0: na 2027 competitive grants program call for proposals. At sino po ba ang target nitong panawagan po ng ating ahensya? Mema? Okay, medyo naputol lang yung linya ni Ma'am Emma at susubukan po natin yan na re-establish. Mga kababayan, ang kanila pong himpilan, ano po ang National Committee on Archive and Secretary ng Subcommission on Cultural Heritage sa taong 2027. Ayan, balikan po natin si Miss Emma. Mas mabuti, si Miss Emma na po ang magpaliwanag sa atin. Maganda pong umaga muli, Miss Emma Munoz-Rey, ma'am.
1: Magandang umaga po. Itong competitive grants na ito ay naaayon din sa Republic Act number 7356, no? Kung saan yung charter ng NCCA ay nagbibigay ng NCCA na funding, tulong pinansyal sa mga individual cultural workers, non-government organizations, people's organizations, indigenous people's organizations, non-government agencies, LGUs, state universities and colleges na may mga proyekto nag-aambag sa pagpapaunlad, pagbibigay protection, pag-iingat at pagsusulong ng mga proyektong nagpapalaganap ng ating pambansang kultura at sine. Ang priority projects ng Subcommission ng Culture and the Arts ay nagtutuon sa capacity building, sa conservation ng mga ating heritage at yung pagtatayo, particular sa archives, pagtatayo at pagpapahusay pa ng mga sinupan, mga archives at record center. Yun ang mga programa namin. Pwedeng ituloy ko na doon sa
0: yes po.
1: Sa ano, no? Sa National Committee on Arts, no? Ang aming programa ay capacity building, no? Ng mga stakeholders, no? Para maturuan natin yung mga naghahawak ng mga records, ng mga talaan, ng mga archives, no? Para matuto silang magtayo, mag-organize at magpatakbo ng mga archives at magsinop or mag-conserve ng kanilang mga collection na kung saan marami dyan ang mga lumang talaan, lumang records na naging ano na, no, posibleng sira na dahil sa panahon o sa paggamit, no. Yung conservation of documentary heritage ang isa naming programa. Pag-iingat ito ng pamanang dokumentaryo at ito ay tinutuon din namin sa mga importanteng collection like mga works of national artists, works of national importance, no? At ang kailangan lang ng maka-avail dito sa ating tulong pinansyal ay sana ay makita namin yung koleksyon para ma-assess natin kung ito nga ay mga importanteng koleksyon.
0: Po.
1: Yes.
0: Yes po, maputol ko lang po kayo. Sorry po, Ms. Emma. Opo, para ma-jog po yung memory ng ating mga kababayan, yung nakalipas po natin na competitive grants program, ano po kaya yung halimbawa ng natulungan po natin o nabigyan natin ng grant? Ano po kaya yung pinaka-memorable doon? Para lang po maalala ulit ng ating mga kababayan.
1: Yeah. Ang isang memorable na conservation, no, conservation project ay yung isang Purita Kalaw Foundation ng mga scrapbooks. Ito yung mga scrapbooks na iniipon ng institusyon nila about mga arts, sa arts, no, mga lumang mga scrapbooks na to na nagde-deteriorate na so binigyan ng NCCA sila ng pwedeng pa makonsulis itong mga scrapbooks. Ang isa na, na proyekto namin last year ito, ito yung pag-conserve ng mga paintings ng mga national artists, no? Sa Purita Kalaw din ito, collection nila, like mga painting ni Hoya, no? Yukok, mga ganon, mga national artists na kailangan i-conserve ang kanilang mga paintings dahil nagde-deteriorate na nga.
0: Opo, Ma'am Emma, gusto ko lang po maintindihan, ano po, paano po ba ito na ibibigay sa ating mga kababayan? Ano po yung criteria, no, para mamili tayo nung tutulungan natin o pagkakalooban natin ng grant? And at the same time, may bilang po ba? May maximum amount po ba tayo na tinutulungan lamang? Is there a limit?
1: Yung ano, yung itong conservation of documentary heritage, naglaan kami ng 1.5 million. Depende na sa matatanggap naming proposals, no? Kung isa o dalawa, tatlo, i-allocate namin ito sa tatlo, no? Sa ano naman, yung capacity building, meron kaming slot na dalawa, no? Dalawang slot, 500,000 per slot. Ito yun naman magpagbibigay ng pagsasanay. Pwedeng workshop, pwedeng seminar, no? Open ito sa LGUs, educational institutions, people's organizations, and then government organizations. Doon naman sa pagtatayo ng mga archives o pagpapalakas pa ng yung archival institutions nila, nagtalaga din kami ng 500,000 din na tulong, no, para doon sa mga magtatayo ng archives o i-improve pa nila yung archives nila. Ang tawag namin doon, enhancement of archives. Ito din ay 500,000 nga at ang slot ay dalawa or tatlo. Tapos, ginawa naming priority naman para kasi gusto namin na kalat pa o pulong pinansyal. Ang aming priority regions ay Region 1, Region 2, Region 4B, Negros Island, no, region, Barm, yung ating ano, no, sa Muslim Mindanao, Barm, saka ilan pang mga region sa Mindanao and Visayas para mas malawak ang nararating ng NCCA.
0: Ano po ba yung proseso nung pag-a-apply for the grant?
1: Ah, yes. Kayo Oo.
0: Po, kayo po ba ang ano?
1: Pagka-apply naman, pag-apply naman ng grants, pero paunang information lang, kunyari yung mga NGO, dapat ay easy ng at least 3 taon prior to the date of application, no? Tapos, ang tinitigdan din ng NCCA, yung mga miyembro or bumubuo ng organization nito like incorporators, organizers, directors, saka trustees at iba pa, no, dapat ay hindi related sa hanggang sa fourth degree ng any officer sa NCCA, no, para maging neutral din kami, di ba? Tapos, dapat ang aplikanta ito ay walang unliquidated na pondo. Kunyari, dati na silang nabigyan ng grant, dapat ay malinis, no? Liquidated ang mga napaunang pondong nabigay sa kanila. Ganon din yung mga people's organization, halos pareho lang at dapat ay magpa-accredit sila prior sa pagbibigay ng proposal. Meron naman tayong opisina sa NCCA na namamahala ng accreditation, doon nila pwedeng isubmit yung accreditation.
0: Opo, may gusto ko lang po malaman. Simula po nung simulan natin itong pagkakaloob ng mga grants, e gaano na po karami yung nakapag-avail na po nito as of now, kung mayroon po tayong datos?
1: Kasi ang membership namin dito by ano may taon no may mga taon na wala ako sa NCCA, pero average of 3 to 4 grants sa isang taon, no, 3 to 4, no, na ano bang tamo na na ibabaghagi ito, kunyari isang conference, isang training program, tapos yung mga conservation program, mga nahahati ito na allocate sa iba-ibang program. Mga 3 to 4 projects per year, depending nga sa dami ng nag-propose sa amin or nagbibigay ng proposal sa amin.
0: Po. Ma'am Emma, para po dun sa mga binibigay nating grant dito sa mga grantees, ano po? Eh
1: Yes.
0: may hinihingi po ba ang NCCA para siguro as proof bukod po dun sa liquidation, eh meron bang parang accomplishment 'yan na ipinapasa sa
1: Yeah.
0: NCCA yung ating
1: Oo.
0: mga grantee?
1: Oo. Para masigurado namin na naipapatupad or nagagamit yung tulong pinansyal ng mahusay, no? Parte yon sa bukod sa liquidation, kasi yung liquidation yung papakita mo kung paano mo ginastos, no. Meron ding ano bali ini-inspect namin yung project kung ano yung ginawa, no. Tapos kumbaga sa ano eh dapat acceptable yung output, di ba? So at the end of the project gumagawa sila ng terminal report kung paano nila isinagawa according to the proposal na binigay nila. So, meron tayong opisina dyan sa NCCA na talagang ano, minomonitor nila yung minomonitor at ini-evaluate nila yung pagpapatupad ng ganito mga programa. So, yun ang assurance ng NCCA. Tapos, pag nakitang mahusay ipinatupad yung proyekto, binibigyan naman sila ng certificate na okay na yung kanilang project, no, accepted, ina-accept. Kung hindi acceptable, binabalik to doon sa proponent at sinasabi yung mga deficiency pa, kulang kayo ng ganito, kailangan namin ng mga pictures, kunyari pictures na pinapakita yung project na tama yung pagkagawa.
0: Opo, Ma'am Emma,
1: Yes.
0: makikiusisa na lang din po ako. No?
1: Oh.
0: May mga pagkakataon po ba na kahit na ibalik na natin sa proponent yung mga deficiencies na kailangan po nilang tugunan,
1: Yes.
0: ay bumabagsak pa rin yung mga grantees. Eh ano po
1: Yes.
0: ginagawa natin ano para po itong mga, kumbaga yung mga culture and heritage, yung mga art na ating pinipreserve, eh ito po ay nananatili ano, at ito ay pinakikinabangan pa rin ng mga ating susunod na saling lahi.
1: Yung ano, yung kunyari ang isang proponent ay hindi pa nakapagpatupad ng completion ng project, no? Ang NCCA naman ay ginagawa ang lahat para matulungan silang maitawid or ano bang tamo dyan, tinutulungan silang ma-complete pa. Ano pa yung kulang, tapos tutulungan sila kung pwedeng magpadala ng technical assistance o isa sa amin sa committee para tingnan yung mapaunlad pa o ma-improve pa yung kanilang proponent. Kasi kung hindi ito magagawa, deficient sila, hindi na sila makakapag-propose uli ng bagong proyekto. Parang ganun.
0: Opo.
1: So, dahil na-i-alat na yung tulong pinansyal na ito, ginagawa ng NCCA ang makakaya nila na tulungan itong mga proponents nito na malinis ang kanilang mga terminal reports sa kayong liquidation.
0: Opo. At ano po sa palagay po ninyo? Of course, tayo eh nasa NCCA, eh yung kahalagahan po na lahat ng mga piraso, no, yung mga kinalaman may cultural significance sa atin pong bansa, sa atin pong kultura, ito po ay napepreserve natin. At ito po ay nakikita pa rin, ano, inaabutan pa rin namin,
1: yes,
0: yung mga
1: oo.
0: mas younger generation, ika nga.
1: Yeah, oo.
0: Opo.
1: Oo. Siyempre, ang ating pag-preserve ay yung pagpapalawig ng buhay ng mga cultural assets na ito, no? Kasi ang ating layunin, tumitingin tayo sa mas malayo, makikita at mapapakinabangan pa ng mga future generation, like yung mga hawak namin na mga archives, no? Ito yung mga records, ito yung mga talaan na mga activities ng mga tao, mga organizations na kung saan yung future generation, ano ba yung nangyari sa kasaysayan, ganon. So, gusto nating maituloy-tuloy ng NCCA para sa ating future generation.
0: Po. Ma'am Emma, sa huling bahagi po, no, ng ating panayam, eh ano po ba ang mensahe ng NCCA sa ating mga grantees? Ano po ang paanyaya natin sa ating mga kababayan? At kung meron pong mga programa pa ang NCCA na gusto nyong ibahagi, eh, nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead, ma'am.
1: Inaanyayahan ko itong mga NGOs, POs, no, NGA, yung mga state universities and colleges, at lalo-lalo na yung mga local government units na sa taon na 2027 ay tinignan naming doon ang prioridad namin ng mas maliliit na organization or institution para mabigyan ng tulong pinansyal. Maging ano bang tawag mo dyan, maging forward-looking, na tignan ang kanilang koleksyon, tignan kung ano ang pwedeng gawin na pagtulong ng NCCA, like kung sira na yung kanilang mga talaan or mga record, humanap ng tulong sa NCCA. Tingnan lang nila yung website ng NCCA, andun yung mga requirements, at kung LGU man sila, kumpleto naman ang mga dokumento ng mga LGU, SUC, kasi talagang annual naman ang kanilang mga reporting din, no?
0: Apo. With that, maraming salamat po, Ms. Emma C. Munoz-Rey, ang head po ng National Committee on Archive at Secretary ng Subcommission on Cultural Heritage. Magandang umaga po, ma'am, at maraming salamat po sa pagpapaulak sa
1: umaga
0: amin.
1: Ulit.
0: Yan, magandang umaga po at maraming salamat, ma'am. Yan, ating kasama mula po sa NCCA.
2: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 24 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga ang ating panayam kay Ms. Emma Munoz-Rey. Mula po yan sa NCCA. Siya po ang head ng National Committee on Archive at secretary po ng Subcommission on Cultural Heritage. Mga kababayan, napakalaking bahagi po na nakakapag-preserve tayo ng ating mga tinatawag na cultural assets para po yan mapakinabangan ng ating mga kababayan, ano po, yung ating susunod na saling lahi. Kaya itong mga ganitong grants, ano po, para ma-preserve yung ating mga cultural assets, eh, mga kababayan, tangkilikin po natin. Baka meron tayong mga tagapanood at tagapakinig ngayon na meron sa palagay po nila worthy o deserve at mayroong cultural significance para ma-preserve, eh wag po kayo magtubili at i-avail po natin ang programa na yan ng NCCA. Ang oras po natin, 25 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Bangon.
5: Bangon.
2: Bayang mahal.
5: Bangon. Bayang mahal.
2: Dito sa Radyo Pilipinas.
5: 738 AM.
0: 26 na minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga at mga kababayan, narito naman ang ating mga reports mula po sa ating mga kasamang reporter sa labas ng ating himpilan. Git 500 pasahero na itala ng Philippine Coast Guard na na-stranded sa mga pantalan sa buong Magdamag. Saan kaya ito? Alamin natin kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas. Report.
6: Aabot sa mahigit 500 pasahero, truck drivers at helpers ang nanatili sa mga pantalan bunsod ng patuloy na epekto ng bagyong Inday. Sa datos ng Philippine Coast Guard, ang mga nasabing stranded na pasahero ay hindi nakabiyahe mula alas 12 ng hating gabi hanggang kaninang alas 4 ng madaling araw. Nasa 205 na rolling cargoes, 9 na vessels at 30 motorbangka ang naitala rin ng PCG na mga stranded. Nasa 50 pantalan din ang apektado ng bagyong Inday, partikular sa mga pantalan ng Southern Tagalog, Bicol, Northwestern Luzon, Southern Visayas, Central at Western Visayas. Nasa 158 na vessel, 138 na motorbangka naman ang hindi nakakabiyahe na pansamantalang nakikisilong sa iba pang mga pantalan para sa kanilang kaligtasan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
2: Report.
0: Samantalang Visayas Grid, isa sa ilalibuli sa yellow alert ngayong araw na ito. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
2: Report.
7: Almuling nga isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Grid ngayong araw. Bunsod pa rin na manibig sa supply ng kuryente. Batay sa aviso ng National Grid Corporation of the Philippines, iira lang yellow alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 mamayang gabi. Nabatid na mayroong 11 planta ng kuryente ang bagsak, habang nasa 15 planta naman ang tumatakbo, subalit nasa derated capacity, so kulang sa supply. Na kabilang sa mga tinuturong dahilan ng pagnipis ng supply ng kuryente sa Visayas ay ang hindi pa rin o yung unavailability pa rin ng Visayas Large Coal Plant sa TV1 at 2. Gayun din.
0: Balikan natin ang ulat niya ni J. Mark Dagala. Hindi lang pala yung ano no, yung grid ng medyo unstable. Ito yung ating ting ating internet. Tabayanan po natin muli ang ulat ni kasamang J. Mark Dagala. Ito po yung may kaugnayan, mga kababayan, sa Visayas Grid na isa sa ilalim muli sa yellow alert ngayong araw. Ito po dahil ano sa pagnipis ng supply ng kuryente sa buong Visayas Grid. Tabayanan natin yan at subukan nating balikan si J. Mark Dagala.
2: Bangon!
5: Bangon!
2: Bayang mahal!
5: Bangon! Bayang mahal!
2: Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738 AM.
0: Sige natin ang ulat ni J. Mark Dagala, Visayas Grid, isa sa ilalim muli sa yellow alert ngayong araw. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
2: Report.
7: Mahala sa yellow alert status ang Visayas Grid ngayong araw. Bunsod pa rin na manibig sa supply ng kuryente. Batay sa aviso ng National Grid Corporation of the Philippines, iira lang yellow alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 mamayang gabi. Nabatid na mayroong 11 planta ng kuryente ang bagsak, habang 15 planta naman ang tumatakbo, subalit nasa derated capacities o kulang sa supply. Bukod sa hindi paggana ng pinakamaraming coal plant sa Visayas, mataas din ang demand dito na siyang sanhi ng pagganitin sa supply ng kuryente sa naturang grid. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
2: Report.
5: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Mga kababayan, hindi lamang po si Bagyong Inday ang binabantayan natin dito sa atin pong bansa. Binabantayan din po natin, mga kababayan, ang nangyaring pagputok ng Bulkang Canlaon at ang ating mga kababayan dyan sa Negros Island. Kakamustahin po natin sa pamamagitan po ng head ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng La Castellana, Negros Occidental. Makakasama natin si Ginoong John De Asis. Sir John, magandang umaga po.
4: Magandang umaga rin po at sa lahat po na nakikinig at nakiki-online dito sa programang ito.
0: Opo, salamat Sir John po. At maraming salamat po no sa pagpapaunlak sa amin. Alam naming busy kayo dyan ngayon. Kamusta po ang kalagayan ng ating mga kababayan dyan sa La Castellana? Kahapon, ano po, if I'm not mistaken, nagbuga nga ng abo itong si Bulkang Canlaon. Can you give us an update dito po sa kasalukuyang nangyayari sa La Castellana?
4: Yes po, kahapon po na araw, kasalukuyang nasa gitna po ng operations sa tuwi sa enhanced habagat, no, sa aming mga IDP sa iba't ibang barangay na aming bayan. So we received a report of sudden moderate explosive eruption of Canlaon volcano as confirmed po by FEBOX at around 7:33 AM, which prompt our at risk high risk na barangay. Ito po yung barangay Biak na Bato, which is constant event na since 2024 na may series of eruptions si Canlaon. Ay may series of event po kami na lahar incident dito sa barangay. Kasi ito po yung downstream coming from the crater. Nag-conduct po ng preemptive evacuation in regarding sa mga community sa malapit sa ilog po.
0: Apo, Sir John, gano'ng karami po yung mga na-evacuate natin at kasalukuyan po, gano'ng karami yung mga pamilya o mga individual na nasa evacuation center?
4: For Barangay Biak na Bato, we have around 163 po na families. And then, 463 na individuals po yun lahat.
0: Opo, at kamusta naman po, sapat ba ang supply ng mga family food packs na nanggagaling mula sa DSWD at sa ating pong lokal na pamahalaan para po sa mga pangangailangan ng mga kababayan natin na nasa evacuation center?
4: Yes sir po. We have our supplies before that, no po, coming from the regional office of the DSWD. After the preemptive evacuation at nagpadala po agad ng supply yung aming LGU sa barangay, ready to eat na food packs at also yung food packs coming from the DSWD.
0: Gano po karami yung mga naipamahagi na natin at sa kasalukuyan po nating supply, may idea po ba tayo gano karami yung nasa atin pa rin mga storage areas na mga family food packs? Aabot ba ito ano, for the whole week?
4: No sir, kahapon po nakapag-supply kami ng 100 food packs at 100 na box ng ready to eat. And then with the ongoing operation, hindi po yan aabot ng next week, pero nag-request na po yung aming food cluster coming from the DSWD office for another support coming from the regional DSWD.
0: Opo, may tanong ko na lang rin sir, ano po, binabantayan po natin ng isang bagyo na naman na papasok sa Philippine Area of Responsibility at yung buntot nga ng bagyo ay maaaring tumama sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kamusta po ang panahon dyan ngayon sa La Castellana?
4: Yung aming weather po for this morning is makulimlim po at may panagsa po na pag-ulan sa iba't ibang parte na aming bayan. Pero at least yung mga water level namin is not that high.
0: Opo, kamusta naman po yung paglilinis natin? Of course, natakpan ng abo. Matapos ngang pumutok itong Bulkang Canlaon, yung ilang bahagi po ng ating bayan sa La Castellana. Kamusta po ang paglilinis po natin dyan?
4: Negative po sir. In regards po sa eruption kahapon, almost po we have not experienced the ashfall Kasi going po siya ng east to northeast eh, sa Canlaon City po.
0: Opo.
4: Not in our LGU. Pero yung ano, sa upper crater na part ng La Castellana malapit sa Bulkan, yung binabantayan po namin yung ano, yung downstream po ng lar coming from the crater itself, no? Coming from Biak na Bato. Galis, directly po yun sa may barangay Biak na Bato na river.
0: Opo.
4: Yun
0: I see. But mabuti naman po at hindi kayo masyadong naapektuhan, no? Nung ashfall. Sinababalitaan natin yung ating mga kababayan, talagang very covered, no? Yung kanilang area. So, kamusta po? May coordination na po ba tayo sa Canlaon, yung bayan po, ano? Kaugnay po nung kanilang mga pangangailangan, are we extending help dito po sa ating Karatig bayan?
4: Yes po. We're in first time po na nangyari po yung ano, yung may pictures na inyong ano, is may mga debris po na mga feet size ang lalaki na mga tipak ng bato. We're in from the previous na eruption na ashfall event, hindi po yan na ano. Nangyari for first time yan. So we're waiting for the PBOX and then we're coordinating with ano, Canlaon City for coordination sa borderline po namin in regard sa may affect po kami na sityo rin po na apektado ng recent activity ng pero hindi po gaano ka ano, malaki yung effect unlike po sa Canlaon City.
0: Apo.
4: So
0: ano pa po yung
4: as much as possible na kailangan po namin mag ano ng tulong sa kanila
0: yung mga in-evacuate po natin. And at the same time, ano po yung mga naka-preposition po natin na mga assets matapos po ang paghahanda ng MDRRMO dyan sa La Castellana, sa Negros Occidental?
4: Yes po, we have requested from the provincial government for water tanker to aid in supply for safe drinking water para sa aming IDPs dito sa Barangay Biak na Bato. And then yung mga vehicles ready for standby for possible na evacuation. And then with the support of our inland agencies coming from the PNP, the Special Action Forces, and the Philippine Army. So nakaready po yung team with the help of our Philippine Coast Guard na mga ilang personnel po na naka-standby sa amin.
0: Opo, para po mas maintindihan ng ating mga kababayan, yung bayan po ng La Castellana, yan ba yung catch basin? Just in case ano po ano bumaba, yung magkaroon ng lahar flow at umulan dito sa bahagi ng ano, La Castellana po ba ang sasalo niyan?
4: Yes po, kasi yung sa part po ng crater ng Canlaon volcano is yung may pinaka lower part is yung downstream niya is going directly po sa may barangay Biak na Bato, which is yung first incident na recent na ano is yung June 5 na lahar which na natabunan po pati yung daan which ano take us one day to clear the road, national road pa naman yun.
0: Nako, laking abala po noon, no, just in case.
4: Apo.
0: But Sir John, para po sa ating mga kababayan, yung may mga kababayan din po tayo na no, wala dyan ngayon pero may mga kamag-anak sa La Castellana, ano pong mensahe natin sa kanila at ang pagtitiyak natin na magiging ligtas po ang ating mga kababayan? Sa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
4: Po sa mga kababayan po namin na ano, di ano, nang wag lang po mag-alala na masyado pero hindi po gaano kalaki yung pinsala or epekto na dulot ng recent na eruption ng Canlaon volcano. And then we are coordinating with the barangay na nag-conduct agad ng preemptive evacuation para po nag-promote ng safety ng ating mga community at ng ating mga personnels na before we're expecting rain throughout the day. Yesterday, we have conducted preemptive evacuation para sa safety po ng lahat. With the coordination and the help of the provincial government, no, we have vacated them to the safe place sa barangay po.
0: Po. And with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin. Ngayong umagang ito, Sir John, at dalangin po namin ang patuloy na kaligtasan niyo at ng ating mga kababayan dyan sa La Castellana. Mabuhay kayo, sir, at maraming salamat po.
4: Salamat po. Magandang umaga.
0: Magandang umaga po ang ating nakasama, Sir John De Asis, ang head po ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng La Castellana, Negros Occidental.
5: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Punto pong ito mga kababayan, tanggapin po natin ang isang kapapasok lamang na balita, motion ni Senador Jinggoy Estrada na makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, binasura ng Sandigan Bayan 5th Division. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
8: Al hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion para pahintulutan korte na dumalo sa

0: ko sa loob ng natin yung 92 trial days ay hindi maituturing ng pansamantala o emergency leave. Maituturing ito na para ng individual na privilege, mawawala ng sinasabi ang layunin ng kanyang preventive protection. Mula dito sa Digan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, sa Radyo Pilipinas, Radyo Pugo.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Yan po ang ulat ng ating kasamang si Marian Bastasa. Ito pang mga karagdagan pang mga balita, kaugnay pa rin ang binabantayan nating si Bagyong Inday. At ito, biyahe ng barko sa Batangas na nanatiling kanselado. Stranded sa port, at sa mga pantalan po natin ito, nasa umaabot na po sa 73 individuals. Ang ulat na yan mula kay May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nananatiling kanselado ang biyahe ng sasakyang pandagat sa Anilao Port at Talaga Port patungong Tingloy, Batangas ngayong araw ng Biyernes. Ayon sa CGSS Mabini, wala pa ring abiso sa kanila kung kailan magbabalik ang biyahe dahil sa nararanasang sama ng panahon, habang wala namang naitalang stranded na pasahero sa dalawang pantalan. Samantala, nasa 73 pasahero ang naitalang stranded sa pantalan sa lungsod ng Batangas ayon kay Port Manager Aurora Mendoza. Nasa 225 din ang naitalang stranded na rolling vehicles dahil sa kanseladong biyahe ng ilang mga shipping line companies dahil sa nararanasang sama ng panahon dulot ng hanging habagat na pinalalakas ng Bagyong Inday. Kanselado naman ang face-to-face classes sa maraming bayan at lungsod sa buong lalawigan ng Batangas. Ngayong Biyernes, nasa ilalim na ng orange rainfall warning ang buong lalawigan ng Batangas at Cavite, kaya't asahan ang malalakas na buhos ng ulan, posibilidad ng pagbaha at landslide ayon sa NDRRMC. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: 4:04 na minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: Magandang araw. Si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
5: Anak, bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Bubutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, ha? Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagtipid, bawas bill mo.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: 4:05 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan sa umagang ito, mga kababayan, narito pa ang mga karagdagang balita mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Artilist Solon maghahain ng reklamo laban sa isang lokal na opisyal na nagbanta sa kanyang buhay. La, sino kaya ito? Labin natin kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Hindi pinalampas ni Bicol Saro Party List Representative at House Prosecutor Terry Redon ang natanggap niyang marahas na mensahe online na mula sa isang lokal na mambabata sa Sultan Kudarat. Partikular

0: na tinukoy ng kongresista si Lebak Sangguniang Bayan Member Robert Tonton Celestial na nagpadala umano ng direktang pagbabanta sa kanyang buhay bilang hakbang hindi idadaan ni Ridon sa simpleng sagutan ng issue. Nakakda siyang magsadya sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC upang formal na ipasuri ang tinatawag niyang digital threat. Ito ang magiging unang hakbang ng kongresista upang makapagkasa ng mabigat na kasong kriminal laban kay Celestial dahil sa paglabag sa batas ng cybercrime. Kakalampagin din ni Ridon ang Department of Interior and Local Government o DILG upang ipasailalim sa preventive suspension ang nasabing lokal na opisyal upang masiguro ang patas na imbestigasyon ng ahensya. Matapos ang social media post ng kongresista upang punahin ang aksyon ni Celestial, agad itong nag-post ng depensa na nahack lamang ang kanyang account. Ngunit hindi tinanggap ng mambabatas ang nasabing palusot, welta niya sa umano'y alibay ng konsihal, banta today, hack later. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Grabe naman yon. Medyo wild yun, ah. Pagbabanta mo, congressman. Nangyayari sa atin. Samantala, Sandigan Bayan, nagtakda ng pagdinig sa medical condition ni Senador Rodante Marculeta. Ang ulat niya mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Nakatakdang dinggin ngayong umaga sa Sandigan Bayan 3rd Division ang isinimitong ulat ng PNPCIDG hinggil sa lagay ng kalusugan ni Senador Rodante Marculeta na kasalukuyan nasa PNP General Hospital. Batay sa resolusyon ng korte, isinumite ng PNPCIDG ang Certificate of Detention at Medical Abstract ni Marculeta, gayon din ang hiwalay na compliance mula sa PNP Health Service General Hospital na may kalakip na medical abstract. Dahil dito, inatasan ng Sandigan Bayan ang personal na pagdalo sa pagdinig ng mga opisyal ng PNPCIDG, PNP Health Service at QC Jail Male Dormitory ng BJMP kabilang na ang kanilang mga medical personnel. Inatasan din dumalo ang prosecution at abogado ng lahat ng akusado para sa pagtalakay sa isinumiting dokumento kaugnay ng lagay ng kalusugan ni Marculeta. Una nang sinabi ng PNP na mataas ang bad cholesterol ng senador at meron ditong mild pneumonia. Kung hihingi ng Sandigan Bayan ang rekomendasyon ng mga doktor ng PNP, mas mainam unong huwag kihalo si Marculeta sa general population kung sakaling umabot sa punto na ililipat siya sa regular na kulungan. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat, Merian Bastasa. Mantala, ito naman, tanggapin natin ang ulat ni kinakapatid na AJ Ignacio, Department of Foreign Affairs. Muling iginiit na nasa soberanya ng Pilipinas ang Batanes Islands sa kabila ng pag-claim ng China na ito'y probinsya raw ng Taiwan. Ang ulat niya na mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Yes, sa kinakapatid na alyan na muling iginiit ng Department of Foreign Affairs na nasa Pilipinas, kinakapatid na alyan, ang soberanya ng Batanes Islands at hindi na ito kailangan pagdibatihan pa. Ito'y matapos kasi, kinakapatid na alyan, na maglabas ng payag ang Chinese government na ito ay nakabilong sa probinsya ng Taiwan. Sa isang statement, sinabi nga ni DFA spokesperson na ng DFA na patuloy nga ang paglilinaw ng Pilipinas na ito ay nakapaloob sa soberanya ng Batanes at hindi na nga ito kailangan pagdebatehan dahil nakapaloob ito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon pa sa DFA, kinakapatid na alyan, na hindi na ini-entertain ang ilang mga revisionist claims hinggil nga sa naturang teritoryo at naniniwala ang ating pamahalaan na hindi na kailangan pang i-entertain ang mga ganitong klase ng balita dahil malinaw na malinaw, kinakapatid na alyan, ay ito ay nasa ating teritoryo. Sa kaibang statement naman, nauna nang nagsalita si Department of National Defense Secretary Gilberto Chudoro na dinidismiss na nito ang claims as disinformation ang mga ipinapakalat ng naturang bansa. Kinakapatid na alyan, mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report! Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Actually, this is my humble two cents, ano, on the matter. Hindi nga siya disinformation eh. Parang delusion na lang yan ng mga incheck. Imagine, this is not a topic for dispute, mga kababayan. Ibig sabihin, hindi na kailangan pagtalunan. Ito ay maliwanag. Ito po ay disinformation. Itong impormasyon na to, that's what I mean, mga kababayan, it should not be disputed. Kasi hindi naman to, hindi to question, hindi ito tanong. Noon pa man, bahagi na po ng teritoryo ng ating bansa, ang Batanes Islands. Imagine, to claim another sovereign territory na kabahagi ng inyong teritoryo, ano bang hinihit-hit na itong mga taong to? Ay nako, baka next time ang i-claim naman nila na kanila binondo. Marami raw incheck doon. Maano na lang eh, ano? Walang basis, there's no legal basis, there is no historical basis sa pagki-claim nitong mga taong ito. Punong-puno ng delusyon itong mga incheck dito sa pagki-claim ng teritoryo ng Pilipinas. Ulitin ko mga kababayan, para po sa ating mga tagapanood at tagapakinig, even the West Philippine Sea, hindi po yan question mga kababayan. Yan po ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Maraming salamat po mga kababayan sa panonood, sa pakikinig ngayong Friday morning sa ating pong palatuntunang Bangon na Bayang Mahal. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam, Ms. Emma Muñoz Rey mula sa NCCA, Ginoong John De Asis, mula sa La Castellana Negros Occidental MDRRMO, at maraming salamat din sa aking mga nakatuwang at nakasama sa ating technical and production side, Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jomarie Rifarial at Miss Marian Melos. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan mula sa production division, Miss Tess Ramirez, Mr. Christopher Tirambolo at Miss Glory Fe Bagon. Ang tabayan po ang mga balita ay hatid sa atin ni Ginoong Tommy Reyes mula po sa PBS News Division. At matapos yan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin si Ginoong Leslie Bocobo. Bumabati po kami sa inyo ng isang magandang umaga at happy weekend everyone.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, 8:54 na umaga.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang baga Pilipinas, narito ang mga balita. National Disaster Risk Reduction and Management Council nananatili sa Blue Alert dahil sa Bagyong Inday. Narito ang live report ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inanatili nga ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang Blue Alert status sa kanilang Management Operations Center. Ayon sa NDRRMC, layon din itong patuloy na bantayan ang posibleng epekto ng Bagyong Inday kasabay ng tuloy-tuloy ng disaster response. Lagayan na lamang ng magnitude 7.8 na lindol sa maasim sa Tarangani. Bagamat mababa naman ang posibilidad na maglantun ang bagyo, inaasahan itong galapit sa pinakahilagang bahagi ng Luzon mula Biyernes ng gabi hanggang Sabado na umaga. Patuloy na inaatasan ang mga Regional Disaster Risk Reduction and Management Council na magsagawa na maikita monitoring, paghahanda at pagsusumitin ng situational reports upang matiyak ang maagat na pagtugon sa anumang magiging epekto ng bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Manila Local Government Unit naka-alerto na sa posibleng hagupit ng Bagyong Inday. Ang ulat ni Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Naka-alerto na ang Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Inday sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, nakaantabay na ang mga rescue boats, life vest, rope o mga tali, emergency medical kits at iba pang rescue equipment ng pamahalang lungsod para sa agarang pagresponde sa posibleng pagbaha, paglikas at iba pang emergencies. Patuloy din anyang nakamonitor ang MCDRRMD at mga emergency response team sa galaw ng bagyo at sa mga abiso ng mga kinaukulang ahensya. Pinayuhan naman ng alkalde ang mga Manileño na manatiling alerto, makinig sa opisyal na abiso at unahin ang kaligtasan ng kani-kanilang mga pamilya. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sa ibang balita, prosecution team tinanggihan ang katwiran ng depensa na conditional threat. Anila walang dahilan para pagbantaan ang buhay ng Pangulo, ang kanyang asawa at dating Speaker of the House. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Tinanggihan ng House Prosecution Panel ang pagtatangka ng depensa na bigyang katwiran ang naging banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa prosecution, walang sinumang opisyal ng gobyerno ang may karapatan na magbanta sa buhay ng kapwa anuman ang idinadahilang dahilan o provocation. Ito ang tugon ng prosecution team sa dahilan ng depensa na conditional threat kaya nagawa ng pangalawang pangulo ang pagbanta dahil sa umunoy Oplan Romanov. Ayon kay legal spokesperson at counsel para sa mga House prosecutors, Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., ang paratang ukol sa Oplan Romanov ay nananatiling isang kwento lamang at walang anumang ebidensyang ipinakikita sa Senado para patunayan ito. Para naman kay Prosecutor Isabel Maria Zamora, hindi ito usapin kung conditional or absolute dahil sa criminal law, walang conditional threat na tinatawag. Narito ang pahayag ni Prosecutor Isabel Maria Zamora.
9: Alam niyo ho, siguro hindi nagmamatter kung conditional or absolute. In any case, wala naman po sa criminal law na conditional threat na tinatawag. Basta threat, basta nagawa po ang isang threat, yun na po yun. Threat na po yun. So, kung nagtataka ang mga iba, ano ba tong conditional threat? Kasi may condition daw na gagawin ito kapag nangyari mo ng isang bagay. Eh, nasabi na din po yung threat, di ba? So, there is no such thing as a conditional threat.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Samantala, hatol sa impeachment trial dapat maibatay sa mga ipepresentang ebidensya at hindi para sa layuning iligtas ang isang individual. Ito'y ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, ang ulat ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Pinagyandiin ng palasyo na maaari ding mahulog sa betrayal of public trust kung ang magiging batayan ng impeachment proceedings na gumugulong na ngayon ay para lamang iligtas ang isang personalidad. Itong naging pahayag ni Palace Press Officer PCO Undersecretary Claire Castro sa harap ng natapos ng unang tatlong pagdinig para sa impeachment case kontra kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Castro, inaasahan ng taong bayan na magiging ayon sa rules and procedure ang ginagawang paglilitis sa vicepresidente at ang desisyon ng mga hukom ay base sa ilalatag pang mga ebidensya. Binigyan din ng PCO official na kung ang mabibigyang bigat ay ang pagnanais na maabsuelto o mailigtas ang nililitis sa kabila ng maraming mga ebidensyang posibleng magdiin dito ang mga ibabaw, lalabas na ito ay pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Claire Castro.
11: Ito naman ay para sa taong bayan, hindi para iligtas. Ang isang politiko, kahit na kung marami mang ebidensya pero ililigtas natin, ito po ay isang betrayal na rin sa taong bayan.
10: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At Department of Social Welfare and Development bubuo ng Holistic Intervention Plan para sa mga menor de edad na sangkot sa Tacloban school shooting. Narito ang ulat ni Merian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Dahil ng Department of Social Welfare and Development na bumuo ng isang komprehensibong intervention plan para sa dalawang menor de edad na sangkot sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City sa Leyte. Ayon kay DSW Secretary Rex Cachalian, hinihintay na lang ngayon ng ahensya ang kumpletong psychological evaluation bago bumuo ng intervention plan na akma sa bigat at katangian ng kaso. Nakikipagtulungan umano ang DSWD sa Ateneo School of Psychology para makabuo ng mas angkop na psychosocial intervention. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya ng Regional Rehabilitation Center for Youth ng DSWD ang dalawang children in conflict with the law. Batay naman sa taon ng assessment, tinukoy ng kalihim ang iba't ibang risk factors na maaaring naka-impluwensya sa insidente kabilang na ang exposure sa online violence at school bullying. Kasabay nito, nagsasagawa rin ng ahensya ng family assessment para matukoy kung may indikasyon ng neglect o pang-aabuso. Anya, kung mapapatunayang may pagkukula ang mga magulang, maaari din silang managot sa ilalim ng batas. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
15: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
13: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
16: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
13: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
17: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
18: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
19: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
13: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
20: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
1: Leslie Bukopo. Leslie Bukopo. Live.
0: talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
2: Leslie Bocobo
0: Live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocobo dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay 9:06 na po ng umaga at ang petsa ay July 10, 2026 or araw na naman po ng Biyernes. It is a weekend and medyo maulan-ulan. So ingat po tayo sa mga magbabiyahe ngayong weekend pauwi sa mga probinsya, no? And as always, we are keeping safe because napansin ko marami na naman na nagsusuot ng mga face mask. Tila meron na naman yatang parang umiikot-ikot na mga virus. So a lot of people now are experiencing coughs and colds. So let us be vigilant. Let us take care of our health always, no? I'd like to greet everybody a good morning. It is a beautiful Friday morning. It is cloudy, it is overcast, and may showers, but it will be a beautiful day and it will be a beautiful weekend for everyone. As always, ang buong bansa ay inaantay ang pag-resume ng Senate Impeachment Court on Monday. That is day 4 of the Senate impeachment trials of the Vice President. Kung inyong naaalala, if you can recall, yung day 3 of the impeachment, nung kinocross-exam ng abogado ng defense, si Attorney Narvaza, ang isang agent ng NBI, si John Mark Kalilong, after his cross-examination, tinanong yung prosecution led by si Attorney Virgil Ligutan kung may redirect. At sinabi ni Attorney Ligutan, wala na pong redirect. That is a strategy in itself, no? May strategy yan. Kasi po, dun sa mga nag-aaral na abogasya, they learned the process, no? And the strategy of every time they encounter a witness on the witness stand, no? May purpose yan. Mamaya tatalakayin natin. Gusto ko munang bumati once and for all. Again, yung NPR, patuloy ang programa natin. We will see you on September, no? And possibly next week we will have Alfred Balbin and Ruben Protasio as our guests. Yesterday, ang guest natin ay walang iba kung hindi yung isang batikang abogada na si Attorney Mariz Manalo. And we were tackling the strategies of both the defense and the prosecution in the Senate Impeachment Court. Tsaka pinag-usapan namin yung paglagay ng isang presiding officer who is not necessarily the Senate President, because nga lamang ang Senado pag ang nakaupong presiding officer ay isang abogado. That's why if you remember, no less than the former Senate President, si Alan Peter Cayetano, was insisting that the presiding officer must be the Senate President. Of course, we all know that he was pertaining to the current Senate President, si Sherwin Gatchalian, being a non-lawyer. We don't have to expound on the agenda of Senator Cayetano why he wanted Sherwin Gatchalian to be sitting as the presiding officer. We were trying kanina, sinusubukan natin kunin si Dean Mel Santa Maria para sa kanyang mga reaction, no, tungkol sa nangyayaring Senate Impeachment Court day 3 na, at saka kay Professor Edmund Tayao, pero tila busy itong dalawang magigiting na na abogado, no? So we will forego that and we will just have some reports and then hopefully mamaya we will have a reaction again from some of our listeners and our viewers. We will go first to May Formaran of Radyo Pilipinas Lucena. Biyahe ng mga barko sa Romblon. Sinuspindi dahil sa banta ng habagat. May?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sinuspindi ng tatlong shipping companies ang pagbiyahe ng kanilang pag-aaring barko na lumalaot sa lalawigin ng Romblon dahil sa banta ng habagat at bagyong Inday. Ayon sa pabatid ng Montenegro Shipping Lines, Starlight Ferries Incorporated at ang Star Horse Shipping Lines, wala silang biyahe simula ngayong July 9, araw ng Webes. Ilan sa mga kinansila ay mga biyahe ng Starlight Ferries, Batangas, Sibuyan at Romblon route and vice versa. Ang Montenegro Shipping Lines naman, Batangas, Odjongan at Lucena, Romblon Island routes at vice versa. At ang Star Horse Shipping Lines naman, Biyahing Lucena, Sibuyan route and vice versa. Ang kanselasyon ng mga biyahe ay isang precautionary measure para tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero, crew members at maging ng mga barko dahil sa kondisyon ng dagat kapag mayroong banta ng habagat at banta ng bagyo. Inabisuhin ang lahat ng mga pasahero na manatiling nakaantabay sa official announcements ng tatlong shipping companies para sa anumang update sa pagbabalik ng biyahe, rebooking arrangements at iba pang travel advisories. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Maraming salamat, May Formaran. Mula kay May, magpunta naman tayo kay Cyril Ann Luzon ng Radyo Pilipinas Albay. Ready-to-eat food boxes ipinamahagi na ng DSWD Bicol sa mga stranded na pasahero sa Pasacao Port. Cyril?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ang 7 ready-to-eat food boxes sa mga pasahero na stranded sa pantalan ng Pasacao dahil sa suspensyon ng biyahe dulot ng bagyong Inday. Ang naturang tulong ay ipinabot bilang agarang tugon sa kahilingan ng lokal na pamahalaan ng Pasacao para sa mga apektadong locally stranded individuals habang naghihintay ng pagbuting ng panahon. Nananatili namang handa ang ahensya sa ilalim ng pamumuno ni DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio sa pagtugon sa mga ganitong sitwasyon at magbigay ng karagdagang suporta sa mga lokal na pamahalaan sa buong rehiyon alinsunod sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking mabilis na makakarating ang tulong sa mga nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Sirlan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Maraming salamat, Sir Ann Luzon. Kung inyong naalala, nung after Attorney Carlo Narvasa took to the stand, no, siya yung nagpresenta on behalf of the defense, may yung isang co-lawyer niya, si Attorney Mark Vin Luan, meron siyang sinabi. Meron siyang parang justification. At yung sinabi niya was really, well, it caught a lot of reaction from the public. Ito yung sinabi niya. When VP Sara uttered those words, she was not responding as the VP. But Sara Duterte as the wife, mother, daughter, and sister who only sought to protect her own and her family members' lives. Ang ibig sabihin ni Attorney Vin Luan dito, may kinontrata ang pangalawang pangulo na isang assassin, hindi bilang pangalawang pangulo, kung hindi bilang isang nanay, isang kapatid or isang anak or whatever, anything but the vice president. However, ang reaction ng taong bayan sa video na ito the public saw her as the vice president, not as a mother, not as a sister, not as a daughter, but as the vice president, the second highest sitting official of the land. And from there, it was actually an admission already that such threat was consummated by the vice president. And then, nagkaroon tayo ng reaction from Dean Mel Santamaria. Sabi niya, my take on the speech of Attorney Mark Vinluan, one of VP Sara's lawyers, and what I call the justifying speech. Kasi ginastify nga ni Attorney Vinluan itong matter na ito. Is this, sabi ni Dean Mel Santamaria, it further weakened the defense and exposed the vulnerability of the vice president. First, it essentially admitted that the vice president made the assassination a no joke statement. The speech practically rendered useless whatever was gained in the cross-examination, if at all anything was gained. Second, to frame a threat to kill as justified, in quotation marks, is to commit the ultimate act of self-destruction in legal terms. No? Legally, arguing that a dangerous threat to kill was warranted does not absolve the speaker. It solidifies the prosecution's case. Third, one cannot justify something that did not happen by arguing that the vice president's assassination, no joke, threat was a natural, warranted reaction to political pressure. The defense effectively conceded two critical elements of the crime, actus reus, or that the threat was made, and mens rea, the intent behind it. Mamaya, tatalakayan natin yung pang-apat, no? Hindi pwedeng i-separate ang isang tao, especially when she occupies the second highest office of the land, this being the vice president, for her being merely a wife, a sister, or a daughter to contract an assassin matter, no? To somebody who will consummate the job in case something happens. Mamaya, we will go in detail the wordings that the vice president used. If you note, kasi pag pinanood nyo ulit yung video, siya nga pala, tinatanong ni Senator Robin Padilla tungkol sa sino yung cameraman kumuha ng video recording ng pangalawang pangulo. Wala pong cameraman dun. Ginawa po niya yun. Siguro meron siyang laptop or cellphone, and then she recorded herself when she uttered those threats, no? Wala pong laptop. Wala pong cameraman yun. Sarili niyang ginawa yun, no? Anyway, magpunta tayo kay Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas Naga, agricultural inputs na ipamahagi na sa mga magsasaka sa Iriga City, Camarines Sur. Vanessa?
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
9: Report. Ay pamahagi na ng pamahalaang panglungsod ng Iriga sa pangunguna ng City Agriculture Office ang mga agricultural inputs para sa mga magsasaka ng lungsod. Ginanap ang pamamahagi ng agricultural inputs sa Iriga City Sports Center kung saan kabuo ang 110 corn farmers mula sa nasabing lungsod ang nakatanggap ng hybrid corn seeds, fertilizers at insecticides. Ang Federation of Vegetable Growers Iriga City Incorporated na binubuo ng 10 vegetable growers associations ay nakatanggap naman ng iba't ibang hybrid vegetable seeds, garden tools at UV plastic film. Ang inisyatibang ito ay sumasalamin sa patuloy na commitment ng pamahalaang panglungsod ng Iriga sa pagsuporta sa lokal na magsasaka at upang mapalakas ang food security sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Maraming salamat, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Naga. Tatalakayin natin naman yung item number 4 dun sa sinulat ni Dean Mel Santa Maria in reaction to what attorney Mark Vinluan said, no, on the vice president. Sabi ni attorney Dean Mel Santa Maria, sabi niya, fourth, by standing before the impeachment court and declaring that the threat was justified. Kasi dina-justify nila yung threat. Sabi ni attorney Maris Manalo, a threat is a threat is a threat. Wala pong hypothetical, wala pong conditional. In fact, no less than the former Chief Presidential Legal Counsel, si Sal Panelo, said that the threat of the Vice President is conditional and hypothetical. That is wrong. A threat is a threat. No. Anyway, sabi ni Dean Santa Maria, the defense handed the prosecution their most potent argument that the vice president believes she operates above the law, thereby proving she is unfit for public office. Fifth, under criminal law, justifying circumstances such as self-defense are stringently narrow. They require an imminent actual and physical threat to life that necessitates an immediate physical response. The law does not recognize three things ito. The law does not recognize political stress. Sinasabi ni Vice President, I'm being stressed by the other side. No? Demoralization or palace maneuvering as legal justifications for threatening assassination. If you remember, no less than the Vice President said, galit na galit siya dun sa tatlong individuals, no? Our President, our First Lady, and our former Speaker, because sinasabi niya, I've been pressured by these people, no? That's why I'm very angry. In fact, meron siyang mga imaginations, no? So, hindi na natin babanggiting online kasi we know exactly what her imaginations and her hallucinations are. Number 6, sabi ni Dean Mel, I believe that the prosecution's point in showing the video is to show that intent can likewise be seen from VP Sara's demeanor. That the Vice President's micro-expressions, unwavering tone, and explicit wording, a lawyer's subsequent narrative cannot retroactively alter the visual and auditory reality already embedded in the record. Not having shown through cross-examination that the video was doctored weakens the point of the speech. In fact, the same video was used by the defense itself in the cross-examination. Kung naalala nyo, gusto ng defense i-play yung buong more than two hour na video, imbis na yung a little more than 2-minute video. Kasi nga, they want to determine what brought the Vice President to declare such a threat. Hindi nila makukuha dun sa 2-minute video. Gusto nilang i-play yung kalahatan para ma-justify kung bakit nagbanta ang pangalawang pungulo ng ganyan. They were justifying a grave threat on the life of the President, the First Lady, and the former Speaker. And no less than Sal Panelo said, a threat is conditional and hypothetical. Hindi po totoo yan. Kasi nga, yung wording, kung nahalata nyo, yung wording ng pangalawang pangulo, ang sabi niya, pag ako'y namatay. Remember that. Sabi niya, pag ako'y namatay. Hindi niya sinabi, pag ako'y pinatay. Ibig sabihin nun, if she expires from natural causes, ipagbibintang pa rin ito sa ating Pangulo, sa ating unang gilang, at sa ating former speaker. Instead of saying, pag ako'y pinatay, she said, pag ako'y namatay. So, think about that. Anyway, we go first to Charmaine Varilla for a weather update, no? It's from Pag-asa DOST. Charmaine?
5: Rancho Pilipinas. Weather!
4: Charmaine, magandang umaga sa'yo.
10: Yes po, magandang umaga din po sa inyo, maging sa ating mga tagapakinig at naritong ulat sa lagi ng panahon. Sa kasalukuyan, si Bagyong Inday nga ay patuloy pang humihina habang bumibilis ang pagkilos nito pahilagang kanluran sa may silang bahagi ng Batanes. At huli ngang namataan si Bagyong Inday o Typhoon Inday sa layang 640 kilometers silangan ng Basco, Batanes. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 150 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na maabot hanggang 185 kilometers per hour. Patuloy na kumikilos pa northwestward o hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. At base sa nakikita nating senaryo ay patuloy ngayong kikilos pa hilagang kanluran hanggang sa makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga o hapon. Inaasahan din natin na maaari ang lumapit dito sa mahilagang bahagi ng Taiwan bago tuluyang mag-landfall o magkaroon ng ikalawang landfall dito sa may silangang bahagi ng China. Yung extent nga o yung sakop na malalakas na hangin nito umaabot 860 kilometers mula sa sentro nito. Kaya naman, nakataas pa rin ang wind signal number 2 sa may Batanes, silangang bahagi ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 1 naman ang nakataas na labing bahagi ng Babuyan Islands, iba pang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at Ilocos Norte. Patuloy natin pinag-iingat yung ating mga kababayan sa peligrong dala ng malalakas na hangin. At in terms naman ng mga pag-ulan, ngayong araw pinakamalalakas nga sa may Batanes at Occidental Mindoro kasama ang Antique, kanlurang bahagi ng Central Luzon kasama ang Metro Manila, pababa sa may kanlurang bahagi ng Calabar Zone, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region hanggang sa may kanlurang bahagi ng Mindanao. Muli sa mga areas na na-mention, patuloy din po ang pag-iingat sa peligrong dala ng malakas sa mga pag-ulan gaya ng pagbaha at pagguho ng lupa. At sa kasalukuyan din, nakataas pa rin ang ating gale warning sa may hilaga at silangang bahagi ng karagatan ng Luzon. Muli, patuloy natin inabisuhan ang ating makabayan sa peligrong dala ng matataas sa mga pag-alon at kung maaari, ay pagpaliban muna ang paglalayag. At yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat.
4: Charmaine, meron lang gusto tayong malaman, kailan kaya magkakaroon ng mga malalakas na tag-ulan dito sa Metro Manila?
10: Sa nakikita po natin, posible po yan mamayang hapon or bukas po at magpapatuloy pa nga yan hanggang sa Linggo. At posible pa may kulimlimian pa rin yung ating panahon pagsapit ng Lunes.
4: Okay. Maraming salamat sa iyo, Charmaine. We will be ready for the rains that will be coming. Maraming salamat sa iyo, Charmaine.
10: Yes po, maraming salamat.
4: Anyway, magbe-break muna tayo for more questions when we return. Maraming salamat po.
11: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
23: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
24: Konting tiis na lang, darling. Pwede niya mga yan.
25: Bukas, dito ulit tayo mag-aral na pre, ha? Ingat kayo.
26: O na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
25: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh. At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
12: Nanay naman eh.
14: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
15: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: At tayo nagbabalik sa programang Leslie Bocobo Live on this rainy Friday morning. No? And the time is already 9:32 in the morning. No? As reported by PAGASA DOST, we will be expecting rains later this afternoon hanggang mamayang gabi, hanggang siguro bukas. So maghanda-handa tayo ng ating mga kapote at mga payong, no? So yan ang Typhoon Inday. Kakaiba ito. Hindi lang malakas ang ulan, napakahangin din. Masyadong mahangin ang Typhoon Inday. Merong isang statement ang ating kaibigan, walang iba kundi ang Assistant Secretary ng DOTR at ang Chief ng LTO si ASEC Marcus Lacanilaw. He is reminding again the following schedules in processing yung registration of new vehicles, no? At saka more particularly for dealers of the vehicles who violate this regulation, they will be imposed a stiff penalty, no? Etong sabi ni ASEC Marcos, sabi niya, as part of the 7-point reform agenda of the LTO, the LTO tightens the implementation of regulations to accredited dealers to ensure fast registration of new vehicles and liable non-compliance with the stipulated processing period. Based on existing agency rules, the new vehicle must be registered within 7 days. Inulit ko po, within 7 days, 7 araw, no? From the date of the sales invoice. On the 11th day, the dealer should have given its owner the accountable items such as official receipt or OR and the certificate of registration or CR and plate. Dealers who violate the process will be imposed stiff penalties. First offense, 20,000. Second offense, 30,000. And third offense, 40,000. Ito, matindi talaga ang penalty. Kaya ang panawagan ng LTO sa mga erring dealers ng mga vehicles, please follow the law para hindi kayo ma-disgrasya sa mga penalties. Napakahigpit po ng penalty. Humingi ng reminder ang ating LTO chief si Marcus Lacanilaw. Magpunta tayo, nandito ngayon si Professor Ed Tayaw, who's joining us via Zoom ba yan or phone patch? Via phone patch. He's joining us via phone patch to get some tidbits of legal wisdom from Professor Ed Tayaw. Professor Ed Tayaw, good morning sa iyo.
26: Good morning, Sir Leslie. Magandang umaga po sa mga tagapakinig.
4: Ayon, Professor Ed, pasensya na. This is a short notice.
26: No, it's okay, except that it so happens I'm mobile. So
4: yes, Professor, yeah. Professor Ed, ito lang po. You were witness to the first 3 days of the Senate impeachment hearing. Tama po ba?
26: Aha, yes.
4: Oo. Ano ang masasabi mo ngayon that we are going to the fourth day on Monday? Ano pang, sino ang lamang, more or less?
26: The objectives of the prosecution has been established well, no?
4: Yes.
26: Kaya natatawa na lang ako doon sa tawag dito. Kasi, you know, what's happening as always is if well, it would seem that they're not really getting what they wanted to do, and their plans to with this disprove if at all there's any plan to disprove any of the allegations and especially the evidences that have been presented. It's really failing. Pati yung number of objections binibilang. Actually, kahit nabilangin po ninyo yung number of objections, makikita ninyo yung klase ng objection.
4: Tama no? Po.
26: Na, kasi hindi naman basta-basta ang objection eh. Kailangan ma-explain mo at ma-justify mo kung ano yung objection mo. Pangalawa, eh di hamak naman na mas marami yung ang tawag dito na sustain no
4: tama,
26: na
4: tama.
26: Objection
4: tama.
26: No? Sa kanila, so kung yun lang yung batayan natin eh wala pa din no, hindi pa din uubra yon no. At pangalawa, ang pinapakita dito ay criminal intent. Eh siguro naman mas makikinig ako sa isang hindi lang basta abogado kung hindi dating kuwes ng dating miyembro ng Korte Suprema at yes, isa pa sa mga framers ng 1987 Constitution, si Justice Ascona. At siya mismo nagsasabi, napatunayan yung criminal intent. Criminal intent po ha, ibig yes sabihin, plano at yung pag-iisip kung paano at kung papatayin ang isang tao, no?
4: Yes.
26: Hindi na natin pinag-uusapan dito kung pangulo yan o hindi.
4: Tama.
26: Yun na lang pagsasalita mo. At eto nga, may nakikipagdebate sa akin sa social media, pinagbibigyan ko na Sir Leslie kasi alam ko trabaho nila yan.
4: No?
26: Eh, pinipilit kong i-explain na unang-una po, eh hindi lang naman yung criminal intent ang pinapakita dito. Ang pinapakita po dito, eh yung bang pananalita ng pangalawang pangulo eh karapat dapat sa kanyang posisyon, no, sa kanyang pagkatao bilang pangalawang pangulo, ano? At maraming mga interventions na pumasok na magandang makita natin, yung pagpasok ni Senator Risa, no, na sinatanong niya eh ang nag-trigger ba sa pangalawang pangulo at dito umuo yung depensa, no? Eh yung pagkakuha sa kustodiya ng House of Representatives ni Attorney Zuleika.
4: Tama.
26: No? At umuo ang depensa. So yun ang nag-trigger doon at actually magandang tingnan mabuti ng mga kababayan natin bakit noong bigla-biglang inaresto at isinakay sa eroplano ang tatay niya mismo ito ano
4: yes,
26: hindi niya ito chief of staff, hindi niya ito empleyado
4: yes,
26: no, eh wala namang ganung reaksyon no, parang ayos lang sa kanya.
4: Tama.
26: Pero itong kanyang chief of staff eh talaga namang nakita mo yung kakaibang anyo.
4: Oo,
26: ng pangalawang pangulo. Ano?
4: Tama.
26: At higit sa lahat, Sir Leslie, hindi isang beses lang niyang sinabi ito.
4: Tama.
26: At ang pinapakita ng testigo at ipinapakita ng mga ebidensya, ito'y hindi katulad ng tinatawag nilang malita. Ha? Hindi maleta, Sir Leslie, malita.
4: Malita.
26: Yung mali-malita, ang layo po noon, yung sinasabi palagi ni Baligod na matinding ebidensya daw ang testimonya, eh mabigat na ebidensya ang pagtestigo o ang testimonya kung ito ay may kalakip na tinatawag na object evidence. Ibig pong sabihin noon, konkretong ebidensya, may documentation and so on.
4: Yes.
26: No? Eh, ito po ay kwento lang at higit sa lahat nakita naman na natin kung ilang beses nang napatunayan na paiba-iba pa sila ng kwento.
4: Tama.
26: At higit sa lahat nung sinubukang pinagbigyan naman ito ng NDI sa totoo lang at sa totoo lang pinilit na dinigin ang gustong ikwento nitong mga bodyguard. Ano?
4: Yes.
26: Eh, ang problema, ayaw nilang isa-isa silang tatanungin. Eh nakita po natin mga kababayan ano, sa isang paglilitis, hindi naman dalawa, tatlo o sampu o labing walo ang tatawagin sa witness stand.
4: Tama.
26: Isa-isa po 'yan. At kahit na nagkakaalaman sila ng mga kwento, eh hindi naman po sila tatawagin pare-pareho kasi kailangan i-establish yung consistency. So, ang layo po nung object evidence na nakita po natin sa impeachment trial doon sa pinagpipilitan ninyong mali-malita. No?
4: Ayun.
26: So, eh talagang matatawa ka na lang dyan sa mali-malita na

0: immediately trigger the plan that she has set up all along. So without any way of checking whether the one responsible for hurting her, if at all there is indeed a plan, yes, eh, hindi na mapapatunayan yon. So sa madalit sabi, isa din yan, kung yung depensa nila eh merong Operation Romanov, hindi nung una pa lang dapat sinabi na nila sa depensa yun na nagre-react siya doon sa Operation Romanov. Tama. At kaya nga tama yung intervention ni Senator Alan Cayetano, except that to my mind the intention of that intervention is different, but nonetheless it with this added to the purposes of the prosecution, eh ang sinasabi ni Senator Alan, eh ang papel daw ng Presidential Security Command siguridad ng pangalawang pangulo ng pangalawang pangulo. So dapat kung meron talang Operation Romanov, eh dapat meron nang ginawang pag-iimbestiga kaagad dito. Eh yes. Pero kasi itong Operation Romanov, isa na naman sa mga katang-isip nila.
1: Yes.
0: Mahilig sila sa production eh. Sabi nga ni Senator Robin talagang experience na sila pagdating sa production.
1: Daba,
0: kaya hindi niya naintindihan yung Zoom eh. Kasi doon lang siya sa old school na production. Ngayon ay nagagalit siya at ang mga tao eh hindi maintindihan eh yung
1: hindi, yung
0: gusto niyang pangyari.
1: Tinatanong pa nga kung sino yung cameraman, pero the vice president, I guess she was in front of her laptop or her cellphone.
0: No, yeah,
1: The other thing, Professor Tayaw, kung napapansin mo, at walang nakapunan nito, ang pagpili ng salita ng pangalawang pangulo, hindi niya sinabi pag ako'y pinatay. Ang sinabi niya, pag ako'y namatay. Hindi ba may difference yun? May difference yun, Professor Tayaw eh. I don't know, maybe she's not well-versed in Tagalog, but for me, that is a whale of a difference when you say, pag ako'y pinatay versus pag ako'y namatay. So, kung siya'y namatay of natural causes, the threat is still ganun pa rin.
0: Actually, yun nga ang in-explain nung sabi nga ni Senator Robin, mahal na testigo. Alam mo, tontuwa ako sa mga banat nito si Senator Robin, kaya paulit-ulit ako. Ano? So, sabi ng mahal na testigo, yun na nga, kahit pa sabihin na natin na iyan ay conditional, kumbaga, automatic eh, no? Yung pagka namatay, kaya na sabi ko kanina, pag may nangyari sa pangalawang pangulo, gagalaw na kagad, tatakbo na kagad yung plano.
1: Yes.
0: O kasi nga, no joke, meron siyang kinausap. No? So, yun ang importante doon. At paulit-ulit namin sinasabi yan, no? At ulitin ko, Sir Leslie, yung sa Citizens Jury, naging bisita mo pala si Father Dean, no? Maganda, yes. maraming mga deans of College of Law and graduate schools of law, mga talagang magagaling sa batas at pag-aaral ng batas at justisya. Maimbita mo din dyan sa programa mo. Marami, yes, kami sa, mahigit 30 kami sa Citizens Jury.
1: Yes,
0: no?
1: yes.
0: At pare-pareho kami ng sinasabi, no, na at the end of the day, kahit pasabihin mo na walang threat, let's just assume that there's no threat. At the end of the day, what they managed to prove, what the prosecution proved without any doubt, is that the vice president uttered those words, and that these words are very much unworthy of, yes, being a vice president. So at yung article of impeachment na nakapaloob yan, qualified na qualified, kasi sa madalit sabi, ang pinag-uusapan naman natin dito, behavior din eh, no?
1: Yes.
0: So, kahit pa ipilit nilang walang threat, yes, sablay pa din.
1: Yes. Professor Tayaw, maraming salamat sa iyo, and please come back here next week kung free ka, at pagpatuloy natin talakayin ang magaganap na impeachment beginning on Monday, yung day 4, and then for the next days to come. I will see you soon, Professor Tayaw.
0: Araw-araw naman ka dyan, Sir Leslie.
1: Araw-araw, Monday to Friday. Yeah. Sabihan mo ko.
0: It would be best to do it on a Thursday kumbaga marami na tayo ma-assess by then.
1: Sige. Maraming salamat Professor Edmund Tayao and po. I'll see you soon. God bless you. Salamat po. That was Professor Edmund Tayao, no? So very very very timing ang kanyang mga comments, no? Ayan, binabanata na siya sa social media. Ganun talaga. Anyway, may live report tayo kay Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas, Batanes, no? Malakas na hangin dulot ng bagyong Inday ramdam sa Basco, Batanes, habang sea activity suspendido na at itinaas na ang Code White Alert sa Batanes General Hospital. Bea?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, good morning, Ka Leslie. Yun nga morning. Po, malakas na hangin ay kasalukuyan na pong nararanasan dito po sa Basco, Batanes. Kaya naman lahat ng aktibidad sa dagat at pampublikong dalapasiga sa Batanes pinatigil na dahil sa naglalakihang alon. Dala na rin po itong malalakas na hangin. Pinatupad ang agarang suspension sa lahat ng uri ng recreational beach at maritime activities sa buong lalubigan ng Batanes. Ito ay matapos sa magnabas ng opisyal na Sea Travel Advisory ang Coast Guard Station, CGS Batanes, dahil sa matinding hangin nga po na ating nararanasan. Sa ilalim ng kautosang ito, mahigpit na ipinagbabawal ang mga water sports tulad ng paliligo at paglangoy sa dagat, recreational pagbabangka o pamamasyal gamit ang mga sasakyan pandagat at coastal trekking o paglalakad sa dalampasigan, partikular na sa mga breakwater o tabing bayan. Ayon sa ulat ng ASA, inaasahan pong aabot na 3.4 hanggang 7 meters sa taas ng mga alon, katumbas sa taas ang isang dalawang palapag na gusali, Ka Leslie. Babala ng mga otoridad ang kombinasyon na maalon at mapangadid na kondisyon ng karagatan, banta sa buhay ng sinumang susuway sa paalala. Kaya naman istrikto po itong ipinatutupad. Mananatiling epektibo ang pagbabawal na ito hanggang sa opisyal na bawiin ng Coast Guard ang inilabas na babala. Kasunod nga po, Ka Leslie, ng mga kanselasyon sa biyahe at pagbabawal sa mga aktibidad sa dagat, nagpatupad na rin ang Code White Alert ang Batanes General Hospital o BGH bilang paghanda sa inaasahang hagupit ng Super Typhoon Inday. Kaugnay nito, inanunsyo ng pamunuan ng ospital ang kanilang pansamantalang operational schedule gayong araw, July 10. Ang outpatient department po o OPD mananatiling bukas hanggang 12 noon lamang po, pero ang emergency room at disaster operations mananatiling bukas 24/7 at handang tumanggap ng mga pasyente kahit sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyo. Naka-active standby na rin ang mga emergency response team ng ospital at kanilang disaster risk reduction and management in health o DRRMH operation center para po matiyak na hindi mapuputol ang serbisyong medical sa lalawigan. Pinayuhan naman ng BGH ang publiko na mag-ingat at asikasuhin ng mas maaga mga non-emergency na konsulta bago pa lumala ang panahon. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Maraming salamat, Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes. Ako'y magpapaalam na, nandito na ang aking idol, ang BNB, ang broadcaster ng bayan, walang iba kundi si Francis Kiko Flores. But before that, magpapasalamat tayo sa Radyo Pilipinas Technical, si Jo Marie Refarial, si Rolly Bumatayo, belated happy birthday, si Alvin Pelgone, si Mark Boqueron, si Mary Ann Milios at ang executive producers si Tess Ramirez at si Christopher Tirambulo. Maraming salamat. I'll see you on Monday. God bless you. God bless the Philippines and God bless the Filipino people.
2: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 9:57 umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. 500 doktor na i-deploy na sa geographically isolated at disadvantaged areas sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong taon ayon sa Malacanang bilang bahagi ng Doctors to the Barrio program ng pamahalaan. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Mabot na sa halos 500 mga doktor ang naipakalat na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas ng bansa. Itong inanunsyo ng Balasyo base na din sa datos ng DOH sa gitna ng pinaiting na programa nitong DOH Doctors to Rebios o DTTB program. Ayon kay Paras Press Officer Undersecretary Claire Castro, sentro din ang deployment ng mga pampublikong magagamot ang 4th, 5th at 6th class municipalities na nakararanas ng kakulangan ng mga doktor. At alinsunod pa rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay mas pinadali at mas pinabilis na rin ngayon ang ahensyang pagkuha ng medical assistance. Kahit sino, sabi ni Castro, ay pwede nang makakuha ng medical assistance mula sa DOH sa pamamagitan ng electronic medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Claire Castro.
3: Umabot sa halos 500 na mga doktor ang na-deploy ngayong taon sa mga 4th, 5th at 6th class municipalities at geographically isolated and disadvantaged areas sa pamamagitan ng DOH Doctors to the Barrios o DTTB program.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang pangunahing balita, CIDG nagtungo na sa Sandigan Bayan para sa manifestation sa kaso ni Senador Rodante Marcoleta. Detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas Report.
1: J. Mark.
4: Nagtungo na sa Sandigan Bayan ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, kaya din ang mga doktor mula sa PNP Health Service. Ito ang kinumpirma ni PNP Acting Spokesman Police Brigadier Colonel Allen Rico. Kaugnay na rin ang isa sa gawang manifestation hearing hinggil sa pananatili sa ospital ni Senador Rolante Marcoleta. Abatid na hindi pa rin na fit for travel si Marcoleta dahil sa health conditions nito sa edad na 72 at mayroon din siyang degenerative disease, mild pneumonia at high blood pressure. Inaasahan din ang pagtalakay sa pagtitinggang araw ang kusodiya kay Marcoleta na nananatili pa rin sa kusodiya ng pulisya at naka-confine sa PNP General Hospital. Matatanda ang inaresto si Marcoleta noong Lunes dahil sa kasong plunder na yun hindi pa, dahil sa hindi pa direktara ng tinanggap itong 70 milyong pisong campaign donations. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mas pinaigting na anti-bullying bill inihain ni Akbayan Representative Shell Jokno dahil sa nakababahalang datos ng Program for International Student Assessment o PISA. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Bunsod ng patuloy na mataas na kaso ng pambubuli sa mga paaralan sa bansa, naghain ng panuka ng batas si Akbayan Party List Representative Shell Jokno upang palakasin ang kasalukuyang batas laban sa pambubuli. Inihain ni Jokno ang House Bill Number 138 o ang Expanded Anti-Bullying Act kasunod ng nakakabahalang resulta ng 2019 Program for International Student Assessment o PISA. Base sa PISA, 65% ng mga estudyanteng Pilipino ang nakaranas ng bullying ilang beses sa isang buwan. Muling pinatunayan ito ng 2022 PISA kung saan 43% ng mga babae at 53% ng mga lalaki ang biktima pa rin ng pambubuli, higit doble sa pandaigdigang average. Ayon kay Jokno, mahigit isang dekada matapos isa batas, ang Republic Act No. 10627 o Anti-Bullying Act of 2013, nananatili pa rin malaki ang problema ng pambubuli. Ang panukalang ito ay sinumite ni Jokno katuwang sina Akbayan Representative Percy Sendanya, Representative Dada Kiramismula, at Dinagat Island Representative Kakabagaw. Ito ay binuo bilang pagkilala rin sa mga bagong DepEd Order ngayong 2026 upang tuluyang mawakasan ang iba't ibang uri ng pambubuli sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At Philippine National Oil Company at Maharlika Investment Corporation lumagda ng isang Memorandum of Understanding para sa pagpapatayo ng Bataan Petroleum Storage Project. Detalye sa live report ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: AJ.
6: Yes, F, lumagda nga ng isang kasunduan ang Philippine National Oil Company at ang Maharlika Investment Corporation o MIC para nga sa isang exploration at pag-develop ng storage tank farm sa Bataan upang mas mapalakas ang country's energy security ng Pilipinas. Sa isang statement, sinabi nga ng MIC ng Natura Memorandum of Understanding between sa PNOC ay mag-i-establish ng panibagong framework for cooperation para nga sa pag-evaluate ng naturang proyekto na magkakaroon ng Border Strategic Petroleum Storage Initiative na target na matapos sa taong 2028. Sa ilalim ng naturang agreement, ang MIC ang mag-explore at mag-engage sa private sector partners para nga sa potensyal na pagkakaroon ng malaki ang storage tank sa naturang probinsya. Nagpasalamat naman ng Department of Energy sa pamamagitan ng PNOC sa naturang pag-explore ng MIC sa energy sector ng bansa at makatulong sa national storage capacity ng petroleum products sa buong bansa. F, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
10: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
8: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
11: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
8: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
12: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
13: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
14: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
8: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
15: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Philippine Standard Time. 7 minuto na makalipas na po ang alas 10 ng umaga.
0: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.

0: Hello there! Hello at hello pa! Magandang umaga sa inyong lahat, mga kababayan, kahit na ang ibang mga kababayan natin sa Northern Luzon ay naapektuhan na ng bagyong si Inday. Alright, sa Metro Manila, kagabi pa, bumubuhos at madaling araw ang ulan. Nakaw! May mga ibang lugar na naapektuhan, but huminto sa pagkakataong ito. Eh mamaya, makiramdam po tayo. Makinig po tayo ng report mula sa DOST Pag-asa. In the meantime, gusto po ilam sa inyo, mga kababayan, yung mga nandiyan, mga bata, mga bulinggit. Nako, pagka binaha ang inyong lugar, mga nanay, mga tatay, lalong-lalo na sa Metro Manila, huwag niyo pong pababayaang na magtampisaw o kaya maglaro sa tubig, baha, yung dyan sa baha na nakikita nyo sa inyong lugar. Oho, lalo-lalo na yung mga mabababang lugar katulad ng Malabon, Navotas, ayan, at saka may bahagi yata pa ng Valenzuela. Mamaya makakausap ko po ang opisyal ng Valenzuela City. Alamin natin po sa kanilang mga sitwasyon dyan dahil ang National Capital Region at ang National Disaster Risk Reduction Management Council nag-deklara po ng Blue Alert. Hanggang ngayon po ay inaasahan, lalong lang mga kinansilanan ng mga klase. Mamaya babalikan ko po kayo. Samantala, mga kababayan, yung bang inyong inimbak, tingnan nyo nga, yung inyong itinago sa inyong refrigerator, di ba, Tata Rory and Mark, ha? Baka po meron pa kayong nailagay dyan sa inyong mga refrigerator na hindi nyo, nakalimutan nyo na, nako po, tingnan nyo, baka yung mga gulay nanguluntoy na, nabulok na, prutas nabulok na, ang ulam ay nagkaroon na ng mold, nakaw o amag, ay siya, hindi ho safe yan para sa atin o para sa inyong kalusugan. 10 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga. Sa araw na ito ng Biyernes, thank God it's Friday, sabi ng iba. Opo, yung iba naman may trabaho pa. Yung iba work from home. Yung iba work from somewhere else. 11 after 10 o'clock, narito muna ang mga headlines na mga balita. 66% ng mga Pilipino suportadong tugon ng Marcos administration sa West Philippine Sea ayon sa Okta Research Survey. Musyon ni Senador Jinggo Estrada na makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, binasura ng Sandigan Bayan 5th Division. Pahayag ng ilang Chinese scholars hingi sa pagiging bahagi ng China ang Batanes, kinontra ng Department of National Defense. Samantala, Department of Social Welfare and Development bubuo ng holistic intervention plan para sa mga minor de edad na sangkot sa Tacloban school shooting. At ang panghuling balita, National Disaster Risk Reduction and Management Council nananatili sa Blue Alert dahil sa bagyong Inday. Yes, yan po mga kababayan ang headlines at ang mga detalye, karagdagang mga detalye ng balita inyong mapapakinggan sa pag-usad ng oras dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Okay, sa ating palatuntunang Radyo Publiko Serbisyo. Ay, mga kabisyo, gandang umaga. Happy birthday, sabi ko nga sa lahat ng my birthday. At happy anniversary sa lahat ng my anniversary. And speaking of birthday, Roger Go, happy birthday. Oh yeah. Ha? Binabati ka ng mga kaibigan mo. Ang lagay joke lang. Happy birthday, Roger Go, ni Hauma. Binabati ka ni Attorney Ariel Marin. And likewise, Consul General Willie Cuyugan. Ni Hauma, Consul General Willie Cuyugan. Dati pong congen ng Shanghai, China. 12 minuto makalipas na po ang alas 10 ng umaga. Uy, yung mga nandyan naman sa bahay, habang nasa bahay po kayo, ay inaalalayan nyo, kung huminto na ang ulan, tingnan nyo ulit yung mga alulod ng inyong bubong. Ano po, may mga bara-bara. Bilinisin nyo na at tanggalin na kaagad habang hindi pa mauulan. Sa Quezon City, dito sa, ngayon, sa punong himpilan ng Radyo Pilipinas, mainit eh. Maalinsangan, maulap lang pero maalinsangan. Opo, palagay ko yun eh. Alam nyo yung mga sitwasyon na ganyan, paminsan-minsan. Alam na namin po na pag ganitong mainit, maalinsangan, nako, asahan nyo, susunod yan ay ulan. Oh, kaya habang wala pang ulan, linisin na ang mga alulod upang hindi pamugaran ng mga lamok. Kasi pag nangitlog ang lamok dyan, magiging kitikiti, aba, e baka lamok na merong dengue yan. Kaya alam nyo naman po, yan ang minomonitor ng mga taga Quezon City Health Department. At hindi lang dito, kundi lahat ng mga inyong lugar na inaabot ng broadcast ng Radio Pilipinas. In the meantime,
1: Kuya Kicks, now, alam na dis!
0: Ay, dito sa ating Kuya Kicks, alam na dis! Ngayon, pampagana muna habang anaantay ko pong makausap ang mga taga DOST Pag-asa Weather Bureau. Alam po ninyo, sa kasaysayan ng ating tradisyonal na kusina, ang tinola, at tinola, yes, Mark, ay isa sa pinakamatandang ulam sa bansa na binanggit pa ni Dr. Jose Rizal sa nobelang Noli Me Tanghere. Alam mo ba yun? O napag-aralan natin, tatarolin, no? Ikaw, gustong-gusto mo yung tinola eh. At saka yung tinali. Yung mga tinatali, nilalagay si tinola. Alam mo yung madmanok, di ba? Tinali. Oo. Ang mga katudumong Pilipino, mga kamabayan, bago dumating, ang mga dayuhan ay nagpapakulo ng mga sariwang nahuling isda o kaya yung mga wild birds o yung mga ibong galing sa ano sa gubat, ayan. Kasama ang luya o ginger, dahon ng sili at katutubong prutas tulad ng papaya. O yun, no? Doon nga, ah, Glory Fe. Alam mo ba yung tinola, tola, dyan sa inyo sa Bisaya, tola isda eh. Ano? Hindi lang manok. Oh, may tinolang manok, may tinolang isda. Yan, Aiza. Ganon ang tola. Pag tinawag na tola, sabi ng Bisaya, tolang isda. Oh, siyempre, sa mga taga, mga tinagalog, ay, ang sabi tinola ay, ang tinola ay mga manok ang nilalagay. Basta tinola, manok. Pero sa Bisaya, ay tolang isda. Yun. Alam niyo po ba na ito ay dinesenyo bilang isang uri ng nakagagaling na sabaw para sa mga may sakit upang ibalik ang kanilang lakas gamit ang yun, maanghang na luya at dahon ng sili. Sarap ngayon, no? Mga
1: Kuya Kicks, now, alam na din.
0: Oh yes, lalo ngayong nag-uulan ang ating tindolang manok. Siya. Mga kababayan, makinig muna tayo ng weather update mula sa ekspertong totoo. Oo. O isang ekspertong totoo mula sa DOST Pag-asa. Mapakinggan po natin si Charmaine Varilla. Hello, Charmaine.
2: Rancho Pilipinas.
0: Magandang umaga
3: po. Yes po, maganda.
0: Good morning,
3: yes po,
0: Charmaine.
3: Yes, magandang umaga din po sa inyo.
0: Opo.
3: Maging sa lahat po ng ating mga tagapakinig at naritong ulat sa lagi ng panahon sa kasalukuyan, si Typhoon Inday nga ay patuloy pang humihina habang bumibilis yung pagkilos nito pahilagang kanduran dito sa may silangang bahagi ng Batanes. At huling ngayong namataan sa layang 620 kilometers silangan ng Basco, Batanes. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 150 kilometers per hour malapit sa sentro nito at pagbukso na maabot hanggang 185 kilometers per hour. Patuloy ngayong kumikilos pa northwestward o hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. At base sa nakikita nating senaryo, patuloy na kaya kikilos sa hilagang kanluran hanggang sa makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga o hapon. Inaasahan din ang posible ang mag-landfall o lumapit dito sa may hilagang bahagi ng Taiwan at bago magkaroon na ikalawang posibleng landfall dito sa may hilagang bahagi ng China. Kaya muli, yung extent ng hangin nito umaabot up to 860 kilometers mula sa sentro. Kaya naman, nakataas pa rin ang wind signal number 2 sa may Batanes, eastern portion ng Babuyan Island at northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 1 naman ang nakataas na naluing bahagi ng Babuyan Islands at mainland Cagayan kasama rin ang Isabela, Apayao, northern portion of Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion of Isugao kasama ang Ilocos Norte. Patuloy natin pinag-iingat yung ating mga kababayan pa rin sa peligrong dala ng malalakas na hangin. At in terms naman ng mga pag-ulan, asahan na yung pinakamalalakas na mga pag-ulan nandito sa may parte ng Batanes, Occidental Mindoro, Antique, maging sa may kanlurang bahagi ng Central Luzon, kasama ang Metro Manila, kanlurang bahagi ng Calabarzon, pababa hanggang sa may kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Muli, mag-iingat yung ating mga kababayan dyan dahil magpapatuloy pa po yung mga pag-ulan na yan sa susunod na tatlong araw at maaaring tumaas pa dito sa may kanlurang bahagi ng Northern Luzon, particularly na dito sa may Ilocos Region, at asahan naman na yung pagbawas dito sa may kanlurang bahagi ng Mindanao na mga pag-ulan sa susunod na araw starting tomorrow. At kasalukuyan, nakataas pa rin ang ating gale warning dito sa may northern at eastern seaboards ng Northern Luzon. Kaya lahat ng sasakyang pandagat, kung maaari ay pagtaliban muna yung paglalayag dahil delikado ang pagtaas ng mga pag-al. At yan po ang ating latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla nag-ulat.
0: Maraming salamat sa iyo, Charmaine Varilla, isang weather specialist mula sa DOST PAGASA Weather Bureau. 19 minuto makalipas na po ang alas 10 ng umaga. Ingat-ingat po, mga kababayan, lalo na sa Northern Luzon. At kanina nakapag-report na ang aming Radyo Pilipinas Batanes. Okay? At saka sa mga ibang lugar na hindi naman po apektado ng bagyong Inday pero naapektuhan ng habagat. Sa ngayon, mga kababayan, maliban sa bagyo na inyong napakinggan na nire-report ng PAGASA, meron pong aktibidad ang Mount Canlaon volcano, kaya Vulcan Mount Canlaon, dyan po sa Negros Island. Ano? Akusapin nga natin ang Regional Director ng Office of Civil Defense ng Negros Island Region, o NIR ngayon ang tawag, na si Ginoong Donato A. Sermeno III. Magandang umaga po, Director Sir Meno. Good morning.
2: Magandang umaga din po, Sir Kiko, at sa lahat na sumasubaybay sa inyong programa. Magandang umaga po sa lahat.
0: Kakiko na lang po. Welcome dito po sa Metro Manila, sa Luzon. At kayo pong nandyan ngayon sa Negros Island region. Abay, nagpakitang gilas na naman po. Ano? Ibig sabihin yan, ay mayroong aktibidad sa ngayon sa Vulcan Canlaon. Bigyan nyo nga kami po ng update sapagkat kahapon, ay yung asphalt ay napunta hanggang sa lalawigan ng Cebu. Sige nga po, Director, kayo po ang magdagdag ng update.
2: So, Kiko, no, nung kahapon po, mga dakong 7:30 o 7:33 ng umaga, ay nagkaroon po tayo ng tawag ng FEWOLFS yan, ay minor explosive eruption. Ang ito pong pagbuga niya ay halintulad po nung nakaraang February 19, 26 at March 15, no? So sa ngayon po nananatili po ang alert level natin sa alert level 2, no? So ibig sabihin wala pong kailangang idagdag na evacuate na ano, no, na mga residente sa palibot ng bulkan. Sa ngayon po dahil nasa alert level 2 tayo, ang ano lang po, no, yung nasa loob lang po ng 4 kilometer permanent danger zone ang pinagbabawal na may aktibidades dun po. Pero nung ano pa po, no, nakarang dalawang taon pa po, nung June 3, 2024, ay nagpalikas na po tayo ng mga residente doon sa loob ng 4 kilometer permanent danger zone. Ang ano po, no, ang mga bayan po na naapektuhan kahapon ay ang siyudad ng Canlaon at ng San Carlos po dito sa Negros Occidental. Ang dahil po ito, no, sa ihip, sa pagbago ng ihip ng hangin, ngayon po ay nasa habagat na tayo at nadagdagan po ito ng ano, no, ng paghigop siguro ng bagyong Inday. So umabot nga po, tama po, no, umabot pa po, Kiko, sa ano, no, sa Cebu.
0: Oo nga po, the director, na kahapon na i-report, Director Sermeno, na umabot sa lalawigan ng Cebu. Yung ano ba para sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay ngayon, taga-pakinig, saang bayan nga itong si Mount Canlaon, ang yung mga nabanggit mo na mga areas kanina, yun ang binagsakan ng yung abo, ano? Pero ano talagang mga bayan yung sakop nitong Mount Canlaon?
2: Ang crater po ng Mount ng Canlaon volcano ay parang boundary po ito ng ano, ng several LGUs, no,
0: katulad
2: ng Canlaon
0: ng
2: City, no, ng Bago City, La Carlota,
0: Opo.
2: And Murcia. So ito po yung mga ano ng mga directly nag nagbabahagi ng ano ng boundary diyan sa ano no, sa crater. So
0: okay.
2: Kasama po diyan yung ano no, pero yung malapit po na bayan din diyan yung La Carlota City,
0: Opo.
2: Yung San Carlos,
0: Mm-mm-mm.
2: And ano no, yung Don Salvador Benedicto. So dahil po lang yung ano yung ihip po ng ano ng direction po ng ihip ng hangin ay napunta doon sa ano northeast na banda, so yung mga tinamaan na mga bayan po yung Canlaon City at saka yung ano no yung San Carlos City po.
0: Opo.
2: Towards Cebu. Oho.
0: Kaya po pala napunta ng lalawigan ng Cebu. All right.
2: Opo.
0: Would you know that dun sa report at na monitor ninyo ngayon Director Sormeño III ay may mga naapektuhan ba ng mga kababayan, ng mga nabanggit na bayan na binabanggit nyo kanina? In other words, mayroong mga nagkasakit na ba?
2: Sa ngayon po, Kiko, wala namang ano, no, reported pa ng Department of Health na ano,
0: salamat
2: na,
0: naman, no.
2: Na ano no, na cases ng ano na nagkakasakit. Subalit yung ano no, kung nakikita niyo po sa mga larawan sa social media ay
0: Opo.
2: Na ano po no, natabunan po yung halos especially sa ano Calaon City, natabunan po sila ng ano ng habo. Pero sapat naman po na ipamahagi natin na no, naka-preposition naman po yung mga face mask na dati pa no.
0: Mm-mm.
2: Dahil nga itong ano nung Canlaon ay mahigit na ng 2 taon na nagkakaroon ng aktibidades. So kaya bahagi po ng preparasyon diyan yung pagpapamahagi natin ng ano ng mga face mask.
0: Kumusta ang flow ng traffic din sa mga nabanggit na mga lugar ninyo kanina, the Director Sormeño III?
2: Sa ngayon po ano naman wala namang ano no epekto pa sa ano sa traffic kasi
0: transportation.
2: Opo, kasi itong ang itong Canlaon City ay dinadaanan din po ng mga ano ng mga buses no ng public utility vehicles na from ano no galing ng Occidental papuntang Oriental no. So far patuloy naman po yung daloy ng traffic ko sa ngayon na Kiko.
0: Ang pagdadala ng mga kalakal, I understand, itong nakikita ko mga pictures, bagamat na pinick up namin sa inyong office at saka social media din, ay mukhang apektado, gulay at saka yung pati kabuhayan ng mga mangingisda, palagay ko, no? At saka livestock. Kumusta po?
2: Ang siguro ang pinaka mga na ano naapektuhan dito yung mga agricultural products natin na
0: nakikita
2: Kiko,
0: mo nga
2: no?
0: Dito ano ba yan yung mga prutas, merong abukado, merong yung gulay, ang palay at saka pati yung may tinatransport pa yata ng buhay na baboy, yung native na baboy no, the Director Sormeño III.
2: Opo, kasi Kiko itong Canlaon City ito pang consider dito na parang ano no vegetable basket or ng ano ng region no yung mga produkto po nila nito ay umaabot pa hanggang ano no region 7 and even as far as region 6. Ang ito po ang ano no ang kabuhayan na ano no ng mga tao diyan sa Canlaon City. So pag na ano pag apektado po yung mga produkto nila, nagmamahal po yung mga ano produkto ng mga gulay dito rin sa ano no Occidental. So malaki pong ano no epekto ang pinsala diyan even ng mga ano no yung livestock diyan sa ano no sa Canlaon City apektado din po.
0: As we speak, Director Sormeño III, nakaka-experience pa ba yung mga binanggit yung mga bayan lalo sa Canlaon City at saka yung La Cristaliana ng pagbagsak nung abo?
2: Asa ngayon po wala na po
0: wala
2: kasi
0: na.
2: Kasi ang
0: salamat
2: dahil nga
0: naman.
2: Sa ano no sa pag ulan na rin ng ano ng epekto ng habagat. Medyo nabawasan po ito no. Yung mga bubong po na medyo nalinis na. Pero yun
0: po.
2: Nga, yung binabantayan naman namin ngayon yung pag ano no, yung pag daloy naman ng lahar.
0: Lahar, oo. Yun nga isusunod ko sana. Nakahanda ba yung mga waterways, yung mga kanal dahil nga sa kayo naman na experience niyo na yung 2 taon na lalo ngayon may sumabay pa na habagat. Anong sa palagay niyo ba yung mga waterways yan ay okay at makakadaloy yung tubig pa may kasamang putik o kaya lahar?
2: Sa ngayon, Kiko, wala pa namang reported na ano no na pagdaloy ng lahat. Subalit
0: Opo.
2: 'yun yung pong binabantayan namin yung nasa taas ng ano yung nasa malapit ng
0: Crater.
2: crater. Kasi
0: Oo.
2: Kung na-obserbahan niyo po or na susubaybayan niyo,
0: Opo.
2: Malimit po ang ash emission ng the past so many months, no? So doon sabi ang estimate ng FEVOLs ay naiipon po ito doon sa taas. So yan po binabantayan namin na just in case na dumami pong volume ng tubig na bumagsak, yun din po ang ano no susunod diyan kasama din po yung ano yung pagdaloy ng lahar. So patuloy po ang aming ano no pagbantay diyan kasama yung, especially yung dito sa La Castellana po.
0: Opo.
2: Kung saan diyan palagi bumabagsak
0: Alright.
2: Yung ano yung lahat po.
0: Okay. Well, maraming salamat po sa mga binigay niyong impormasyon at baka meron pa ho kayong huling mensahe sa mga nakakasubaybay ngayon sa inyo, lalong-lalo dito sa Central Office ng Office of Civil Defense. Baka meron ho kayong gustong ipaalam na pwede ipaalam sa on-air at saka online. Go ahead, Director Donato.
2: Salamat, Kiko. Patuloy naman po yung ano, no? Halos oras-oras meron po kaming updating diyan sa central office namin kaya alam nila po ang ano no ang sitwasyon ngayon especially no na nag-upgrade ko po kami ng mga communication equipment namin, may mga radio check kami from time to time.
0: All
2: so
0: right.
2: Updated po yung central office namin ng mga sitwasyon po sa ano no sa hindi lang sa Negros Island region kundi sa buong ano no buong bansa po no especially doon sa dadaanan din ng bagyong Inday no in doon sa northern part ng Luzon po.
0: Okay, maraming salamat po sa pagpapaunlak niyo sa panayam na ito. Ingat din po kayo, Director Donato Sarmeno III. Magandang umaga po. Mayong aga. All right. Thank you. Si Director Donato Sarmeno III, ang Regional Director ng Office of Civil Defense diyan po sa Negros Island Region. Ay, bagong-bago pong region yan, ng NIR. Alas 10:30 na ang oras. Huwag kayong maglilipat ng channel dahil babalik po kami. O Mark, at saka Tata Rolly, kayo na muna. Sige, go!
4: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
5: Magandang araw, si Didong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, oha, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
6: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
7: Ay, aircon ba ako?
6: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalba pala itong rep natin.
7: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
6: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
4: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
0: Welcome back! Alas 10:33 na ang oras. Mga kababayan, ginagamit narilo ang himpilang ito. Okay lang po yun. Thank you. Oho, di ba? At your service. Ito po ang Radyo Publiko Serbisyo. Ang inyong kabisyo sa serbisyo. Kumusta po kayo? Ay, shout out Lawrence Atanasio mula dyan sa kanilang monitoring center na siyempre kasama si Raquel Espiritu. At gandang umaga, Brigadier General Neil Gotman. Oh, mayong aga, masanto siya kabusan, naimbag. Kompleto yan eh, si General Gotman. Samantala mga kababayan, makakausap ko ngayon sa telepono si Mayor Wes Gatchalian. First time dito po sa akin sa program mula sa Valenzuela City. Good morning, Mayor Wes Gatchalian. Good morning po.
8: Good morning, Chico. At hi. Magandang umaga rin po sa lahat ng mga nakikinig na inyong programa. At maraming salamat rin po. First time yata ako sa inyong programa. Oh, pero the other programs ng Radyo yes. Pilipinas naging panauhin ako.
0: Oo nga po. First time dito po sa aking program Radyo Publiko Serbisyo. Salamat po sa pagpapaunlak ninyo kahit na busy kayo. Nagdeklara po kayo kanina ba ng suspension ng mga klase na rin para sa araw na ito dahil nga sa itong epekto, magiging epekto nga sa atin ng habagat at pati na itong konting maapektuhan tayo ng bagyong Inday.
8: Yes, tama po, Chico. Hindi lang po suspension ng mga classes ang aking dineklara as early as I think 2 or 3 a.m. no. But pati na rin ho yung government work natin ay sinuspend rin ho natin bilang precautionary measure lang po no. Opo. At sakali mang actually Chico ang more fino-focus namin is not the typhoon or the super typhoon but more of the habagat no.
0: Oo nga.
8: So dito po naapektuhan talaga ang marami sa aming mga lansangan at lugar. So for prevention na lang at maaga na lang po kami nag-anunsyo para sigurado lang po.
0: Oh, Mayor West, naalalaman ko mga impormasyon diyan pagka Valenzuela City, napakaganda nga, malinis ano. Pero yung mga preemptive measures na inyong inihanda, kasama diyan yung mga ano eh, mga portable floating pumps ano. Ano pong
8: yes.
0: Ilan ito na upang hindi makaapekto sa kasakali diyan sa Valenzuela City?
8: Okay, napakagandang tanong 'yan.
0: Salamat po.
8: Of course, ang Valenzuela, we have always been prepared, no, pagdating talaga sa rescue and disaster.
0: Oh, yes,
8: sa,
0: yes.
8: Yung SAR units natin, equipments, pati po evacuation, hindi po tayo nagkukulang. So siguro po, ang bagong innovation ho natin ay meron po tayong binili na tinatawag nating mobile floating pumps, no? Ito po mga kasama ay parang maliit na jet ski, no? Maliit siya.
0: Okay.
8: Na kung saan kahit gaano kalayo pwedeng itapon.
0: Mm-mm.
8: At may hose siya na pwedeng humigop at mm-mm. pwede ring i-pump out. So bumili po tayo, first time po tayo, no, although halos hindi pa nagagamit, pero
0: mm-mm.
8: first time po tayo bilang preparation, bumili tayo ng 10.
0: Bakit
8: 10? Dahil 10 po ang nakikita naming choke point na paulit-ulit na lang na tumataas mm-mm. ang tubig, no? So, just recently, a few days ago, ay nagkaroon kami ng pagpupulong with the UP Center for Resilience.
0: Opa.
8: Or mas kilala silang sa kanilang application na Project NOAA, no?
0: Mm-mm.
8: So, ang Project NOAA ay kapartner na ng Valenzuela. So, pati kanina, bago ho ako nag-desisyon i-suspend ang ating pasok,
0: mm-mm.
8: ay nag-consult muna ako, no? At bawat kilos namin ay guided na kami ngayon ng Project NOAA by Dr. Mahar, no?
0: Lagnay.
8: So, nakita ko namin during the meeting, we've identified 10 choke points na
0: mm-hmm.
8: talaga pong nag-bottleneck ang tubig, talagang overcapacity po ang creek, pumaapaw.
0: Ah, ganun po.
8: Kaya ho, Yes, kaya
0: so,
8: ako...
0: So, ganito, the mayor, maputol ko po kayo doon. Pag sinabi niyo yes, mga choke yes, points, saan nang gagaling ang tubig? Ito ba'y, ano yan, nanggagaling ba ng bahangin ng Bulacan o dito pa rin sa galing ng Quezon City?
8: Oh, okay. So, usually upstream po yan, no? Out of the 10, siguro, masasabi ko, dalawa, tatlo ay nanggagaling sa Quezon City po.
0: Yun.
8: Yung iba, galing Quezon City, patungo Caloocan, pababa ng Valenzuela, at kami po yung catch basin. Makikita po sa topography map na sinabit ng Project NOAA sa amin na may mga portion talaga na mababaw ang Valenzuela. Hindi naman po nagkukulang kasi merong creek naman doon sa identified areas. Pero yung creek na observing it in the last 2 years lang after ng Typhoon Karina, yung creek po na nadisenyo decades ago ay kulang na po. Nag-overflow din. So, mag-overflow, bumaba man ng tubig galing Quezon City o Caloocan, aakyat sa pupunta sa creek, pero ang creek overflow na, so napupunta sa gitna. Ano ba yung gitna? Yung gitna po ay yung MacArthur Highway. Yung gitna po yung mga kalye na usually nakikita nyo sa social media o sa balita, no? Oo, doon naman sa other side namin, sa District 1, tama po yung nabanggit nyo po, ang tubig naman ay galing Bulacan.
0: Mm-hmm.
8: May Kawayan, yan, nagagaling dyan. Dati-rati, nagtayo na tayo ng mga mega pumping station dyan, napakarami na, napakalaki. Dati-rati, 5-10 years ago, kayang-kaya ng pumping station.
0: Mabuti naman po no, yung mga pumping stations. Itong binabanggit nating mobile portable floating pumps. Yan ba magagamit din niyo diyan sa halimbawa, alam niyo po yung nag-experience na sa NLEX na bahagi ng Valenzuela City no.
8: Yes.
0: Makakatulong siguro kung mangyayari ulit, Mayor Gatchalian, di ba?
8: Well, yung sa NLEX po, hindi ho possible yung mobile floating pump.
0: Ganun po.
8: Ito po kasi ay para sa mga makikipid na kalye nagpa-pond, no? Nagpa-pond siya. Dito sa NLEX po, kami rin po ay kapartner ng NLEX. It's been 1 year po na halos every month dito sila sa Valenzuela pinag-aaralan nga ang flood situation. Yung kanila mas malaking infrastructure endeavor ang kailangan ng NLEX, no? Dahil yung dating kanal ng maybe 40, 50 years ago na ginawa ho sa NLEX, sa ilalim pa namin yan, sa kung familiar kayo sa Paso de Blas exit sa Valenzuela, malaki naman po ang kanal dyan eh. Malaki naman noong panahon. Never po in history po na binahayan. Ngayon lang po, after ng Typhoon Karina, first time namin nakita na hindi na enough yung dating nakadesenyo na kanal ho nila. So sa NLEX po, talagang medyo they will be needing to expand at widen yung present flood control underneath the NLEX.
0: Oo nga po. Kasi pagka nangyari na naman yung maipunan ng tubig dyan sa kalsada, mahihinto ang flow, makakat yung flow ng traffic coming from northern portion ng highway. Anyway, Mayor West, ang mga evacuation centers, I'm sure na ihanda niyo na rin kung sakali. Ilan nga ba nang na-establish dyan, in-establish nyo sa Valenzuela City?
8: Well, yes, naka-prepare kami. Pero again, ang finocus lang namin talaga ho ay ang mga

0: ready po yan, naka-deploy po yun.
1: Ay, good to know. You are really prepared. Ako naman naniniwala, kahit hindi ko pa ho kayo nakakausap, pag napupunta na doon sa inyong magandang sentro ng disaster preparedness training area. So, congratulations, Mayor Westcott Chalian. Sana po, madagdagan natin ang pag-uusap sa mga ganitong pagkakataon ano, na kayo ay matawagan namin. May mensahe po kayo sa inyong mga kababayan dyan sa Valenzuela City. Go ahead, please.
0: Ang aking mensahe lang sa aking mga kababayan, bagamat pong ang init ng araw ang nararamdaman na po natin, ay mas maganda pa po kung hindi naman ho importante ang lakad at hindi naman po critical, ay manatili na lang po tayo sa ating mga tahanan at antabay po tayo sa aming Facebook page dahil kahit umaaraw po ay kami po ay nagbibigay ng up-to-date na mga balita at updates po 24/7 para lahong hanggang totally nang umalis ang Super Typhoon Hinggay.
1: Oh, iaambag ko itong Radyo Pilipinas sa 104.3 FM at saka yung 738. Mayor, anytime, meron ho kayong mga announcement, ipukul nyo lang dito at i-announce namin ho kaagad. Ito po ang aming layunin sa ngalan ng public service. Opo.
0: Opo, thank you po.
1: Thank you. Mayor Westcott Chalian, ingat din po. Thank you sa inyong pagpapaunlak sa panayam na ito. Alright. Thank you. Wala na? Pinutol nyo kagad. Mayor Westcott Chalian ng Valenzuela City. At 10:44 in the morning. Yun, sabi mga kababayan, kahit na uminit, kanina inaasal, yung magmula pa kagabi, madaling araw, ay umuulan, ay naabisuhan na, kanselado ang pasok, at gawin na lang yung mga, yung ginagawang online ng iba. Yung iba naman, talagang wala nang pupuntahan muna ngayon, ay dapat manatili na lang sa inyong bahay, at mag-ayos-ayos na dapat ayusin. No? Okay, 10:44 in the morning. Huwag kayong maglilipat ng channel. Marami pa ho kaming ibibigay na impormasyon sa inyo. Babalik kami, promise. Tata Rolly and Mark, go.
2: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko, serbisyo.
8: Radyo Publiko, serbisyo.
1: Late na napin doon. Nagbalik naman eh, di ba? 10:46. Kasi excited ako. May gusto rin ipaalam. Alam po ninyo, ako ay kaganda nitong naipasa sa aking impormasyon. Ang Radyo Pilipinas, mga kababayan, umaarangkada. Tata Rolly, pamalita mo nga sa mga kababayan natin. Mark, palita nga natin. Nasa top 10 na radio station sa AM, ang Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Salamat po sa inyong magtitiwala. At hindi lang yun. Abay, aabot na ho kami ng 2 million mga followers at pati viewers. Salamat po sa tiwala ninyo sa Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Okay, 10:47 ng oras. Samantala, nako, merong report po si AJ Ignacio. Higit na 14 na milyong piso na halaga na hinihinalang Cebu na itinago sa shipment ng deklaradong abay tali. Yan panali. Ay naharang ng international cargo ng Ninoy Aquino International Airport. Alamin natin ang detalye eh. Ay, anak! Ganda umaga!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nako, Boss Ninong, magandang umaga po. Ito na nga, matagpumpay na naharang ng mga operatita ng Bureau of Customs sa International Cargo Facility sa Ninoy Aquino International Airport.
1: Shabu yan, pare ko.
9: Boss Ninong. Oo. Sa Pasay City.

0: ang milyong-milyong pisong halaga ng illegal na droga. Sa report nga ng BOC na IA, isang inbound shipment na nakadeklaradong plastic at ropes o tali ang hinarang dahil nga sa derogatory information o tip na natanggap ng Philippine Drug Enforcement Agency. Nang isinailalim nga ito, Boss Ninong, sa physical examination, dito na tumambat ang mahigit 2,000 na gramo ng methamphetamine hydrochloride o shabu na may halaga ng aabot sa 12.29 million pesos. Agad namang itinurn over sa PDEA ang mga naharang na kontrabando para sa laboratory examination at investigasyon. Wala pa mang impormasyon kung saan galing ang inbound shipment at kung saan ito patungo sa bansa. Muli naman tiniyak ng BOC ang pagpapaigting sa border security ng bansa para maharang ang pagpasok ng illegal na droga sa iba't iba pang mga kontrabando. Naka, Boss Ninong, bago ko muna tapusin itong report ko, meron muna akong i-anunsyo sa iyo na tiyak na magiging interesado ka.
1: Talaga?
0: Yung umaga nito.
1: Yehey ba yan? Yehey?
0: Dahil inaasahan nga, no? Na meron tayong natanggap ng mga info, no, na magkakaroon ng taas singil, ano, Boss Ninong, ng 2 piso hanggang 4 piso ang posibleng itaas, no, sa kada litro ng diesel at sa gasolina.
1: Pambira ka. Kala ko yehe yung pala, nanang ko po yan eh, anak eh.
0: Ano nanang ko po, oo.
1: Nanang ko po.
0: At yung tip naman na nakuha natin ay sa gasolina naman, Boss Ninong, ay maaring bumaba ng piso o madagdagan ng piso ang itataas sa kada litro ng gasolina. At nananatili sa 1 peso and 30 centavos naman ang posibleng itaas sa kada litro ng diesel. Ito'y tip natin, ano? Mula sa isang impormasyon, mula na naman sa trading sa world market. Pero hindi pa ito inilalaw sa publiko. Boss Ninong, atin-atin lang muna ito.
1: Okay, sige, bulong mo muna.
0: Oo, atin lang muna ito at hindi pa nalalaman ito ng iba nating mga kapatid sa media. Pero yun na nga, Boss Ninong, ano, ito na yung posibleng forecast para sa darating na weekend. Pero sana magbago pa rin ang trading sa darating na linggo at sa Lunes. Eh, formal naman inaanunsyo ito, Boss Ninong, ng Department of Energy para sa linggo ang oil price adjustment. So mga motorista na nakikinig sa atin ngayon, Boss Ninong, abay magpakarga-karga na tayo para sigurado na na medyo mababa pa dahil hindi kaaya-aya yung sima ng mga presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo, Boss Ninong.
1: Nako, ayos. Thank you, Nak. Ingat-ingat din sa ulan.
0: Oo nga, Boss Ninong. Basta yung sinabi ko sa iyo, yung presyo na yan, atin-atin lang muna. Yan muna, pinakuling balita. Ayaw mo na pinakulong balita mula pa rin dito sa Southern Part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Alas 10.51 na, nako, 10.51, mga kababayan. Bukas nga pala, alas 9 hanggang alas 10 ang aking program, ano, dito pa rin sa 104.3 FM. Oho, alam po na yung Go Agri Plus. Aba, bumabandera sa development programs. O, binabati ko nga pala ang Director General ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare na si Director General Tess Co. Iniego. Magandang umaga po, Dr. Iniego. Good morning at ang kanyang mga staff dyan sa PTAC. And likewise, bukas po ang aking makakausap ay si Undersecretary Attorney Assis Perez, ang Undersecretary for Policy and Planning ng Department of Agriculture. Meron ho kasing Memorandum of Agreement ang Department of Agriculture at ang Department of Interior and Local Government na wag nang buwisan. Oo, libre sa buwis ang mga itatayong mga pasilidad ng mga agrikultura dyan po sa Kanayunan. Pakinggan nyo yan bukas at 9 o'clock in the morning hanggang 10 o'clock. Kasama din dyan, of course, ang susunod dyan, yung pong mga pagpapatuyo ng mga palay sa kalsada, mawawala na yun, mabaiibsan, mababawasan na po yun. Alam nyo kung bakit? Napakarami pong mga mechanical dryers ng mga palay ang ipinamimigay na nga ng ating pamahalaan. O, bukas, ang aking makakausap din dyan ay ang director Director 4 ng PhilMEC, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Magandang umaga po dyan sa 90.1 Agri-FM at syempre yung pong ating radio station, Radyo Pilipinas, Agoo. At Radyo Pilipinas, siyempre, ang Lucena. Naku, napakarami pa. Pag binanggit ko, mauubos ang oras. Diba, Tata Rolin? Puro nakamonitor dito sa ating Radyo Publico Servisyo. Samantala, ang ating pong report na ito mula kay Melanie Valdos Reyes. Yung pong representative ng Akbayan Party List na si Representative Percy Sendanya, tinawag po niyang kahibangan ang desperadong pag-claim ng China sa Batanes. Melanie, the report please.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Isang malaking kahibangan, ito ang prangkang reaksyon ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya kaugnay sa pinakahuling pag-aangkin ng China. Base sa pinakahuling ulat, sinabi ng China na ang lalawigan ng Batanes ay bahagi umano ng China sa pamamagitan ng Taiwan. Binigyan din ni Sendanya na ang hakbang na ito ay patunay lamang ng lumalalang kawalan ng pag-asa ng Beijing habang papalapit ang 10th anibersaryo ng makasaysayang 2016 Arbitral Award victory ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa mababatas, lalong nagiging desperado ang China dahil sa patuloy na pagdami ng mga bansa sa buong mundo na kumikilala sa karapatan at pagmamayari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Inihayag din ni Sendanya na marami na sa international community ang nakakakita ng propaganda ng China. Lalawagan din ang mababatas sa pamahalaan ng China na gumising na sa katotohanan, tanggapin ang umiiral ng mga international na batas at igalang ang ganap na soberanya ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ay, isunod na natin ang report na ito ni Dandy Macarambon sa Radyo Pilipinas Siligan. Oho, ang pamahalaang probinsya ng Camiguin. Nako, labis pong pasasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa natanggap na 7 patient transport vehicle at official itong i-turn over ni napinangunahan po ni First Lady Liza Marcos. Dandy Macarambon, mayong aga, mayong butag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Labis ang pasasalamat ng pamahalaang probinsyal ng Camiguin sa ilalim ng pamumuno ni Governor Xavier Jesus XJ Romualdo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa natanggap ng probinsya mula sa PCSO na 2 bagong patient transport vehicles o PTV at tigis ang PTV para sa 5 munisipalidad ng probinsya kabilang ang mga bayan ng Mambahaw, Katarman, Mahinog, Sagay at Ginsiliban. Naisagawa ang turnover ceremony Hulyo 7 sa lungsod ng Butuan, dinaluhan at pinangunahan ng turnover ng unang ginang ng bansa, First Lady Liza Araneta Marcos. Tinanggap ang mga bagong PTV ng gobernador kasama ang mga alkalde ng nabanggit na mga munisipalidad ng probinsya. Ayon sa gobernador, sa kanyang mensahe, mas magiging matatag ang serbisyong pangkalusugan ng probinsya at mas mapapabilis ang pagbibigay ng tulong transportasyon sa mga nangangailangang pasyente. Ani Governor Romualdo, sa inisyatibang ito ng Pangulong Bongbong Marcos, pinatatag ng presidente ang dekalidad na serbisyong medikal para sa sambayanan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Thank you. Dagang salamat, Dandy Macarambon sa Radyo Pilipinas Iligan. Ay, shout out Engineer George Lopez. Hello, hello, Batch 77. Mga ka-batch, gandang umaga. Masanto siya kabasunan si Kinumin. Ba, Engineer Mads, talaga naman, no, Sandoval. Congratulations, Miss Lorna Viray. Mga kaklase, kita-kita, kita-kits, ano, sa ating batch sa Golden Anniversary. Engineer George B. Lopez, Lawrence Atanasio, and likewise, shout-out pa rin kay Roger Go. Ni hao, ma, happy birthday, ha? O, ah, bakit walang kosing gaulo, ha? Oh, sige, mamaya tatawagin kita. Oh, Consul General. Siyempre, Kuya Willie Cuyugan. Maganda umaga din. Samantala sa ating... Yan.
5: Kuya Kicks, now!
1: Yes!
5: Alam na dis!
1: Oh, sa ating Kuya Kicks, alam na dis! Napansin niyo ba kung bakit sinasabi ng mga matatanda na mas masarap ang sinaing o kare-kare kapag niluto sa tradisyonal na palayok? Oh, yung palayok, yung clay pot sa English. Kumpara po sa modernong yung metal na kaldero o kaya aluminum. Ang luwang na palayok ay may mga microscopic o nakakapilit, yung bang mga napakaliit na mga butas na nagpapahintulot sa singaw at init na umiikot ng dahan-dahan at pantay-pantay kung tawagin nila ay mabagal na pagluluto. Sa English ba F.I.? Slow, slow, slow, slow, slow cooking. Kasi slow eh, di ba? Dadramatize mo ng konti. Artihan mo ng konti. Meron pa akong 2 minuto ha. At dahil dito, hindi po nabibigla ang karne at mga pampalasa, di ba? Glory F. Glory F. At saka Aisa. Siya. Dahil niyan nga, hindi nabibigla ang karne at mga pampalasa, kaya't lumalabas ang natural na katas at langis ng ulam nang hindi ito natutuyo o nasusunog. Galing, ano? Yan. Alam mo na, F. Ha? Ayos ba?
5: Kuya Kicks, now, alam na this.
1: Oh yes, Kuya Kicks, alam na this. Bukas, huwag niyong kalilimutan, Go AgriPlus, 9 a.m. to 10 a.m. ang programa ko naman. Hindi yung 10 to 11. Daily, Monday to Friday, 10 to 11. Pero yung beauty ko sa Sabado, 9 to 10 in the morning. Siya, bye-bye time. Oh, thank you muli. Birthday boy, Engineer Rolly, batang bata, bumatayo. Yes, Joe Marie Raferial, Mark Bukiron, at Mary Ann Milios. Thank you! Glory Fe Bagon, at saka si Aiza Agorilla. Ito po muna ang inyong lingkod, Kakiko Flores, na nagsasabing, God is good, God is great, all the time.
2: Publico, servicio. Radyo Publico, servicio. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: May 2 mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
9: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
7: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
10: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
7: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
11: Ngayon, makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
12: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
13: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
7: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
14: Ang tawag namin, hindi na farm to market. ang tawag namin dito farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
15: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magandang araw Pilipinas, narito po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Whole of government approach nagpapatuloy sa gitna ng inaasahang epekto ng bagyong Inday at Habagat. Klase sa iba't ibang lugar sa bansa suspendido.
2: Headlines.
16: DSWD tinayak na sapat ang family food packs para sa mga residente na apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Canlaon.
2: Headlines.
1: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dadaluhan ngayong araw ang diplomatic reception para sa 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award.
2: Headlines.
16: Suporta ng mga Pilipino sa tugon ng Marcos administration sa usapin sa West Philippine Sea na nanatiling malakas ayon sa isang survey.
2: Headlines.
1: Batanes, bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas at hindi sa Taiwan ayon sa Department of Foreign Affairs.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, July 10, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
16: At ako naman po si Ched Oliva.
1: Sabayan po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nagpapatuloy ang whole of government approach sa gitna ng inaasahang epekto ng bagyong Inday at Habagat. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kabilang dito ang paglilinis ng DPWH ng mga kanal at iba pang daluyan ng tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila, pag-activate ng Disaster Response Unit ng DENR sa mga rehiyon at pagbabantay sa protected areas, forest lands, mga ilog at coastal zones. Kasama rin ang pagbabantay ng DICT sa telco facilities, 24/7 operation ng kanilang command center at paghahanda sa kanilang emergency communication equipment. Handa rin ang DOH kasabay ng paalala sa publiko na umiwas sa panganib ng leptospirosis. Mahigit 4 milyong family food packs naman ang handang ipamahagi ng DSWD sa mga pamilyang maapektuhan sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Isa na paulat na nasawi habang halos 50,000 apektado ng habagat na pinaigting ng bagyong Inday ayon sa NDRRMC. Ang detalye mula sa ulat ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: Isa na ang napaulat na nasawi habang nasa halos 50,000 individual naman ang apektado ng mga pagulantala ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Batay sa pinakauling ulat ng National Disaster Risk Reduction Management Council, umabot na sa 10,700 at 84 na pamilya o mahigit 49,400 at 22 individual ang apektado sa 81 barangay sa Western Visayas, Northern Mindanao, Davao, Soccsaryen Regions. Nabatid na ang nasawi ay isang lalaki mula sa barangay Manacog, Malaybalay City, Bukidnon na tinangay umuno na malakas na agos ng tubig. Samantala, aabot naman sa 1,177 pamilya o mahigit sa 3,400 individual ang kasalukuyan na nanatili sa 22 evacuation centers, habang 120 kabahayan naman na napinsala dahil sa masamang panahon. Na patuloy na tinututukan ng NDRRMC ang sitwasyon at ang epekto ng masamang panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa upang matiyak ang agarang pagtugon sa mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Tiniyak ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na nakadeploy na ang kinakailangang tulong para sa mga maaapektuhan ng Bagyong Inday at Habagat. Ayon kay Secretary Gatchalian, nakakalat na sa iba't ibang parte ng bansa ang nasa mahigit 4.7 million na family food packs mula sa DSWD. Giit pa ng kalihim, hindi tumitigil ang replenishment sa mga nabawas na family food packs. Kaya makakatiyak umano ang taong bayan na may sapat na tulong na maibibigay ang ahensya para sa mga maaapektuhan ng kalamidad.
18: Deploy na. Kung matatandaan nyo ang direktiba ng ating Pangulo, hindi naman kami naghahanda lang kung nandyan na yung sakuna. Kung hindi, naka-preposition yan. We have close to 1,000 warehouses nationwide. Right now, nakakalat na ang 4.7 million family food boxes at patuloy pa tayong nag-i-back ng stockpile natin.
1: Ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Inaasahang magiging maulan sa ilang bahagi ng bansa hanggang weekend kahit pa lumabas na ng bansa ang Bagyong Inday bukas na umaga. Ayon sa PAGASA, patuloy pa rin makakaapekto ang habagat, partikular sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Wala naman binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy ang pag-iiral ng Bagyong Inday at Habagat na nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa Batanes, silangang bahagi ng Babuyan Islands at hilagang silangan ng mainland Cagayan, habang signal number 1 sa ilang bahagi ng lugar sa bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nag-anunsyo na ng suspensyon ng klase ang ilang lokal na pamahalaan dahil sa banta ng Bagyong Inday at Habagat. Suspendido po ang klase sa lahat ng antas, mapa publiko man o pribadong paaralan sa Caloocan City, Las Piñas City, Malabon, Marikina, Paranaque City, San Juan City, Valenzuela City, Aurora, Basista at Lingayen sa Pangasinan, Barbaza, Belizon, Hamtik, Anii, Sibalom at San Jose de Buenavista sa Antique. Ganon din sa Danao, Carcar, City of Naga, Lapu-Lapu City, Mandawi City, Consolacion, Talisay, Compostela, Liloan, Cordova, Argao, Toledo, Dumanhug, Aloginsan, Adalagueta, San Fernando, Santa Fe, Tuburan, Catmon, Minglanilla, Bantayan at Balamban sa Cebu. Probinsya ng Negros Oriental, Bagos City, Binalbagan, Isabela, La Castellana, Moises Padilla at Hinigaran sa Negros Occidental.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Sa Mindanao naman, sa Iligan City, Maguindanao del Norte, Dato Piang, Dato Salibo, Sharif Saidona Mustafa, Gindulungan, Dato Saudi Ampatuan, Dato Abdullah Sangki, Ampatuyan, Sultan Sabarongis at Sharif Agwak sa Maguindanao del Sur. Sa Mandaluyong, walang pasok ang preschool hanggang grade 12 at ALS, pribado at pampublikong paaralan. Sa Quezon City, tanging ang mga pampublikong paaralan mula Child Development Centers, Kindergarten, grades 1 to 12 at Alternative Learning System o ALS ang walang pasok, habang sa Maynila, suspendido na ang klase mula kinder hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Patuloy naman ang paalala ng mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng pamahalaan na maging alerto at updated sa mga ibababang anunsyo kaugnay ng epekto ng Bagyong Inday sa bansa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Samantala, nakahanda na ang Deployable Response Group ng Philippine Coast Guard o PCG para agad na makaresponde sa mga lalawigan na posibleng daanan at maapektuhan ng Bagyong Inday. Dahil dito, naka-full alert na ang puwersa ng PCG at nakaantabay ang mga tauhan, sasakyan at kagamitan para sa agarang pagsasagawa ng search and rescue operations. Nananawagan naman ng PCG sa publiko na manatiling mapagmatyag at regular na subaybayan ang mga opisyal na abiso hinggil sa lagay ng panahon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Daang-daang mga pasahero stranded na dahil sa Bagyong Inday ayon sa Philippine Coast Guard. Sa report mula kay Lawrence Sanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Apektado ng Bagyong Inday ang operasyon ng 57 pantalan sa bansa. Batay sa monitoring ng Philippine Coast Guard, mula alas 4 hanggang alas 8 ngayong umaga, Hulyo 10. Ayon sa PCG, umabot na rin sa 681 passengers, kabilang dyan ang mga truck drivers at cargo helpers ang stranded sa mga pantalan, particular sa Southern Tagalog, Central Visayas, Western Visayas at Bicol Region. Stranded din ang nasa mahigit 200 rolling cargos, 12 barko at 33 mga motorbangka. Samantala, 161 barko, 138 motorbangkas naman ang pansamantalang sumilong dahil sa masamang panahon. Kabilang sa mga apektadong lugar ang mga pantalan sa Real, Jumalig, Lucena, Batangas, Katiklan, Iloilo, Bicol, Central Visayas, Southern Visayas, Northwestern Luzon at Barm. Patuloy na pinapayuhan ng PCG ang publiko at mga biyahero na makipag-ugnayan sa mga otoridad sa pantalan at sundin ang mga abiso kaugnay ng biyahe sa dagat habang naranasan ang epekto ng Bagyong Inday. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nakabantay naman ang Philippine Coast Guard sa 50 pantalan sa buong bansa sa gitna ng posibleng epekto ng Bagyong Inday. Sa programang Boses, sinabi ni PCG spokesperson Commander Michael John Encina na pansamantala mo nang itinigil ang biyahe ng ilang barko, partikular sa Luzon, dahil sa malakas na hangin na dala ng bagyo. Inaalalayan naman ng PCG ang mga na-stranded na pasahero.
20: The PCG monitored 50 ports all over the country affected with 543 passengers, kasama na po dyan yung mga truck drivers and cargo helpers na stranded, together with 205 rolling cargos, 9 vessels and 30 motor barka, which is considered to be stranded nga po. Meron po tayong na-monitor din na 158 vessels and 138 naman na nagtitake shelter po due to the effect of the Typhoon Inday.
1: Si PCG spokesperson Commander Michael John Encina.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: May libreng overnight parking ang ilang malls sa Metro Manila sa gitna ng inaasahang malakas na pag-ulan, bunso ng Bagyong Inday at Habagat. Una nang naglabas ng memorandum si MMDA Chair Romando Artes kung saan inaatasan ng lahat ng kaukulang mall operators sa buong Luzon na buksan ang kanilang parking area bilang pansamantalang ligtas na paradahan ng mga sasakyan. Ito ay para maalalayan ang mga residente, partikular ang nasa flood-prone areas o bahaing lugar. Pumayag ang ilang mall operators na magbigay ng libreng overnight parking sa kanilang mga branch sa Metro Manila, gayon din sa iba pang lugar na maapektuhan ng pagbaha. Epektibo ang kautusan mula Huwebes ng gabi hanggang tuluyang makalampas ang bagyo. Samantala, nagpapatuloy ang declogging operations ng MMDA.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Tinututukan ngayon ang coastal municipalities sa probinsya ng Cagayan sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Inday. Ayon kay Cagayan PDRRMO Head Roely Rapsing, kabilang sa kanilang areas of concern ang mga bayan sa Silangan at hilagang bahagi ng lalawigan. Dagdag pa niya, handa silang magpatupad ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Samantala, patuloy na bumubuhos ang tulong ng government agency sa Cagayan na kasalukuyan pa rin nasa ilalim ng state of calamity dahil sa epekto ng tagtuyot at global oil prices.
21: Nagpaabot din sila ng kanilang mga ayuda. Yung DSWD, yung DOLE, yung DA natin. In fact, katuwang ng DA po natin, yung Office of the Provincial Agriculturist, sa pamamahagi ng mga solar power irrigation systems. At nag-identify na rin sila ngayon ng mga permanent irrigation system powered by solar as well.
1: Ang tinig ni Cagayan, PDRRMO Head Roely Rapsing.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: Nanganganib sa landslides at pagbaha ang 419 na mga barangay sa Western Visayas dahil sa Bagyong Inday at Habagat. Ito ang babala ng Mines and Geosciences Bureau o MGB batay sa kanilang rainfall accumulation forecast sa 34 na bayan at mga lungsod sa 4 na lalawigan sa rehiyon. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, inaasahang mababasa ng husto ang lupa na maaaring magdulot ng pagbaha at landslides. Tinukoy ang Antique bilang may pinakamalaking bilang ng at-risk barangays na umabot sa 562 na sinundan ng Iloilo na may 222, Aklan na may 73 at Guimaras na may 62 barangays. Samantala, naka-standby ang response teams bilang o habang binabantayan ng lagay ng panahon at posibleng epekto ng malalakas sa pag-ulan sa buong Western Visayas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Ilang lugar sa Mindanao ang naapektuhan ng habagat na pinalakas pa ng Bagyong Inday. Kabilang dito ang pagguho sa isang bahagi ng Tulay sa Maitom, Sarangani dahil sa rumaragasang ilog dulot ng matinding pag-ulan habang nasira rin ang isang bahagi ng City Highwalk sa Kidapawan. Nagulantang naman ang mga residente sa Palimbang, Sultan Kudarat nang biglang bumaha ng putik. Wala pang isang oras bago magsimula ang malakas na pag-ulan. Ayon sa kanila, mas lumala pa ang pagbaha dahil umapaw ang kalapit na sapa na naging mababaw na dahil sa silted slate.
0: Abot 20 naman ang naranasang pagbaha sa Pigkawayan, Cotabato, habang inilikas ang mga residente sa Talayan, Maguindanao del Sur dahil sa baha na abot dibdib. Sa kabilang dako, kinakailangang gumamit ng lubid ang mga residente sa Maguindanao del Norte para makatawid sa baha. Sa Luzon, namataan ang malalaking alon sa Pasco, Batanes, gayon din sa Dilasag sa lalawigan ng Aurora.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Kinumpirma ng Office of Civil Defense, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o OCD BARM na wala pang naitatalang casualty. Kasunod ng malawakang pagbaha sa Mindanao, partikular sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Sa panayon ng Salam Radio kay OCD BARM Officer in Charge Mirna Angot, sinabi nito naging komprehensibo ang approach ng OCD sa pagpapalikas sa mga residente at naging maigting din ang pakikipagtulungan sa kanila ng BARM government. Agad na rin naibigay ang karampatang tulong sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha kung saan itinatayo ang temporary shelter sa mga apektado ng pagbaha. Sa ngayon, karamihan sa mga residenteng apektado ay nananatili sa dalawang aktibong evacuation center habang ang iba ay nananatiling home-based.
3: Mga workers naman sila, may mga social workers na at the ground. So kaya kung kinakailangan ng local government units na talagang immediate assistance, nandyan kagad yung ating MSSD sa BARM. And of course, we do have the MILG and then all out, talagang hands-on sila, dissemination information patungkol dun sa mga local government units na paghandaan. And then meron din tayong BARM ready na ating partner in the same, no? Meron din silang emergency operation center na ongoing din yung monitoring nila, yung mga responders nila. Kagabi pa po, halos lahat ng mga responders natin sa BARM on the go na kagabi pa po.
16: Yan ang pahayag ni OCD BARM Officer in Charge Mirna Angot.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:19 oras natin Pilipinas. Update naman sa Bulkang Canlaon, mahigpit ang monitoring ng FIVOX sa naging moderate explosive eruption ng nasabing bulkan itong Huwebes. Sa panayam ng programang Boses kay FIVOX Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Maria Antonia Borna, sinabi nitong partikular na tinitingnan ngayon ang dalas ng moderate explosive eruption dahil oras na maabot ang kailangang threshold ay posibleng itaas na rin ang kasalukuyang alert level ng Canlaon. Tinitingnan din senyales ngayon ng FIVOX ang mga nagaganap na moderate eruption sa napipintong major magmatic eruption. Kaya dapat ding magdoble ingat at maghanda ang mga lokal na pamahalaan sa Negros Island Region at mga Karatig lalawigan. Tinututukan na rin ngayon ng FIVOX ang assessment sa naganap na ashfall at ang pagtiyak sa air quality sa mga apektadong lugar.
22: Sa kasalukuyan po ay tayo po ay bantay kung sakali mang umulit, no? Kasi pag paulit-ulit na po ang ganitong mga moderately explosive eruption, ay kailangan na pong itaas ulit ang alert to sa alert level 3, no? Pero sa nakita po, yung ganito pong mga pagputok ng bulkan ay bahagi po siya ng tinatawag na long-term unrest ng Canlaon na mauuwi po malamang sa isang major magmatic eruption.
0: Si FIVOX Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Maria Antonia Bornas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Nakahanda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na tumugon sa mga residenteng apektado ng panibagong pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, sapat ang nakapreposition na family food pack sa Visayas Region para agad na maipamahagi kung kinakailangan. Sa kasalukuyan, may mahigit 192,000 family food packs na nakahanda sa Negros Island Region, habang may karagdagang 100,000 na nakapreposition sa Region 7 o Central Visayas.
23: Namin kapag may disaster, hindi naman natin kayang gawing kasing komportable yung evacuation center ng bahay nila. Pero ang direksyon ng ating Pangulo is to make sure na we come close to that comfort. Kailangan kompleto sa pagkain, sa mga gamit.
16: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nakabantay na ang Office of Civil Defense o OCD Negros Island Region sa posibilidad ng lahar bunsod ng nangyaring ashfall dulot ng minor explosive eruption ng Bulkang Canlaon nitong Huwebes. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay OCD Negros Island Region Director Donato Sermeno III, sinabi nitong naging agaran ang aksyon ng kanilang tanggapan at lokal na pamahalaan dahil agad na ilikas ang mga residente sa 4-kilometer permanent danger zone kaya tiyak na ligtas ang lahat ng residente. Pinakamatinding naapektuhan aniya ng ashfall ang mga bayan ng Canlaon at San Carlos City na ngayon ay nagsasagawa na ng clearing operations.
4: Sa San Carlos City po, may report sa tayo na nag-umpisa na po sila ng mga clearing operations nila at doon din po sa ano no, sa Canlaon City po. At binabantayan po namin ng ano no, especially dito sa La Castellana dahil may mga karanasan po tayo na may ano no, pagdaloy ng lahat diyan. So yan po yung patuloy naming binabantayan po sa ngayon sir.
0: Ang pahayag ni OCD Negros Island Region Director Donato Sermeno III.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Ilang domestic flights kanselado ngayong araw dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Canlaon. Ang balitang yan ihatid sa atin ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Kanselado ang ilang domestic flights ngayong araw July 10 dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Sa abiso ng Cebu Pacific, kanselado ang 12 sa kanilang flights para bigyan daan ang aircraft engine inspection sa mga eroplano na posibleng na-expose sa volcanic ash. Kabilang nga dito ang DJ-6547, 6576, 6579 at 6580 na biyaing Cebu-Tacloban, Cebu. Habang ang DG-6923, 6924, 6925 at 6926 na Cebu-Butuan at pabalik ng Cebu. Habang ang DG-6601, 6602 na Cebu-Dipolog, Cebu at DG-6639 at 6640 na biyaing Cebu-Pagadian at pabalik ng Cebu. Ang mga apektado po zero ay maaaring mag-avail ng libreng rebooking, refund o i-convert ito sa travel fund. Wala pa namang abiso ngayon mula sa iba pang mga airline company. Wala pa rin dito sa southern part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Oras natin Pilipinas, 11:24 ng umaga. Sa ibang balita, dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa diplomatic reception para sa 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award. Isa itong legal na desisyon na final and binding sa ilalim ng UNCLOS. Ipinawalang bisa nito ang 9-dash line claim ng China at pinagtibay ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Samantala, isasagawa ang diplomatic reception mamayang alas 6:30 sa Pasay City.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Nananatiling malakas ang suporta ng sambayan ng Pilipino sa tugon ng Administrasyong Marcos sa usapin sa West Philippine Sea, mag-iisang dekada matapos ang 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Sa pinakuling tugon ng MASA survey, lumalabas na 66% ng adult Filipinos ang pabor sa pagtugon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa alitan sa teritoryo sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China. 13% naman ang hindi sumasang-ayon, habang 19% ang hindi makapagsabi ng tiyak na pananaw. Pinakamataas ang antas ng pagsang-ayon sa National Capital Region na umabot sa 70%, sinundan ng Balanced Luzon na may 68%, Visayas na may 65% at Mindanao na may 62%. Ayon sa OCTA, ipinapakita ng survey ang matatag at tuloy-tuloy na suporta ng mga Pilipino sa paninindigan ng pamahalaan sa WPS. Isinagawa ang survey mula April 20 to 24 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Muling iginiit ng Department of Foreign Affairs o DFA na nasa soberanya ng Pilipinas ang Batanes at hindi sa Taiwan. Ito ay matapos lumabas sa ilang pahayagan sa Guangdong, China na ang Batanes ay nakapaloob sa probinsya ng Taiwan. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, hindi dapat bigyang halaga o tugunan ang mga haka-hakang wala namang batayan. Gayunpaman, sinabi niyang tiyak at hindi na dapat pagtalunan pa ang soberanya ng Pilipinas sa Batanes dahil malinaw na ito ay pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
16: Batanes, Solon, pumalag sa pahayag ng China na teritoryo nila ang lalawigan. mambabatas iginiit na Ivatan ay Pilipino. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Bumalag si Batanes Lone District Representative Seriaco Gato Jr. sa mga bagong ulat na umaangkin sa kanyang nasasakupang nalawigan bilang bahagi di umano ng China. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ni Representative Gato ang kanyang matinding pagkabahala hinggil sa mga naging diskusyon o talakayan sa isang academic symposium sa China. Sa naturang pulong iginiit ng isang grupo doon na ang Batanes ay isang natural geographic extension o likas na karugtong lamang ng Taiwan at ang soberanya nito ay pagmamay-ari ng China. Sagot ni Gato, ang Batanes ay isang nalawigan ng Republika ng Pilipinas. Ang mga Ivatan ay Pilipino. Ayon kay Gato, ito ay permanenteng katotohanan na itinatag ng kasaysayan, pinagtibay ng ating konstitusyon at mga batas at nakaukit sa pagkakakilanlan at kolektibong karanasan ng mamamayan. Tiniyak ni Gato na buo ang pananindigan at katapatan ng mga Ivatan sa bansa at walang puwang ang anumang dayuhang mag-aangkin sa kanilang lupang sinilangan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kailangang mapanatili ng Pilipinas ang isang kapani-paniwalang panlaban hindi lang sa kontra sa China kundi pati na rin sa anumang bansa na maaaring humamon sa soberanya ng Pilipinas sa hinaharap. Ito po ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. matapos sabihin ng Chinese scholars na pagmamay-ari ng China ang Batanes. Ayon kay Teodoro, wala itong basihan at pinatutunayan lang dito na plano talaga ng China na sakupin ang buong Pacific Ocean. Pinayuhan din ito ang gobyerno na maging maingat sa pakikipagnegosasyon sa China, gayong iba ang pakahulugan ng China sa isang kasunduan kumpara sa karaniwang pagkakaintindi ng ibang bansa rito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Pinalaga na isang maritime defense expert ang naging bagong claim ng China na parte ng Taiwan at nasa jurisdiksyon ng China ang Batanes. Sa isinagawang National West Philippine Sea Summit, sinabi ni Sea Light Executive Director Ray Powell na isa na naman itong taktika ng China upang angkinin ang teritoryo ng Pilipinas. Ani Powell, inilahad kasi sa isang symposium ng mga Chinese scholar sa isang universidad sa China ang kakulangan ng historical reference sa kontrolado talaga ng Pilipinas ang Batanes. Itinuturing din ni Powell bilang isang pretext escalate ang galaw na ito ng China dahil sa defense negotiations ng Pilipinas at Japan na nais ding kontrahin ng China.
8: China saw an opportunity. Japan and the Philippines announced negotiations. Japan used that pretext to do something that they wanted to do anyway, which is to begin running these patrols east of Taiwan into the Philippine Sea. So this is outside the 10-dash line. They then assembled the scholars to give them the legal overlay, the veneer, to be able to justify what they wanted to do anyway. So we call this a pretext to escalate. The pretext was the talks. The escalation now is underway.
16: Yan ang pahayag ni Sea Light Executive Director Ray Powell.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:30 ng umaga ang ating oras, Pilipinas. Magpapatuloy tayo dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide matapos ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Pagdapinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. #panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Philippine Standard Time, 11:32 po ng umaga. John Mocol at Ched Oliva dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga hakbang para sa upskilling at wage increase ng mga manggagawang Pilipino pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Labor Department. Mula sa Malacanang, magbabalita si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Labor Department Secretary Francis Tolentino ang mga programang magpapausay sa kakayahan o kasanayan ng mga manggagawa. Ganun din ang wage increase. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni PCO Undersecretary Claire Castro na ginagawa na ito ngayon ni Tolentino kasunod ng nasabing direktiba ng punong ekutibo. Bahagian niya ito ng pagnanais ng chief executive na palakasin ang labor sector at pangalagaan ng mga manggagawang Pinoy. Sinabi ni Castro na batid naman niya ng ahensya na napapanahon ng paunlarin ang labor force ng bansa at mamuhunan sa employable skills para gawing future ready ang mga Filipino workers. Kabilang din sa nais niya ng Pangulo ay ang palawakin pa ang trabaho agad job fairs na target na makapagbigay ng libu-libong job opportunity sa mga naghahanap ng trabaho sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
7: Sa utos ng Pangulo ay isinusulong ni Labor and Employment Secretary Francis Tolentino ang paggawa ng mga hakbang para sa upskilling at pagpapataas ng sweldo ng Pilipino.
6: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Iikot sa bansa si Cabinet Secretary Benhar Abalos Jr. para irepresenta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tiyaking naaabot at napapakinabangan ng mga Pilipino ang mga serbisyo ng pamahalaan. Una nang nanumpa sa pwesto si Abalos itong Miyerkules. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bahagi ng tungkulin ni Abalos na tumulong sa iba pang miyembro ng gabinete. Hindi naman anya mag-overlap ang mga responsibilidad ni Abalos sa mga tungkulin ni Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr.
7: Kung function na ito ang ibinigay sa kanya para mas mapalawak pa ng Pangulo ang pagsisilbi at makakaikot si Cabsec Benhar Abalos sa bawat rehiyon para mas maramdaman nga ng bawat kababayan natin ang tulong ng gobyerno.
8: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: No disconnection policy para sa mga consumer na kinwestiyon ang kanilang electric bill, ipinanawagan ni Senator Risa Ontiveros. Magbabalita mula sa Senado si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nanawagan si Senator Risa Ontiveros ng pagpapatupad ng no disconnection o pansamantalang pagbabawal sa pagputol ng serbisyo ng kuryente para sa mga customer ng Meralco na kumakwestiyon sa kanilang mga singil dahil sa umano'y maling meter reading. Ayon kay Ontiveros, hindi dapat mapilitang magbayad ang mga consumer ng mga sinisingil na kanilang tinututulan para lang maiwasan ang pagkakaputol ng kuryente. Hindi anya nila kasalanan na mali ang meter reading at hindi dapat ang consumer ang siyang nag-a-adjust. Ginawa ng senadora ang panawagan matapos makatanggap ng dumaraming reklamo mula sa mga consumer na nagsasabing nakatanggap sila ng hindi pangkaraniwang taas ng singil sa kuryente dahil sa maling pagbabasa ng metro. Sinabi ni Senator Risa na kung lehitimo ang pagtutol sa isang singil, hindi makatarungan na obligahin ang mga consumer na magbayad muna bago ma-resolba ang kanilang reklamo. Bagamat ginagarantiya ng Magna Carta for Residential Electricity Consumers ang karapatan ng mga consumer sa tamang meter reading at nagbibigay ng paraan para questionin ang maling singil, wala naman itong tahas ang promisyon na nagbabawal sa paniningil o pagputol ng serbisyo habang nakabinbin pa ang reklamo sa billing dispute. Dahil dito, hinimok ni Ontiveros ang ERC na kumilos para maprotektahan ang kapakanan ng mga consumer. Magsusumite rin niya si Ontiveros ng isang resolusyon para magsagawa ng Senate Inquiry kaugnay ng issue. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Sa iba pang balita, tuloy-tuloy ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa pagharap ni Office of the Vice President Chief of Staff, Attorney Zuleika Lopez. bilang testigo sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Private Prosecutor Lorna Kapunan, isang material witness si Attorney Lopez sa Article 4 o Grave Threats Article, lalo pat kabilang ang mga pahayag niya sa ginamit ng depensa sa unang linggo ng paglilitis. Nakahanda rin ang prosecution sa mga posibleng maging tugon ni Attorney Lopez dahil itinuturing siya bilang isang hostile witness.
10: You're preparing very well. She is, you stated right, she is a close associate of the Vice President, having been her chief of staff. So, obviously, she will be presented as a hostile witness. Well, as you have seen, they played the tape. That means it's very material. They played her tape, which we didn't play. So, the defense considers it material, and rightfully so.
8: Yan ang tinig ni Private Prosecutor Lorna Kapunan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Kumpiyansa ang House Impeachment Prosecutors at spokesperson sa mga susunod na mangyayari sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang pulong balitaan, pinasalamatan ni House Prosecutor Isabel Zamora ang publiko sa pagsubaybay sa unang linggo ng paglitis kung saan nakita umano kung paano gumalaw ang magkabilang panig sa loob ng impeachment court. Binigyang hindi ng mambabatas na umpisa pa lang ito at hindi pa tapos ang pagpresenta ng mga witness patungkol sa Article 4 o Grave Threats Article.
11: Umpisa pa lang po ito, naintindihan po namin na narinig ninyo ang closing statements ng dalawang panig. Kahapon po binigay ng depensa ang kanilang closing statement. Pero sasabihin ko po na hindi pa po tapos ang pagpresenta ng mga witness patungkol sa Article 4 or yung Grave Threats Article.
5: Yan po ang pahayag ni House Prosecutor Isabel Zamora.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Mismong sa bibig na ng depensa nang galing ang authenticity ng video na naglalaman ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo, kaya naman mas nakatulong pa ito sa prosecution. Ito ang naging pahayag ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro kaugnay ng unang linggo na impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Ani Luistro ang naging galaw ng depensa sa pag-arangkada ng impeachment trial, lalo na ang pag-play din ng parehong video evidence ng prosecution ay isang admission of authenticity. Labis anya ito nakatulong upang mapatunayang totoo ang mga aligasyon ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, destabilisasyon at pagkontrata sa isang assassin.
12: Not an ordinary court proceeding. This is a sui generis. But there is a principle in law we call estoppel, no? You cannot question anymore something which you admitted already. Eh, yung kanilang pag-present kahapon ng video, which is part of the video presented by the prosecution, for us, that is an admission of the authenticity, genuineness of the video concerning the allegations of threat, distab, and contracting an assassin.
8: Si House Lead Prosecutor Jervy Luistro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Sandigan Bayan 3rd Division iniutos ang pagsusumite ng daily medical report ni Senador Rodante Marcoleta. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Sandigan Bayan 3rd Division ang Philippine National Police na magsumite ng araw-araw na notarized medical status report kaugnay ng kalagayan ni Senador Rodante Marcoleta na nanatiling naka-confine sa PNP General Hospital. Ito'y matapos ang ginawang pagdinig ng korte kung saan pinaharap ang mga opisyal ng PNP CIDG, PNP Health Service at pati na ng DJMP. Sa pagdinig, sinabi ni PNP General Hospital Internal Medicine Chief Police Lieutenant Colonel Benelli Bayani na inire-recommenda nila ang karagdagang pananatili ni Marcoleta sa ospital para makumpleto ang kanyang gamutan para sa mild pneumonia. Gayunman, ayon kay Bayani, mas bumuti na ang kondisyon ngayon ng senador kumpara nang siya ay ma-admit at siya ay fit to travel na rin. Sa panig naman ng BJMP, tiniyak ni Dr. Henry Fabro na kaya nilang pangasiwaan ang isang elderly patient na may chronic illness sakaling ilipat na sa kanilang kustodiya ang senador. Kaugnay nito ay inatasan din ng korte ang UPPGH na magsagawa ng isang independent medical examination kay Marcoleta sa loob ng 3 araw at magsumite rin ng ulat at rekomendasyon doon kung kailangan bang kanya o kailangan ba siyang manatili pa sa PNP General Hospital. Sa pagdinig, humingi naman ng paumanhin sa korte ang direktor ng PNP Health Service dahil sa pagkukulang sa naging proseso ng ospital nang payagan ang mga bisita sa senador. Kinustyon kasi ng mga Sandigan Bayan Justices kung bakit pinayagan makatanggap ng mga bisita si Marcoleta, gayong dapat ay naka-isolate umano ito dahil sa kanyang mild pneumonia. Matatanda ang kabilang sa mga bumisita sa senador habang naka-confine sa PNPGH na Senador Robin Hood Padilla at Vice President Sara Duterte. Samantala, tinanggap na rin ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pag-consolidate sa kasong nakabinbin sa 6th Division kaugnay naman ng PD46. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Tatlong Filipino scientists na pinarangalan ng National Academy of Science and Technology Philippines mas piniling maglingkod sa bansa sa kabila ng malalaking alok abroad. Ang report natin sa atin ni Quincy Kahilig.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
14: Magmamahal sa bayan, ito ang naging gabay ng tatlong siyentipikong Pilipino na sa kabila ng mga alok na mas malalaking opo.

0: on helping the people, trying to reach actually those who are really in need. For me, as a researcher, I go down to the level, to the grassroots.
1: Bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga siyentipiko sa pag-unlad ng bansa, patuloy ang programa ng pamahalaan sa pangunang Department of Science and Technology na Agham na Ramdam Program. Ayon ito kay DOST Secretary Renato Solidum Jr. Layunin itong maisakatuparan ang bunga ng mga pag-aaral ng ating mga siyentipiko bilang mga programang may konkretong pakinabang sa pag-unlad ng ating mga komunidad, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilapit ang agham at teknolohiya sa bawat Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
3: At sa ating balitang sports, 443 atleta ipapadala ng Pilipinas sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. Mula Sports Radio 918, narito pong ulat ni Dennis Hilanga.
4: Magpapadala ang Pilipinas ng kabuuang 443 na atleta para sa 20th Asian Games na gagawin sa Aichi, Nagoya sa Japan mula September 19 hanggang October 4 ngayong taon. Ito ang kinumpirma ng Philippine Olympic Committee sa ginanap na General Assembly ng grupo sa isang hotel sa Paranaque kahapon. Ang naturang bilang ang pangalawang pinakamalaking delegasyon ng bansa sa quadrennial sports event. Ang pinakamarami ay umabot sa 524 athletes noong 1994 Hiroshima Games na ginanap din sa Japan. Sa kabuuan, may 753 delegates ang Pilipinas sa ASIAD, kabilang ang 258 officials, 27 medical personnel, 17 headquarters at admin personnel at chefs de mission. Si Karate Pilipinas President Richard Lim ang magsisilbing chef de mission. Pakay ng national athletes na lagpasan ng 4 golds, 2 silvers at 12 bronze medals na sinungkit ng bansa sa Hangzhou Games noong 2023. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 15 minuto bago mag alas 12 ng tanghali, antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 11:47 ang umaga ang ating oras. Balita dito sa Luzon. Mga mag-aaral sa Dagupan City nakatanggap ng school supplies at mga tsinelas sa inilunsad na Project Aral at Chipnelas ng Dagupan PNP. Mula Radyo Pilipinas Dagupan, narito ang ulat ni Verna Beltran Adaman.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Nagsagawa ang Dagupan City Police Office ng outreach activity sa T.I. San Rosario Elementary School sa Barangay Calmaya bilang bahagi ng Project Aral at Chipnelas upang suportahan ang edukasyon at kapakanan ng mga mag-aarala. Pinangunahan ng programa ni na Police Lieutenant Colonel Roldan Suitos, ang Officer in Charge ng Community Affairs and Development Unit ng DCPO, kasama si na Dagupan City Napulcom Officer Attorney Fidel De Vera, ang school principal, barangay officials at ilan pang opisyal ng naturang ahensya. Sa ilalim ng Project Aral, lamahagi ang DCPO ng mga kagamitang pang-eskwela, habang tsinelas naman ang ipinagkaloob sa mga mag-aaral sa pamagitan ng tsinelas upang makatulong sa kanilang pangailangan sa pagpasok sa paaralan. Ayon sa DCPO, layunin ng programa na maisulong ang edukasyon, mapangalagaan ang kapakanan ng mga bata at mapalakas ang ugnayan ng mga pulisya, mga paaralan, lokal na pamahalaan at iba pang katuwang sa komunidad. Nagpasalamat din ang tanggapan sa mga sponsors, katuwang ahensya at mga voluntaryo na tumulong sa pagsasagawa ng programa.

0: ang kanilang suporta ay nakatulong upang mabigyan ng kinakailangang gamit ang mga mag-aaral at maibsan ang gastusin ng kanilang mga pamilya. Iginiit ng DCPO na patuloy itong magsasagawa ng mga programang nakatuon sa kapakanan ng kabataan at sa pagpapalakas ng ugnayan sa komunidad sa pamagitan ng mga gawaing pang-edukasyon at serbisyong pagkakawang gawa. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Baling naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Tayug, 22 bayan sa Pangasinan, nagdeklara na walang pasok ngayong Biyernes. 21 dito ay all levels bilang pag-iingat sa banta ng Bagyong Inday. Si Grace Acuar sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Umabot na sa 22 bayan at lungsod sa Pangasinan ang nagdeklara ng kanselasyon ng klase bilang pag-iingat sa posibleng epekto ng Bagyong Inday at ng pinagting na Southwest Monsoon o Habagat. Batay sa pinakahuling ulat ng PDRMO, ayon kay Step Miss Lang, ang staff ng Emergency Operations Center, epektibo la 7 na umaga kanina ngayong Hulyo at Jes, suspendido ang klase sa iba't ibang lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga nagpatupad ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas, ang Aguilar, Basista, Binmalay, Bugalyon, Lingayen, Mangatarem, Orbistondo, Bembang, Calasiao, Malasiki, Mapandan, Santa Barbara, Manawag, Mangaldan, San Fabian, San Jacinto, Alcala, Lawak, Asinggan at Rosales. Samantala sa lungsod ng San Carlos, preschool hanggang senior high school lamang ang kanselado ang klase simula alas 12 ng tanghali ngayong araw. Nagdeklara rin ang uminga ng kanselasyon ng klase sa lahat ng antas ngayong hapon bilang pag-iingat sa masamang lagay ng panahon. Ayon kay Ms. Lang, ang pinatutupad na class suspension ay sumasaklaw sa parehong pampubliko at pribadong paaralan sa 22 lokal na pamahalaan maliban sa Santo Tomas kung saan ang kanselasyon ay para lamang sa mga pampublikong paaralan. Pinapayuhan ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga opisyal na abiso ng PDRMO Pangasinan. Ayon pa kay Ms. Lang, mula sa dating white alert status ay itinaas na epektibo kahapon ng alas 8 na umaga sa blue alert status upang maantabayan ang epekto ng Bagyong Inday sa lalawigan ng Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa Kabicola naman, pagbaba ng presyo ng ilang pagkain sa lalawigan ng Albay nakaambag sa pagbagal ng inflation ayon sa PSA Bicol. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni Paul Hapin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Naitala ng Bicol Region ang 7.6% na inflation rate nitong Hunyo 2026 kung saan ang Albay lamang ang nakapagtala ng pagbaba ng inflation sa 5.6%. Ayon kay PSA Bicol Regional Director Cynthia Perdiz, malaking salik dito ang pagbaba ng presyo ng ilang pagkain. Batay sa inilabas ng datos ng PSA, bumilis ang negatibong inflation sa meat and other meat products, partikular ang karneng baboy at sa gatas at iba pang produkto ng gatas at itlog, habang bumaba rin ang inflation sa oil and fats at sa prutas at mani. Bagyaring bumaba ang presyo ng bigas na nanatiling may malaking ambag sa inflation. Samantala, inasa ang bababa pa ang presyo ng karne ng baboy sa Albay dahil sa mataas na supply nito. Ayon kay Rubelda Naldo ng DAB Call, magandang balita ito para sa mga mamimili kasabay ng patuloy na pagbibigay ng intervensyon sa mga hog raisers na apektado ng mababang presyo ng baboy at mataas na halaga ng feeds at iba pang production inputs. Iniyak din ng DAB Call na wala ng bayan sa Albay na nasa red zone dahil sa African swine fever. Ayon kay Irene Mondido, nasa pink buffer zone na ang lalawigan at wala ng aktibong kaso ng ASF na nakatulong sa pagdami ng supply ng baboy at sa pagbaba ng presyo nito. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balik tayo dito sa Metro Manila. Papasukin lang natin itong isang mainit-init na balita. Singil sa kuryente ng Meralco, tataas ang 34 sentimos kada kilowatt per hour ngayong buwan sa report mula kay J-Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
6: Tataas nga na sila ng Manila Electric Company o Meralco ngayong Hulyo. Aray sa anunsyo na lang ko, magmamahal ng 34 centavos kada kilowatt hour ang billing para sa Bonagyo. Dahil ang utility company, kasunod dito na mag-subscription charge at pagpapasa rin na buwis katumbas ito ng 68 pesos kada kwan na kabayang, sa mabayang pangkaraniwang mukosumo ng 2 kilowatt hour. Magdago kito, dahil sa mga patuloy na umasirit ng kanilang gustusin, lalo na bilang kuryente. Para sa Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, sa Publiko.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
4: Balik tayo sa Albay, PBBM Digitalization Drive pinaigting sa Sorsogon sa pamamagitan ng Land Bank Partnership. Magbabalita si Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang digitalisasyon ng mga serbisyo ng pamahalaan at palakasin ang financial inclusion, pinalawak ng Land Bank at ng pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon ang kanilang pagtutulungan upang gawing mas mabilis, epesyente at maginhawa ang paghahatid ng serbisyo sa publiko. Nilagdaan ni Sorsogon Governor Jose Edwin Hamor at Land Bank President and CEO Lynette Ortiz ang kasunduan para sa paggamit ng LinkBiz Portal, ang online payment facility ng Land Bank na magpapabilis sa pagtanggap ng mga bayarin sa pamahalaan. Kasabay nito, pinasinayaan rin ang bagong Land Bank ATM sa Sorsogon Provincial Capital na may cardless withdrawal feature gamit ang Land Bank Mobile Banking app na inaasahang magsisilbi sa mahigit 4,200 empleyado ng pamahalaang panlalawigan at mga residente. Ayon sa Land Bank, suportado ng inisiyatibang ito ang layunin ng Administrasyong Marcos na gawing mas accessible at epesyente ang mga serbisyong pampinansyal sa pamamagitan ng digital transformation. Tinalakay rin ng bangko at ng pamahalaang panlalawigan ang mga proyektong maaaring pondohan ng Land Bank, kabilang ang province-wide sanitary landfill project na magpapalakas sa waste management system ng lahat ng 14 na munisipalidad ng Sorsogon at magsusulong ng mas malinis at mas ligtas na kapaligiran. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balikan natin ang ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Dagupan. May report naman na bibigay sa atin si Ricky Kasipit, higit 10% na pagtaas ng stunting sa Rehiyon 1 na itala noong 2025. Sama-samang pagkilos laban sa malnutrisyon, ipinanawagan ng National Nutrition Council.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ipinabati ng National Nutrition Council o NNC Region 1 ang mahigit 10% pagtaas ng stunting rate o bilang ng mga batang bansot sa Rehiyon 1 noong 2025. Ayon kay NNC Region 1 Officer in Charge Kendall Pildrim Agatan, bate sa pag-aaral ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI, tumaas sa 26.8% ang stunting rate sa rehiyon mula sa 16% sa mga nakalipas na taon. Sinabi ni Gatan na nananatiling malaking hamon ang naturang sitwasyon, lalo na sa pagsasakatuparan ng mga target na nakapaloob sa Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN 2023-2028. Binigyan din niya ang pangangailangan ng isang multifactoral na solusyon sa pamamagitan ng whole of society approach kung saan sama-samang kikilos ang iba't ibang sektor upang matugunan ang suliranin ng malnutrisyon. Isa sa mga pangunahing hakbang na binigyan din ng opisyal ang pagtutok sa first 1,000 days o unang 1,000 araw ng buhay ng isang bata. Aniya, bati sa datos, dumarami ang mga batang ipinapanganak na bansot at lalo pang lumalala ang kondisyon habang umaabot sa edad na 2 taon. Dahil dito, hinikayat ni Gatan ang mga lokal na pamahalaan na higit pang palakasin ang pagpapatupad ng First 1,000 Days Program bilang isa sa mga pangunahing programa laban sa malnutrisyon. Bukod dito, sinabi rin niyang mahalagang isulong ang tutok kay ng Dietary Supplementation Program upang madagdagan ang mga inisiyatibang tumutugon sa suliranin ng malnutrisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Dumako naman tayo sa Visayas, higit 183,000 pesos kabuang benta ng DTI Eastern Summer MSME Week Creatives and Trade Expo 2026. Target sales, nalampasan si Pen Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Umabot sa mahigit 183,000 pesos ang kabuang benta ng DTI MSME Week Creatives and Trade Expo 2026 sa Provincial Capital Labi, Borongan City. Ayon sa DTI Eastern Samar, nakapagtalang 4 na araw na expo ng 182,647 pesos na kabuang benta kabilang ang 4,000 pesos na cash at book sales mula sa trade fair at 78,000 pesos mula sa arts exhibit. Dahil dito, nalampasan ang original na 100,000 peso sales target at nakamit ang 83.05% sales accomplishment, patunay ng patuloy na suporta ng publiko sa mga produktong lokal at sa lumalakas na sektor ng MSME sa Eastern Samar. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Trade and Industry Development Specialist Nelly Alpez na naging susi sa tagumpay ng Expo ang aktibong suporta ng publiko, mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Kinilala ang Aklan Food Products bilang top seller sa food category, habang ang Memento Souvenirs and Gifts ang top seller sa non-food category at overall top seller. Kabilang sa mga produktong pinakatinangkilik ng mga mamimili ang chicharon tarukog, calamansi concentrate at wine, mga delicacy, kakao at chocolate products, herbal products, at ang kilalang salukara ng Borongan City. Nagkaroon din ng market matching sa Eastern Samar State University upang mapalawak ang merkado ng mga lokal na produkto, habang patuloy namang hinikayat ng DTI ang mga MSME na maging FDA compliant upang makalahok sa mas malalaking trade fairs sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kuha naman tayo na report mula sa Mindanao kay Dandy Makarambo ng Radyo Pilipinas Iligan, member agencies ng Regional Statistics Committee 10, sumailalim ng statistical na pag-asanay para itaguyod ang data-driven culture of governance sa rehiyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nakiisa ang Department of Education Iligan City Schools Division sa isinagawang national kick-off ng school-based feeding program and milk feeding activity para sa taong pasukan 2026-2027 na silang Region 10 Showcase Division. Isinagawa ang kick-off sa Santa Filomena Central School, Iligan City. Pinangunahan ni DepEd 10 Northern Mindanao Regional Director Dr. Ruth Fuentes, Iligan City Schools Division Superintendent Dr. Jonathan De La Peña at Iligan City Mayor Frederick Shaw at iba pang mga personahe ng ahensya. Nakaangkla sa temang Creating a Future Where No Child Goes Hungry. Binigyang din ito ang pinagsama-samang pagsisikap at commitment ng ahensya, mga partner agency, LGU, paaralan, magulang at iba pang stakeholders upang itaguyod ang tamang nutrisyon at suportahan ang pang-edukasyon at pangkalusugang pang-udlad ng bawat mag-aaral ng lungsod. Nataon ang paglulunsad ng programa sa pagdiriwang ng National Nutrition Month, nagkatuon sa temang Nutrisyon at Kalikasan, Ating Pangalagaan. Sa ilalim ng school-based feeding program, muling pinagtibay ng Iligan City Division ang misyon na palakasin ang mga serbisyong pangnutrisyon sa mga paaralan at itaguyod ang mas malusog, matatag at mas mahusay na mga batang mag-aaral para sa kinabukasan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, July 10, 2026. Ang ating oras, isang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ako po si John Magol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
14: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
12: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
15: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
12: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
16: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
17: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
18: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
12: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
19: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
22: Araw-araw, no? We use the technologies that are available, yung analytics, yung mga information na real-time, nalalaman natin per port saan yung dapat nilang habulin. At every week, pinupulong ng ating mga pinuno. Minsan kasama ko, madalas yung aking dalawang deputy commissioners na in charge sa collection, pinupulong nila lahat ng port collectors. Ang port collectors ang pinuno ng bawat port natin. Ano? So, bawat linggo, binibigyan namin sila ng pointers kung ano napansin namin sa head office, kung ano dapat nilang pagtuunan ng pansin sa kanilang mga pantalan. Yun ay nakakatulong sa kanila. Nagre-react naman sila positively. Ano? Importante yun, yung management tools to be in place. Ano? Pangalawa, sa tingin ko, talagang dapat dire-diretso lang yung aming pagbabantay sa isa't isa. So that we can continuously be on guard na hindi kami malusutan. Ano ngayon? Doon sa tinatanong paano natin titignan yung bilis ng pagpasok, pagproseso at pagpapalabas ng mga kargamento, doon naman sa pagbabantay na huwag makapasok yung mga bawal, ang lagi kong pinapaliwanag dyan, hindi natin dapat yung balansihin. I don't believe in that. Ano? Dapat maghigpit ka, period. Yung mga bawal, bawal. Wala nang paliwanag kasi once you entertain the idea that you have to balance between trade facilitation and enforcement versus the illegal entry of smuggled items, doon ka na malilito eh. So sa akin, ang utos ko sa lahat na sinusunod naman nila, kapag bawal, period, bawal yan. At panagutin natin yung mga sumubok na magpasok ng mga maling kargamento. At yung pag-tatalima, pag-aruga, at pagtugon doon sa mga hinihiling ng ating mga importers, exporters, gawin natin yung kagad-kagad. Wala akong balancing doon. Do this very well on one hand and do the other task on the other hand. Sabay natin gawin.
23: Okay. Well, Commissioner, speaking of pagpapasok ng mga maling kargamento, nagdeklara na rin po ang BOC ng all-out war laban sa smuggling. Ano po ang mga strategiya ng Bureau upang masugpo po ang mga sindikato na patuloy na nagpapalusot ng mga kontrabando sa bansa, maliban po dito sa mga nabanggit yung management tools, analytics, at pagbabantay sa isa't isa?
22: Ganun din, dalawang bagay din yan. Ano? Bukod sa lagi nating paghihigpit sa mga taon natin, given naman yon, given yung mga utos natin halos araw-araw, 24/7 ang trabaho namin. Ano? Unang-una na malaking pagkakaiba na ginagawa natin ngayon. Ano? At totoong meron ngayong magandang kooperasyon at pagtutulungan yung iba't ibang ahensya. Yung salitang the whole of government approach, hindi yan lip service ngayon. Hindi kaya ng Bureau of Customs na magawa ang trabaho, lalo na sa enforcement side, meaning yung pakikipaglaban doon sa mga smugglers. No? Hindi yan kaya ng Bureau of Customs. Kailangan namin ng iba't ibang ahensya. Halimbawa, ang National Bureau of Investigation. They have the better capability to do the investigation and then the case build-up. Kailangan namin sila. At meron din silang kakayanang magbigay sa amin ng maganda at timely na tinatawag na intelligence na ina-action na namin. Nandyan din ang Philippine National Police, in particular ang CIDG, at nung si General Hansel Maranta ng HPG, Highway Patrol Group, siya rin, dahil personal ko naman kaibigan yan, so nagtutulungan kami yan, at si Secretary John Vic Remulla ng DILG, so importante yon. At ang Armed Forces of the Philippines mismo, si General Branner, yun nga lang, magre-retire na siya, no? So tulong-tulong kami dyan, kasama na rin ang Philippine Coast Guard. Ngayon, gusto ko ma-expand sana to. I will request a meeting with the LGUs na tulungan din kami. Halimbawa, malaki may tutulong ng LGUs eh. Yung mga kumpanya na nagkasala sa ating anti-smuggling laws, dapat wag na nilang bigyan ng permits, business permits, di ba? So, wag nang paulit-ulit yung problema, then we will confront them again, so paikot-ikot. So, again, so bukod sa mga ginagawa na natin araw-araw, yung pakikipagtulungan ng iba't ibang ehensya na timely at wala kaming hulaan sa isa't isa, importante yun. Kaya effective, makikita nyo sa mga balita, joint operations between POC, NBI, DILG, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy yan.
0: Speaking news, sinabi nyo na yun sa LGU, no? Yung katulad ng mga nakikita, ng mga mangingisda na may nakalutang sa ganito, at least nare-report nila na it turns out na mga droga pala yung mga yun. Ano? So, malaking tulong yun.
22: Buti asikweng nabanggit nyo. Kasi, modesty aside, napakahigpit ngayon ng ating mga international ports. Ano? Again, nagpapasalamat ako sa mga tauhan natin sa Bureau of Customs, lalong-lalo na yung aming enforcement at intelligence groups. Ano? Kahit yung mga smugglers, nag-iisip sila din ng ibang paraan. Paano sila makakalusot? Kung mahigpit sa mga pantalan, ang ginagawa nila ngayon, yun nga, itinatapon lang nila. Pero may mga trackers yan eh. Itinatapon nila yung illegal drugs sa dagat at may pipick up niyan. Kaya lang, dahil nga may mga mamamayan na rin na nagtitiwala sa pamahalaan, isinusumbong nila ito sa mga local officials. At to be grateful sa mga iba't ibang ahensya, ang police halimbawa at ang Coast Guard, dali naman nilang hinuhuli yun. Ano? Yes. So maganda ngayon yung kooperasyon ng gobyerno at yung mga mamamayan natin.
0: So, Commissioner, no, bilyong-bilyong pisong halaga nung yun nga, illegal na droga at iba pang smuggled goods yung nasamsam ng BOC ngayong taon. Nakakalahati pa lang tayo, ano? Mm-hmm. Ano po yung masasabi ninyong pinakamalaking hamon ngayon sa paglaban sa smuggling, lalo na sa paggamit ng mas makabagong paraan ng mga sindikato? Katulad nga, nabanggit ninyo na yung mga illegal drug traders, meron silang tracker doon sa mga tinatapon lang nila sa dagat ng mga ganung items.
22: Alam nyo, Asek, maraming pera ang mga smugglers. Sindikato yan. At malaki ang kinikita nila dito sa mga illegal nilang ginagawa. No? Ang malaking hamon na meron naman na tayong solusyon. Ang malaking hamon ay kung paano ba talaga mapapanagot hanggang dun sa mga totoong may-ari ng puhunan. Sino ang mga nasa likod? Sino ang mga financiers, operators, at protectors? Sino ang mga tumutulong sa kanila? Kailangan yan ang mahuli natin. Hanggang di natin nahuhuli yon, tuloy-tuloy lang to. Kasi kahit mahuli natin yung billion-billion nila, as of today, mahigit 40 billion na yung nahuli ng BOC when we started July 2025, ano? More than 1,090 successful operations na nagawa namin, yielding to 40 billion plus worth of smuggled goods, ano? Ngayon ganito. Ang solusyon naman diyan, nung nakaupo pa si present ombudsman Boying Remulla ng dating Secretary of Justice, tinanggap natin na yan ang pinakamalaking hamon. Paano natin mapanagot at mananalo sa korte? So yung sinasabing certainty of conviction, tinanggap namin yan. So ang solusyon dyan, sa simula pa lang, kailangan nagtutulungan na ang National Prosecution Service, yung mga piskal ng DOJ, at ang NBI for the investigation. Kahit very soon, hopefully within the month, magpipirmahan ang BOC, NBI, NPS, of course, DOJ yan at Department of Finance, pag nagpirmahan niya, magiging institutionalized na ang pagtutulungan ng tatlong ahensya upang sa case build-up pa lang, investigation, hanggang filing of case, prosecution, mas malaki ang chance nating manalo sa kaso. Therefore, mahagip natin yung mga talagang nasa likod, hindi lang yung drivers, yes, para matigil talaga ito.
3: Okay. Well, Commissioner, maliban doon sa nabang muna cooperation with the NBI, the DOJ, the National Prosecution Service, and with the BOC, ano pa po sa tingin ninyo ang kailangan palakasin ng BOC para po tuluyang mabawasan ang pagpasok ng mga kontrabando sa bansa sa kabila po ng mga matagumpay na smuggling operations?
22: Josh, ang usapan namin talaga at kasunduan ni President Bongbong Marcos, ano, ang magiging legasiya niya para sa bansa ay isang modernong Bureau of Customs. Ang kadahilanan dito ay ito. Kailangan ma-fully digitalize natin ang lahat ng proseso sa customs. Meaning yung submission of documents, pag-compute magkano babayaran, pag-release ng mga kargamento, fully automated na yan dapat. Para kang pumunta ng banko sa ATM, meron ka lang pipindutin doon balance inquiry, payment, deposit, or withdrawal. Dapat yan ma-modernize. Ngayon, pag na-modernize natin ang lahat ng proseso sa Bureau of Customs, 100%. Hindi po pwedeng 80%, hindi po pwedeng 95%. Pag may discretion, may problema. Nandun ang pagkakataong gumawa ng kalokohan. So, kapag na-fully digitalize natin ito, yung tinatawag natin full digital transformation of the Bureau of Customs, yun talaga ang magpapatigil sa problema natin ng buong bansa sa Bureau of Customs.
3: Okay.
0: So, sir, kasabay din po nung nabanggit na modernization at saka digitalization, ay kailangan pang mag-level up ang operasyon ng BOC. Paano po makatutulong itong digitalization sa pagpapabilis ng customs clearance habang pinipigilan yung corruption at smuggling? Kasi sabi nyo nga, yes, dapat fully digital na siya, so wala na masyadong interaction ng mga tao.
22: Dapat yun, asikawin ganito. Pag full digitalization, again, i-visualize natin, parang banko. Pag pumunta ka sa ATM, familiar naman lahat ng ating mga kababayan dyan. Meron kang ATM card.
3: Yes.
22: Wala kang kausap na taga-banko. Ganun din dapat sa customs. At sa ibang bansa, ganun na ngayon. Kailangan maghabol na tayo eh. Naiwanan na ang Pilipinas dun sa global standard kung ano ba dapat ang Bureau of Customs. Dapat, wala ka nang kausap. Puro digital transaction na. Meron ka nalang kausap sa banko kapag yung ATM card mo naipit, di ba? Maghahanap ka ng kausap. Otherwise, generally, wala ka naman kausap eh. We can do that also. And the technologies are available. In our case, we are now exploring the Singaporean technology in a private-public partnership approach na baka matatapos na natin finally ito. Ngayon, ipaliwanag ko lang si Kweng Diyos. Ano? May nagtatanong bakit halos isang taon pa bago mangyari yan. Ang sagot dyan, meron kasi tayong procurement process. Unlike in the private sector, pwedeng bigla-biglaan yung instant utos dyan eh. Tayo may susundin tayong proseso. Meaning transparent, competitive, at lahat ng magagaling, maglaban-laban sila, sisiguro din naman natin mangyayari yan. Napakita naman namin yan nung ibinibenta natin, ino-auction natin yung mga mamahaling mga sasakyan. Ano? Naka-Facebook, YouTube live yan. So, gagawin natin yun. So it takes time, give or take 10 months to 1 year, magagawa na natin yung commitment natin, ma-digitalize ang ating Bureau of Customs.
3: Okay. Commissioner, ito, tanong ng ating mga kababayan ito dahil hindi rin lingid sa publiko na kahit saang ahensya ay meron talagang hindi maiwasan na may mga tiwaling tauhan. Kumusta po ba ang Bureau of Customs sa ngayon?
22: Ganito yan. Hindi pa tayo tapos doon. Of course, hindi naman tayo mambobola. Natapos na yung problema, no? Subalit, nakakakita na tayo ng magagandang improvements, ano? May mga pagbabago na, no? Kinukumit naman natin, tuloy-tuloy lang yung ating gagawin upang maging mas malapit tayo dun sa ideal situation na halos wala na yan. Again, ang solusyon dyan talaga, digital, yes, processing, the full digital transformation of the Bureau. Ngayon, habang inihintay natin yan, tuloy-tuloy ating paghihigpit, tuloy-tuloy na ating pinananagot yung ating mga tauhan. I'm not happy with my former decisions, but I had to do that. We had to remove people. Nagtanggal na tayo ng mga tauhan na napatunayan natin may mga pagkakamali, matataas na opisyal, mid-level management, mga ordinary tauhan, marami na tayong kinasuhan na rin. Ano? At hopefully, tumigil na sila doon sa pagsubok na gumawa pa ng mga mali. Ano? Ngayon, gusto ko lang ibalita na natutuwa rin naman kami. When we took over, July last year, ang customs ay nasa nangunguna sa listahan ng ARTA,
3: yes,
22: na most complained agencies, okay, di ba? Number one, number two, number three, doon lang umiikot ang customs, ano? But nung bandang Disyembre na, naging number 10 na lang ang customs.
3: Wow.
22: Natutuwa kami. At sa ngayon, wala na kami sa listahan.
16: Wow.
3: Wala, congratulations. Na
16: listahan, major accomplishment.
3: Yes.
22: Yes, o natutuwa ko dahil kahit papano, no? But hindi naman ibig sabihin wala nang problema.
3: Mm.
22: Marahil may problema pa rin. Subalit, nabigyan na namin ng paraan kung paano namin mapapakinggan at matutugunan, ma-aksyonan yung mga problemang ibinibigay sa amin ng mga ipinupukol sa amin ng mga publiko.
3: Ang laking improvement to na from 1 to 3rd division, tapos I mean, yeah, possession, top three. Yeah. Ngayon, wala na kayo sa listahan.
22: Wala na.
16: Ano kaya yung top one
22: yan? Yun lang.
16: Sige, patuloy na lumalawak ang kalakalan ng Pilipinas sa ibang bansa. Paano naman, sir, ninyo binabalanse yung pagpapabilis ng trade facilitation habang nananatiling mahigpit ang border protection laban sa smuggling at iba pang illegal na aktibidad?
22: Mm-hmm. Yung nga po, asekweng, ano, ang lagi kong pinapaliwanag, again, huwag na naming balansehin yung trabaho na yan. I'm not a believer of this balancing act. Sa akin, dalawang trabaho yan. Tuloy-tuloy ang paghihigpit, bawal ang agricultural smuggling, bawal ang undervaluation, misclassification, all those forms, all those techniques para dayain ang ating pamahalaan, bawal yan. Walang rationalization. On the other hand, lahat naman din ng illegal drugs, lahat. So, gawin nila ng tama to, mahigpit to, gawin din nila ang collection, trade facilitation, tama, gawin namin sabay yan. Somewhere along the way, magdudugtong yan.
3: Okay, and that's good to hear. Well, marami pa tayong pag-uusapan, kasama pa rin si Bureau of Customs Commissioner Arielle Pumuceno sa pagbabalik na ang Bagong Pilipinas ngayon.

0: Babalik ang bagong Pilipinas ngayon. At sa patuloy ng ating talakayan hinggil sa mga nagawa ng Bureau of Customs sa nakalipas na taon, Commissioner, muli ninyong iginiit ang one-strike policy para sa mga tiwaling kawani ng Bureau of Customs. Ano po ba yung mensahe ng pamunuan sa mga empleyado ng BOC, maging opisyal o sabi nyo nga, mas ma-ordinaryong empleyado? Gano'n po ninyo kahigpit ipinatutupad ang inyong policy na one?
1: Tauhan ng mga tauhan natin sa Bureau of Customs na hindi yan pronouncement lang. We've done that. At mahaba na yung listan ng mga taong pinanagot natin. Ano? Inulit ko lang yung announcement. Kasi naman dapat napakalinaw naman talaga sa ating lahat, lalo na sa ating Bureau of Customs, na yung binabantay natin dun tong pera, hindi namin pera kasi yan eh. Pera yan ng bansa. So dapat lang talagang pangalagaan natin yan at walang second chance. Kapag malinaw yung pagkakamali, alam mo naman yung trabaho mo, no? So, pag nagbigay ka ng second chance, lahat hihingi na ng second chance. Lahat na magkakamali. So, yung one-strike policy is a minimum obligation that we have to do in the Bureau of Customs. Again, because we have to protect the interests of the Republic dahil pera to ng bansa. Kung pera ko to, baka ibang usapan, no? Mahaba pasensya mo siguro, yes. Di ba? Pero hindi naman natin pera to. At alam naman natin, na nangungutang ang bansa para mabuo yung buong budget, then kukupitan mo pa yung pera ng bansa. So malaking, ano yan, kumbaga mortal sin yun.
2: Yes.
1: So we have no choice. Okay. And taon na ako, no? Kakaisang taon ko lang, I started July 1. So malinaw na sa mga kasamahan ko, at again, nagpapasalamat ako. Maganda naman yung kanilang response that we are serious in reforming and transforming the Bureau of Customs. Again, bili ni Presidente Bongbong Marcos, when I took my oath, dalawa, get the proper collection and good governance. Pangako ko yan ang personal at yan ang gagawin ko habang ako ang commissioner.
2: Okay. Well, Commissioner, ito nabanggit mo na ito kanina pero we just want to confirm and reiterate, mayroon na po ba mga opisyal o kawani ng BOC na nasampulan itong one-strike policy? Ano po yung maaaring maging aral dito para po sa iba pang empleyado ng ahensya?
1: Dapat gawin na natin tama. Nakaisang taon na ako rito, hindi na ako dapat hulaan kung ano yung gusto kong gawin at kaya kong gawin. Ano. Again, hindi naman sa parang mayabang tayo. Siniseryoso ko lang talaga yung pangako ko sa Pangulo at pangako ko sa bansa. When I took my oath, nagagawin ko lahat ng kayang gawin para sa pagbabago ng Bureau of Customs. So huwag na kami maghulaan. Ano. At mahaba na yung lista, hindi bababa sa 20 yung mga natanggal natin at ilan doon mga kinasuhan pa natin. Ano
0: ito, mga regular employees?
1: Yes. Unfortunately, iba presidential appointees also. Yung iba regular employees. Sana tama na yung lista na yun. Medyo malinaw na yung mensahe. Ano? Dapat makafocus na kami in sustaining, dapat tuloy-tuloy yung magandang performance ng Bureau of Customs. Again, ipinagmamalaki ko dahil I owe it to everyone who's all doing their best para mapagandang performance. As of today, ang sobra naming nakolekta is 11.47 billion. Hindi to pasang awa. Hindi to 1 million, 2 million. 11.47 million surplus will mean a lot.
0: Billion.
1: Yeah, that will translate. Ito ay magiging para sa programa ng mga pagtatayo ng eskwelahan, yes, pambili ng gamot, and all those support that the government can do for the communities. Malaking bagay.
0: So, Commissioner, no, inilunsad din po ng BOC yung isumbong kay Commissioner platform para mahikayat yung mga taong gustong magbigay ng impormasyon mula sa publiko. Paano po ninyo sinisiguro yung pagiging confidential nito at syempre yung kaligtasan ng mga magbibigay ng impormasyon laban sa mga smugglers at tiwaling opisyal?
1: Maganda naman yung sistema kasi direkta to mismo sa opisina ko. Nung malaman namin na maraming mga kababayan natin na nagre-reklamo laban sa BOC, lalong-lalo na when we took over, ang sumalubong sa amin yung balikbayan boxes issue.
0: Oh, yes.
1: Yung mga kababayan ba natin OFW na nag-ipon ng kanilang mga ipampapasalubong sa mga mahal nila sa buhay dito sa Pilipinas, nag-ipon sila pero pagdating dito ng balikbayan boxes sila, iniwanan ng mga kumpanya doon sa pier at ang sinisisi Bureau of Customs. Kaya nabuo itong isumbong kay Commissioner upang mapakinggan sila, nagpapasalamat, yung iba nagpupunta pa sa opisina, yung iba naman kami nagpupunta sa kanila. Karamihan na reklamo kasi balikbayan boxes talaga. Accreditation, yung corruption nasa pangatlo, yung mga humihingi ng pera. Pero sana pwede kong banggitin pagkakato. Marami tayong mga kababayan na luloko, halimbawa eh. Nung love scam, kasi pumapasok din niya sa isumbong sa isumbong kay Commissioner eh. Magkakaroon sila ng kakilala through the internet, social media, and then magkakaroon sila ng parang pagmamahalan, di ba, relasyon, and then padadala siya sa umpisa ng pasalubong from abroad, and then pangulang pangatlo, sasabihin sa kanya, kawawang Pilipina, madalas Pilipina, meron naiipit na kargamento sa customs na may lamang mamahaling jewelry or may pera, at ang sinasabi, kailangan silang bigyan ng $1,000, yun ang normal, $1,000. Okay. Baka sa sinasabi ko na ngayon, maggawin nilang $900 na lang. So magpapadala naman yung umaasat, nagtitiwala ng Pilipina, dun sa foreigner, papadala dun sa, magaling din eh, GCash, hindi mo matitrace basta-basta. Okay. Binabanggit ko to dahil marami ng ganito na isumbong kay Commissioner na nakikita ko. So dapat, huwag basta-basta magtiwala yung love story lang, magiging love scam.
2: Okay. Well, ito, Commissioner, balikan ko lang yung smuggling. Ano. We admire yung inyong pong commitment sa pagbabago sa reforma ng BOC. Pero ano pong mindset ninyo? Personally, kung sakasakali man na, kasi hindi birong halaga yung nawawala sa bansa. At nabanggit nyo nga po, with this year, 11.47 billion yung inyong nalampas o lumampas na sa inyong target. Pag malalaking tao na yung involved, ano pong mindset ninyo sa ganung kaso?
1: Oo, kasi ganito yan eh. Maliit na krimen, malaking krimen, pareho lang yan eh. Pag pinayagam may maliit, lalaki yun. Pag naman natakot ka sa malaking krimen, hindi mo na ginagawa yung tungkulin. Ano? Medyo pangit pakinggan to. No? Hindi naman tayo natatakot makipagbanggaan sa kanila. No? Dahil hindi naman ako mag-isa. Again, kasama natin ang maraming ahensya ng pamahalaan. At sa tingin ko naman, ang publiko naman ay humihingi na ng tama dapat na gawin tayong lahat sa pamahalaan, gawin natin lahat ng magagawa natin upang gawin yung tama. So, malaki, maliit yung binabangga natin. Tuloy-tuloy lang tayo dyan. No? In fact, alam ng marami sa opisina ng customs ngayon, pinapahuli namin yung mga naiuulat na merong smuggling operations. Hindi ko na tinatanong sino nasa likod. Malalaman na lang namin later on kung sino yun.
0: So sir, ano naman po yung update doon sa inilunsad na IMBOC movement? Paano nito nabago yung kultura sa loob ng ahensya para matiyak yung integridad at pananagutan ay actual na naisasabuhay sa araw-araw na serbisyo ng mga tauhan ng BOC?
1: Tama, Asekweng, ano? Yung pagbabago kasi, merong pagbabago sa level ng mismong kabuuan ng Bureau of Customs. Ano? So balit naniniwala ako na at kasama yung aking leadership team, ano? Na dapat ibaba natin sa level ng ating mga tauhan yung kagustuhan nilang magkaroon ng pagbabago. Siyempre, dapat maipagmalaki nila yung taga-Bureau of Customs. Dahil tanggapin na natin, and even me, when I accepted this job, alam ko naman, madudungisan yung pangalan namin dyan. Mapuputikan ka dyan, customs. Eh. Lagi masama ang impresyon. So, kaya lang, hindi natin dapat isuko yung pag-asa na kaya naman talagang magkaroon ng pagbabago sa level ng personal at individual. Ano? Yung IM movement, yun yung purpose nun. Ang ibig sabihin nun, yung mga tauhan natin, yayakapan nila itong panawagan natin na magkaroon na ng integrity commitment. Sa akin ang integrity, lagi yung pinaliliwanag yan. Maraming ibig sabihin ng integridad. Sa akin, ang ibig sabihin yan, tuwing Lunes, nanunumpa tayo sa ating sarili, sa ating mga kasamahan sa trabaho, at sa bandila natin, ibig sabihin sa bansa natin, tuparin natin yon. Pangalawa, yung accountability, marami rin ibig sabihin yan. Ako, ang paliwanag ko dyan, ang accountability, ang ibig sabihin yan sa aking mga tauhan, kung ano decision mo, ano ang action mo, sagot mo yon. Pag gumawa ka ng mali, hindi mo pwedeng sabihin bilang excuse na nautusan ka na yung boss. Hindi excuse yon. Dalawa mangyayari, pag tinuro mong boss mo, dalawa kayong makakasuhan. Kahit ituro pa ng boss mo, yung boss niya, pare-pareho kayo makakasalan. So, ang akin, ang accountability, dapat malinaw sa aking mga tauhan. Sagot mo kung anong decision mo. Sagutin mo kung anong action mo. Kaya dapat gawin mo lagi tama at legal.
2: Yes.
1: Yung modernization, sagot ko na yun. Hindi ko na inaasa sa aking mga tauhan yun.
2: Ang ganda ng IMBOC movement kasi from top to bottom yung integrity dapat natutupad. Well, marami pong stakeholders at business groups din po ang nakapansin ng positibong pagbabago sa Bureau of Customs, Commissioner. paano nyo po mapapanatili ang momentum na ito? Madibang pwede sa mga nabanggit natin.
1: Una-una, ini-institutionalize natin yung mga partnerships. So the commitment will be there, the processes will still be there kahit hindi na ako ang commissioner. No? Hindi naman perfecto yung grupo natin, namin ngayon. No? Marami rin kami natututunan and we learn a lot from the stakeholders, especially the business sector. Kasama namin sa pirmahan, sa regular meetings, monthly meetings, quarterly meetings, ang private sector. Dahil sila yung unang makikinabang kapag naging maayos ang Bureau of Customs. Magiging mas maganda yung negosyo nila, hindi sila naabuso, at yung kanilang mga taon din makikinabang, lalaking kita nila, mas maraming magiging empleyado sila. So, tuloy-tuloy. No? So, ini-institutionalize namin yung partnerships with everyone, government agencies, and the business sector. Importante yun. At pangalawa, yun ngang digital solutions, technology solutions. Yun talaga ang may pagka-permanenteng paraan upang talagang tuloy-tuloy yung naging pagbabago ng Bureau of Customs. Dahil naniniwala ako dun sa individual level na pagbabago, given naman yan. Subalit kailangan magawa natin yung isang infrastruktura na whether we like it or not, ika nga, yung ating mga tauhan gagawa ng tama. Lagi ko nga binabanggit, halimbawa, pag nasa Subic tayo, nagda-drive ka, takot kang gumawa ng traffic violations.
3: Yes.
1: Because the environment is there. The environment requires you to do the right way of driving.
2: First stop, first to
1: di ba?
2: Go.
1: Oo. Uh-huh. Yung, di ba, traffic light, uh-huh. Sisignal to the left or right, mm-hmm. Mabagal, may limit. Mm-hmm. Paglabas mo ang Subic,
4: wala.
1: Balik sa dati. Di ba? So meaning, we have to create the environment, the regulations, the technology solutions, the infrastructure, na sa ayaw at sa gusto ng ating mga tauhan, susunod ka at gagawa ka ng tama.
4: So sir, ano naman po yung sa inyong pananaw, ano yung pinakamalaking hamon na kinakaharap ninyo ngayon? At paano pa po maasahan ng publiko na susunod, na sa mga susunod na buwan mula sa Bureau of Customs? Kasi sabi nyo nga, talagang nire-reform nyo sila. So hindi na pwedeng tawagin dati na Bureau of Customs itong BOC.
1: Medyo maganda yung pagbabago ngayon. So, tutuloy-tuloy lang natin yan. Ang una nating ikinababahala ngayon, yung mga external factors na tinatawag. Ano, may gera, halimbawa, sa Iran. Ano, naapektuhan yung ating kalakalan. Nagmamalambilihin, kailangan natin babaan ng, di ba, sinuspindi pa natin yung excise tax. So, yung external factors, wala sa control natin yan. Ano. So, habang naghihigpit tayo dito, bumabagal din yung daloy ng mga importasyon, baka magmahal yung bilihin niya na nakakatakot eh. Diba? So isa yan, yung mga external factors. Ano. Pangalawa, yung mga smugglers, nakikita nilang mahigpit kami, syempre yung mga nag-uusap-usap din yan, nagmi-meeting din yan eh. At mas maraming pera yan kaysa sa amin. Diba? So nag-iisip din sila, paano rin silang makakalusot. Kami rin nagpa-plano, kumbaga counter operations. So again, kaya kailangan ko yung tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, including our international counterparts. Yung dalawa na, external factors at yung mga smugglers, pinipilit din nilang maging mas magaling. Halimbawa, ang sigarilyo. Naging mahigpit kami sa ating mga pantalan. As of today, mahigit 10 billion na yung worth ng sigarilyo na uli natin ano? Sa panahon pa lang namin. Ano? At yan ay agricultural smuggling yan. Makukulong kagad yung mga kasuhan yan. Mahigpit kami sa mga international ports. Ang ginagawa naman nila, nagmamanufacture na. Buti nilang masipag din ng PNP, NBI. Nahuli natin, sunod-sunod, sa Tarlac at Pampanga. And then, dahil nahuli natin yun, nagbababa naman sila sa mga hindi international ports. Walang mga BOC doon. At ngayon, yung huli namin nahuli dito sa Maynila at sa Cebu, na napakalaki nito, no? Mahigit 2 billion itong halaga nito. Sa international seas na sila, nagpupuslit, malaking barko, ibababa sa mas maliit na barko. Kailangan naman namin ng Philippine Navy at Coast Guard. Yeah. So mag-uusap-usap naman kami.
2: Okay. Ito, Commissioner, sa inyo pong pananaw, maliban dito sa digitalization at modernization ng Bureau of Customs, katingin niyo po, paano po kaya may pagpapatuloy at mapapanatili itong reforma na ito hanggang sa mga susunod na namumuno? Napag-aaralan po ba na baguhin o magkaroon ng pagbabago sa polisiya para mas pabigatin pa yung mga parusa para sa mga lalabag?
1: Sabay-sabay talaga, Jose. Una-una, dapat matapos namin yung digitalization. Okay. Walong proyekto yon, hindi lang iisa yun. No? Walong proyekto yan ng digitalization. Dapat ma-roll out namin yan. Kaya naman yan. By middle of next year, halos lahat yan naka-roll out na. No? Then may piloting, roll out. Pag in place na yan, ang pangalawang palagay ko na magiging proteksyon ng bansa na maging tuloy-tuloy at huwag matigil, yung mga negosyante mismo, pag naramdaman nila yung ginhawa at yung kagandahan itong bagong proseso, makabagong proseso at moderno, na hindi na sila naapi, hindi na sila kailangan makisama ng mali, at gumaganda din ang kanilang negosyo, dumarami na yung mga tubo nila, sila mismo dapat magalit kapag ibinalik natin sa lumang paraan ang sistema sa Bureau of Customs. Sa tingin ko, yun yung pinakamagandang protection. Panghuli na yung formalization eh. Yung institutionalization, yung memorandum of agreement with the different agencies. Maganda yun. Pero alam mo naman, papel, minsan pinupunit lang yan. Okay, tago mo sa sa cabinet. Wala na yun.
2: Misplaced.
1: Di ba? Kalimutan mo na yun eh. Baliwalayin mo na yun. Okay, gumawa ka ng panibagong kasunduan ng mali. No? Or just ignore that. Ang pinakamalaking protection talaga ng bansa, kapag ang ating mga negosyante, again, ay natutuwa, nakita nilang mas maganda para sa kanila at sa buong bansa, yung isang modernong Bureau of Customs, sila na mismo dapat ang laging humingi na ito ay manatili bilang isang sistema para sa negosyo nila at para sa bansa.
2: Okay. Well, Commissioner, on that note, panghuli na lang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating ngayon.
1: Pagtiwalaan pa ho nila ang ating, pagtiwalaan pa ho ng ating mga kababayan ang pamumuno namin sa Bureau of Customs. Malayo-layo po ho tayo, no? Alam po natin yan. Hindi ko po kayo bubulahin. Natapos ang problema. Subalit, ipinagbilin talaga ni Pangulong Bongbong Marcos sa akin na ireforma ang Bureau of Customs at ating makolekta ang tamang pondo para sa inyo, para sa ating mga programa, makakatulong sa ating mga kababayan. Konting ano pa ho, pasensya. At talagang ginagawa po namin ang lahat. At naniniwala po ako na magagawa po namin yan by 2027 sa bandang gitna. Malaki na po ang pagbabago ng Bureau of Customs.
4: Alright, maraming salamat po sa mga impormasyon ninyo binahagi sa amin. At syempre sa inyong oras, Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Thank you, sir.
1: Thank you, Asik.
2: Thank you, Commissioner.
1: Thank you, Diyos.
2: Bayan, huwag kayong bibitiw, manatili nakatutok. Magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larigador, live, dito lang sa PTV.
5: Lahat tayo nag-aantay ng sagot.
6: Makakabit natin yung mustisya sa paraan ng pag-iimbestiga ng tama. Transparency.
7: Pag wala sa proseso talaga yan, hindi natin talaga siya malalaman anong kaso nila.
8: Meron pa rin katarong at lalabas pa rin katotohanan sa pamamagitan ng paglilitis.
9: So, kung wala namang kamalian na dapat kinakatakutan, bakit magtatago po tayo?
10: Walang pinipili ang mustisya. Dapat mahirap, mayaman, sumataas o mababa. Pantay-pantay dapat.
3: Katotohanan. Pananagutan. Katarungan. Subaybayan ang live coverage ng The Impeachment Trial. On air at sa digital platforms. Dito lang sa inyong People's Television. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go-bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Ano nga ba ang impeachment? Ang impeachment ay isang proseso sa ilalim ng 1987 Constitution upang panagutin ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno kung sila ay lumabag sa tiwala ng taong bayan. Nagsisimula

at ang pagtataksi sa tiwala ng bayan. Ang impeachment ay naiiba sa simpleng kaso sa korte dahil itinakda ito ng konstitusyon upang panatilihi ang katotohanan at katarungan at tiyakin na may pananagutan ang mga pinakamatataas na opisyal ng bayan.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Digital innovations para mapabuti pa ang nutrition research, education at service delivery para sa nutrition ng mga Pilipino ating pag-uusapan kasama si Divora V. Aguila, Planning Officer for ng Food and Nutrition Research for Institute ng Department of Science and Technology. Ms. Divora, magandang tanghali po.
1: Magandang tanghali po, Asikweng.
0: Mamuna
1: sa lahat po ng nakikinig sa programang ito.
0: So mamuna po sa lahat, bakit po mahalaga ang digital transformation sa pagpapalakas ng food and nutrition research services at programa ng DOST-FNRI?
1: Okay. Sa FNRI po, parang hindi lamang po ito catchy phrase, no, yung digital frontier. FNRI moves into digital frontier, no? Smarter data or better nutrition. Hindi lamang po ito catchy slogan, kundi isang malaking shift kung paano natin ginagamit yung technology para sa kalusugan ng bawat Pilipino. Sa amin, crucial ang goal na ito na smarter decision making sa pamamagitan ng digital transformation, mas napapabilis at na-enhance natin ang nutrition research, education, at service delivery. Sinasabi natin na hindi na tayo confined sa traditional ways of doing things. We are now using advanced tools para masigurong better nutrition ang dulo ng bawat data na nakukuha natin. And if there is better nutrition at the outset, maa-assure po tayo ng better productivity para sa bansa. And if there is better productivity, development para sa buong Pilipinas.
2: Okay. Ma'am, pakipaliwanag po, ano-ano po itong mga ICT systems, platforms, o digital innovations na ilo-launch sa darating ng 52nd DOST-FNRI Seminar Series?
1: Salamat po, Sir Joshua. Meron po kaming anim na ilo-launch sa July 16, sa Day 2. Una po dito yung Hunger and Malnutrition Heat Map. Hindi lang ito basta mapa. Ginagamit dito ang Geographic Information System at Predictive Analytics para i-transform yung National Nutrition Survey data into an interactive visual maps. Sinasabi natin na better visualization creates better understanding. So makakatulong ito sa mga policy makers para mapabilis na ma-identify kung aling mga specific areas ang pinaka-apektado ng food insecurity at malnutrition sa bansa para mas maging efficient ang resource allocation natin. Pangalawa yung AINA or Artificial Intelligence Nutrition Assistance. Ito ay isang food recognition app. AI-powered mobile app ito na ginagamit ang food image recognition technology. Picturean mo lang ang iyong pagkain at ang app na ang mag-estimate ng energy at macronutrient content nito. Layunin din itong bumuo ng isang malaking crowdsource Filipino food image database para mas maging accurate ang nutrition monitoring sa ating bansa. Pangatlong platform ay yung MARFEL o yung Mobile Augmented Reality Food Exchange List. Gamit ang augmented reality at interactive 3D model food models, tinutulungan nito ang mga users na mas ma-visualize ang tamang food portions. Sabi ko kanina, dahil better visualization creates better understanding.

0: understanding. Mas mapapadali nito ang portion size awareness at nutrition education para sa lahat. Ang pang-apat po na platform ay yung R&D for NCD. Ito naman po ay isang nutrition management software na ginawa specifically para sa mga registered nutritionist dietitian. Sinusuportahan nito ang assessment at management ng mga diet-related non-communicable diseases sa pamamagitan ng pag-automate ng clinical workflows gaya ng nutrition diagnosis at meal plan generation. Pang-apat po ay yung address or automated diet decoder and recommender system software. Isa itong AI-enabled platform na nag-generate ng personalized diet. Diet plans. Binibridge nito ang gap sa pagitan ng technology at human element sa pamamagitan ng pagbibigay ng adaptive diet recommendations habang pinapanatili ang professional oversight ng mga registered nutritionist dietitians. And then ang huli ay yung enhanced iTrain. Ito ang ito yung ating upgraded e-learning platform. Dinesign ito para ayusin ang mga limitations ng lumang system sa pamamagitan ng pagiging cross-platform or compatible sa desktop at mobile. Mayroon na itong self-paced modules at 5-step certificate procedure para sa professional development ng ating mga health professionals. So, yun po yung anim na platforms na ilo-launch sa ating 52nd FNRI Seminar Series sa Day 2.
1: So, ma'am, paano lang po makatutulong yung mas mabilis, mas maayos, at syempre mas accessible na nutrition data sa pagbuo ng evidence-based policies at programs?
0: Salamat po, ASEC. Ang pagkakaroon ng mabilis at organisadong data ay nagsisilbing bridge o tulay sa pagitan ng scientific research at actual field implementation. Gusto ko pong hiramin yung mantra ng DOST. Lagi po ninyong naririnig na sinasabi ng DOST Secretary na dapat agham na ramdam or science that is felt. So, kinakailangang ma-assure din namin sa FNRI na yung mga scientific evidences, results generated from these studies ay mararamdaman sa grassroots. At ito na po yung isa sa contribution ng FNRI, no? na through these technologies ay maihatid yung serbisyo sa kanila ng mas mabilis at mas efficient.
2: And ma'am, can you briefly explain, ito po nabanggit nyo na anim na platforms, softwares, and applications na ilo-launch ninyo sa 52nd DOST FNRI Seminar Series. Paano po ito naiiba dun sa mga nakagawian na mga hakbang para tugunan yung mga challenges sa nutrisyon sa ating bansa? At paano po mapapabuti ng digital systems and access o ng access ng stakeholders, researchers, policymakers, at communities sa food and nutrition information and services?
0: Unahin ko po, Sir Julius, yung heat map, yung sa hunger and malnutrition heat map. If you will visit the FNRI website, marami po kami doon na results ng National Nutrition Survey, data or printed materials, no, na naka-upload doon. Through the heat map, ginagawang interactive, no, by visualizing in terms of maps yung aling mga lugar sa Pilipinas ang mataas ang malnutrisyon, aling mga rehiyon or provinces sa Pilipinas ang marami ang food insecure. So through visualization, better visualization, mas mabilis na nakikita ng mga policy makers, program planners na kung saan nila pwedeng ilagay ang mga resources kasi itong mga rehiyon at probinsya ang nangangailangan para makarating yung serbisyo sa mga tao. Pangalawa, ang AINA, yung Artificial Intelligence Nutrition Assistance, the traditional way of computing the diet ng na kinakain natin, may traditional way po, no? Manually computing the nutrients content of whatever food that we need to take, no? But through the AINA, by just pipicturan lang po yung pagkain na kakainin, tinutulungan na po nito tayo na malaman kung ano po yung mga nutrients na nakapaloob sa pagkain na yon. So through this digital innovation, mas madaling nalalaman ng mga tao na ito pala ay masyadong mataas sa, let's say, taba, kung kailangan natin magbawas ng taba. Ito pala ay mataas sa mga vitamins at minerals. So, kailangan makakatulong ito sa aking pangangatawan kung kailangan ko ang ganitong mga nutrients pa. Yung R&D for NCDs naman po, no, ang traditional way of talking to or counseling clients, prescribing, let's say, diet, no, or yung mga in a day, ano yung mga kailangan niyang kainin, no? Sa breakfast, lunch, at dinner. Manual po yung pwedeng computing, no? Tedious. So, po pwedeng, nagagawa po yun ng mga nutritionist, pero matrabaho. So, through the R&D for NCD, pinapabilis yung trabaho ng nutritionist. So, ini-empower yung mga nutritionist natin na sa kanilang trabaho para mas marami po silang makounsel. At pag marami silang nakakounsel, mas marami yung mga tao na i-empower kasi na-educate sila ng properly ng mga nutritionist. Yung iTrain naman, through the enhanced iTrain platform, alam natin na kinakailangan ang education should be continuous, no? It's a continuous process. So through the iTrain platform, nagkakaroon ng avenue ang ating mga kababayan para matuto sa nutrition, no? Kailangan lang nilang malaman kung ano-ano yung mga topics na available through iTrain para makapag-enroll po sila doon sa topics na yon. So parang sinasabi lang po natin na through this portal, for as long as you have the connection, infrastructure, you have the minimal gadgets na kinakailangan mong nasa sa iyo para makakonect sa mga digital platforms na to, nai-empower ka to be better informed so that you will have the correct information and apply it to your everyday lives. And ang outset nito, ang gusto natin goal ay better nutrition for everyone.
1: So ma'am, nabalitan din po namin na ang mga makabagong pag-aaral at inobasyon tungkol sa pagkain at nutrisyon ay itatampok sa inyong taon ng seminar series. Marin niyo po bang ibahagi ang mga detalye tungkol dito sa 52nd DOST FNRI Seminar Series at anong mga paksa yung dapat naming abangan?
0: Okay po. So, ang pangatlong mandate po ng FNRI ay tumatalakay sa information dissemination. So, ang FNRI bilang isa sa mga research and development institutes ng DOST, lahat po ng usapin tungkol sa pagkain at nutrisyon ay ginagawan po namin ng mga pag-aaral. So, yung seminar series ay isa sa contribution ng FNRI para maihatid yung mga yearly studies na ginagawa ng FNRI. So, ito po yun. So, yung sa mangyayari po sa July 15 and 16 na seminar series, ang ibibigay po namin sa publiko yung result po ng pag-aaral na ginawa last year. So, ang ilan po sa mga aabangan, yung aside doon po sa latest food product technologies po na nidevelop ng FNRI, yung mga innovation sa nutrition, yung ano ba yung kung masyadong matagal na po ang yung screen time po, effect ng screen time sa nutrition ng na natin, no, sa isa din po yun sa ipapakita at i-share sa publiko. Meron din po tayong undergraduate research competitions, no, sa larangan ng yung mga kumukuha ng nutrition at sa food technology. Tapos ang ito nga po yung sa ICT platforms. Yung sa food systems din po, may mga pag-aaral po on food systems na i-share yung result sa publiko.
1: Yan, so marami pa lang dapat abangan, ano? Maraming salamat po sa inyong oras, Ms. Devera V. Aguila, Planning Officer 4 ng Food and Nutrition Research Institute ng DOST.
0: Marami.
2: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
1: Samahan niyo kami uli sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
2: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
3: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
7: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
10: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
11: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
12: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: 104.
16: The doctors are in. Ang inyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan, pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Isang malusog na araw sa ating lahat. Kamusta na po kayo? Ayan, TGIF na naman. Thank God it's Friday once again. July 10, 2026. Ched Oliva po nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. Bago ang ating health case, alamin muna natin ang paghahanda ng ating pamahalaan, partikular ang Department of Health o DOH, kaugnay ng bagyong Inday na sinasabi nga na maghahatak ng habagat ano, hanggang bukas. At pasalamat na rin tayo at bahagya pa itong humina pero mataas pa rin po ang panganib ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Makakasama na natin na agad, ano, hindi na natin papatagalin pa sa kabilang linya ng komunikasyon, si DOH Metro Manila Center for Health Development Regional Director, Dr. Lester Tan. Magandang hapon po, RD. Welcome back po rito sa ating programa at sa ating himpilan.
17: Magandang hapon po at maulang hapon, Ms. Ched Oliva. At sa mga tagapakinig po at tagapanood.
15: Yes po, RD, inyong pong kagawaran ay nagdeklara na nga nitong Code White Alert. Ano po ba ang ibig sabihin nito at ano ang mga nakapaloob dito?
17: Tama po, nito pong nakaraang Miyerkules, ang Department of Health po ay nagdeklara ng Code White Alert bilang paghanda po ito at pagtugon sa mga posibleng epekto po ng bagyong Inday. Doon nasabi nyo nga po na hindi diretsong tatama sa Metro Manila, subalit hahatakin ito ang hanging habagat na magpapaulan sa ating region. So sa ilalim po ng Code White Alert status, no, naka-alerto po ang ating mga DOH Operation Center dito sa Metro Manila. 24/7 po na-alerto yan, may mga ka-duty po tayo para po sa mas mabilis na pagtugon sa mga apektadong komunidad kung meron man po. No? At ito pong operation center na ito natin dito sa DOH Metro Manila at maging sa ibang DOH regional offices din po at sa central office, no, ay patuloy po nakikipag-coordinate sa ating Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council at sa Office of Civil Defense, NCR, at maging sa lahat po ng local government units, 17 po yan na local government units dito sa Metro Manila. So may mga kanya-kanya din po sila mga Disaster Risk Reduction and Management Offices, no? So sila po ang ating counterpart sa mga lokal na pamahalaan at close ang coordination po natin sa kanila. So kapag naka-white alert po, handa po ang ating mga DOH hospitals na tumugon sa mga anumang pangangailangan po ng ating mga komunidad at local government units, magpadala na po ng mga emergency response teams kung kinakailangan. At handa rin po silang tumanggap ng mga referral, ng mga emergency referral ng mga pasyente kung kinakailangan po.
15: Mm-hmm. RD, ilang pong DOH hospitals, more or less, at iba pang health facilities dito sa NCR ang naka-full alert at handang tumugon sakaling magkaroon ng pagbaha o iba pang emergency?
17: Opo, sa ilalim po ng Code White Alert po, lahat po ng DOH hospitals natin dito sa Metro Manila, 20 po ang ating DOH hospitals dito sa Metro Manila na handang tumugon kung kinakailangan po, no, para sa mga emergency response. At maging po ang ating nabanggit ko kanina, ang 17 LGUs po, no, may mga disaster service reduction and management offices po sila. Lahat po sila ay handa ring tumugon sa ating mga kababayan. At kung napapansin po ninyo, nabalitaan rin natin po, no, ang ating pong Metro Manila Disaster Service Reduction and Management Council, pati ang Metro Manila Council sa pamumuno po ni Mayor Francis Zamora ay parati pong nagpupulong para pag-usapan po yung mga paghahanda para sa bagyo at habagat.
15: Mm-hmm. Ano-ano po yung mga medical emergencies o medical supplies, gamot, emergency equipment at disaster response assets ang naka-preposition na po o naipuesto na sa mga hospital at health facilities, RD?
17: Opo, ang ating mga ospital naman po ano ay kompleto po 'yan sa mga gamot, no, sa mga emergency supplies, no, mga pang-pangsagot sa mga emergency needs ng ating mga kababayan, at ang mga DOH hospitals po ay laging nakahanda, maging ang ating mga local government units po ay handa rin po. Kami po sa DOH Metro Manila, no, ay tumutulong din po sa ating mga local government units. So ito pong nakarang Hunyo, no, bago pa dumating ang mga bagyo, ay nagbigay na rin po kami ng karagdagang mga gamot sa ating mga local government units. Ito po ay augmentation lamang sa kanila, sa kanilang mga stocks, no, tulad po ng mga gamot para sa leptospirosis, no. At nakahanda na rin po yung mga ospital natin, yung kanilang mga hemodialysis units, if ever man po, no, na tumaas pa yung kaso natin ng leptospirosis at mga ilangan ng mga hemodialysis yung mga pasyente. So yan po ang ating mga paghahanda, pati po kung magkakaroon ng mga malulubhang sakit, no, mga pneumonia, halimbawa mga injuries, no, if ever yung mga supplies po natin para tumugon sa mga ganitong sakit ay nakahanda rin po.
15: Mm-hmm. Paano naman po sinisiguro ng DOH na tuloy-tuloy pa rin ang serbisyong medical kahit magkaroon ng malawakang pagbaha, brownout o hirap sa transportasyon?
17: Opo, ang ating pong mga DOH hospitals ay may mga contingency plan po sila, no, may sapat po silang mga medicine at medical supplies at mga health workers para tumugon, at meron din po mga generator sets ang ating mga ospital, no, kung sakali po magkaroon ng mga power interruption. So patuloy po ang ating mga koordinasyon din sa mga lokal na pamahalaan at pagpapayo po natin sa ating mga kababayan.
15: Mm-hmm. Sa pagkakaroon naman po ng go bag, bakit po kaya mahalaga na meron ito, lalo na yung bawat pamilya? Ano rin po yung mga sinasuggest ninyong mga laman nito pagdating sa kalusugan at first aid, RD?
17: Opo, noon napakahalaga ang bawat pamilya po ay mayroong go bag sa kanilang mga tahanan upang maghihanda po sila kung sakali man na lilikas sila at pupunta sa mga evacuation centers. So pinapaalala po natin na ang pwede pong ilagay sa mga go bags yung pong mga halagang dokumento nila, mga gamot, no, mga maintenance drugs, kasi importante po yan na ma-maintain at mainom nila yung kanilang mga maintenance medicines. Mga damit po at pag malinis na tubig, no, at saka mga pagkain at saka flashlight, no, battery, at mahalaga din po na meron silang first aid kit, no. So importante po rin 'yan. Ang pwede pong laman ng first aid kit yung pong alcohol, bandage, pwede rin pong povidone iodine, ointment para sa sugat, medical tape, pwede rin may gunting o face mask, no, para po makaiwas tayo sa paghawakan ng mga sakit. At pwede rin po magkaroon sila ng disposable gloves kung kinakailangan. So mahalaga po na makompleto po nila yung laman ng go bag nila kung sakaling kailangan nilang lumikas po.
15: Pagdating naman po sa mga evacuation center, ano po yung mga health protocol para maiwasan yung pagkalat ng mga sakit sa ganitong klase po ng mga lugar?
17: Po sa mga evacuation centers po natin, no, napakahalaga po na siguraduhin po na mayroong malinis na tubig, kasi gusto po nating maiwasan, no, yung mga wild diseases, no. Maging yan po ay sa evacuation center man o sa mga komunidad, ang binabantayan po natin kapag may mga bagyo o may habagat at may mga pagbabaha at panahon ng tag-ulan, pinapabantayan po natin yung wild diseases po na tinatawag. Ano po ba yung wild diseases? Ito po yung mga waterborne diseases, yung W, no, sa diarrhea at cholera. Kaya po sa mga evacuation center, importante po na meron silang malinis na tubig, no, na inumin pinapakulaan po yung mga tubig bago inumin at guliin din po maghugas parati ng kamay, no? Gumamit ng sabon at malinis na tubig bago kumain. At isa pa po, no? Yung pong influenza-like illnesses, ito po yung mga tangkaso. So sa mga evacuation center man o sa komunidad, sa bahay, importante po na ugaliin ang respiratory hygiene, no? Takpan po ang bibig at ilong, no? Gamamit ng panyo, tissue kapag uubo po o babahing. Pero kung may naramdaman na pong sakit, inam po na medyo ma-isolate po muna sila at huwag muna makihalubilo sa ibang tao, no? Yung L po, no, ng wild diseases, yung pong leptospirosis, gusto po nating maiwasan iyan. So maimportante po na huwag lulusong o magtatampisaw o maglalaro sa baha, no? Lagi nating nakikita na may mga batang naglalaro or naliligo pa sa baha. So huwag, pagbawalan po natin sila. Kung hindi naman po maiwasan na lulusong sa baha, gumamit po tayo ng bota, no, para maproteksyonan po yung ating mga paa. Pero kung talagang nakalusong sa baha, walang protection ang paa, importante po na magpakonsulta na sa health center, sa doktor, para po sila ay maresetahan ng gamot na prophylaxis para sa leptospirosis. Mm-hmm. Yun naman pong letter D ng wild dengue, no? So gusto din po natin maiwasan yung dengue, kaya po kami po sa Department of Health pinapaalalahanin po natin yung ating mga kababayan na sundin yung strategy natin na taob, taktak, tuyo at takip, no? So para mabawasan po yung mga lamok na nagdadala po ng dengue. So yan po ang ating mga paalala. Mm-hmm. Ma'am Che.
15: Ayun po. Mm-hmm. Ayun, yung wild diseases na lumalabas tuwing panahon ng tag-ulan, waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue. Panghuli na lang po, RD, ano ba yung pinakamahalagang mensahe ninyo sa ating mga kababayan para mapanatiling ligtas at malusog sa gitna nga nitong banta ng bagyong Inday at Habagat?
17: Opo, ang lagi po nating paalala sa ating mga kababayan ay lagi pong maging mapagmatsyag, makinig sa mga otoridad, makinig po sa ating mga balita, no? At sundin po yung mga otoridad, no? Kung kinakailangang lumikas, ay lumikas na po tayo. Kung kailangan lang po sa mga evacuation centers, no? Sundin po natin yung mga payong nabanggit po natin kanina para maiwasan po natin yung mga wild diseases. At of course, panatilihin po nating malusog ang ating pangangatawan sa pamamagitan po ng pagkain ng mga masustansyang pagkain, no, mga gulay, prutas, at tayo po ay mag-ehersisyo, no, tamang pagkain, ehersisyo, at disiplina po sa katawan sa pamamagitan po ng pag-iwas sa paninigarilyo at pag-vape, no. Yun po ang ating mga payo sa ating mga kababayan.
15: Maraming salamat po sa binigay niyo uling pagkakataon dito sa programa para po mabigyan kami ng mga paalala at mahalagang impormasyon patungkol nga sa pag-iingat natin kapag may ganitong sama ng panahon. Hanggang sa muli po, ingat kayo at isang magandang hapon, RD.
17: Salamat po, ingat din po kayo.
15: Yan nga po si Department of Health, Metro Manila Center for Health Development Regional Director, Dr. Lester Tan.
16: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
15: 17 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Ngayon naman ay kuha tayo ng mga pag-uulat patungkol pa rin sa ating binabantayang bagyong Inday na humahatak nga ng habagat. Ito, report mula sa Radyo Pilipinas, Iloilo, 1,307 na pamilya apektado ng masamang panahon sa Antique. Si Hope Torrechante ang may dala ng balitang yan.
18: Radyo Pilipinas report. Sa datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Antique, as of 8 a.m. ng July 10, nasa 1,307 na pamilya o katumbas ng mahigit 3,000 katao ang naapektuhan ng masamang panahon sa apat na bayan sa lalawigan. Pinakamaraming na italang apektado sa bayan ng Barbasa na may 1,285 na pamilya. 10 pamilya naman ang apektado sa Tobias Fournier, 8 sa bayan ng Kulasi at 4 na pamilya sa Aninii. Ayon kay Mr. Broderick Rain, hepe ng PDRRMO Antique, Bumubuti na ang lagay ng panahon sa lalawigan, ngunit mahigpit pa rin binabantayan ang sitwasyon. Nakahanda rin ang PDRRMC na itaas sa red alert mula blue alert ang status ng Emergency Operations Center kung may pagbabago sa lagay ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
15: Balik tayo dito sa Metro Manila. Dako tayo sa kinaroroonan ni Mary Ann Bastasa. Bilang ng mga pamilyang apektado ng bagyong Inday at Habagat, higit 57,000 na ayon sa DSWD.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Ched, umabot na nga sa 57,316 na pamilya o higit sa 248,000 ng mga individual ang apektado ng mga pag-ulang dala ng bagyong Inday at ang pinalakas na habagat. Sa ngayon, kabilang sa mga apektado ay ang Central Luzon, Western Visayas, Negros Island, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao, Sacsayhuaman at ang Barm. Aabot na rin sa halos 2,000 pamilya ang inilikas sa mga evacuation center. Kaugnay nito, tuloy-tuloy ang paghahatid ng tulong ng DSWD na mula pagkahapon hanggang Biyernes ay nagpapatuloy na sa loading operation ng family food pack sa iba't ibang field office bilang relief augmentation para sa mga lokal na pamahalaan kabilang na itong Sultan Kudarat na nauna nang naapektuhan ng habagat. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak agad ang paghatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
15: Sa Southern Metro Manila naman, nakabantay ang ating kasamang si Luisa Erispe. Taguig City, sinuspindi na ang klase ngayong hapon para sa public at private schools mula kinder hanggang senior high school ngayong July 10, 2026.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
20: Sinuspindi na ng lokal na pamahalaan ng Taguig City ang afternoon classes para sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ngayong Biyernes, July 10, 2026. Saklaw nga nito ang mga estudyante mula kinder hanggang senior high school. Batay naman sa abiso ng Taguig LGU, ang pagsuspindi ng klase ay dahil sa inilabas na 12 noon weather forecast ng PAGASA kung saan magkakaroon ng malakas na ulan at hangin ngayong hapon hanggang mamayang gabi dahil sa bagyong Inday at habagat. Bagamat suspendido naman ang face-to-face classes, pinapayuhan pa rin ng mga guro na mag-modular o gumamit ng iba pang learning modalities. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
15: Ito naman sa iba pang balita, Korean Ambassador Lee Sang-hwa ginawa na ng pinakamataas na diplomatic merit honor ng Malacanang si Raquel Bayan sa detalye.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
21: Ginawara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng order of sikat na si South Korean Ambassador to the Philippines Lee Sang-hwa. Ito ang pinakamataas na diplomatic merit honor sa Pilipinas na ipinagkakaloob bilang pagkilala sa mahusay na pagganap bilang diplomat at foreign official sa pagpapalakas ng international relations. Sa ginanap na farewell call sa palasyo, sinabi ni Pangulo Marcos na ang ibinigay na Order of Sikatuna na mayroong ranggong Datu o Grand Cross para sa mga mahalagang kontribusyon nito sa pagpapalakas at pagpapalalim ng strategic partnership at kabuuang relasyon ng Pilipinas at Korea. Pagkilala rin ito sa maraming naiambag na ambahador sa pagtaguyod ng high-level official dialogues at exchange sa pagitan ng dalawang bansa. Gayon din sa suporta nito sa pagpapatupad ng maraming government-to-government cooperation agreements sa larangan ng maritime affairs, defense procurement, veterans affairs at law enforcement. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
15: Mula naman sa Maynila, iba't ibang civic organizations pinalaga ng claim ng Chinese scholars na bahagi ng Taiwan ang Batanes. Posisyon ng pamahalaan, idinipensa rin.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
22: Yes, Chet, iginit nga ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Coychan na bahagi ng Pilipinas ang Batanes at walang anumang naratibo ang makapagbabago sa katotohanan ito. Kasunod doon lang ang pag-angki ng ilang Chinese scholars na bahagi umano ng China ang Batanes dahil sumunugnay nito sa Taiwan. Ayon kay Goycha, matagal ng bahagi ng Republika ng Pilipinas ang Batanes dahil sa kasaysayan, mamamayan, batas at tuloy-tuloy na pamahala ng bansa sa lalawigan. Binigyan din ni Goycha na walang international na kasunduan o hukumang pandaigdig ang kumikilala sa kailanman sa Batanes bilang teritoryo ng China. Sinabi rin ni Goycha na ang soberanya ay hindi nasusukat sa lapit ng teritoryo o pagkakatulad ng kultura, kundi sa kasaysayan, batas, mabuting pamahala at pagkakaisa ng mamamayan. Pinuri rin ni Goycha ang paninindigan ng pamahalaan, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Department of National Defense at Department of Foreign Affairs sa pagtatanggol sa soberanya at integridad ng teritoryo ng bansa. Nanindigan si Goycha Ched na ang Batanes ay hindi lamang pinakahilagang hangganan ng Pilipinas, kundi tahanan ng mga Pilipino at sagisag ng pambansang pagkakakilanlan. Si Dr. Jose Antonio Goycha ay Chairman Emeritus ng Alyansa ng Pantay sa Kapayapaan at Demokrasya, People Alliance for Democracy and Reforms, Liga Independensya Pilipinas at ng Filipinos Donut Yield Movement. Mula pa rin dito sa lungsod ng Manila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Dako naman tayo sa kamera. Nakabantay doon si Lani Valdos Reyes. Mas mababang interes sa utang isinusulong para sa mga maliliit na negosyante ng Paranaque, Solon.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Upang masagip ang mga maliliit na negosyante mula sa mabigat na interes, naghain si Paranaque 2nd District Representative Brian Yamsuan ng House Bill Number 9472. Layunin ng panukalang ito na gawing permanente ang pondo para sa pagbabago at pag-asenso o P3 program. Sa pamamagitan ng mga programang ito, makakahiram ng puhunan ang mga may-ari ng sari-sari store, karinderya at mga tendera sa palengke nang walang hinihinging collateral at sa mababang interest lamang. Ayon kay Yamsuan, marami pa rin Pilipino ang napipilitang kumapit sa mga illegal money lenders at mapang-abusong online lending apps at 5-6 na pautang. Ang mga ito ay kilalang naniningil ng hanggang 20% na interes na utang kada buwan at nagiging dahilan para lalong mabaon sa utang ang mga mamamayan. Pakunahing provision sa ilalim ng panukalang batas ay abot kayang interes, madaling pagproseso, malawak na sakop para sa mga MSEs. Naniniwala ang mambabatas na sa pamamagitan ng sapat at tuloy-tuloy na pondo mula sa gobyerno, mas madaling mapalago ng mga ordinaryong Pilipino ang kanilang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report. Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
2: Kaalamang ASEAN.
1: Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng ASEAN Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang iligal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
23: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha,
24: maaaring hindi nagiging maganda yung effect sa pasyente.
15: Mm-hmm. Dok, meron bang mga sinyalis na hindi hiyang yung isang babae sa kanyang ginagamit na contraceptive at kailangan na niyang magpatingin sa doktor?
24: may mga birth control pills talaga na iba ang mga effects, ano, kaya dapat talaga ito isasangguni muna. Napaka-importante talaga na itawag muna ito or ibigyan muna ng diin yung mga contraindications, kasi nga baaring hindi magiging maganda yung resulta kapag ito ay hindi napag-aralang mabuti.
15: Mm-hmm. Dok, meron ba mga pagkakataon na kahit umiinom na ng birth control pills ay nabubuntis pa rin ang isang babae?
24: Very, very low ang

0: Kailangan ikonsulta muna. Most especially for those cases na maraming mga iniinda na nararamdaman, yung mga problema sa mga reactions, ano? O kaya may maraming mga comorbidities, napaka-importante na isangguni muna ito.
1: Mm-hmm. Sa kabuuan, Doc, ano yung gusto niyong ipahatid na mensahe sa ating mga kababayan kaugnay ng pagdiliwang ng World Population Day ngayong taon?
0: Oh, ang family planning po ay tungkol sa kalusugan at tamang pagpaplano po ng pamilya. Mahalagang pumili ng ligtas at angkop na contraception batay po sa tamang impormasyon at payo ng healthcare provider. Sa ganitong paraan po, mas napoprotektahan natin ang kalusugan ng mga magulang, mga anak at ng buong pamilya. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
1: Maraming salamat, Doc Claro, sa ibinigay niyo sa aming mahalagang impormasyon. At sana ay may mga natutunan ng ating mga mag-asawa o mag-partner dyan, ano, para makatulong nga sa paggawa ng tama at responsabling desisyon para sa ating kalusugan at pagpaplano ng pamilya.
2: Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: 14 na minuto bago mag-alas 2 ng hapon. Meron pa tayong mga papapasukin na mga report mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Provincial Health Services Office, Southern Leyte, pinasinayaan ang bagong Health Promotion Building kasabay ng ika-52 Nutrition Month Celebration. Si Aljon Malot ng Radyo Pilipinas, Sogod sa balitang yan.
3: Radyo Pilipinas Report. Formal nang binuksan ng Provincial Health Services Office o PHSO Southern Leyte ang bagong Health Promotion and Nutrition Building kasabay ng paglulunsad ng National Nutrition Month Celebration. Ayon sa PHSO, ang aktibidad ay nagsisilbing panibagong hakbang sa pagpapalakas ng infrastruktura ng tanggapan upang higit pang mapabuti ang paghahatid ng mga serbisyong pangkalusugan sa mga residente ng Southern Leyte. Kasabay rin ang pagbubukas ng bagong pasilidad ang pagsisimula ng pagdiriwang ng National Nutrition Month ngayong taon na may temang Nutrisyon at Kalikasan Ating Pangalagaan na nagtatampok sa kahalagahan ng wastong nutrisyon at pangangalaga sa kalikasan para sa mas malusog na pamayanan. Sa pagdalo ni Sangguniang Panlalawigan Member Jonathan Lee Maraon bilang kinatawan ng pamunuan ng lalawigan, ipinahayagan nito ang kaniyang kasiyahan sa pagbubukas ng bagong pasilidad at binigyang diin ang mahalagang papel ng mga health practitioners sa pagpapanatili at pagpapabuti ng kalusugan ng mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Aljona Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
2: Radyo Pilipinas Report.
1: Mula naman sa Radyo Pilipinas sa Goom, mga ospital sa La Union tinitiyak na handa sa panahon ng kalamidad. Si Glenda Sarak sa ulat.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Nagdaos ang Provincial Health Office ng Provincial Government of La Union ng Emergency Readiness Assessment sa lahat ng primary care facilities at provincial government operated hospitals sa La Union. Ito ay bahagi ng paghahanda sa mga kalamidad na posibleng maranasan lalo na ngayong tag-ulan. Ito ay alinsunod din sa Provincial Executive Order No. 27, Series of 2026, na naglalayong paigtingin ang paghanda sa panahon ng emerhensya at ang pagresponde sa lalawigan. Sinuri ang bawat pasilidad upang matukoy ang mga posibleng mga hamon sa mga supplies, mga equipment, sistema at workforce capacity. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, ang mga nakalap na rating at komprehensibong gap analysis ay magsisilbing batayan para sa mas epektibong pagplano, paglalaan ng pondo at pagpapatupad ng mga corrective action tungo sa mas handang mga ospital sa lalawigan ng La Union. Para sa Bagong Pilipinas, Glando Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
2: Radyo Pilipinas Report.
1: Sa Kabikulan naman, kauna-una ang UACR machine sa antas ng komunidad inilunsad sa Legazpi para sa maagang pagtuklas ng sakit sa bato. Si Paul Happy ng Radyo Pilipinas Albay.
2: Radyo Pilipinas Report.
5: Naitala ng Bicol Region ang 7.6% na inflation rate nitong Hunyo 2026 kung saan ang Albay lamang ang nakapagtala ng pagbaba ng inflation sa 5.6% ayon kay PSA Bicol Regional Regional Director Cynthia Perdiz, malaking salik dito ang pagbaba ng presyo ng ilang pagkain. Batay sa inilabas ng datos ng PSA, bumilis ang negatibong inflation sa meat and other meat products

0: Partikular ang karneng baboy at sa gatas at iba pang produkto ng gatas at itlog habang bumaba rin ang inflation sa oil and fats at sa prutas at mani. Maaaring bumaba ang presyo ng bigas na nananatiling may malaking ambag sa inflation. Samantala, inasa ang bababa pa ang presyo ng karne ng baboy sa Albay dahil sa mataas na supply nito. Ayon kay Rubelda Naldo ng DA Bicol, magandang balita ito para sa mga mamimili kasabay ng patuloy na pagbibigay ng intervensyon sa mga hog raisers na apektado ng mababang presyo ng baboy at mataas na halaga ng feeds at iba pang production inputs. Inihayag din ng DA Bicol na wala ng bayan sa Albay na nasa red zone dahil sa African swine fever. Ayon kay Irene Mondido, nasa pink buffer zone na ang lalawigan at wala ng aktibong kaso ng ASF na nakatulong sa pagdami ng supply ng baboy at sa pagbaba ng presyo nito. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: At mula sa Radyo Pilipinas, Kalbayog, 225 na suspected chikungunya cases na itala sa Samar Provincial Health Office, pinaiigding ang health response. Si Suzette Pretensio sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Umabot na sa 225 ang suspected chikungunya cases sa Samar mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Ayon kay Roldalyn Isterninos, Provincial Epidemiology Surveillance Manager, pinakamarami ang suspected cases sa Basay na may 124, sinundan ng Gandara na may 98 at Paranas na may 3 kaso. Paglilinaw pa niya, suspected cases pa lamang ito batay sa sintomas habang hinihintay pa ang confirmatory results mula sa rehiyon. Bilang tugon, pinaiigting ng Provincial Health Office ang surveillance, active case finding, health education at monitoring sa mga apektadong lugar, katuwang ang mga RHU, barangay officials at BERT. Ayon kay Leslie Dara Leones, Provincial Aedes and Vector-Borne Diseases Program Coordinator, walang dahilan para magpanik dahil ang chikungunya ay maaaring maiwasan at hindi nangangailangan ng lockdown. Ang chikungunya ay isang viral disease na nakukuha sa kagat ng infected Aedes mosquito na siya ring nagdadala ng dengue. Pinapayuhan naman ang mga residente na agad magpakonsulta sa health center kung may lagnat, rashes, panghihina o matinding pananakit ng kasukasuan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat sa ating mga kasamahan sa lalawigan para sa mga karagdagang balitang pangkalusugan na yan.
1: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Time check. 1:52 ng hapon. Kaya kami dito po ay unti-unti nang pasamantala magpapaalam. Maraming salamat sa nakapanayam na din natin kanina si Department of Health Metro Manila Center for Health Development Regional Director Dr. Lester Tan. At syempre sa ating opisyal na magagamot sa programa si Dr. Claro Kayanyan. Sa inyo rin na sumama sa kabuuan ng ating programa at syempre sa lahat ng ating mga naging katuwang sa production at technical side ng ating malusog team. Andiyan si Master Rolly Bumatayo, Jomaly Referial at sa ating napakahusay na executive producer, Miss Jam Season. Ang tabayanan po ninyo, 5 minuto nga pagkabalita, ibibigay sa atin yan ni Omar Anthony Aquino at pagkatapos ay isa sa inyo na ang Juan Trabaho ni Miss Jamie Quinto. Ako po si Ched Oliva, naway maging ligtas at malusog ang ating weekend. Ingat po tayong lahat.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas. 6 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Cabinet Secretary Benhur Abalos sumamak na sa trabaho. Pagtiyak na epektibo ang mga programa ng pamahalaan, isa sa responsibilidad na tututukan ng kalihim. Mula Malacanang, may ulat si Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Sumabak na sa trabaho si dating DILG Secretary Vero Ravalos bilang CABSEC. Sa katunayan ay nag-first public appearance na ang kalihim kasama si First Lady Lisa Marcos ngayong umaga sa Mandaluyong na usaan ay namahagi sila ng libreng bigas sa may 3,100 beneficiaries sa ilalim ng Mula sa Puso para sa Pamilya Initiative. Ayon kay Ravalos, malaking trabaho ang binigay sa kanya ni Pangulo Marcos bilang CABSEC. Gayong bukod sa gagawing koordinasyon para sa cabinet meetings ay bibisitahin niya ang iba't ibang mga komunidad at makikinig sa public concern. Dagdag ni Ravalos na kasama din sa kanyang mandato na siguraduhin na ipatutupad ng epektibo ang mga proyekto ng pamahalaan sa buong bansa. Pagtiyak ng CABSEC, ipararamdam nila hanggang sa kasuluk-sulukan ng Pilipinas sa mga programa ng gobyerno at titiyakin nilang maibababa at paiigtingin ang serbisyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Pagbisita kay Senador Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital, hihigpitan na ayon sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Paglipat sa Senador sa detention facility, hindi pa tiyak kung kailan. May live report si Diane Leal.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, Omar, hihigpitan na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang pagpapatupad ng pagbisita kay Senador Rodante Marcoleta na nakakonfine sa PNP General Hospital. Kasunod ito ng pagsita ng Sandigan Bayan sa pagpapahintulot sa pagdalaw ni na Vice President Sara Duterte at Senador Robin Padilla kay Marcoleta matapos nga na ma-diagnose ng mild pneumonia. Sa panayam sa Campo Crame, sinabi ni CIDG NCR Director Police Colonel John Giyagi na personal na hiniling ni Marcoleta ang pagbisita ni na Duterte at Padilla. Anya, sa kabila ng maraming kahilingan na makadalaw sa senador, dalawa lamang ang kanilang pinayagan. Dahil dito, sinabi ni Giyagi na paiigtingin na nila yung restriction sa mga bibisita, tanging mga miyembro ng pamilya at legal team na lamang ang papayagang makapasok. Kung may iba pang espesyal o personal na kahilingan, daraan muna ito sa at pag-aproba ng CIDG. Samantala, hindi pa matiyak ni Giyagi kung kailan makalalabas si Marcoleta sa PNP General Hospital at ito anya ay nakasalalay sa medical clearance na ibibigay sa kanya ng mga doktor. Sa lagay naman ng panahon dito sa bahagi ng Ortigas Avenue Corner EDSA sa Mandaluyong City, nakararanas na malakas na buhos ng ulan. Yan ang update mula dito sa Mandaluyong City para sa Bagong Pilipinas. Diane Leal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, live report ni Diana Leal. Pagbasura ng Sandigan Bayan sa mosyon ni Senador Jinggoy Estrada, makakaiwas sa posibleng panghihimasok ng impeachment court. May ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Sinabi ni Senador Ping Lacson na ang pagtanggi ng Sandigan Bayan sa kahilingan ni Senador Jinggoy Estrada na makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay maaaring makaiwas sa Senate Impeachment Court na gumawa ng hakbang na maaaring magbigay kahulugan bilang panghimasok sa isang kasalukuyang proseso ng hudikatura. Pinunto ni Lacson ang hiling ni Senator Judge Alan Peter Cayetano sa Impeachment Court na makipag-ugnayan sa Sandigan Bayan para pahintulutan sina Estrada at Senador Rodante Marcoleta na makilahok sa paglilitis kahit nahaharap ang dalawa sa mga kasong plunder at graft sa anti-graft court. Sinabi ng senador na ang naging pasya ng Sandigan Bayan ay maaaring magligtas sa impeachment court sa pagtalakay sa hiling ni Cayetano. Anya, kung sakali kasing umakto ang impeachment court ay maaari itong magbigay ng impresyon na nakikialam sila sa isang nagpapatuloy na proseso ng korte. Gayunpaman, nilinaw naman ni Lacson na personal lamang niyang pananaw ang naturang posisyon at kinakailangan pa itong pag-usapan ng mga senator judges. Nauna rito, iniulat na ibinasura ng 5th Division ng Sandigan Bayan ang motion Estrada dahil sa kakulangan ng merito. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Kamara patuloy na nagbabantay sa Bagyong Inday. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Sabay ng paghanda sa ikalawang linggo ng impeachment trial sa Senado, patuloy ang pagbabantay ng Kamara sa Bagyong Inday. Ayon kay Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Lidon, ito yung upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente imposibleng maapektuhan ng bagyo. Anya, hindi dapat maging kampante ang publiko at ang pamahalaan dahil malaki rin ang banta ng bagyo sa buhay ng mga mamamayan mamamayan at sa mga komunidad na masasalanta nito. Bagamat magandang balita na humina ang antas ng bagyong Inday mula sa pagiging super typhoon patungo sa isang regular na typhoon, nagbabala rin si Ridon na mapanganib pa rin ang epekto nito lalo na sa mga baybaying dagat. Nanawagan sa publiko ang mamabatas na mag-ingat lalo na ang mga lalawigan na tatamaan ni bagyong Inday. Narito ang pahayag ni Prosecutor Terry Ridon.
9: Natin ngayong araw na ito, hindi lang naman siyempre yung pong impeachment trial sa Senado, binabantayan din po natin yung Typhoon Inday. No, mahalaga po na maging mapagbantay po tayo sa Typhoon Inday katulad ng binanggit nitong nagdaan, dahil yung pong Typhoon Inday ay mayroong kapasidad na magbanta sa buhay ng mga komunidad, no, at buhay po ng mga kababayan po natin. So mahalaga po nga bantayan po natin ito. No, at
8: para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa ating panghuling balita, mga gamit pang rescue para sa posibleng pagbaha dulot ng bagyong Inday at Habagat, nakahanda na sa Las Piñas City. Si Luisa Erispe sa balita.
10: Radyo Pilipinas Report.
11: Inihanda na ng lokal na pamahalaan ng Las Piñas City ang mga rescue vehicles, emergency supplies, rescue boats at iba pa para sa posibleng pagbaha dulot ng bagyong Inday at Habagat. Ngayong araw, pinulong ni Las Piñas City Mayor April Aguilar ang City Disaster Risk Reduction and Management Council para tiyaking nakahanda ang lahat ng rescue personnel sa lungsod. Kasama rin na handang tumulong ang Bureau of Fire Protection at Philippine National Police. Bukod naman dito, pinagbabaklas na rin ang ilang billboard at signages sa lungsod upang makaiwas sa aksidente sakaling lumakas ang hangin. At ang City Social Welfare Development Office naman ay may mga nakastandby ng relief goods kung kakailanganin sa mga residenteng lilikas at mananatili sa evacuation centers. May nakaantabay din namang gamot, medical supplies at healthcare personnel para sa agarang serbisyong medikal. Tiniyak ni Mayor Aguilar na handang tumugon ang lungsod sa anumang sakuna. Hinihikayat naman ng mga residente na sumunod sa mga otoridad upang manatiling ligtas. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
16: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
14: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
17: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
14: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
18: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
19: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
20: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
14: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
21: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
2: 8 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
1: Buwan trabaho. Trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho. Trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Thank God it's Friday! Magandang-magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maulang hapon po sa inyong lahat. 9 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sumasa inyo po ang One Trabaho. Napapakinggan po tayo sa 104.3 The Capital. at sa lahat ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po ay hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa lahat po ng aming social media platform, paki-like, follow and share na po. Lalong-lalo na ang amin pong Facebook page na mayroong 1.5. Ay hindi, pinababa. 1.8 million subscribers! Diba nga? Yung 1.5, madadagdag yon sa 1.8. Oh, diba? Ako po si Jamie Quinto. Hanggang 2:55 po tayo ng hapon. Magkakasama. Ito po ang One Trabaho. Tayo po ay napapanood sa pamagitan po ng free TV. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may Afford a Box, nasa Channels 45 to 49. O asahan po namin na yung madadagdag na 1.5 million subscribers pa. Sana sa susunod, no? Sa susunod na buwan, 2 million na. Ah, diba? At dahil, alam nyo naman, busy po ang One Trabaho and I think busy lahat, no? Dahil nga dyan sa impeachment na yan. Kaya naman, no, minarapat po natin, Your Honor, na dahil nung nakaraang Miyerkules, ay yun nga, nakatutok tayo sa impeachment at hindi natin nabigyang daan, no, ang ating kasama tuwing Miyerkules. Ayan, ang ating partner na laging mabango, laging maganda. Oh, diba, san pa kayo? Oo. Ang laging, ano ba,
0: masaya.
2: Ayan. Wala na akong ma-describe pa. Oo. Ay, ever smiling. And, ay, gusto ko tong mga ever radiant. Oo. Para kang sunshine. Ayan. Ah, nag-iisa po ang life coach ng bayan. Ayan. Si Rainbow Radio host, ang nag-iisang Mike Celis. Your Honor, please.
3: Yes, hi partner. Eto, naglilipat ng Biyernes.
2: What is the manifestation of
3: Diyos
2: your...
3: Diyos ko, Lord. Maganda rin to na Friday para masaya sila, di ba? Kasi nakaka-stress yung Monday to Wednesday panoorin. I
2: True.
3: Swear.
2: Oo. Nakakapangit. Parang na-drain ka, no? Oo. Kahit nakikinig ka lang. Diba?
3: Totoo.
2: Parang, ay, pwede bang matapos na to?
3: Huwag na pasayahin na lang natin. Friday na lang.
2: Hindi, tamang-tama din kasi, di ba? Since Friday, so lahat ng mga naka-work from home, ganyan, mapapanood ang beauty mo.
3: Correct. At napaka-blessed nyo. Yun lang masasabi ko, di ba? Sabi ko nga, pagpunta ko dito kanina, para ay, iba ang vibe nung pala work from home.
2: Kaya,
3: ayan.
2: Relax, ayan. Sit back and relax at manood lamang dito sa One Trabaho. Ayan. Dahil, syempre, ang ating want some tips every Friday.
3: Yes, oo. Para we end the work week on a ano, happy note at hindi tayo stressed. Partner.
2: Oo. At tamang-tama yan, talagang tawid na tawid sa iyong Rainbow Radio program every Saturday.
3: Dito na nga ako matutulog.
2: Huwag ka magbiro ng ganyan. Oo, merong tulugan dyan.
3: Oo, diba?
2: Sige ka.
3: Magronda muna ako.
2: Anyway, partner, ito tinatanong natin doon sa ating mga ka-JT, yung mga manggagawa natin dyan, diba? Nako, alam mo ba, sa pag-aaral, tatlo raw sa bawat 10 empleyadong Pinoy, ha? Nakararanas ng galit sa trabaho or galit sa trabaho. Tapos, no? Kalahati raw ng empleyado sa bansa ay dumaranas ng substantial stress. Meron pa palang, ano ba yung substantial stress? Hindi lang basta stress. Hindi lang basta stress. Substantial pa ito. Oo. At ito, partner, ay on a daily basis. Batay po ito sa 2025 Gallup State of the Global Workplace 2026 Report.
3: Linawin natin, hindi po achievement yan.
2: At ano ha, ang taas nito as compared daw dun sa mga
3: ibang Southeast Asian,
2: Southeast Asian na kasabi na katabing bansa natin.
3: Nagtaka ka ba? Ako hindi.
2: ako siguro medyo half-half.
3: Okay.
2: Kasi parang siguro ha, ako lang to, hindi ko pa masyadong nabasa lahat yung kabuuan ng Gallup. Tama ba yung pronunciation ko? Gallup or Gallup?
3: Gallup.
2: Alam mo naman, very particular kahit yung sa mga pronunciation.
3: Kailangan yung medyo nakakaluwag-luwag yung pronunciation, Gallup.
2: Oo nga naman.
3: Miranda, ano
2: ay,
3: ba?
2: Okay. Kasi di ba parang siguro ito yung nakararanas ng galit. Oo. Probably alam mo yung bago pa siya kasi makapunta sa trabaho niya.
3: Mm.
2: Alam mo yun yung

0: sila. 'Di ba? So dapat, 'di ba, magkaroon din tayo ng mga programa para turuan yung mga tao paano nga ba mag-manage, 'di ba, ng corporate wellness and well-being para hindi tayo umabot sa ganito kasi mawawalan kayo ng tao.
1: Diba? Ang sad so, naman nun, pagka ganun. O kasi, hindi biro ito na kalahati ng empleyado sa bansa ay dumaranas daw ng substantial stress. Oo. Parang hindi ako natanong nitong Gallup na to. Ano kaya yung... Hindi kasi curious ako, ano yung mga substantial stress na sinasabi dito, diba? Ano itong... At saka parang 2025, kailan ito?
0: Alam mo, nung sinabi, kasi nabasa ko nga na yung mga reasons na binigay nga daw yung financial crisis, ganyan-ganyan. Alam mo, ang unang pumasok sa isip ko, actually, na-stress sila kasi yung mga taxes nila sa iba na pupunta. 2025.
1: Oo nga, kasi 2025.
0: Diba?
1: Oo.
0: So ako parang, okay, talagang nakaka-stress.
1: So kumbaga parang may halong ibang... Ano to, component, hindi lang basta dahil sa trabaho.
0: Oo.
1: Anyway, magbabalik tayo sandaling-sandali lamang, no? At atin pong pag-uusapan, ayun nga, pwede ba yun na medyo tatanggalin ko muna to, i-checklist ko ito, substantial o hindi, 'di ba? Stressful or pwede pang makipag-compromise kay boss. Ayan, sige. So hihingi tayo ng tips kay Coach Mike. Ano yung mga dapat na pwedeng nating gawin kapag kayo po ay narito na, no, sa ganung stage. Dapat bang umalis ng trabaho? Sagot ba talaga 'yan? 'Di ba? Baka kasi halimbawa umalis ka pagkatapos mas stressful naman pala yung pupuntahan mo. Okay, babalikan po natin sa ilang sandali. Ang oras natin 2:33 ng hapon. Ito po ang One Trabaho.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow?

0: hindi career-wise na ikaw ay maglipat.
1: Oo. Huwag padalos-dalos. Again, hindi po pwedeng ano ang heightened emotion na parang magre-resign na ako ngayon din, ngayong oras na to, ganyan-ganyan. Kasi may repercussions din yan in the long run.
0: Oo, baka mamaya
1: bigla. Unless it's life-threatening. Okay, alinawin natin na.
0: Binabantaan ka na. No?
1: Oo. Siyempre, di ba, partner? Kahit sino naman, pagkatao mo na yun.
0: Oo. So, yung may yun. Paganyang.
1: Mm-mm. Sino ba yan?
0: Ewan ko, nakikita ko lang.
1: Oo, wag ganon. Masama yun. Pwede ko isumbong sa HR. Mm. Di ba? May mga grave threats, mga ganyan.
0: Oo, baka maging, ano pa yan, meet siya pa ng trial.
1: Mm-mm. Baka kailangan pa namang original ng mga ano niyan.
0: Mga mag-authenticate.
1: Video. Oo.
0: Kahit 40 years ka na sa trabaho.
1: Oo.
0: Diba? At experience nga lang.
1: Kumbaga, huwag mo na pahirapan sarili mo.
0: Anyway, coach, ayan, I'm sure madami silang mga napulot na naman sa ating discussion. Makakatulong ba kung halimbawang isusulat nila itong mga bagay-bagay na mga stress na ito at paano kung halimbawang hindi naman talaga, kumbaga parang makakatulong ba para ma-manage yung stress kung susulat?
1: Writing down your concerns would help you get clarity, di ba? Mm-hmm. Kasi iba pag sinusulat mo kasi pwede mong balikan, di ba?
0: Okay.
1: It also relieves you of the emotions na heightened kasi okay. Nai-release mo through writing. Now, again, it all boils down after reading it. What are you going to do about it? Writing it down na wala kang gagawin after defeats the purpose. Nirelease mo lang, hindi mo ni-resolve. But if meron ka resolution, meaning, nakita ko ang problema pala yung boss ko, ano yung pwede kong gawin na under my control? And then yung hindi ko pwedeng gawin dahil wala na sa control ko yun.
0: Ayun. Okay. Sige. Again, coach, thank you so much. And baka may iiwan ka pa na mensahe sa...
1: Life is too short. Pag kayong pa-stress, hindi sulit yan because work is not life, di ba? Life goes on and so can you.
0: Oh, wow.
1: Di ba?
0: Diba? Gusto ko yan. At syempre, ano yung pag-uusapan mo, Nick? Bukas.
1: Ukol sa gender equality, pantay-pantay na karapatan, and queer human rights.
0: Ayun.
1: So, yon. Ang guest natin ay national convener ng pantay. So, yon. Yung grupo ng, for LGBT.
0: Ayan. So, ito po ay mapapakinggan bukas, alas 10 ng umaga sa Radyo Magazine.
1: Yes. Hindi na po ako uuwi.
0: Sinabi mo yan, ha? Okay. Thank you. Thank you,
1: partner. Ayan. Friday na, ha?
0: Okay. Thank Masaya. You so much.
2: Okay. Buwang trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Oras po natin, 2:48 ng hapon. Ay, naalala ko lang bigla yung sabi ng nanay ko. Ito din, pamantayan ko din ito. Pagka halimbawa nai-stress kayo sa mga kasamahan ninyo, di ba? Huwag nyo nang pansinin yung trabaho nila or kung kani-kanino pa, ang pansinin ninyo yung trabaho nyo lang, di ba? Kasi, baka pansin kayo ng pansin sa trabaho ng iba, pati kayo, hindi nyo nakikita yung mga... shortcomings ninyo. Ayan. At wala pong madaling trabaho. Lahat ay mahirap. Kaya kailangan, di ba, pagka nagpapastress sa inyo yung mga tao, ang tanongin nyo na lang yung sarili ninyo. Tataas ba sweldo ko rito? Kung hindi, hindi, huwag ka nang ma-stress.
2: Buwang trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: NCRPO, full alert sa kilos protesta sa Maynila. Pagsasara sa paligid ng Malacañang bahagi raw po ng regular na Security at Traffic Management Protocol. Si AJ Ignacio sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Muling inilagay sa full alert status ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang buong Maynila. Ito'y bilang paghahanda sa kilos protesta ng United People's Initiative o UPI na pinamumunuan ng ilang retiradong general na gaganapin sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila ngayong alas 2 ng hapon. Nilinaw naman ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na ang pagsasara ng mga kalsada sa paligid ng Malacañang

0: ay bahagi lamang ng regular na security at traffic management protocol. Una nang isinara ng Manila Police District kaninang alas 12 ng madaling araw ang Ayala Bridge, Menjola at bahagi ng Recto Avenue, habang inaasahan naman na isasara rin ang ilang bahagi ng kalsada sa paligid ng Liwasan Bonifacio mamayang alas 2 ng hapon. Mula pa rin dito sa National Capital Region Police Office para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Kaligtasan naman ng mga manggagawa, dapat daw pong i-consider ngayong masama ang lagay ng panahon. Tama naman yan. Ibabalita sa atin ni DK Zarate.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagpaalala ang Department of Labor and Employment na may umiral na batas para maproteksyonan ang mga manggagawa. Sa Ambush interview, sinabi ni Labor Secretary Francis Tolentino na mayroong occupational safety and health. Ito ang naging sagot ng Kalihim sa tanong ng media kung ano ang posibleng paglabag kung sakaling piliting papasukin ang manggagawa sa kabila ng malakas na pag-ulan tulad ng bagyong Inday. Aniya, hindi dapat pagdulot ng sakit o malagay sa peligro ang buhay ng manggagawa. Batay sa Republic Act No. 11058, ang mapapatunayang lumabag sa occupational safety and health ay maaaring magmulta itong employer ng 20,000 hanggang 100,000 pesos. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Diki Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat sa iyo, DK. Samantala, Pasay City Local Government nagtanggal daw po ng mga bara ng drainages sa lungsod at nag-alis din ng mga billboard bilang paghahanda sa habagat at bagyong Inday. Si Luisa Erispe sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Agad na nagsagawa ng declogging operations ang lokal na pamahalaan ng Pasay City para paghandaan ang posibleng malakas na buhos ng ulan na dala ng habagat at bagyong Inday. Sinuyod ng Engineering Department ng lungsod ang mga kalsada para magtanggal ng mga bara sa mga drainages upang matiyak na hindi maiipon ang tubig at mabilis na magbaha sa kalsada sakaling umulan. Kahit naman ang mga malalaking billboards, tiniklop na rin ng LGU para maiwasan ang aksidente sakaling lumakas ang hangin. Pinutol na rin ang ilang mga sanga ng puno na posible namang makasagabal sa daan, lalo na sa mga main roads sa lungsod. Tiniyak naman ni Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano na nakahanda mga ambulansya, fiber boats at mga rubber boats sakaling kailanganin ng agarang emergency response. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Panukala naman ni Executive Secretary Ralph Recto na dagdag benepisyo sa mga miyembro ng PhilHealth, suportado ni dating Governor Ben Evardone. Si Ms. Melanie Valdez Reyes sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Suportado ni dating Eastern Samar Governor at dating Kongresista Ben Evardone ang panukala ni Executive Secretary Ralph Recto na bigyan ng karagdagang benepisyo ang may 37 milyong direct contributors o mga nagbabayad na miyembro ng PhilHealth. Ayon kay Evardone, may malinaw na legal na basehan ang hirit ni Recto sa ilalim ng Section 9 ng Republic Act No. 11223 o Universal Health Care Law. Tahas ang iniutos na bigyan ng dagdag na program benefits ang mga direct contributors. Gitni of Evardone, dapat nang sundin ng PhilHealth ang batas at magbigay ng katarungan sa milyon-milyong nagbabayad na miyembro at kanilang pamilya. Nilinaw ng dating opisyal, pabor siya rito para sa prinsipyo ng patas na sistema para sa mga empleyado at gobyerno at pribadong sektor na buwan-buwang kinakaltasan ng kontribusyon. Para naman hindi maiwasan o maiwan ang mga indigent o hindi nakakapagbayad, iminungkahi ni Evardone na itaas ng gobyerno ang taunang subsidiya sa PhilHealth at palaguin ang ahensya ang hikita mula sa mga investment. Bukod sa benepisyo ng mga miyembro, pinaboran din ni Evardone ang panawagan na itaas ang PhilHealth coverage sa mga ospital na pagmamayari ng mga local government units. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: At bago, uy, eto muna pala, bago tayo tuluyang magpaalam, okay pa ba? 255 na. Okay, sige. Wage order daw po ng dole para sa 60 pesos na dagdag sa minimum wage sa NCR, epektibo sa July 25. Ayon po yan sa Department of Labor and Employment. Si DK Zarate nagbabalik.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inumpirma ni Labor Secretary Francis Tolentino na sa July 25, 2026 ay epektibo na ang wage order number 27 na nagtatakda ng 60 pesos na dagdag sa minimum wage sa National Capital Region. Sa ambos interview kay Secretary Tolentino, July 9 nang lumabas sa pahayagan partikular sa dyaryo ang nasabing wage order. Dahil dito, makalipas ang 15 araw o hanggang sa July 24 hanggang 25 ay epektibo na ang dagdag sahod. Kapag napatupad ito ay aabot na sa 635 ang minimum wage sa NCR kung saan inaasang makikinabang nasa 1.1 milyon na manggagawa. Samantala, pagsapit naman ng January 2027, meron pang karagdagang 25 pesos na increase sa minimum wage sa NCR. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Okay, maraming salamat sa iyo, DK Zarate. At babatiin ko muna, syempre, mabilis na mabilis lang. Happy, happy birthday sa dalawa kong tita dyan sa Amparo, Nova Ville. Si Tita Leah at si Tita Luz Quinto. Happy birthday! At syempre, si Miss Meng Tan dyan naman sa TV. Ayan, yung ating mga kapatid dyan. At si Haji. Oh, si Haji Caaminio. Happy, happy birthday!
6: Happy birthday!
2: And with that, tayo po naman ay magpapaalam na maraming salamat sa ating mga nakasama sa Marulas Transmitter at dito po sa studio, sila Engineers Joy Timidan, Matet Segovia, and Rose Ann Erno. Wow! Girl power tayo ngayon. At ang ating po mga executive producer, si Ms. Tez Ramirez and si Ice Adan. Ako po si Jamie Quinto. Nag-iiwan sa inyo na isang magandang hapon, mga kahuan. Trabaho, happy weekend po.
1: Buwang trabaho, always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
7: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Civil Registration at Vital Statistics Decade, pinalawig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hanggang 2030. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinalawig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Civil Registration and Vital Statistics Decade sa Pilipinas hanggang 2030. Sumasalamin ito sa commitment ng pamahalaan na maayos sa katuparan ng universal at napapanahong civil registration, mapatatag ang identity systems, at mapaigting ang statistics ng Pilipinas. Sa ilalim ng Proclamation No. 1339, alinsunod na rin ito sa commitment ng Pilipinas sa Regional Framework ng United Nations Economic and Social Commissions for Asia and the Pacific, maging sa 2030 Agenda for Sustainable Development. Sa proklamasyon na ito na nalagdaan itong ika-6 ng Hulyo 2026, itinalaga ang Philippine Statistics Authority bilang lead agency na responsable para sa coordinating, overseeing at monitoring na implementasyon ng mga programa at inisyatibo sa ilalim ng Extended CRVS Decade. Sa ilalim ng proklamasyon, lahat ng tanggapan ng pamahalaan kabilang ang GOCC ay inaatas ang magpaabot ng kinakailangang suporta at assistance sa PSA. Ang mga lokal na pamahalaan, non-government organizations maging ang pribadong sektor, hinihikayat rin na aktibong makibahagi sa implementasyon ng programa at inisyatibo sa ilalim ng CRVS Decade. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Mahigit 20 milyong pisong halaga ng umano'y ilegal na operasyon ng paihi ng produktong petrolyo na sabat sa Malabon City. May live report si Diane Layar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Yes, Omar, arestado ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa isinagawang bypass operation. Ang apat na individual dito nga sa umano'y ilegal na operasyon ng paihi ng mga produktong petrolyo sa Barangay Concepcion, Malabon City kanina nga madaling araw. Kabilang sa nahuli yung kapitan at pahinante. Na-recover sa kanila yung tatlong container ng diesel na naglalaman ng 15 liters na, ginamit sa bypass, isang improvised white plastic funnel, submersible pump, suction hoses at karagdagang 105 na litro ng diesel, yung mga tugboat at yung bypass money na nagkakahalaga ng nasa 20 million pesos. Ayon kay CIDG NCR Director Police Colonel John Giyagi, isinagawa ang illegal na aktibidad sa pamamagitan ng pagkuha ng tugboat at dito nga sa diesel sa Laot na dadalhin naman sa Malabon at Navotas kung saan may naghihintay na mga tanker at siya namang ibebenta sa mas murang halaga. Dahil dito, makikipag-ugnayan ng CIDG sa PNP Maritime para naman matukoy kung saan kinukuha at napalulusot yung mga nakumpiskang produktong petrolyo. Sa ngayon, ang mga suspect ay nasa kustudiya na ng CIDG NCR at naharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree Number 1865. Nagpaalala naman ang CIDG NCR sa publiko na huwag tangkilikin ang mga nasabing produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, live report ni Diane Liar. Impeachment Court spokesperson, pinaalalang saklaw ng sub-judice rule ang mga senator judges. May ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Pinaalalaan ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol na sakop na ang mga senator judges ng sub-judice rule, partikular sa Rule 18 ng Senate Impeachment Rules kung saan hindi pinahihintulutan ng mga senator judges, House prosecutors, defense counsel at private counsels na magsalita tungkol sa merito ng kaso. Ginawa ni Tunggol ang pahayag matapos matanong tungkol sa Facebook post ni Senator Robin Padilla kung saan tila tinatalakay nito ang usapin ng mga video evidence at kung alin sa mga ito ang original at alin ang raw version. Nilinaw naman ang tagapagsalita na wala siyang kapangyarihan na magpasya kung may naging paglabag ba si Padilla dahil hindi siya kabilang sa mga senador na bumubuo ng impeachment court. Anya, kung merong agam-agam o reklamo hinggil senaturang usapin, maaari itong manggaling sa senator judges at posibleng mauwi lang sa isang paalala mula sa presiding officer ng impeachment court. Sinabi ni Tunggol na hindi niya nakikitang hahantong ito sa pagpapakontemp. Binigyang diin ni Tunggol na mas mahigpit na saklaw ng sub-judice rule ang mga senator judges dahil mahalagang mapanatili ang imahe ng pagiging patas walang kinikilingan ng impeachment court. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: House Leader, kinundena ang pambubuli sa mga House Prosecutors na nawagan naman sa publiko upang mag-focus sa impeachment case. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Pinatikos ni Deputy Speaker Janet Garin ang napakababang paraan ng diskurso upang kutyain o sirain ang mga prosecutors. Ito ang naging tugon ni Garin matapos kutyain at gawing katatawanan sa social media ng mga taga-suporta ni VP Sara Duterte ang mga House prosecutors sa kasagsagan ng impeachment trial. Naging target ng mga meme at online attack si lead prosecutor at Batangas Representative Jervie Luistro ng pagdiskitahan ng laway habang nagbabasa ng opening statement, habang si Attorney Amando Virgil Ligutan naman dahil may sipon habang nagpresenta ng ebidensya. Bilang isang doktor at dating kalihim ng Department of Health, rumesbak si Garin at sinabing walang medical na basihan ang mga panunukso. Normal na reaksyon anya ng katawan ang tuyong bibig dahil sa pagod, dehydration o maintenance medication, habang virus naman ang sanhi ng sipon. Balat pa ng mambabatas, halatang panlilihis lang ito ng issue upang takpan ang mga mabibigat na ebidensyang iniharap sa Senate Impeachment Court. Narito ang pahayag ni House Deputy Speaker Janet Garin.
12: Executive spokesperson siya, pero nagulat ako nung sabihin niya physiologically, medically, scientifically, ang laway daw at ang sipon ay simbolo ng mga taong nagsisinungaling. My God, that's a big lie. especially if you're a former official of the government, hindi kasi pwedeng nililito natin. Ang sipon ay isang viral infection na nangyayari sa ating lahat. At hindi natin dapat kutsain ang isang taong sinisipon, lalo't lalo na kapag siya ay nagtatrabaho. Hindi rin natin pwedeng i-focus sa laway o kung ano man yan, kasi ang tanong doon, tama ba ang sinasabi nila? Nagsisinungaling ba yung ating mga abogado at yung ating mga prosecutors? Ginagawa ba nila ang kanilang tungkulin? Why go into a discourse? Again, we're going back to fake news. We're going back dun sa paglilihis. We're going back dun sa mga attitude, mga kaugaliang hindi maganda, pero tila na-build up nung nakarang administrasyon na dapat ngayon ay i-correct natin.
11: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Ilang biyahe sa Pantalan, kanselado dahil sa bagyong Inday. May ulat si DK Sarate.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Kanselado ang ilang biyahe sa ilang Pantalan dahil sa bagyong Inday. Base sa anunsyo ng Philippine Ports Authority, kabilang sa mga apektadong Pantalan ay sa Batangas, Masbate, Eastern Leyte, Samar, Marinduque, Quezon, Mindoro, Bicol, Bohol, Palawan, Negros Oriental, Siquijor, Panayagi, Marasa, Western Leyte at Bilibiran. Dahil dito, kanselado ang biyahe sa rutang Batangas papuntang Calapan, Puerto Galera, Katiklan, Roa City, gayon din ang biyaheng Lucena, Parumblon, Sibuyan, Calapan, Batangas, Puerto Galera, Batangas, Rojas at San Jose. Sa ilang Pantalan tulad ng Puerto Galera, Rojas, San Jose at El Nido, kanselado ang lahat ng biyahe. Samantala, sa Kalbayog ay suspendido ang lahat ng biyahe habang ipinagbabawal naman ang paglalayag ng mga sakyang pandagat na may 15 gross tons pababa sa Katbalogan. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
14: Amoy pares, amoy araw.
15: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
14: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
15: Ang dungis mo.
16: Ma, tama na.
17: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
18: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
19: Ang saya balikan ng ating kabataan.
17: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
20: O ano, game na?
21: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
22: Known to tourists as hanging rice, wuso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls. Kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
23: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
5: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
6: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas magas, baba rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
24: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
25: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
26: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
27: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Tara!
1: Magandang agam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid sa inyong pamawid, Onin Miranda. Narito na ang programa maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kokonekta sa bawat Pilipino sa anumang panig ng mundo, dala ang mga programa at proyekto ng Department of Science and Technology. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Oras na para pakinggan, mga kaibigan, ang mga nangigagalapan sa DOST sa linggo nagdaan, straight from the S&T Authority ng Bansa. DOST Secretary Renato Yusnudum Jr.
2: Noong Sabado po ay ginanap sa Baguio City ang Job Hunting and Exit Conference ng ating mga scholars sa Cordillera Administrative Region. Noong Lunes naman po, July 6, ginanap ang selebrasyon ng anibersaryo ng DOST Forest Products Research and Development Institute na may temang Forest Forward, Advancing Innovation and Partnerships. July 8 to 9 naman po, ginanap ang annual scientific meeting na may temang UNSDG Science, Technology and Innovation for Sustainable Development. July 9 din po ay ang 11th ASEAN Plus 3 Junior Science Odyssey na ginanap sa Clark, Pampanga. At July 10 naman po ay ginanap ang National Level Capacity Building Activity for Regional and Provincial Innovation Hub Focal Persons ng DOST.
1: Maraming salamat, DOST Secretary Renato Yusnudum Jr. Samantala, narito na ang iba pang napapanahong balitagam. Ito ang DOST Report. Agham para sa masa, mga bagong teknolohiya at imbensyong pampamilya bida sa annual scientific meeting ng NAST. Ramdam ang matinding pag-asa sa The Manila Hotel sa naging pagbukas ng 48th Annual Scientific Meeting ng National Academy of Science and Technology o NASTPHIL na ginanap nitong July 8, 2026. Bit-bit ang tema ng UNSDGS, Science, Technology, and Innovation for Sustainable Development at ang lokal na slag na alab, agham, ang liwanag na abot kamay ng bayan. Pinatunayan ng mga naungunang siyentipiko sa bansa na ang modernong teknolohiya ay hindi lang para sa mga eksperto sa laboratorio kundi pang para sa pang-araw-araw na benepisyo ng bawat ordinaryong Pilipino. Ang mga research na ginagawa rito inaasa magiging direktang sagot para gumaan ang buhay ng mamamayang Pilipino sa gitna ng hamon sa ekonomiya at kalikasan. Sarip ng mga komplikadong teorya, nakatutok ang mga talakayan sa mga solusyong may agar ang pakinabang sa komunidad tulad ng mga paraan para mapanatiling malinis ang ating mga katubigan laban sa toxic microplastics at mga hakbang para sa mas malatag na universal healthcare. Mas lalo nang exciting ang event sa pagbida ng 5 batang Pinoy scientists na may mga imbensyong hawak sa pangangailangan ng masa. Kabilang AI drones na mabilis sa mag-inspeksyon sa mga sirang kalsada at tulay para iwas sa mga disaster. Narito rin ang mga murang test kits para masigurong ligtas sa mikrobyo ang mga karneng binibili sa mga palengke at gamot sa cancer mula mismo sa mga kartubong halaman sa ating kagubatan. Ipinakita ng pagritimo ito na ang agham at teknolohiya ang tunay na sandata para sa mas ligtas, mas malusog at mas masaganang bukas ng pamilyang Pilipino. Patunay na ang agham ay ramdam sa mga proyektong hatid ng DOST. Sa iba pang mga balita, matagumpay na nagtapos ang Spark a Change 2.0, tatlong kabataang innovators matapos ang ilang linggo ng mentoring, workshops at paghasa ng kanilang mga ideya. Yan ay sa mga makitaan ng final pitching na ginanap noong July 6, 2026 sa Quantum Skyview Gateway Mall 2, Cubao, Quezon City. Mula sa top 12 finalists na nagpakita ng mga makabagong ideya upang makatulong sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs at sa iba't ibang komunidad, tatlong grupo ang nangibabaw. Ipinakita naman ito na kapag pinagsama ang creativity, innovation at technology, maaaring makabuo ng mga praktikal na solusyon para sa mga negosyo, magsasaka, manggagawa at mga komunidad. bilang bahagi ng kanilang pagkapanalo. Magkakaroon ng winning teams ng pagkakataong paunlarin ang kanilang mga proyekto sa ilalim ng DOST-NCR Innovation Hub o iHub. Dito makatatanggap sila ng mentorship, technical guidance at iba pang suporta para mas mapalapit ang kanilang mga ideya sa aplikasyon sa tunay na buhay. Sa pamamagitan ng Spark at Change, patuloy na binibigyan ng DOST-NCR ng pagkakataon ang mga kabataan na gawing tunay na solusyon ang kanilang mga ideya. Mga solusyon makatutulong sa paglago ng mga lokal na negosyo, pagpapalakas ng MSMEs at pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Mga Connect, agam nyo ba na may bago na tayong mobile app na pwedeng gamitin para bantayan at marutukan ang seguridad nating mga Pilipino laban sa bagyo at mga sakuna? Tutok lang dahil yan pong pag-uusapan natin ngayong araw. Magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Mga araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Natang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya, dito sa Radyo Pilipinas.
1: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Ito na ang ating kwentong SNT. Mga kakunek, pansin nyo ba nitong mga nakarang araw? Parang may pinagdaanan tayong pabago-bagong panahon, biglang uulan, biglang araw. Pero agham nyo ba na hindi lang basta hula-hula ang lagay ng panahon ngayon dahil ngayon, official at real-time ng ulat panahon at diretso pa yan sa inyong mga mobile phone. Kaya naman ngayong araw, may makakasama tayo para ibahagi sa atin ang pinakabagong Lodi at tech-driven app pagdating sa weather monitoring. Makasama natin ngayong araw ang Information Officer at Chief ng Public Information Unit ng DOST Pag-asa, Ms. Lauren Joy Estrabillo Timbal. Magandang araw, Ms. Lauren.
6: Magandang araw po, Sir.
1: Ms. LJ. Tama ba?
6: Tama po, Sir.
1: Ngayon ay hindi naman parang sinasadya natin na magtanong tungkol sa panahon sapagkat napakapangit ng lagay ng panahon sapagkat nag-uulan sa mga panahon ito. At talagang matinding problema kagad ang dinudulot sa atin yan. Pero Ma'am LJ, para sa dagdag na kalaman ng ating mga tagapakinig, ano po ba ito naging hugot ng DOST Pag-asa? Bakit naisipang gawin itong panahon app? At ano nga ba ito?
6: Yes po, Sir Onin. No? Alam naman po natin ngayon na halos lahat po ng impormasyon ay nasa atin ng mga mobile phones na kapag gusto po natin malaman yung balita, yung traffic,
1: tama,
6: even pagkain po natin, no? Nasa mobile phone na agad. Mm-hmm. So, Kaya isa po ito sa mga hugot ng DOST Pag-asa na gawing mas madali yung pag-access po ng weather information ng ating mga kababayan sa pamamagitan po ng Panahon Mobile App. Ito pong app na to ay yung official weather app po na na-develop po ng DOST Pag-asa. And maaari po nating ma-access ang mga updates tungkol sa panahon ngayon at sa mga susunod na araw din po, no? Maaari din po tayong makakuha ng mga weather alerts tulad po ng kapag malakas po yung pag-ulan or mga thunderstorm advisories. And of course, kapag may bagyo po, mga tropical cyclone warnings, ganyan po. At yung track po ng bagyo mismo, makikita po natin sa mobile app. Makakatanggap din po tayo ng mga notifications para agad po tayong maabisuhan kapag may importanteng alerts doon po sa ating lokasyon.
1: Alright. Tulad ngayon, nag-uulan, pwede ba natin malaman may bagyo ba o wala? Malalaman natin yan sa pamamagitan ng Panahon App.
6: Tama po, Sir Onin. Makikita po natin lahat ng alerts, lahat ng warnings patungkol po sa malakas na pag-ulan, dala po nitong bagyo.
1: Ayan. Sa dami ng mga weather apps ngayon, ano yung pinaka-unique or pinaka-panalong features ng Panahon App?
6: Marami na pong weather apps ngayon. Totoo po yun, Sir Onin, no? Pero yung pagkakaiba po ng Panahon App ay makakatanggap po yung mga users po natin ng official na warnings at notifications po directly sa kanilang mobile phones. Hindi na po nila kailangang pumunta sa mga social media pages or kaya yung i-click yung mga forwarded links or messages through social media na minsan po hindi pa verified at hindi official, no? Yung mga warnings at saka notification alerts po, matatanggap po nila, official information po ito na ginagamit din po ng ating mga local government leaders, pati na rin po ng DRRM officers sa pagsususpend or pagdedesisyon po tungkol sa pagsuspend ng klase, halimbawa, saka kung may sama ng panahon tulad nga po ng malakas na pag-ulan o bagyo. Kailangan lang po, Sir Onin, naka-enable po yung location at notification access ng Panahon App doon po sa kanilang mobile phones.
1: Ayun, para talagang kung baga nangyayari sa mga panahon ngayon, yung talaga nakalagay sa weather app na yon.
6: Tama po.
1: Pati ba yung DRRMO, yung Disaster Risk Reduction and Management Office, makukuha natin yung informasyon nila patungkol dito?
6: Yung information po from DRRMO ay labas po dito sa Panahon App.
1: Yes.
6: Kumbaga kung ano po yung hazard na dala ng particular na bagyo or malakas na pag-ulan, yun lang po yung nasa Panahon App.
1: Alright. Sobrang cool nung feature na pwede mag-pin nung multiple locations. Paano ito makatutulong sa mga magulang, commuters o pamilya na nasa magkakaibang lugar?
6: Yung pag-pin po ng iba't ibang locations sa Panahon App, ito po ay parang isang practical na paraan po, no? Para tayo ay makapagplano ng pang-araw-araw na activities natin. Katulad nga po nung nabanggit ninyo, no? Halimbawa, yung sa commuters po, kung kailangan ba nilang magdala ng payong o kaya ng anumang pananggalang sa ulan, ganyan po. Sa mga magulang din po na magdedesisyon, halimbawa po hindi pa nag-a-announce ng mga suspension ng klase, kung papapasukin ba nila yung kanilang mga anak sa eskwela kasi may warnings na po from Pag-asa. No, yung bukod po dito, yung halimbawa po yung pamilya po natin nasa ibang lugar po nakatira, no? Sa akin po, yung nanay po at tatay ko ay nasa Zambales po sila nakatira. Mm-mm. Kaya nakapin po sa app ko.
1: Okay.
6: Yung location po
1: para
6: nila.
1: Para matiyak mo na hindi sila mapapahamak pagdating ng sama ng panahon.
6: Tama po. Kailangan po natin silang i-remind kasi na halimbawa itataas na yung mga gamit sa bahay kasi posible na po yung pagbaha. So hindi lang po talaga ito tungkol sa convenience sa pag-access ng weather information, kundi it's also a way to look out for the people that matter to us po.
1: Tama po. At talagang kumbaga ay maasahan mo itong Panahon App sa pagtingin ng ating lagay ng panahon ngayon. Sabi mo nga, yun lang pagdadala ng payong eh. Importante. Kasi sa mga marami man tayong mga kababayan ngayon, pag pinagdala mo ng payong, wala namang ulan. Ben, magagalit, tapos biglang uulan. Ayan na, di ba? Anyway, may interactive maps din ba at weather images din ng app? Hindi ba ito masyadong techy or mahirap intindihin para sa mga ordinaryong mamamayan?
6: Hindi naman siguro po, sir, no? Siguro nagiging techy lang dahil sa terms na ginagamit natin na interactive map or kaya yung radar na salita. Pero sa Panahon App po, straightforward po yung mga features nito nung dinevelop po, no? So yung halimbawa po, yung weather information sa interactive map, makikita po nila yung track ng bagyo. So, pwede po natin gamitin yun kasabay yung satellite image na same po ito sa mga pinopost natin sa social media. Mm-hmm. Yung sa radar image naman po, may mga colors po na makikita tayo dun sa mapa. Mga visual indicators lang po ito na nagpapakita ng kaulapan o kaya ng mga pag-ulan sa nakaraan or kasalukuyang oras.
1: Mm-hmm.
6: Naka-design po ito para mas madaling maintindihan sa isang tingin lamang ng users ng Panahon app.
1: Ayan. At Tagalog ba ang mga salita na ginagamit natin dito? Ibig sabihin talaga bang ganun kadali ang impormasyon na makukuha natin sa Panahon app?
6: Sa ngayon po, Sir Onin, yung mga warnings po ay nakasulat sa English language. Pero meron pong efforts ang DOST Pag-asa na gawin po itong localized, especially sa mga iba't ibang regional offices po natin. Katulong po natin sila, yung mga kasamahan natin sa paglo-localize po ng language na yun. Pero sa ngayon po, ang mobile app ay English language pa lamang po.
1: Ayun. Sa bagay, madali namang intindihin kahit pa English yan. Sabi ko nga lang, kasi pagka tinagalog natin lahat ng mga bagay-bagay, particular sa science and technology, naku, baka mawindan tayo. At talagang kung ano-ano mga impormasyon na makukuha natin na medyo malayo pa sa inaasahan natin. Pero bilang chief ng public information, paano nakatutulong ang app na ito para mas mabilis umaksyon ang mga tao to may thunderstorm o heavy rainfall warning?
6: Isa po sa mga layunin natin, no, na hindi lamang magbigay ng impormasyon, kundi tiyakin po natin na yung mga impormasyon na yun ay nakakarating sa ating mga kababayan sa tamang oras.
1: Mm-hmm.
6: Yung timely po na manner. So, at sa paraang madaling maintindihan or madaling magamit yung impormasyon, kapag mas maaga po kasi natin natanggap yung mga warnings sa mga advisories, ibig sabihin mas marami po tayong oras para makapaghanda, makapagdesisyon sa kung ano po yung naaayon na aksyon doon sa panahon. And then, sa paggamit naman po ng mga digital tools katulad po nitong Panahon app, malalaman po natin agad kung tayo ba ay, halimbawa, kailangan nating umuwi ng maaga kasi uulan mamaya, or ipagpapaliban po ba natin yung biyahe natin papuntang probinsya dahil may banta ng bagyo or pagbaha, or kung makakalikas po tayo, no, papunta sa mas ligtas na lugar dahil may nakaambang panganib ng bagyo, ganyan. So, ang intention po ng Panahon app is makapaghanda at makaiwas sa panganib ang mga tao dahil natanggap po nila yung tamang impormasyon sa tamang oras.
1: Ayan. Pwede mo malaman dito, halimbawa, ang susunod na panahon natin, itong linggong darating, kahit ilang araw pa yan ahead doon sa panahon na binabanggit natin.
6: Yung panahon po sa specific na lokasyon, yes, kaya po nating makita dito sa panahon na sa susunod na 4 na araw.
1: Mm-hmm. All right. Hindi mo ito malakas sa data or masyado mabigat sa storage ng telepono?
6: Sa Android users po, less than mga 50 MB lang po yung data na kinoconsume ng storage. Para naman po sa iOS users, less than 100 MB lang din po. So, hindi po masyadong mabigat sa storage. May limitation lang po yung panahon app, Sir Onin, no? Kailangan lang po naka-online po tayo, naka-connect po tayo sa internet dahil yung weather updates po, nanggagaling po yan sa system ng Pag-asa na online po dapat para ma-receive po natin yung real-time na information.
1: All right. Saan pwede i-download ang app? Interactive ba? At libre ba talaga ito para sa mga Android at iOS users?
6: Yes po, Sir Onin. Libre po at wala pong kailangan na registration para po i-download yung Panahon mobile app. Maari po ninyo itong i-download mula sa App Store para sa mga iOS and Apple users or Apple users. And then available din po ito sa Google Play Store para po sa Android naman na users. No? Halos isang buwan pa lang po, Sir Onin, yung bago or nakalipas na i-launch po natin itong Panahon app. And binabasa po natin yung mga feedback po ng ating users. And nagpapasalamat po kami sa pagbibigay ng mga suggestion at ginagamit po namin ito para ma-improve pa natin yung mga yung app base sa pangangailangan nila.
1: Alright. Naku, nakapag-launch na pala itong Panahon app.
6: Tama po, Sir Onin.
1: Anyway, para sa ating mga tagapakinig, ano ba pwede mo ibigay na mensahe sa kanila? Lalo pat dapat nila i-download ang Panahon app ngayon.
6: Sir Onin, salamat po sa opportunity na to. Inaanyayahan ko po ang ating mga tagapakinig at taga-subaybay, no, na i-download po ninyo ang Panahon mobile app. At sana po ay magamit ninyo ito sa inyong pang-araw-araw na pagpaplano, pagdedesisyon, paghahanda na naaayon sa panahon. Again, libre po ang pagda-download ng Panahon app. Sana po ay i-share ninyo ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya.
1: Alright. Talagang napakaganda nitong panahon, app. Hindi ka na mahirapang hulaan kung ano magiging lagi ng panahon dahil lahat nasa cellphone na. Di ba? Bukod sa mga maaari mo makita ang problema sa bigat ng trapiko or ano ba yung pwede mong kainin, sabi mo nga kanina, dahil lahat ngayon naka-app na, higit na mahalaga ito sapagkat panahon na binabagi dito. At ito hindi lang para magaang sa mga tao, kundi makapaghanda rin para sa kung anumang maaaring dumating sa dahil sa masamang lagay ng panahon.
6: Tama po, Sir Onin.
1: Alright. Baka may gusto kang batiin at pasalamatan, nasa iyong pagkakataon.
6: Thank you po, Sir Onin. Again, sa opportunity po na binigay po ninyo sa DOST Pag-asa na maipromote po natin ang Panahon app sa inyong programa. Gusto ko sanang banggitin po yung team ng Engineering and Technical Services Division under po ng leadership ni Ms. Shirley David. Siya po yung Deputy Administrator for Admin and Engineering Services. Ang team po ni Engineer Max Peralta, Sir Arnel Manoos at Sir Lester Lagrima, sila po yung team na namuno po sa pag-develop po ng Panahon app, no? Pasalamatan ko rin po yung aming administrator, si Dr. Nathaniel Servando, at yung Deputy Administrator po ng R&D, si Dr. Mar Villaferte, para po sa suporta nila dito sa programa. Pati na rin po yung mga kasamahan natin po, may bagyo po ngayon, nakabantay po sila, no? Hello po sa mga naka-straight duty na po sa inyo sa ating field station, sa mga observers at forecasters, sa Public Information Unit din po. Maraming salamat po, Sir Onin.
1: Baka may mga kamag-anak pa na nakikinig sa iyo.
6: Salamat po, Sir Onin. Yung family
1: samantalahin
6: ko po,
1: mo na.
6: Yung family ko po sa Zambales, ingat po kayo dyan. Yung umuulan po mula kahapon, kagabi po, no? Sa mga kapatid ko po, si Dean po tsaka si Yulo, tapos yung pamangkin ko po si Chloe, nasa United Kingdom naman. Wow. Po sila, mainit naman po doon. And last na lang po, Sir Onin, yung mister ko po nasa trabaho po, mapapanood niya later.
1: Maraming salamat, Ms. Lauren Joy LJ Estrebillo Timbal, ang Information Officer Chief ng Public Information Unit ng DOST Pag-asa.
6: Salamat po, Sir Onin.
1: Maraming salamat. Mga kunek, kilalanin naman natin ang isa pang sangay ng DOST na katuwang sa pagbabantay sa ating kaligtasan laban sa mga sakuna at tulad ng mga lindol. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya. Sa DOST, konektado ka.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin,
9: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Radyo Siyensya. Sa DOST. Konektado ka. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. Mga kakonek, agham nyo ba na habang tayo abala sa ating mga gawain, may mga mata at tenga ang ating bansa na hindi kailanman pumipikit sa pagbabantay sa galaw ng ating kalikasan. At ngayong hapon, makasama natin ang isa sa mga haligi ng ating seismic monitoring sa bansa. Siyang eksperto pagdating sa pagbasa ng bawat yanig at pag-aaral kung paano tayo mas maging ligtas sa banta ng lindol at tsunami. Kaya naman makakasama natin ang Senior Science Research Specialist ng Seismological Observation and Earthquake Prediction Division ng DOST FEVOX, Mr. John Larry Deximo. Magandang araw, magandang agam, John Larry.
13: Magandang kaagaham din po sa lahat po ng tagapakinig ng inyong programa.
1: Tama ba ang pronunciation ko sa apelido mo, Deximo?
13: Yes po,
1: Deximo. Deximo. Taga saan ang Deximo?
13: Ang sabi po ng aking magulang ay taga Iloilo daw po.
1: Ah.
13: Pero may mga kamag-anak din po kami sa Makati Metro Manila.
1: Alright. Hindi ba sa abroad ang Deximo?
13: Hindi. Mukha lang siyang abroad.
1: Ayan. Alright. Para sa dagdag na kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano po ba itong mandato o layunin ng DOST Feebox?
13: Unang-una po ang DOST Feebox o Philippine Institute of Volcanology and Seismology ay isang ahensya po ng pamahalaan sa ilalim po ng Department of Science and Technology. Kasama po kami sa together with PAGASA, DOST Feebox, kami po yung pinakaanak ng Department of Science and Technology. Mm. At yung DOST po, siya po yung ilaw ng tahanan o pinaka-mother ng DOST.
1: Tama.
13: So, ang pangunahing layunin po ng DOST Feebox at mandato ay pagmanmanan at pag-aralan po yung tatlong pangunahing natural phenomena na nangyayari po sa ating bansa. Una po dyan is yung pagputok ng bulkan, pangalawa yung malindol, at pangatlo po yung tsunami. So, para po maisakatumparan po namin yung aming mga mandato, kami po sa DOST Feebox ay patuloy pong nagsasagawa ng 24/7 earthquake monitoring, earthquake and tsunami monitoring, at nagbabantay po sa mga aktibong bulkan at nangyayaring lindol sa ating bansa. Pangalawa po, ginagawa po natin yung research and development na tinatawag na kung saan dito po pinag-aaralan po natin yung mga geologic hazards, kung bakit at paano po nagkakaroon ng lindol, tsunami, tsaka pagputok ng bulkan, at paano po natin ito napapaghandaan. Pangatlo po, we do this, ginagawa po natin yung tinatawag na disaster mitigation,
1: yes,
13: na kung saan dito po tayo gumagawa ng mga hazard maps para po maging gabay ng ating pamahalaan at ng komunidad para sa tamang pagpaplano ng kanilang komunidad sa pagpapatayo ng kanilang mga gusali at mga infrastruktura. So panghuli po yung tinatawag nating public awareness and preparedness na kung saan dito po naglalabas tayo ng mga babala, advisory and warning, tsaka nagkakandak po tayo ng education information campaign at nagde-develop po ng mga application patungkol po sa mga hazard and risk assessment na kung saan ang layunin po natin ay maitaas yung kahandaan at kaalaman ng ating mamamayan pagdating po sa mga ganitong klaseng sakuna.
1: Alright. Sa ngayon, meron tayong 128 seismic stations. Ano yung maging transformation ng ating monitoring capability noong kakaunti pa lamang ang ating stations kumpara sa lawak ng network natin in 2026?
13: Malaki na po yung naging transformation o pagbabago ng ating mga seismic stations o yung tinatawag natin Philippine Seismic Network. Kasi mula noon, nung nag-uumpisa pa lang po ang aming ahensya, I think nasa mga 12 stations pa lang po yung meron tayong stations noon. Ngayon po, nasa 129 na po. No?
1: Mm-hmm.
13: Actually, noong January 30, 2026, naglagay po tayo ng bagong istasyon,
1: wow,
13: na sa Maysagbayan, Bohol. Ito po yung ika-129 na station. So from 128, 129 na po tayo ngayon.
1: Nadagdagan pa tayo ng isa.
13: So dahil sa mga seismic stations na po na to, mas mabilis at accurate na po natin natutukoy yung mga lokasyon, tsaka yung kung gano'ng kalakas yung mga lindol na nangyayari sa ating bansa.
1: Mm-hmm.
13: At higit sa lahat, nadidetect na po natin yung mga kahit maliliit na mga lindol sa Pilipinas. So, kung madaling salita, yung from limited yung visibility natin sa mga lindol, halos ngayon po ay medyo real-time at yung real-time na po yung monitoring natin sa ngayon. No?
1: Alright. Meron tayong 30 sea level seismic stations.
13: Apo.
1: Paano nakatutulong ang mga ito sa pag-detect kung ang lindol sa ilalim ng dagat ay maaaring magdulot ng tsunami?
13: Malaki po yung naitutulong ng ating mga sea level monitoring stations.
1: Mm-hmm.
13: So actually, nasa 32 na po yung ating mga sea level monitoring stations.
1: Nadagdagan din ng dalawa.
13: Nadagdagan po tayo ng dalawa ngayon, no? Ito pong mga sea level monitoring station or SLMS ay nagsisilbing mata sa pagbabantay ng ating karagatan, no? Kahit nagkaroon po ng malakas na lindol sa ilalim ng karagatan, hindi po ibig sabihin na may banta ng tsunami. So dito po pumapasok yung mahalagang papel na ginagampanan nitong mga sea level monitoring stations dahil una, nagbibigay po ito ng agarang o real-time data na siya pong ginagamit natin para po makapag-release po tayo ng tsunami information or warning sa publiko, no? Na kung saan sinusukat po dito yung taas ng tubig sa ating karagatan, na sa sandaling nagkaroon po or dumaan yung energy ng tsunami sa mga sensors na ito, nagbibigay po agad dito ng datos para po masuri natin kung may kakaibang pagbabago sa lagay ng ating mga karagatan. No? Mm. Pangalawa, bine-verify nito kung may rumbang tsunami o wala. No? Kasi kadalasan po kapag magnitude 6.5 pataas yung nangyaring lindol at mababaw po yung pinangyarihan nito sa karagatan, at yung epicentro nito ay nasa karagatan, naglalabas po tayo o nag-release ng agarang tsunami advisory or warning. No?
1: Pag 6.5.
13: 6.5. Mm-hmm. Bakit po 6.5? Kasi ito, base po sa pag-aaral, dito po may kakayahan o enerhiya yung isang lindol na magpaangat ng bato sa ilalim ng karagatan.
1: All right. So pagka ganung kalakas ay maaring umangat ng bato sa ilalim ng dagat.
13: At pangatlo pa yung kahalagahan nitong SLMS natin. Na estimate natin kung anong oras o yung estimated time of arrival ng tsunami, no? Mm-hmm. So natutukoy natin anong oras darating yung tsunami wave sa mga baybayin para po magkaroon tayo ng paunang information o babala sa mga tao mamamayan na nakatira po sa baybayin ng dagat para makalikas sila at makapunta sa ligtas na lugar.
1: Gaano ba katagal yung karaniwang pagdating ng tsunami pagka na-detect?
13: Usually kapag local tsunami, less than a minute or 1 to 5 minutes, nandyan na po yung tsunami.
1: Alright.
13: Kapag local po. No? Mm-hmm. Iba naman po yung pinag-uusapan kapag na distant or galing sa ibang bansa yung tsunami.
1: Alright. Ganong katagal yun?
13: Dito po, nasa within 24 hours, no? Maghihintay tayo kung may paparating na tsunami. For example, nang galing po sa Chile, sa South America or North America, yun po, mga 22 to 24 hours yung waiting time natin.
1: Alright. Pero pinakamainam, bago pa sumapit sa ating mga baybayin yan, nakalikas na tayo, di ba?
13: Tama po.
1: Mm-hmm. Ano po yung pinaka-core objective ng RA-12-180? Sa madaling salita, ano yung new fee box na dapat asahan ng mga Pilipino sa mga susunod taon?
13: Opo, tama po. No, ang RA-12180 o yung Fee Box Modernization Act ay naglalayong pong i-upgrade yung technology tsaka yung mga facilities natin at ang kakayahan ng aming ahensya na mas maging mabilis, wasto at maaasahan yung mga nilalabas po nating mga information

0: Indol o tsunami, automatic pong maglalabas po ng alert o magbo-broadcast ng kompletong detalye ukol sa nangyaring dindol sa ating mga cellphone, television, radio, or mga social media platforms.
1: Okay.
0: Pangalawa, magagamit po tayo dito ng mas naiintindihan na wika. Mm-hmm. No? Bali, isa pong strategy na ginagamit natin sa pag-communicate ng ating mga materials, lalo na no, sa mga sa lindol, no, ay isasalin po natin ito sa mga local dialects or local languages, no. For example, Tagalog, Ilocano, Bisaya, no. Yun po, no, at iba pa, marami pa pong lingwahe na kung saan ang layunin po natin ay gamitin pa yung mas simpleng
1: salita
0: o explanation paukos sa lindol at tsunami para po mas madaling maintindihan at maunawaan ng karaniwang mamamayan yung ating mga ginagamit sa mga materials at makapag-evacuate po sila agad at maintindihan nila kung ano yung nangyayari sa kuna sa ating bansa.
1: All right. Ang goal ay timely information. Gaano nakabilis ngayon ang turnaround time mula sa pagyanig ng lupa hanggang sa paglabas ng unang bulletin sa social media at sa radyo?
0: So ang layunin po ng DOST Phoebus, lalo-lalo na po yung division namin, yung seismology division, ay mabilis na paglabas ng impormasyon sa publiko. Sa kasalukuyan, yung standard operating procedure po natin o yung SOP sa lindol ay mailabas po yung una o preliminary earthquake information within 13 minutes, 1-3, no? O mas mabilis pa, no, yung paglabas ng ating earthquake information mula sa oras kung kailan ng anong oras nangyari yung lindol, no. Ganun po 'yon. So kapag significant po yung earthquake, ibig sabihin po nagkaroon ng malaking lindol at na inaasahan po natin yung damage saka aftershocks. Dito po papasok yung nagpapadala po tayo agad ng tinatawag nating emergency alert and warning messages o EAWM, no, na kung saan binibigay po natin to sa NDRRMC at agad po natin itong natatanggap sa ating mobile phones.
1: Alright. Bukod sa monitoring, ano yung mga bago research and development projects ang mapupondohan dahil sa Modernization Act?
0: Okay. Bukod po sa mga research sa monitoring, no, yung modernization program po ng DOST po ay magbibigay daan po sa mga makabagong facilities and laboratories, including po yung dedicated earthquake and volcano research and development facilities. Kasama na din po dyan yung innovation facilities and training facilities po, no. So ang mga bagong pasilidad na ito ay magbibigay po sa atin ng high resolution multi-hazard and risk information models and scientific data na kung saan magagamit po ito ng ating pamahalaan para po sa mga programa related po sa disaster risk reduction. At isa pa po, ito pong mga pasilidad na ito ay makakatulong po, no, para mas lalo pa natin mapag-aralan yung mga lindol paukol sa mga lindol na nangyayari dito sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mga fault system, volcanic processes, tsaka yung tsunami science.
1: All right. So yung early warning system natatalakay din diyan.
0: Yes po, natatalakay.
1: All right. Paano naman nakatutulong ang mga tools gaya ng Hazard Hunter, Hazard Hunter PH at Fault Finder para maging mas earthquake ready ang mga mamamayan?
0: Malaki po yung naitutulong ng Hazard Hunter PH at Fault Finder na mga na platforms, no, sapagkat nagbibigay po ito ng sapat na impormasyon sa ating mga mamamayan tungkol sa mga maaring maging sakuna o disaster sa mga kinalalagyan ng kanilang mga bahay, gusali, paaralan, eskwelahan, no, para maging handa sa mga posibilidad na maaari nilang natin, no, harapin kapag nagkaroon ng malakas na lindol. Bukod po sa Hazard Hunter PH at Fault Finder, meron din po tayong tools na ginagamit sa DOST Phoebox na kung saan nagka-calculate po ng the big one scenario ng bawat probinsya
1: Tama.
0: sa kapag nagkakaroon ng malakas na lindol, no? Ang tawag

0: po natin dito ay REDAS o Rapid Earthquake Damage Assessment System software. So libre po ito na software na kung saan ibinabahagi po natin sa local government units para po mas matutunan nila lalo yung software na ito.
1: Mm. All right.
0: At paano gamitin.
1: All right. Sir John Larry, ano po yung payo nyo sa ating mga listeners para hindi sila basta-basta maniwala sa mga fake news tungkol sa mga hula-hula sa lindol na kumakalat ngayon sa social media? Kasi pag every time magbubukas ka ng telepono mo, pumapasok yung mga samot-sari mga impormasyon na magugulat ka, hindi naman talaga totoo.
0: Ang payo ko lang po ay sa lahat po ng nanonood at tagapakinig ng programa na maging mapanuri po tayo sa lahat po ng ating mga binabasa at pinopost sa ating mga social media accounts, no? Sabi nga po na think before you click, no?
1: Tama.
0: No, yan. Alamin po natin yung mga legit accounts tulad po ng DOST Fivox at DOST Pag-asa na siya pong laging naglalabas ng mga announcement at mga information, mga warnings and advisories patungkol po sa lindol, sa bulkan, pagputok ng bulkan, sama ng panahon. Yun po.
1: Alright. Baka may gusto ba kayong batiin at pasalamatan?
0: Binabati ko po lahat ng mga katrabaho ko sa DOST Fivox, lalo na po yung seismology division namin, no, na headed by Dr. Winchell Sevilla, tsaka po yung mga kamag-anak ko po sa Samar. Mag-ingat po tayo sa kung sakaling maulan man po dyan. No?
1: Mm-hmm.
0: At sa buong bansa po, paghandaan po natin yung panahon ngayon, lalong-lalo na meron po tayong binabantayang bagyo, no, na makakaapekto po sa ating bansa.
1: Yung director ng Fivox, batiin mo rin.
0: Binabati ko din po yung director namin sa Fivox,
1: yan,
0: si Dr. Teresito Sibakulkol,
1: yes,
0: yung deputy director namin, mm-hmm, si Dr. Maylene C. Villegas, no, at lahat po ng mga division chief ng DOST Fivox.
1: Ayan, mga kamag-anak mo, baka may nakatutok pa.
0: Mga kamag-anak ko po sa Samar, especially sa Catbalogan City, binabati ko po kayong lahat, no?
1: Maraming salamat. Mr. John Larry Deximo, ang senior SRS ng Seismological Observation and Earthquake Prediction Division ng DOST Fivox. Maraming salamat sa
0: inyo. Maraming salamat din.
1: Hanggang sa susunod. Samantala mga kunek, oras na para ating alamin kung ano pa ang makaganapan ng ating kalihim sa mga susunod na araw. Straight from the S&T Authority naman sa DOST Secretary Renato Yusudum Jr.
2: Sa susunod na linggo po, gaganapin ang Regional Science and Technology Week ng Region 7 sa Cebu City at Region 8 sa Tacloban City. Magkakaroon din po ang DOST Food and Nutrition Research Institute ng seminar series na may temang FNRI Moves, Mobilizing Opportunities for Vision, Evidence, and Science Towards Sustainable Food and Nutrition. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page ng DOST FNRI.
1: Maraming salamat, Secretary Renato Yusudum Jr. Mga kakunek, yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli niyo po yung samahan sa susunod na Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Sabay din mapanood sa TV Plus Channel 3 at na For the Box Channels 45 to 49. Pansamantala niyo po kami mapakinggan sa 104.3 FM. Mapanood niyo po rin kami sa live streaming na Radyo Pilipinas o sa streaming ng Radyo Pilipinas at DOSTV social media pages. Para sa agham na ramdam at sa ngalan po ni DOST Secretary Renato Yusudum Jr., muli ako inyong kapatid sa impapawid, Onin Miranda. Patuloy na mag-atid ng kaalaman at serbisyo para sa bawat Pilipino. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka. One DOST for you, delivering science for the people. Solutions and opportunities for all.

0: Discover, learn, and grow. Alamin ang mga alok na serbisyo mula sa gobyerno. Radyo Siyensya, dito sa Radyo Pilipinas.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 4 ng hapon.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
2: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Mga alegasyon laban kay Vice President Sara Duterte, mas mainam na sagutin kaysa ipilit ang argumento ng umano'y pamumulitika ng administrasyon ayon sa Malacanang. Mula Malacanang, may ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sinagot ng Malacanang ang pahayag ni Davao City Mayor Bastia Duterte matapos nitong sabihin na ginagamit umano ng administrasyon ng batas laban sa mga kalaban sa politika. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, kung susundin ang argumento ng kampo ng Duterte para na rin hinikayat ang pamahalaan na huwag ipatupad ang batas at hayaang makaligtas ang mga inaakusahan ng mga krimen laban sa bayan. Anya, sa halip na magbintang ng pamumulitika, mas mainam kung direkta na lamang sasagutin ng mga isyong ibinabato laban kay Vice President Sara Duterte, kabilang ang umano'y paglulustay ng pondo ng taong bayan, maging ang naging pahayag nito tungkol sa pagkausap sa isang killer. Binigyan din ni Castro na ginagamit ng administrasyon ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang kapangyarihan alinsunod sa batas at hindi tulad ng mga nakaraang administrasyon. Anya, ang tunay na umabuso sa kapangyarihan ay ang pananakit sa isang sheriff na gumaganap lamang sa kanyang tungkulin. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Samantala, House members bumuwelta sa paratang na pamumulitika ni Vice President Sara Duterte. Kanilang hamon sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Bumalag ang House Prosecution Panel matapos sabihin ni VP Sara Duterte na ihinto ang politika at mag-focus na lamang sa ekonomiya at serbisyo publiko. Ayon sa mga mambabatas, hindi natitigil ang trabaho ng Kamara at ng gobyerno para sa bansa habang umuusad ang impeachment trial sa Senado. Winaltahan ni Bicol Saro Patilis Representative Terry Nido na naging pahayag ng Vice Presidente. Diin niya kaliwat-kanan ang mga intervensyon ng pamahalaan para sa sikmura ng mga Pilipino tulad ng pagtataas ng sahod sa iba't ibang rehiyon at pagtiyak na ramdam ng ordinaryong pamilya ang pag-unlad ng ekonomiya. Narito ang pahayag ni Prosecutor Terry Ridon.
5: Kailangan balikan din ho natin yung pong binabanggit na wala din ginagawa, no? Kasi hindi din naman po ito totoo, no? So marami ho nga iba't ibang mga interventions na ginagawa po yung pamahalaan para tutukan po yung iba't ibang mga pang-ekonomikong mga usapin na kinakaharap po ng atin pong bayan, no? So may mga tunguhin para doon sa pagpapataas ng sahod ng iba't ibang mga rehiyon, no? May mga tunguhin din po para tiyakin po na yung pag-abot ng upper middle income status ay actually maranasan ng mga ordinaryo po nating mga kababayan, no? So hindi po totoo na consumed by politics lang po yung pong ginagawa ng atin pong pamahalaan.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Office of the Vice President, Chief of Staff Zulaika Lopez, pagpapaliwanagin sa oras na hindi tumalima sa subpina ng impeachment court. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Maaaring pagpaliwanagin ng Senate Impeachment Court si Office of the Vice President o OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez kung bakit hindi siya dapat maharap sa contempt proceeding sakaling hindi siya tumalima sa ipinadalang sabina kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol sa isang press briefing ng tanungin kung ano ang posibleng mangyari kung hindi sisipot si Lopez sa itinakdang pagdinig. Ayon kay Tongol, tulad ng iba pang compulsory process ng korte, maaaring pagpaliwanagin ng sino mang hindi susunod sa kautosan ng hukuman kung bakit hindi siya dapat maharap sa contempt citation. Gayunpaman, nilinaw niya na bago maglabas ng anumang contempt order laban kay Lopez, kinakailangan magbigay muna ito o mabigyan muna ito ng due process at pagkakataong ipaliwanag kung bakit hindi ito nasunod ang utos ng impeachment court. Si Lopez ay ipinatawag ng Senado sa pamamagitan ng subpoena para humarap bilang isa sa mga testigo ng prosecution sa July 13 at 14. Pagamat nakatakdang tumistigo si Lopez sa Martes, July 14, sinabi ni Tongol na isinama sa subpoena ang July 13 para matiyak ang kanyang availability sakaling magkaroon ng pagbabago sa schedule ng paglilitis o iba pang mga hindi inaasahang pangyayari. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa ating panghuling balita, Department of Migrant Workers, DMW, maghahain ng motion for reconsideration sa Ombudsman kaugnay ng inihaing kaso laban kay dating OWA Administrator Arnel Ignacio. May live report si Diane Layar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, Omar, maghahain ng motion for reconsideration ng Department of Migrant Workers o DMW sa Office of the Ombudsman kaugnay ng kasong inihain daban kay dating Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Arnel Ignacio at iba pang opisyal. Ito'y may kaugnayan sa umano'y maanumalyang 1.4 billion pesos na land acquisition deal ng OWA sa pulong balitaan sa Mandaluyong City. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans De Ocdac na nakatanggap ang departamento noong July 7 ng resolusyon na may petsang June 19, 2026. Sa resolusyon, sinampahan si Ignacio ng kasong usurpation of official functions sa ilalim ng Article 177 ng Revised Penal Code habang ibinasura naman ang reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at plunder. Sinabi ni Kakdak na hihilingin nilang repasuhin ng Ombudsman ang resolusyon dahil may mga detaling isinumite ang DMW na hindi anya natalakay. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Hans Leo Kakdak.
8: But what we plan to do is to file a motion for reconsideration because in our view, the resolution did not pass upon details that we submitted to the Honorable Office of the Ombudsman. So we wish for the good office of the Honorable Office of the Ombudsman to review these matters.
7: At binigyan din ni Kakdak na tungkulin ng DMW na ihain ang motion for reconsideration upang muli mapag-aralan ng Ombudsman ang mga isyong kanilang inilahad. Sinabi rin ng kalihim na may 10 araw sila para maghain ang motion for reconsideration sa Ombudsman. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, live report ni Diane Layar. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
10: king of the road.
9: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
11: Maari bang umusog-usog ng konti?
9: Sakay na!
1: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
14: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
10: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
15: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
10: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
16: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
17: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
18: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
10: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
19: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
22: Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
23: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyong pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacda, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng Bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
0: Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW, hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW saan mang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan mula sa DMW, Land-Based OFW Concerns. Ako po si Asik Veni Legazpi.
3: At mula naman po sa DMW Strategic Communication Service, ako po si Jel Miranda. Narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani.
0: Dahil sa ilang technical adjustments, ang Radio Pilipinas, Radyo Publiko ay pansamantala munang mapapakinggan sa 104.3 FM simula sa Lunes, July 6. Mapapanood niyo pa rin kami sa ng live streaming sa Radio Pilipinas social media pages. Sa aming pagbabalik sa 738 kHz.
3: Yes.
0: Asahan ang mas malinaw at mas pinaigting na paghahatid ng mga balita, impormasyon at serbisyong publiko. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala. Magandang araw, Ma'am Jel.
3: Magandang araw, Asik Benny, at sa lahat po ng ating taga-subaybay. Asik, kumusta? Medyo inihingal, medyo maulan, ma-traffic.
0: Opo, diba? Opo. Buti na lang, nakaabot. Talagang ganun eh. Blessing, pag umuulan daw.
3: Blessing daw yun. Na,
0: at of course,
3: noong mga nakaraang linggo, sobrang busy, abalang-abala. Kwentohan mo muna kami, ano ba yung mga naging ganap mo, Asik?
0: Maraming salamat, Ma'am Jel. Actually, mayroon po tayong sinamahan ng mga NOK, next of kin, mm-hmm. ng ating mga kasamahan na OFW na nandun po at tinutulungan ng ating MWO at ng atin pong tahanan mm-hmm. para sa kanilang pagpapagumot sa iba't ibang hospital doon po sa Saudi Arabia.
3: Mm-hmm. And yung sa Cambodia? Balitaan mo kami regarding that.
0: Wow, opo. Magandang nabanggit niyo po. Kasi kung titingnan po natin, magkakaroon po ng inauguration, soft opening po yung migrant workers office natin sa Cambodia sa darating po na July 14. So, Ma'am Jel, ito po yung isa sa mga inaatas sa atin ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. nung siya po ay bumisita nung nakaraan sa Cambodia na magkakaroon po ng Migrant Workers Office sa Cambodia. Dahil po alam naman natin yung mga kababayan natin na napupunta doon, yung mga nabibiktima ng mga scam at sa mga trafficking.
3: Yes.
0: Ito po, nandun po tayo, nagkaroon po ng RRT o Rapid Response Team nung bago matapos yung December 2025
3: mm-hmm.
0: hanggang February po para matulungan po natin ang ating mga kasamahang OFW na makabalik dito at pasimulan po o tingnan kung paano yung mga proseso para po sa pag-create ng ating MW. So, that's
3: July 14.
0: Opo.
3: Pero hindi ka na pupunta doon. Oo. So, July 14, ilo-launch yung ating MWO sa Phnom Penh, Cambodia. Oh, pero gano'ng karami ba ang ating OFW dyan, Asik?
0: Nako, hindi ko po mabibigay yung exact tamang datos kasi karamihan po ng mga pumupunta doon ay dumadaan po doon sa mga unorthodox na means.
3: Mm-mm.
0: Hindi dumadaan sa DMW, pumupunta doon as a tourist, tapos magtatrabaho na o kaya dumadaan sa ibang country
3: Mm-mm.
0: bago dumiritso sa Cambodia.
3: Mm-mm.
0: So yun po yung mga nabibiktima or mga pumupunta, alam naman nila na yung pagpunta nila doon ay hindi naayon sa tamang proseso. Pagdating doon, doon nagkakaroon na sila ng problema. So ito yung mga nabibiktima po ng mga natatraffic, nagkakaroon ng problema sa mga scam
3: Yun, marami pa rin na scam talaga.
0: Yes, oo.
3: At syempre, isa yan sa mga tututukan natin. At maganda yung ating topic later on dahil sa mga, ang topic natin nga yung illegal recruitment and human trafficking.
0: Which diba? Is fortune time kasi this month
3: yes.
0: ay month of trafficking in persons.
3: Yes, awareness month.
0: Awareness month.
3: Mm-hmm. Ayun. Yes, at syempre, Asik, bago tayo magpatuloy sa susunod nating segment, nais muna nating ipaabot ang ating taos-pusong pasasalamat sa lahat po na ating taga-subaybay sa patuloy na suporta sa tahanan ng OFW dahil po sa inyong pagtitiwala at patuloy na pakikinig, nakamit po natin ang rank number 3 sa Total Reach sa Radio Pilipinas 1 para sa buwan ng Hunyo ngayong taon at kinilala rin bilang number 1 government-produced radio program sa Total Reach.
0: Wow! Nagsabay pa tayo. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa amin, kundi para sa bawat overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya na patuloy na nagtitiwala sa tahanan ng OFW bilang inyong katuwang sa pagbibigay ng tama, napapanahon at makabuluhang impormasyon.
3: At muli po maraming salamat sa ating mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo, sa inyong mga pamilya dito sa Pilipinas at sa lahat po ng ating tagapakinig na patuloy na sumasama sa aming bawat linggo, ang tagumpay na ito ay para po sa inyo.
0: Asahan po ninyo na mas lalo pa naming pagbubutihin ang aming programa upang patuloy na mahihatid ang mga balita, serbisyo at kwentong nagbibigay inspirasyon sa ating mga bagong bayani.
3: Muli mula po sa buong tahanan ng OFW staff and crew at Department of Migrant Workers, sa aming mga co-host ni Asik Venny, maraming salamat po sa inyong suporta at patuloy po naming ipagdiriwang ang tagumpay nito, isang tagumpay na para sa bawat OFW. Wow, 'di ba Asik Venny, sa pagbabalik mo 'di ba good news agad?
0: Opo. Actually, hindi ko talaga palalampasin 'to kahit umuulan, kailangan makarating.
3: Oo,
0: dahil
3: correct.
0: Napakagandang balita kasi dito natin nakikita na yung mga araw-araw o linggo-linggo natin na mga programa ay tinatangkilik kasi importante na ito yung validation na yung mga ginagawa natin ay nakakarating doon sa mga dapat na makakuha ng impormasyon kasi ito naman ang napakalaga na yung mga programa natin ay tinatangkilik ng ating mga OFW at kanilang pamilya. Mm-hmm.
3: At ang layunin talaga natin dito ay patuloy na ipakita yung pangangalaga natin, layunin nating pahalagahan ang kapakanan ng bawat OFW sa anumang panig ng mundo.
0: Totoo yun, Ma'am Jill. Pero sabi sa akin ng bubuwit, kaya talaga tumaas yung natin rating is dahil po sa inyo. Gusto po nilang makita yung aura ng mukha nyo doon sa
3: magpapaano ako. Wow, magpapakain ako next week. Wow, narinig yata.
0: Sige, sinabi
3: kung
0: mo
3: hindi
0: yan,
3: ako magkakaroon ng amnesia.
0: Maraming nakakarinig ng mga viewers.
3: Oo nga, pero parang ikaw din yata, Asik. Baka dapat nandito ka, syempre ikaw magpapakain.
0: Ay, napag-uusapan yan. Basta wag lang uulan ng malakas.
3: Oo nga.
0: Okay.
3: Ayun. Syempre, tuloy-tuloy na yung ating programa. Sabi mo nga kanina, di ba Asik, ang ating pinagriwang ngayong buwan na ito ay National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month. So bago natin siguro simulan yung ating pagbabalita, puntahan agad natin yung ating bisita sa araw na ito para talakayin na ng mainam yung ating topic for today. So mga kaibigan, dumako na tayo sa Kaagapay Mo sa DMW.
4: Kaagapay mo sa DMW.
3: At ayan nga po, ito na yung ating programang Kaagapay Mo sa DMW. Asik?
0: Yes, at of course, dahil nga, kagaya ng sabi mo kanina, dahil ngayong buwan ng Hulyo ay ginugunita natin ang National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month, isang mahalagang paalala na ang pangarap na magkatrabaho sa ibang bansa ay dapat samahan ng tamang kaalaman at iba yung pag-iingat.
3: Sa pangunguna po ng Department of Migrant Workers, lalo pang pinaiigting ang kampanya laban sa illegal recruitment at human trafficking upang maprotektahan ang ating mga overseas Filipino workers at mga nagnanais magtrabaho sa abroad.
0: Yes, upang mas maintindihan natin ang mga hakbang ng pamahalaan at ang mahalagang impormasyon na dapat malaman ng bawat Pilipino, makakasama natin via Zoom si Attorney Eric Doliete, Director ng Department of Migrant Workers Licensing and Anti-Human Trafficking. Magandang araw, Attorney.
5: Magandang araw po sa inyong lahat, sa mga nanonood po at nakikinig sa programa ng DMW, ASEC and Miss Jel, no?
3: Yes, sir.
5: And gusto kong batiin ang tahanan ng OFW for doing a very good job. Number 3, no? And yes. Number 1 sa reach. Kami naman po sa gusto ko rin po ipagmalaki sa Migrant Workers Protections Bureau po kahapon. Mm-hmm. I think that kahapon or last day, natanggap din po namin yung award po namin, Gove Media Award for winning Philippine campaign for our illegal recruitment and anti-trafficking campaign po natin for regulatory category.
3: Yes. Ayan. Mm-mm. So back-to-back wow. Awards.
0: So ano pala to? A triple celebration
3: yes,
0: to,
3: sir.
0: Ano?
3: Oo, para magpapakain din si Attorney Eric.
0: Ah, definitely. Yeah, hindi po pwedeng hindi yan. Yung mga ganyang napakahalagang validation
3: correct.
0: Na yung mga ginagawa oo. Natin ay nakakarating mm-mm. doon sa ating mga stakeholders. Director Eric, ang licensing and anti-trafficking in persons, ang isa sa pinakabagong cluster ngayon sa DMW. Pwede bang pakipaliwanag ninyo kung paano nabuo ito at ano ang papel na ginagampanan nito sa pagbibigay ng proteksyon sa ating overseas Filipino workers?
5: Maraming salamat, ASEC. Tama po ang yung tinatawag nating licensing and anti-trafficking in persons cluster ay pinakabago sa cluster no ng DMW. Ang ideya po dito, ito yung pinalawak no na pagpapalakas ng Department of Migrant Workers, of course, sa ilalim po ng Republic Act 11641, pinagsama yung licensing and yung anti-trafficking in persons. So, nandito po yung may yung mahigpit nating pagpapatupad no or yung pagre-regulate dun sa mga recruitment agencies no. And of course, yung agresibo nating paghabol sa mga illegal recruitment and trafficking. So, sa kabilang, sa madaling sabi, ASEC, hindi lang tayo nagbibigay ng lisensya, no? Tinitiyak din natin na ang recruitment dapat ay legal, ethical, at ligtas, no? And kung sakali naman, halimbawa, na sila ay napag-samantalahan ng mga illegal recruiters, no? Ang ating gobyerno ay may matibay na tulong ano sa ating mga biktima and meron tayong tinatawag na malinaw na mekanismo no sa pag-iimbestiga, pagsasampa ng kaso and of course tutulungan natin yung mga biktima ng illegal recruitment and trafficking sa cluster na po ito no. Ito rin po yung diwa ng direktiba ng ating Pangulong Marcos tagubilin din po ito ng ating secretary no si Secretary Hans Jagdak po na palakasin po yung protection sa ating OFWs. Kaya po ito na po itong licensing and anti-trafficking persons program po, cluster.
3: Mm-hmm. Ayun. Pero attorney, since yun nga nabanggit natin kanina na this month of July ay ginuguni tayong National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month. So gano'ng kahalaga, attorney, yung ganitong event sa mga kampanya natin para talagang malabanan yung mga sindikato na nananamantala sa ating mga kababayan?
5: Ako po, Ms. Jill, no? At sa mga nanonood po sa atin, nakikinig. Tama po, no? Napakalaga po nito, itong month na to, itong July, yung tinatawag nating Awareness Month no? Sa National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month. Sapagkat yung laban po natin sa trafficking ay hindi lang naman po ito mandato ng government. No? Yes, dating mandato ng government, yan po ay trabaho po natin ano pero dapat din po itong maintindihan ng buong komunidad no yung paglaban natin sa illegal recruitment and trafficking so dapat pinapataas natin yung awareness ng publiko dagdagan yung tinatawag nating social consciousness and hikayatin natin ang ating mamamayan yung mga stakeholders po natin mga LGUs kasama na rin siguro yung paaralan no simbahan mga pribadong sektor na makiisa po sa kampanya ng trafficking. Of course, we want to protect yung mga vulnerable sectors, communities po natin, no? Na sabi nga ng ating USEC sa anti-trafficking cluster, eh dapat matutunan po nila yung red flags, no? And para pag nalaman po nila yung red flags, eh mas marami po tayong mapoprotektahan, at mapipigilan ng mabiktima.
0: Thank you, Director Eric. Actually, masusugang ko lang dahil nung nabanggit yung kanina, nagpagkaroon po ng rapid response team ang DMW doon sa Cambodia. Actually, nung time na nandun ako, mga katapusan ng December until mga first week ng February, nakapagpauwi tayo ha ng mga nabiktima ng mga trafficking person, mga scam ng mahigit 400. Mm-hmm. Yung mga time na yun, continuous po yun until the last time na nag-charter ng flight. Ito ay in coordination po ng ating imbahada sa Phnom Penh, which is headed by Her Excellency Ambassador Florida Ann Mayo, and of course ang atin pong MWO sa Singapore, which is headed by Labor Attaché Attorney Hani Siklot. Kasi under pa yan ng ang Cambodia kasi under ng Singapore dahil wala pa nga. Pero in spite of that, napakalakas po ng ating koordinasyon with the government of Cambodia. At yun nga, nung nagkaroon ng crackdown doon, maganda ang koordinasyon natin, napapauwi natin. At hindi po tayo nagkaroon ng mga yung nagka-camp outside doon sa consulate or embassy natin na kagaya ng ibang mga countries. Kasi nandun po yung presensya natin. So this is a whole of government approach. At of course, natutuwa ang ating pamahalaan, ang ating secretary, kasi nire-report yan pa ito sa ating Pangulo. Yes. So ito po ay, kaya nga, nung after ilang days na lang, magkakaroon na po tayo ng soft launch or inauguration para sa pagkakaroon ng talagang opisina natin doon sa Phnom Penh, Cambodia. Okay, isang tanong lang. Ano ba yung mga, kasi nandito yun sa Migrant Workers Protection Bureau, ilan po sa kabuuan ang naisagawa nating matagumpay na operasyon noong 2025 kung nagkaroon man tayong, kung may datos po kayo ngayon? At ano na po ba ang 6 months accomplishment, Director?
5: Well, pinagmamalaki ko pong sabihin, no, na 2025 basic, we have conducted nasa 280 po yung investigations po natin sa mga illegal recruitment, no, and trafficking. May mga kinalaman din ng mga trafficking dito. And 32, no, yung naipasara po natin ng mga establishments, no. And nung 2026 naman po, itong mag third quarter pa lang tayo, no. Meron na po tayong nasa 108 na po yung in-investigate po natin, and ang naipasara po natin, nasa 29 establishments na po tayo. Whoa. And bukod pa rito, Asek, may bahagi ko na rin June 2026 sa Manila at saka sa Cavite. Meron po tayong na-rescue na 206 OFW applicants na biktima po ng illegal recruitment, kasama na rin po yung trafficking, no? May sheet ng trafficking kasi galing po sila sa hindi lang po illegal, no, yung accommodation, substandard din po yung kalagayan, no, yung facility, even yung may mga tinatawag na inhumane conditions pa po, no. So tuloy-tuloy po yung ating pagtugis, no, yung operation po natin. And kahapon lamang, no, ang NCR po ay nagsagawa din po ng closure operations po, no. So may na-rescue din po sila, I think nasa 16 or 17, no, aside from 206, no, na rescue po natin.
0: Wow. Actually, ito yung operation. Kailangan nating tutukan talaga, Monchel. Maibahagi ko lang nung nandun po ako sa Cambodia, yung mga pumupunta po doon, nare-rescue namin, mayroon po tayong temporary na accommodation habang inaantay yung processing ng kanilang pag-alis kasi kailangan mong ipagpaalam, of course, sa Cambodian government. While waiting po sa flight nila, kasama po natin doon yung dating labor attaché ng Kuwait, mm-hmm. which is si Labat Tamani Dimaano, which is a former happy ng NBI.
3: Mm-hmm.
0: So doon pa lang na iniimbestigahan na at kinukuhanan na ng sworn statement yung mga nabibiktima na mayroon kasama doon. And pagdating namin dito, which is yung last flight na kasama ko, doon pa lang sa airport, nandoon na yung ayakat, yung interagency ayakat council for anti trafficking.
3: Oo, na member ang DMW.
0: Opo. At pinailan kaagad ng kaso. Alam ko tatlo doon ang hindi na nakauwi kasi sila yung mga nagre-recruit. Sila kasama sila, de sila pa yung mga nagre-recruit.
3: Yes.
0: So, yun ang dapat talagang gawin para nakikita nila na may ngipin tayo, may ginagawa tayo. And we have done that lately, kagayang kahapon si RDAs, yung idol kong RD ng NCR. Mayroon bang ano ha, may
3: napaisara.
0: Napasara sila. And of course, yung mga nano natin sa Cavite. So, ito po, talagang ito yung bunga ng pinaigting na pagmamanman natin para maproteksyonan po ang ating mga kababayan.
3: Correct. And attorney, doon sa mga operasyon na na-mention nyo na, meron na ba tayong mga napakulong o kaya nakasuha ng mga utak na sindikato?
5: Yes po, yung datos naman po natin sa 2025, ano ASEC, tama po yun, gusto ko na ibahagi kasi kasama din ako dun sa sinasabi ni ASEC nung nagpauwi sila, no, galing from Cambodia.
0: Yes.
5: And kasama din po ang Migrant Workers Protections Bureau, yung cluster natin sa Trafficking in Program, Trafficking in Persons Program, no, cluster, na sumalubong at nagproseso, no, sumama po dun sa inquest po nila, yung mga nakasuhan po, no. And yun po, it's very important kasi last year po, 2025, meron po tayong convictions, 9 po yan, mga nahatulan, no, naparusahan, no. 8 po dyan, illegal recruitment, and may isa po, trafficking. Mm-hmm. Ngayong, as of June 30, 2026 po, 8 naman po yung conviction din natin.
3: Okay.
5: And 4 po dito ang illegal recruitment and 4 po dito trafficking in persons. So kaya po hindi po tayo tumitigil, ano, hindi lang tayo kumbaga nasa satisfy sa mga operation, no, mm-hmm. ng mga investigation, tayo ay tuloy-tuloy, no, na paghahabla, pagsasampa ng kaso at pagpapanagot po sa sangkot ng mga sindikato, no. So bukod pa dito, meron po tayong mga naisampang mga kaso pa, no, na 2025, nasa 506 po yan, napakarami, illegal recruitment na isang pa po natin, and 31 po dito, trafficking in person. Mm-hmm. So this year naman po, as of June 30 pa rin, no, meron po tayong nasa 318 na po yung naisampa nating kaso o inahawakan nating kaso sa illegal recruitment, and 59 naman po dito ang trafficking in persons. So on various stages po ito, from prosecution to court hearings, no, and pinapanagot din po natin yung mga sangkot na mga agencies dito, no. Mm-hmm. So by way of canceling and suspending their license, of course, no. Sa mga naipasara naman po natin na mga ahensya, sa mga unlicensed agencies po, nakapag-file na rin po tayo ng kaso dito. 10 po dito na i-file na rin po natin. ASEC?
0: Yes po, thank you. Nabanggit nyo po na mga, yung mga recruitment agencies na nagre-recruit na walang basbas ng pamahalaan, at marami po silang mga naipasara natin. Maliban sa pagpapasara, ano po ba ang mga karampatang parusa na ipinapataw, lalo na halimbawa doon sa mga may-ari, mm-hmm. mga nagmay-ari, mga recruitment agency? Mayroon bang kulong yan? Mayroon bang financial damages na kailangan ibayad nila? Paano po ba ang nakasabi sa batas sa mga taong naparusahan o kaya tungkol sa mga illegal recruitment and trafficking in persons?
3: Attorney? Ayan, medyo nagkakaroon tayo ng technical difficulties doon kaya sa linya ni ASIC, ni Attorney Eric. ASIC, ganun talaga until now, kahit na puspusan yung ating kampanya talaga sa illegal recruitment and human trafficking, meron pa rin talagang, alam mo yun, mga sindikato na namiminsala ng buhay ng ating mga kababayan.
0: Yes po, at balik na po.
3: Attorney.
0: Attorney, na bumalik na po kayo. Bukal
5: na wala nga ako sa ASIC sa ano.
0: Nakuha mo po ba yung tanong ko?
3: Okay, yes, yes.
0: Okay
3: sir.
0: Na, okay na po.
3: Yes, so po, yung parusa.
5: Yes po, mabalikan ko lang po na, ano, na yung sinasabi ko kanina na sabi ko nga, ASIC, Ms. Jel, napakabigat nung parusa ng paglabag sa Republic Act 1842, yung Migrant Act of 1995 natin, na kung saan nandyan po yung tinatawag nating illegal recruitment as amended of course by Republic Act 10022. For simple illegal recruitment, ang kaparusahan po niyan 12 years, one day, and to 20 years po yung imprisonment for simple illegal recruitment. At pinagmumulta po yung mga illegal recruiters ng 1 million hanggang 2 million. Ano? Mm-hmm. Big sabihin, yung simple illegal recruitment, isa o dalawang biktima o kaya ay isa o dalawa na sindika yung tinatawag nating perpetrators. Pag naging sindikato naman, ASIC, life imprisonment na yan. Mm-hmm. At itang 2 million hanggang 5 million na yan. So, yun po. Pag prohibited acts naman po, medyo magaan, no? 6, pero hindi pa rin kasi 6 na taon, mm-hmm, isang araw hanggang 12 years pa rin po yung kaparusahan dyan. And of course, may fine pa rin yan na 500 to 1,000 to 1 million. And napakalaga, ASIC, yung nangyayari na pag may sangkot na mga license agencies, mm-hmm, ay automatic revocation po ng lisensya yan. And yung registro, tinatanggal na po natin yan sa ating talaan ng license agencies, no? And of course, yung mga taong nandyan, sa loob dyan, yung mga corporate officers po nila, pinapasok po natin yan sa list of persons with derogatory records and entities, no? So, hindi na po sila pwedeng makapag-recruit, hindi na po sila pwedeng sumali sa ating overseas program. And kaparosa naman po, pag trafficking in persons naman po yung kanilang na-violate, no, no, na-commit, 20 years po yung pagkakakulong dyan hanggang life imprisonment. So, depende po yun sa bigat ng paglabag, no? ASIC?
0: Yes. Wow, Ma'am Jel, napaka...
3: May one day pa talaga, di ba? Mga ilang years and one day.
0: Napakabigat yung ano, yung mga parusa. Mm-hmm. Kaya nga, itong mga ganitong plataforma, itong ganitong platform na ginagawa natin,
3: yes,
0: eh, napaka-importante, Director, yung mga ginagawa natin sa mga LGUs, mm-hmm, kung paano natin ini-encourage sila na okay, dumaan kayo sa tamang proseso.
3: Yes.
0: Kasi Ma'am Jel, makikita natin yung mga nangre-recruit na yan, doon yan, mm-hmm, nagsisimula sa barangay. Tapos pag nagsimula na doon, minsan na magre-recruit sa'yo, kaibigan mo,
3: oo,
0: partner mo, o kaya kapamilya pa.
3: Oo.
0: So, siguro dapat talaga malaman nila kung gaano kabigat ang parusa.
3: Tama, oo. So kahit patuloy yung ating kampanya, ASIC, na puntahan yung mga legitimate talaga na mga talagang, ano yun, yung mag-a-apply ka para at least hindi ka na mabiktima, di ba? Pero ano-ano ba yung mga pamamaraan, attorney, na maaaring gawin ng ating mga kababayan para mas maberipika nila yung kanilang mga transaction doon sa mga recruitment agency ay valid na DMW license?
5: Ms. Jel, ano, narinig ko kanina yung comment po na ano, one day
3: kailangan.
5: May meron pang one day. Actually, magandang emphasization kasi sa aming mga abogado po, pag 6 years kasi at naparusahan ka ng 6 years, pwede ka mag-probation eh. Pero pag may one day yan, so hindi ka napasok dun sa 6 years.
3: Tama. So mahalaga pala yung one day na yun.
0: Okay.
5: Anyway, yung sa katanungan niyo na po, bakit mahalaga yung ano yung, mm-hmm, sa license, napakahalaga po, no, kasi itong pag nag-apply kasi isang license agencies ay matitiyak natin, ano, ASIC, na ito ay dumaan sa tamang proseso, yung regulasyon, kumbaga, mm-hmm, sa tamang regulasyon and monitoring ng DMW. So kapag lisensyado yung agency, may malinaw na record ito sa atin and may obligation of course na sumunod sila, so, sa tinakda ng DMW na kontrata, no, yung mga regulasyon, and of course yung gusto nating mangyari, yung legal at saka ethical standards na sineset natin, and international, of course yung mga international standards din natin na sineset, no? And of course pag hindi naman lisensyado ang panganib niyan, yung kabaligtaran, no? Pwedeng hindi sumunod doon sa napagkasundo ang kontrata, so walang pwede silang agad malin lang at magbayad ng sobra. Pwede rin silang mapunta doon, mapadala sila sa abroad na sa mga peking trabaho. Mm-hmm. And of course, yung pinakamabigat doon, yung mapasok sila sa kalagayan ng trafficking. So, since unregulated, no, undocumented po sila, illegal yung paglabas po nila, napakalaking probability, no? Yung tinatawag natin na pwede po silang ma-exploit. So, they are prone, no, to exploitation. Kasi walang ano, walang yung kontrata, hindi regulated eh, no? Yeah. So, yun po yung kahalagahan na dapat po lisensyado po yung license, yung recruitment agency, no? Kaya nga sinasabi nga na ang mahalagang depensa ng aplikante yung dapat dumaan sila sa legal na paraan bago sila magtiwala sa isang recruiter.
0: Yeah, Director, of course, matagal na po kayo dyan sa MWPB o Migrant Workers Protection Bureau. At alam natin, ano ba parati yung mga nangingibabaw ng mga red flag or warning sign, telling mm-hmm. sign na ang isang proseso o isang bagay ay leading towards na doon sa trafficking in person or illegal recruitment. Mm-hmm. So ano ba yung mga karaniwang estilo ng mga illegal recruiters or trappers sa ngayon? Alam naman natin, ang daming mga modus operandi na ginagawa ng mga tao, lalo na sa social media at mga online platform. At ano ba ang dapat bantayan ng ating mga kababayan?
5: Salamat, Asik, sa no, katanungan. Alam mo po, marami actually, no? Kung titingnan natin yung modus, dati work yung tinatawag nating ano, tourist worker scheme na kung saan papangakuan ka ng madali ang trabaho kagamit ang tourist, mm-hmm. no? So sasabihin nila nako, ma-stricto ang DMW sa ano, so dito ka na lang sa amin, mapadali, mapapabilis natin 'yan. And legal naman mm-hmm. ito dahil yung bansa ay tumatanggap ng turista, so ganoon, no? Tourist scheme. Meron ding tinatawag na mga third country na kung saan yung mga workers natin ay nire-recruit doon sa second country kung nasaan sila. Minsan may mga nagpapanggap ng mga visa consultancy, may mga nagpapanggap ng mga training agencies ko, no? No? Minsan nga may nagpapanggap din ng mga taga DMW, 'di ba? So yung naipasara natin at naaresto natin na I think that 2 weeks ago or 3 weeks ago, no? And of course, yung laganap ngayon, ASEC, yung online recruitment scam na binabanggit po ninyo, na kung sing ginagamit yung social media, mag-post sa mga peking overseas jobs, no? And mayroon din po yung mga ano, mga panlilinlang, minsan gumagamit ng mga dating apps, student at trainees scheme, no? Mga pangakong trabaho sa ibang bansa sa mga high risk, no? At saka yung conflict areas, ASEC, meron din, no? Kaya po tayo, tuloy-tuloy po yung ano natin, pagbabantay po dito, in fact, ASEC, sa 2020 to 2025, ang mga na-takedowns po natin ng mga illegal recruitment posts saka na, sa Facebook, no, sa tulong ng ating partnership with Meta, umaabot na yung ASEC, nasa 146,871 na po yan.
0: Wow.
5: At sa TikTok naman, nasa 57,000.
0: Ang dami niyan, 146,000.
3: Oo, eh, no?
0: Pag mayroon kang ganyang follower, nag-ano ka na ba? No? Nag-monetize ka na ba?
3: Oo. Kumikita na.
5: Bawal, right. ASEC, baka makasuman tayo. Monetize natin.
3: Alright, ASEC.
0: Okay. Director, maraming salamat. Okay. Ang yung nabanggit nyo, nung nandun nga ako sa Cambodia, siyempre ini-interview mm-hmm. namin isa-isa. Saan paano ka nakarating dito? Kagaya sabi niyo, dumadaan muna sa ibang bansa, ibang country mm-hmm. within the ASEAN bago dumiretso ng Cambodia. Kasi kung dadaan ka talaga through our airport, nungka na makaalis ka doon sa mga immigration, dahil alam naman natin na napakataas po yung pagtingin nila doon sa rest kung pupunta ka ng Cambodia at hindi ka dumaan sa tamang proseso.
3: Mm-hmm.
0: Yung iba nga, Director, dumadaan pa, bumundo pa, galing pa ng Palawan. Yung bang mag-ano sila? O kaya sa parte ng Mindanao, yung mag-ano ng speedboat papuntang other countries na Manila. At doon, saka na pupunta ng Cambodia. So, napaka ingenious yung mga trafficker ngayon. Kaya dapat lang talaga yung mga yan makulong at maparusahan dahil masyadong malaki yung ano nila doon sa mga taong gusto man lang maghanap ng trabaho.
3: Mm-hmm. Alright. Maraming salamat, Attorney Eric. Hanggang sa mga susunod na pagkakataon, medyo bitin yung ating oras. Ang dami pa nating dapat talakayin. Pero I'm sure marami na pakinabangan yung ating mga kababayan mula doon sa mga detalye at impormasyon na naibahagi mo sa amin. Maraming salamat, Attorney Eric Dolyete, Director ng DMW Licensing and Anti-Human Trafficking.
0: Thank you, Attorney.
5: Po, and, muli po, no?

0: on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
0: Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang tahanan ng OFW sa ating Wanna Know. Alam niyo ba na tuwing buwan ng Hulyo ay ginugunita sa Pilipinas ang National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month? Sa panguna ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT, layunin nitong palakasin ang kampanya laban sa human trafficking at illegal recruitment. At sa patuloy na pagpapatupad ng kampanyang ito, ngayong 2026 ay naitala ng DMW ang 318 na biktima ng illegal recruitment, 68 ahensya na kasuhan, 29 na establishmento at accommodation na ipinasara at 13 matagumpay na entrapment operations. Sa pagunita ay nagtatapos sa World Day Against Trafficking in Persons tuwing Hulyo at 30. Iisang nasyon, iisang aksyon, tapusin ang human trafficking ngayon. Dumako tayo sa balitang DMW.
0: Balitang DMW.

0: Okay, mas magiging abot kamay, maayos at makatao ang serbisyo para sa mga overseas Filipino workers sa Southern Taiwan sa pagbubukas ng bagong Manila Economic Office or ng DMW at sa Kaohsiung.
1: Yes, ito yung MECO, MWO.
0: Okay.
1: Yes.
0: Muling pinagtibay ang bagong pasilidad ng pangako ng pamahalaan na protektahan ang karapatan, kapakanan at kagalingan ng mga OFW at kanilang pamilya. Matatagpuan sa 11th o 11th floor ng Grand 50 Tower sa Sanmin District. Tampok sa bagong MECO MWO Kaohsiung ang mas maluwag at mas maayos na espasyo, mga counseling room at training at conference room na nakatuon sa pangangailangan ng mga Pilipinong o manggagawang Pilipino. Binigyan din ni MECO Chairperson at Resident Representative Corazon Avicilia Padiernos na ang MWO ay hindi lamang gusali, kundi sagisag ng tapat, makatao at dekalidad na serbisyo publiko ng pamahalaan.
1: Samantala, mas pinahusay na serbisyo at pasilidad ang sasalubong ngayon sa mga OFW sa Singapore matapos ang renovation ng Philippine Embassy sa nasabing bansa. Sa bagong ayos ng embahada, mas komportable na ang mga OFW at kanilang pamilya habang inaasikaso o inaasikaso ang kanilang mga dokumento at serbisyo mula sa embahada, Migrant Workers Office, Overseas Workers Welfare Administration, Social Security System at Pag-ibig Fund. Tampok dito ang air-conditioned waiting area, digital queuing system at mas maayos na upuan para sa mas maginhawang karanasan. Ang pagbabagong ito ay patunay ng patuloy na pangako ng pamahalaan na magbigay ng dekalidad na serbisyo at maaliwalas na kapaligiran para sa mga Pilipino sa Singapore.
0: At sa pagpapatuloy ng

0: Ating balita, handang-handa na ang mga overseas Filipino workers na makasabay sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya sa pamamagitan ng kasanayan tungo sa kabuhayan or K2K program. Isang bagong inisiyatiba na nag-aalok ng Certified AI or Artificial Intelligence Courses para sa mga OFW. Layunin ng programa na palawakin ang digital skills ng mga OFW upang maging mas AI ready at magkaroon ng mas maraming oportunidad sa trabaho at kabuhayan. Bukas ito sa lahat ng OFW na may edad 18. Pwede ka pa rito, Ma'am
1: Jill, 18 pa lang kayo.
0: Pataas. Mga high school graduate at mas may basic at may basic computer skills. Bukas na ang pre-registration hanggang July 15
1: mm-hmm.
0: this month. Limitado ang slots kaya hinihikayat ang mga OFW na agad magparehistro sa kaalaman dmw.gov.ph. Ang K2K program ay patunay ng patuloy na pangako ng Department of Migrant Workers na ihanda ang mga Pilipino sa hinaharap ng digital economy at bigyan sila ng mas matibay na pundasyon para sa mas maunlad na kabuhayan.
1: Sa iba pang balita, 70 overseas Filipino workers at kanilang mga benepisyaryo mula sa iba't ibang bahagi ng Soccsargent Region ang nakatanggap ng praktikal na kaalaman sa pinansyal at pangkabuhayan sa isinagawang Financial Awareness Seminar at Small Business Management Training. Sa naturang pagsasanay, pinalakas ang kaalaman ng mga kalahok sa budgeting, saving, responsible spending, debt management, basic investment principles, at simpleng business planning. Layunin ni itong tulungan ang mga OFW na mas mahusay na pamahalaan ang kanilang pinaghirapang kita, maghanda para sa mga oportunidad sa kabuhayan at makagawa ng tamang desisyon para sa kanilang pamilya. Sa pakikipagtulungan ng DTI Region 12, patuloy na isinusulong ng ahensya ang financial resilience, sustainable livelihoods at pangmatagalang economic stability para sa mga OFW at kanilang pamilya sa buong Soccsargent Region. Ayun, yan po yung ating mga balita para sa linggong ito. Asik Venny, baka meron ka mga upcoming events?
0: Sa ngayon po, ang atin pong tinututukan, of course, ay yung mga seminars, sa mga engagement natin sa mga OFW
1: yes.
0: at kanilang pamilya patungkol po dito sa mga anti-trafficking in persons na ginagawa po ng ating bagong cluster, yung licensing and anti-trafficking cluster. At yes, sana magdasal
1: tayo. So see you next week.
0: O magdasal tayo na tuloy-tuloy na itong pagkaroon ng katahimikan
1: tama
0: sa
1: po.
0: Middle East.
1: Tama po. Ayun. And hopefully magkita-kita pa tayo sa mga next week episode natin.
0: Sige po.
1: Alright, kabayan, para sa mga mahalagang anunsyo, komento o iba pang serbisyo, maaari ninyo makontak ang DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita ninyo sa screen. Amin pong pinahahalagahan ang inyong mga feedback para higit namin kayo mapaglingkuran. At yan po ang naging kabuo ang ating programa. Muli nyo kami samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula sa DMW Strategic Communications Service, ako po si Jel Miranda.
0: At mula naman sa DMW Land-Based OFW Concerns, ako po si Asik Venny Legazpi. Patuloy na maghatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFW. Ito ang tahanan ng OFW.
2: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 5 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pagdedeklarang hostile witness kay Attorney Zulaika Lopez, kakailanganin muna ng motion mula sa prosekusyon. Mula Senado may ulat si Nimpa Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Muli na ang Senate's Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungbol na hindi automatikong maituturing na hostile witness si Office of the Vice President o OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez kahit pa kabilang siya sa kambo ni Vice President Sara Duterte at ipinatawag bilang testigo ng prosekusyon sa nagpapatuloy na impeachment trial. Pinaliwanag ni Tungbol na ang tanong kung bakit na isang prosekusyon na iharap si Lopez bilang testigo ay mas nararapat sagutin ng House Prosecution Panel dahil sila ang humiling ng kanyang pagharap sa impeachment court. Pinaliwanag rin ni Tungbol na kailangan pa ng formal na motion mula sa prosekusyon bago maituring na hostile witness si Lopez dahil sa pagiging malapit nito sa Vice Presidente. Kapag naideklarang hostile ng isang testigo, pinapayagan ang panig na naghaharap sa kanya na magtanong gamit ang mga leading questions o yung mga tanong na naglalaman na ng hinihiling na sagot. Maaari rin anyang questionin ng panig na naghain ng testigo ang kredibilidad nito at maging ang laman ng kanyang testimonya. Narito ang bahagi ng pahayag ni Tungbol.
6: Pero hanggat walang motion na ganun, hindi ikukonsidera na automatic na hostile yung testigo na yon kahit pa ito ay alam na o nakasaad doon o stipulated na nagtatrabaho siya sa Office of the Vice President. We do not want to preempt kung kailan gagawin yan ng prosecution or kung gagawin man ng prosecution kasi sila yung party nagpresenta kay Attorney Zulaika Lopez. Pero kung babasihan mo yan sa rules natin, wala naman sinasabi kung kailan kailangan. Pero base sa experience naman sa korte, pwedeng bago siya umupo, ipadeklara na siya. Pwede naman pag nakaupo na rin siya, ipadeklara na siya.
5: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Mamahalang lungsod ng Marikina, naka-alerto na dahil sa posibleng epekto ng Bagyong Inday. May live report si Diane Layar.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Piyas sa Omar nak-alerto ang lokal na pamahalaan ng Marikina bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Bagyong Inday. Ayon kay Mayor Ma Antidoro, inatasan na ang mga kawanin ng City Hall at lahat ng kinaukulang departamento upang matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon sa anumang emergency. Kasabay nito, iniligay na rin sa High Alert ang Marikina City Disaster Risk Reduction and Management Office o Rescue 161 matapos nga na maglabas ng yellow rainfall warning sa Metro Manila. Bukod dito, nag-deploy din ng lokal na pamahalaan ng 20 rescue boats sa 10 mababang lugar sa lungsod na madalas bahain. Nakahanda na rin yung evacuation tents, food packs at hygiene kits sa Concepcion Integrated School, Malanday Elementary School ng Ka-Elementary School at H. Bautista Elementary School para sa mga posibleng lilikas. Sa ngayon, nagsasagawa ng food response operation ng lokal na pamahalaan sa Manotok Gym sa Santo Niño at sa Ka-Elementary School para naman sa mga kababayan natin na nangangailangan ng pagkain. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, live report ni Diane Layar. Halos 800 pasahero driver stranded dahil sa Bagyong Inday. May ulat si DK Sarate.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Dahil sa masamang lagi ng panahon na umabot sa 789 na mga stranded na pasahero at driver ay sa Philippine Coast Guard. Ito ay matapos hindi makapaglayag ang 13 vessels sa 33 motorbangkas. Sa ngayon, meron 158 na vessels at 145 na motorbangkas ang pansamantalang sumisilong dahil sa hindi magandang sitwasyon sa karagatan dahil sa bagyo. Kabilang sa mga lugar na apektado ng bagyo ang Southern Tagalog, Northwestern Luzon, Southern Visayas, Western Visayas, Central Visayas, Bicol, Barm, Palawan, Northeastern Luzon at Northwestern Visayas. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Taas singil sa liquefied petroleum gas o LPG, asahan sa susunod na linggo ayon sa LPG Marketers Association. Si AJ Ignacio sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Muli na naman tataas ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG epektibo sa Lunes. Sabi so nga ng LPG Marketers Association, tataas ng 3 piso ang kada kilo ng LPG o katumbas ng 33 pesos sa 11 kilogram na tangke. Paliwanag ni Regasco President Arnel T. Resulta ito ng pagbawi ng Bureau of Internal Revenue sa pansamantalang suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene. Nagbanta namang masusundan pa ang dagdag presyo sa LPG dahil sa muling pagsiklab ng tensyon sa Middle East. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa ating pagpapatuloy upskilling para sa mga manggagawang Pilipino, pinalalakas ng administrasyon. May ulat si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Pinilalakas ng Department of Labor and Employment ang pagsasanay at mga programa na magpapataas sa kakayahan ng mga Pilipinong manggagawa, kasabay ng paghahanap ng paraan upang mapaigting rin ang sweldo ng mga ito. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, target ng pamahalaan ang paglikha pa ng high-quality jobs at provision para sa mas mataas na kompensasyon sa Filipino workers. Kabilang anya sa workforce program ng ahensya, ang pagpapalawak ng nationwide trabaho agad job fairs na naglalayong maghatid ng libu-libong job opportunities sa mga naghahanap ng trabaho sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Tampok sa programa ang one-stop-shop documentary process para sa clearances mula sa National Bureau of Investigation, SSS, PhilHealth at Pag-ibig Fund. Iba pang programa ng DOLE ay ang Labor Education for Graduating Students Program na layo namang ihanda ang mga mag-aaral bago sila maging bahagi ng national workforce. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa ating panghuling balita, 77 Pilipino ligtas na nakabalik sa bansa mula Dubai. May ulat si Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Sa gitna pa rin ng umiiral na sigalot sa Middle East, ligtas na nakauwi ang 77 Pilipino mula sa Dubai United Arab Emirates sa tulong ng pamahalaan. Kanina umaga, lumapag ang Emirates Flight EK336 sa kaya mga overseas Filipino workers na nagpa siyang voluntaryong umuwi sa Pilipinas dahil sa gulo sa gitnang silangan. May ilan din sa OFWs na natulungan namang umuwi dahil sa iba't ibang problema sa kanilang employment. Ayon naman sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, pagdating sa bansa ay agad silang nabigyan ng food assistance, financial assistance at temporary accommodation sa mga malalayong probinsya pa ang uuwian. Tutulong din ang pamahalaan sa pagsasaayos ng kanilang domestic flights o biyahe para makabalik sa kani-kanilang pamilya. Matapos naman ito, ay may inihahanda ding reintegration program ang OWA kung saan mabibigyan ng livelihood assistance at iba pang programa ang OFWs upang makapagsimula muli. Tiniyak naman ang OWA na patuloy na poproteksyonan at susuportahan ang mga OFWs upang muling makabawi pagbalik ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorn, acorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
15: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
13: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
16: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
13: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
17: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
18: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
19: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
13: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
20: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Usapang budget natin.
4: Ito na
3: ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Oras sa Pilipinas, 4 minuto po makalipas ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po sa lahat po ng naabot ng live stream na to, Team Live o Replay man po kayo. At Budget Peeps, welcome po sa ating 120th episode ngayong 10 po ng Hulyo 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo nasan mang panig ng bansa at mundo kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Eric Vocal. At ang programa pong ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management. At welcome po dito sa Usapang Budget Natin, dahil budget natin to. At habang pansamantalang hindi po tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz dahil po sa technical maintenance, tayo naman po ay sumasayong papawid sa DWFT 104.3 The Capital sa pihitan po ng inyong mga radyo o maging sa inyong mga cellphone sa FM band. Sabayan din po tayong napapanood sa Free TV, Channel 3 po tayo, sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa Channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Afford the Box. At syempre, napapanood din po tayo sa website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph, maging sa regional networks at sa FB pages po, tulad po ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa FB page po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. At syempre, no, budget peeps, na alam naman natin na sobrang maulan ang panahon ngayon, kaya sa mga nasa kalye po, sa daan at sa mga drivers, ingat po kayo sa inyo pong mga dinadaanan dahil basa po yung kalsada, madulas, at syempre malakas din po yung ulan. Kani-kanina lamang habang papunta ako dito sa studio ay talagang grabe yung lakas ng ulan. So mag-ingat po tayong lahat, mga budget peeps, no? At siksik pa rin po ang ating pong balita at impormasyon sa ating programa dahil marami po kayong aabangan. Tulad na lamang po, ngayong buwan po ng Hulyo ay pinagdiriwang din po natin ang World Population Day. Isa po itong mahalagang pagkakataon, no, upang mapag-usapan po hindi lamang ang bilang ng ating populasyon kundi syempre yung kalidad po ng buhay ng bawat Pilipino. At maraming tanong, no? Paano nga ba nakakaapekto yung tamang pagpaplano ng pamilya sa kinabukasan ng bawat tahanan? Ano yung kahalagahan ng responsible parenthood, family planning at adolescent health para po sa pagbuo ng mas matatag na pamilya at mas maunlad na bansa? At para alamin po at sagutin yan, makakasama po natin ngayong araw si Commission on Population and Development o CPD Deputy Executive Director Lolito Tacardon. Pero syempre, bago po ang lahat ng yan, balitang DBM muna tayo dahil oras na para sa ating budget news.
3: Usapang budget natin, budget news.
5: 17 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, nagsimula po ng isang bagong yugto ng reforma ang Philippine Open Government Partnership o PHOGP sa ilalim po yan ng pamumuno ni Department of Budget and Management Acting Secretary and PHOGP Chairperson Kim Robert C. De Leon noong 2 ng Hulyo 2026. Pinangunahan po ni Acting Secretary De Leon ang kanyang unang PHOGP Steering Committee meeting kung saan po nanawagan siya ng tiyak na pagbabago mula po sa pangako tungo sa isang measurable, people-centered results, habang binibigyang diin ang open government ay hindi lamang tungkol sa mga polisiya kundi na isasalin sa makabuluhang pagbabago sa buhay ng bawat Pilipino. Inilatag po ng budget chief ang mga strategic priorities sa ilalim po ng PHOGP Agenda 2026. Isang roadmap na nagsusulong po ng isang mass results-driven approach tungo po sa pamamahala na nakaangkla po sa apat na core pillars: transparency, accountability, citizen participation, at innovation. Para po palakasin pa ang reform agenda, ipinresenta po ni DBM Undersecretary Wilford Will Wong ang panukalang sector-based strategy para po sa pag-mainstream ng open government sa pamamagitan po ng mas pinalakas na pakikipagtulungan sa mga priority sectors. Samantala po, ibinahagi naman po ni DBM PHOGP Project Management Office Director Glenn Miranda ang progress po ng 6th National Action Plan Midterm Refresh at binigyang diin ang mga kasalukuyang inisyatiba para po masiguro po na naisasalin ang mga reforma o mga reform commitments sa mga konkretong aksyon. Bilang kinatawan po ng civil society, kasama ni Malaya Ka Executive Director at PHOGP Co-Chair Aurora R. Chavez, si Attorney Doris G. Ramirez, Executive Director po ng Caucus of Development NGO Networks o Code NGO, sa pagtalakay po ng mga pangunahing rekomendasyon mula po sa Citizens Agenda 2023 to 2027. Patunay nito ang mga makabuluhang governance reform ay nabubuo po sa patuloy po na kolaborasyon sa pamamagitan po ng pamahalaan at syempre po ng mga mamamayan. 20 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, lumagda po ang Department of Budget and Management sa pamumuno po ni Acting Secretary Kim Robert C. De Leon sa isang Memorandum of Understanding kasama po ang ilang open government partners upang higit pang mapalakas ang transparency, accountability, innovation at makabuluhang pakikilahok ng mga mamamayan po sa pamamahala. Kabilang po sa mga lumagda sa MOU ang Department of Health, Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD at Department of Justice. Mga institusyong tulad ng University of the Philippines National College of Public Administration and Governance o UPNCPAG, Development Academy of the Philippines at Jesse M. Robredo Institute of Governance. Gayun din po ang mga civil society organization na Institute for Solidarity in Asia at Democracy Watch. Sa kanya pong mensahe, binigyang diin po ni Acting Secretary De Leon ng iisang layunin ng bawat isa ng bumuopo ng isang bukas, maaasahan na tumutugon na pamahalang tunay po na nararamdaman ng bawat Pilipino. Ayon po kay Sec. Kim, sa panahon ngayon, hindi na sapat na mahusay lang ang bawat ahensya sa pagtupad sa kani-kanilang mandato. Ang tunay po na sukatan ng mahusay na pamahalaan ay kung nararamdaman ba ito ng tao. Hinikayat din niya ang mga nakibahagi na wag lamang basta gamitin ng wasto ang pondo ng bayan kundi tiyakin din po na ang bawat piso ay nagbubunga ng mas maayos na paaralan, dekalidad na serbisyong pangkalusugan, mas matatag na mga komunidad at mas maraming oportunidad para po sa bawat Pilipino. Sa iba pa nating mga balita, pinangunahan po ni Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert C. De Leon ang pagpapakilala po kay Attorney Rowena Candice M. Ruiz bilang bagong director po, Director General ng Government Procurement Policy Board Technical Support Office o GPPB-TSO na bahagi po ng patuloy na pagpapatibay po ng DBM sa isang mas bukas, makabago at handa sa hinaharap ng public procurement system. Bago po ang kanyang pagkakatalaga bilang Director General, nagsilbi na rin siyang Executive Director ng Tanggapan. Sa kanya pong karanasan at malalim na kaalaman sa public procurement, inaasahang pong mas mapalalakas pa ang pagpapatupad ng mga reforma sa ilalim po ng New Government Procurement Act o NGPA. Inanunsyo naman po ni Secretary Kim ang promotion ni na Undersecretary Ryan S. Lita, Assistant Secretary Gerald R. Handa at Directors 4, Benjilet M. Suniga at Carlos M. Castro at Francis Bautista. Gayun din po ang appointment ni Directors Noemi Humilde, Jacqueline Ludovice, Jose Pamitan at Eunice Villamor bilang mga Director 3. Pinapakita po ng mga pagkakatalagang ito ang patuloy po na pagtitiwala ng DBM sa mga mahuhusay at dedikadong lingkod bayan na magpapatuloy po sa pagsusulong ng mga reforma at paghahatid po ng mas mahusay na serbisyo para po sa bawat Pilipino. Congratulations po, no? 23 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, balitang DBM Regions naman po tayo. Nagsanipersa ang Department of Budget and Management Regional Office 3 sa Bangketa Eskwela Foundation Inc. Sa pamamagitan po yan ng isang Memorandum of Understanding upang paigtingin po ang pakikilahok ng mamamayan, isulong ang transparency at mapalawak po ang inklusibong pamamahala sa buong Central Luzon. Sa pamamagitan po ng partnership na ito, pinagsama-sama ang mga lokal na pamahalaan, civil society organizations at ang Philippine Open Government Partnership upang isulong po ang Central Luzon Civil Society Organization Academy. Layunin po nitong mabigyan ang mga komunidad at iba pang mga local stakeholder ng kaalaman at kakayahan na mas makibahagi po sa proseso ng pagbuo ng national budget. Sa kanya pong mensahe, sinabi po ni DBM Regional Office 3 Director Rosalie Abesamis na isang mahalagang hakbang po ang partnership na ito upang mas maikayat po ang mga mamamayan na maging aktibong katuwang sa pamamahala. Binigyang din po ni PHOGP Director Glenn Miranda ang mahalagang papel po ng mga civil society organizations sa pagsusulong po ng transparency, pananagutan at makabuluhang pakilahok ng publiko. Sa patuloy po na pagbubukas ng mas maraming oportunidad, no, para po sa pakikilahok ng mamamayan, patuloy din pong sinusulong ng DBM Region Office 3 ang mas bukas, mas inklusibo at mas may pananagutang pamamahala sa buong Central Luzon. Samantala, 25 minuto makalipas po ang alas 5 ng hapon para po sa ating panghuling balita po na mula po sa DBM ngayong hapong ito. Nakiisa po ang Department of Budget and Management Regional Office 11 kasama po ang iba't ibang ahensya, local government units, state universities at colleges, government corporations at iba pang development partners sa second quarter regular meeting ng Regional Development Council noong 18 ng Hunyo 2026 upang talakayin po ang mga pangunahing prioridad sa pag-unlad po ng Davao Region at lalo pang palakasin ang ugnayan po ng iba't ibang institusyon. Kinalakay po sa pagpupulong ang kalagayan ng ekonomiya at iba pang socio-economic indicators ng rehiyon, ang takbo ng paglago ng ekonomiya at ang progreso ng mahalagang programa at inisyatiba para po sa pag-unlad ng Davao Region. Nagsilbing kinatawan po ng DBM RO 11 sa pamamagitan sa pagpupulong po sina Regional Director Gary Martel, Assistant Regional Director Antonio Paunilian Jr. at Division Chief Namnama Grace L. Arcosa. Sa pakikibahagi po nito sa RDC, nananatiling katuwang po ang DBM Regional Office 11 sa pagsusulong po ng maayos sa pagpaplano, mahusay na pamamahala ng national budget at mas matibay po na ugnayan ng iba't ibang sektor para po sa patuloy na pag-unlad ng Davao Region. At yan po ang kabuuan ng tampok na balita sa ating budget news. Samantala, diyan lamang po kayo, Budget Peeps, dahil magbabalik po kami. Makalimbas lamang po ang ilang paalala mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, at syempre po sa Presidential Communications Office.
4: Magandang araw, si Didong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog, dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na! Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, hashtag panatag ang may alam.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
13: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
5: Oras sa Pilipinas, 31 minuto makalipas po ang alas 5 ng hapon, at nagbabalik po ang usapang budget natin. At bago po tayo magpatuloy, no, batiin muna natin po yung ating pong mga ka-budget peeps po. Happy birthday po kay Lady Chatterley po ng Binangona ng nagbabalik Abril. At syempre po, happy birthday din kay Jania, first birthday. At syempre po, minamahal po, iniibig, iniirog ng ating kasamahang si Richard Vargas, Erica Tagilan Vargas. Happy birthday, Miss Erica, at salamat po sa papizza kahapon. At alam nyo ba, budget peeps, no? Noong nakarang linggo, pinaliwanag sa atin po mismo ni Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Roberts si De Leon ng iba't ibang bahagi po ng budget cycle at kung paano po binabalangkas, pinopondohan at pinatutupad ang national budget. At para po sa ikalawang episode ng Ask, alamin kung bakit ang pinakamahalagang bahagi ng national budget ay nagsisimula po sa simpleng tanong na ano ba yung dapat unahin? Tara! Let's ask! Alamin kay Sec Kim.

0: Hello, Budget Peeps! Welcome sa panibagong episode ng AST, Alamin Kay Sekti. May tanong muna ako sa inyo. Kapag may sweldo na kayo, ano ang inuunan niyong bilhin? Inuunan niyo ba ang gusto niyo? O inuuna muna ang mga dapat bayaran? Siyempre, karamihan sa atin, uunahin muna natin ang ating mga pangangailangan. Ganon din ang gobyerno. Hindi pwedeng kung ano lang ang gustong gawin. Iyon agad ang popondohan. Kailangan meron tayong malinaw na plano, kailangan merong malinaw at tamang priorities. At yan mismo ang pag-uusapan natin ngayon. Ang unang yugto ng National Budget Cycle, ang budget preparation. Marami ang nag-aakala na ang national budget ay listahan lang ng gastusin ng gobyerno. Pero ang totoo, bago pa magkaroon ng budget, marami munang pagpaplano ang nangyayari. Dito nagsisimula ang mahalagang tanong. Ano ba talaga ang kailangang unahin? Saan mas makikinabang ang mga Pilipino? At paano natin masisigurong sulit ang bawat pisong mula sa taong bayan? Iyan ang layunin ng budget preparation stage. Dito natin pinaplano kung paano natin gagamitin ang limitadong pondo ng ating pamahalaan upang ating matugunan ang pinakamahalagang pangangailangan ng ating mga kababayan at maisulong ang mga prioridad ng ating bansa. Para maging maayos ang paghahanda ng ating budget, inilalabas ng Department of Budget and Management o DBM ang tinatawag nating National Budget Call. Isipin ninyo na parang teacher ang DBM. Bago gumawa ng project ang bawat estudyante, nagbibigay muna ang teacher ng instructions. Ano bang requirements? Anong format? Kailan ba yung deadline? Ganon din ang nakalagay sa ating National Budget Call. Ito ang official guide ng lahat ng government agencies sa paghahanda ng kani-kanilang mga budget proposals. Nakasaad dito ang mga polisiya, requirements, timelines at iba pang mga guidelines na dapat sundin upang maging maayos at pare-pareho ang proseso ng paghahanda ng ating budget. Isa sa pinakamahalagang bahagi nito ang two-tier budgeting approach. Simple lang ang konsepto nito. Ang tier 1 ay para sa mga programa, proyekto at serbisyong kasalukuyan ng ipinatutupad at kailangang maipagpatuloy. Halimbawa nito ang regular na operation ng mga ahensya, mga patuloy na infrastructure projects, at iba pang essential government services. Samantala, ang Tier 2 naman ay para sa mga bagong programa, bagong proyekto, at pagpapalawak ng umiiral na serbisyo upang matugunan ang mga bagong pangangailangan ng ating bansa. Sa madaling salita, Tier 1 keeps government running. Tier 2 helps government move forward. Paano nga ba natin ngayon malalaman kung ano ang dapat unahin? Dito papasok ang Budget Priorities Framework. Ito ang nagsisilbing roadmap ng buong budget preparation process. Dito nakasaad ang mga pangunahing prioridad ng ating pamahalaan, kasama na ang expenditure priorities, macroeconomic assumptions, at fiscal parameters na magiging gabay sa paghahanda ng ating budget. Layunin itong tiyakin na ang panukalang budget ng bawat ahensya ay nakaayon sa ating Philippine Development Plan at sa pangkalahatang direksyon ng ating pamahalaan. Dahil limitado lamang ang pondo ng gobyerno, mahalagang tandaan, hindi pwedeng lahat priority. Kapag lahat ay priority, walang tunay na priority. Kaya bawat panukalang budget ay dumadaan sa masusing pagsusuri ng DBM. Tinitingnan namin ang naging performance ng mga programa, ang kakayahan ng mga ahensya na gamitin ng maayos ang kanilang pondo, at kung talaga bang handa na silang maipatupad ang kanilang mga proyekto. Sa DBM, hindi sapat ang magandang proposal. Mas mahalaga sa atin ang mas magandang resulta. Patay sa National Budget Call at Budget Priorities Framework, saka pa lamang inihahanda ng bawat ahensya ang kanilang agency budget proposal na magsisilbing pundasyon ng panukalang national budget. Sa huli, tandaan niyo to. Ang national budget ay hindi nagsisimula sa pera. Ito ay nagsisimula sa plano. At ang magandang plano ang susi upang matiyak na ang bawat piso ng taong bayan ay napupunta kung saan ito tunay na kailangan at kung saan ito may pinakamalaking pakinabang para sa bawat Pilipino. Susunod nating episode, pag-uusapan natin ngayon ang agency budget proposals at kung paano ito hinahanda ng ating mga government agencies. Ito si Secretary Kim De Leon ng Department of Budget and Management. At dito sa ASK, alamin kay Sec Kim, hindi kailangan maging budget expert para maintindihan ang national budget. Basta curious ka, welcome ka dito. Maraming salamat, Budget Peeps. See you next week.
1: Ayan, natunghayan po ninyo ang alamin kay Sec Kim kaugnay sa unang yugto ng budget cycle, ang budget preparation. Abangan ang iba pang interesting topics straight from the DBM Chief. Tara, let's ask alamin kay Sec Kim. Para sa ating mga tagapanood at tagapakinig, kung may nais po kayong malaman kaugnay sa national budget, i-comment lamang ang tanong ninyo. Baka ito na ang susunod na masagot ni Sec Kim dito lang sa Ask.
2: Yun, maganda yun, no? Ang parang may natandaan ako dun. So, sa mga kababayan po natin, lagi nating isipin, lagi nating alalahanin na hindi lahat priority. So, kapag lahat priority, walang priority. Ang ganda.
1: Wow. So, para po sa mga bago lang nakatutok, pansamantalang hindi tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz dahil sa technical maintenance. Pero tayo naman po ay sumasahim papawid sa DWFT 104.3 The Capital sa pihitan ng inyong mga radyo o maging sa inyong mga cellphone sa FM band.
2: At syempre sa Free TV, napapanood pa rin po tayo sa Channel 3 po sa mga gumagamit ng TV Plus. At syempre po, Channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Afford the Box. At syempre, napapanood din po tayo sa website po ng Radyo Pilipinas via www.radiofilipinas.ph maging sa regional network at syempre po sa FB pages po tulad po ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko usapang budget natin page ng DBM at sa FB page po ni DBM Undersecretary Gades Hope Libiran.
1: Ayun, samantala Eric, isang mainit na talakayan na naman po ang ating
2: mainit
1: ihahatid.
2: Mainit ba? Parang feeling ko malamig ngayon.
1: Ang lamig nga kasi sobrang ulan na traffic nga tayo dyan sa ano eh, diba? Kaya ngayon ihahatid na natin ang
2: Budget Matters.
3: Yun. Usapang budget natin. Budget Matters. Budget Matters.
2: At syempre, sinabi ko kanina, Pao.
1: Sabi mo kanina.
2: makasama natin at malalaman natin yung kahalagahan ng Responsible Parenthood, Family Planning at Adolescent Health sa pagbuo ng mas matatag na pamilya at mas maunlad na bansa.
1: At para talakayin yan, kasama natin live via Zoom. Magandang hapon po sa iyo, Commission on Population and Development Deputy Executive Director Lolito Tacardon, also known as Sir Boyet.
2: Welcome
1: po dito, Sir Boyet, sa Usapang Budget. Kamusta po kayo?
2: Kamusta po ang mabagyong araw po ninyo?
4: Magandang hapon po, Ma'am Pao, at sa Sir Eric, at sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa po.
2: Siyempre po, simulan na po natin, Sir Boyet po, no? Ano po, maaari po bang ibahagi po ninyo sa amin kung, at siyempre po sa mga tagapakinig po natin yung mandato po ng Commission on Population and Development na dati pong Commission on Population?
4: Opo, ano, ang bawat, sa bawat bansa po, ang populasyon po nila ay isang napakahalagang ano aspeto po ng kaunlaran, no, lalo na yung paglaki nito, yung katangian at kalagayan ng populasyon, ano, bilang napakahalagang yaman ng bansa at siya rin ang nagsusulong ng kaunlaran. So sa puntong ito ay dapat nasisiguro natin na ang populasyon ay sumusuporta sa kaunlaran at yan po ang aming mandato, no, bilang ahensya. Kami po ay tumutulong sa mga iba't ibang institusyon para masiguro ng ating populasyon ang kanyang paglaki, ang kanyang distribution at ang mga katangian nito ay at kalagayan, no, ay talagang sumusuporta po, no, sa socio-economic agenda of the government. At ang aming mandato po ay nahahango po sa PD Presidential Decree 79 sa udhalo din po na nag-aatas po sa amin na dapat magbigay po kami ng impormasyon at mga early warning information sa pag-manage po ng migration or in particularly internal migration in relation to urbanization and other relevant laws po.
1: Okay po. Bale, Sir Boyet, no, tuwing July 11 nga po ay ginugunitan natin ang World Population Day at bukas na po yan. No? Ano po yung tema ngayong taon tsaka bakit po napapanahon itong pagtuunan ng pansin lalo na po pagdating sa mga kabataan?
4: Opo, ano yung World Population Day po nga, as you mentioned po, ito po ay resolution po ng United Nations na na-celebrate upang kada July 11 upang mapag-usapan ang mga pakay patungkol sa population and the development. Ngayong taon po nakasentro siya no doon sa usapin ng mga kabataan. Ang theme po natin ay ang realizing the hopes and aspirations of young people for their futures. No? So nakatuon ito sa kakayahan ng mga kabataan na ma-achieve ang kanilang mga pangarap bilang mahalagang sektor ano ng ating populasyon. No? Kasi ito parang sinusulong nito na mabigyan ng magandang or enabling environment ang mga kabataan upang sila ay hindi lamang maiwasan ano yung mga issues na bumabalakid sa kanila but mabigyan sila ng kakayahan na makumpleto ano yung kanilang mga pag-aaral, ma-achieve yung kanilang mga personal goals during adolescence so that later on ano they can achieve their potential and aspirations.
2: Sir Boyet, no, syempre po ngayon po kayo nga po yung ahensya na nangangasiwa ng population and development. Ano-ano po ba yung mga flagship programs at inisyatiba po ng CPD para po maisulong po yung mas malusog, mas matatag at syempre po mas maunlad po na pamilyang Pilipino?
4: Opo, yung population po kasi natin lalo na yung bilang at saka yung distribution po kasi ay naapektuhan po ng fertility, mortality and migration. So yung pinagtutuunan po namin ng pansin is mabigyan ng kakayahan ang bawat pamilya, ang bawat individual, no, at bawat couples, mag-asawa, ano na makapag-desisyon about their reproductive concerns so that magkaroon sila ng pamilya ano na kaya nilang mabigyan ng magandang buhay so that lahat po ng ating tao, lahat ng populasyon ay may pakinabang po sa kaunlaran. Kaya naman po yung aming ahensya ay tumutuon po sa pagpapalakas ng pamilya, no, responsible parenthood and family planning, lalong-lalo na yung kakayahan nilang maplano ito. Tumutugon rin po tayo sa mga usapin ng maagang pagbubuntis kasi yung kanyang may impact din po ito ano sa paglaki ng populasyon pero more importantly nga sa katangian or quality of our human resource, no, kaya sinusuguro natin na in the entire life course ay nabibigyan natin ng sapat na kakayahan ng bawat age group at ang isang emerging concern natin ngayon actually ay ang older population din ano because sana nakikita natin din na trend ano na tayo ay papunta na rin sa population na aging at isa siyempre sa isang malaking usapin din ngayon ay yung rapid urbanization no because of internal migration lalong-lalo na yung pagpunta ng mga tao sa mga urban na areas pero at the same time medyo naapektuhan na rin yung mga rural areas natin. So yun yung mga flagship initiatives po na tinitingnan natin at tinutulungan natin yung mga iba't ibang ahensyang tumutugon ng mga specific programs na pukukonsidera etong mga population information sa kanilang mga plano at saka sa kanilang mga estratehiya.
1: Ayun po, Sir Boyet. Bale, isa rin po sa mga pangunahing programa po ng inyong CPD, yung Responsible Parenthood and Family Planning or RPFB.
4: Yes.
1: RPFB. Kapag sinabing Responsible Parenthood, ano po yung mga sinasaalang-alang po dito? At saka, paano nito natutulungan yung mga individual at

0: nila yung kanilang kahandaan upang mabigyan nila ng magandang buhay. Ang
1: Tama.
0: emphasis po doon is magandang buhay, no? Kasi ngayon hindi na sapat ang survival, no? Na
1: Opo.
0: ikaw ay nabubuhay lamang araw-araw, no? So pag sinabi natin kaginhawaan, dapat may investment ka sa paghubog, no? Edukasyon, sa health, sa psychosocial and other other ano no needs. Ano ng bawat yung kabuuan kapangailangan ng bawat membro so that they can achieve yung kanilang tinatawag na well-being at saka yung kanilang aspiration. So responsible parenthood is all about their willingness and capacity to achieve yung well-being of the family, at yung family planning ay pamamaraan, no, kung gusto nilang magplano, lalo na in terms of ilan ang gusto nilang maging anak,
1: Opo.
0: yung kung ano yung spacing, at kung kailan nila ito gusto, ay meron silang kakayahang ma-achieve ito.
2: Speaking of birth spacing, no, Sir Boyet, no, yung tamang pagitan po ng pagbubuntis, bakit ito mahalaga at ano po yung mga benepisyo nito para sa kalusugan ng ina, sanggol, at syempre ng buong pamilya?
0: Po, mahalaga po to, no, kasi ito po ay pagbibigay ng pagkakataon, ano, lalo na sa kapapanganak lamang na ano na nanay, ano, na maka-recover, ano, sa kanyang kalusugan, at mapangalagaan din yung anak, at may bigay yung tamang nutrisyon, tamang pangangalaga dun sa anak, no. So that means nabibigyan ng pagkakataon yung tamang pangangalaga sa anak at sa pamilya kung tama ano yung pag-i-space ng anak or ng mag-asawa ano dun sa kanilang anak.
1: Ayun, Sir Boyet. Marami sa ano po, no, marami pong family planning methods, pero itong nauuso ngayon ay modern, yung tinatawag na vasectomy para po sa mga kalalakihan. Ano po kaya ito, Sir Boyet, para lang po sa kaalaman din po ng iba na hindi pa ito alam, ano-ano po yung mga benepisyo nito, tsaka ano-ano po yung mga maling paniniwala nito tungkol dito na nais ninyong linawin?
0: Opo, ito po ay ano, no, isang pamamaraan ng pagplano ng pamilya na may permanenteng epekto, at ito ay ginagamit ng mga kalalakihan, no, sa mga kalalakihan to, ito kasi yung proseso na kinakat yung vas deferens nila para hindi na dumaloy, ano, yung semilya or yung sperm nila, ano, na siyang nagbubuo ng bata. At ang madalas ang pangunahing ano po nito, misconception, is pagkakapon, no, hindi po siya pagkakapon, or hindi rin po ito nagdudulot ng or nagkakaapekto, ano, sa pagkalalaki at nararamdaman ng lalaki, no. So yun po yung mga bagay na minsan ay nagde-deter sa pag-accept ng mga kalalakihan sa pamamaraan na to. In fact, napakababa po is ano natin dito, acceptance po natin because of all this misconception. Kaya po sa Commission on Population, isa pong programa natin talaga din is yung male involvement, ano, sa family planning, na paghihikayat sa kanila na makibahagi din sa pagplaplano ng pamilya, at pagkuha ng tamang impormasyon kung paano sila makilahok, lalo na yung pag-accept nga po ng mga pamamaraan ng pagplano ng pamilya sa kanila mismo.
2: Alam ko, Sir Boyet, no, isa sa mga parang naging model din syempre yung asawa ni Iya Villania, si
0: yes,
2: si
0: po.
2: Drew Arellano, no, na naging matapang sa pagsailalim sa vasectomy, dahil syempre lumalaki yung pamilya nila, at syempre hindi din kahit naman sabihin natin na may kaya sila, kumikita sila, pero syempre napakahalagang tulong nun na hindi na kumbaga magkakaroon pa uli si Iya ng mas marami
1: another,
2: pang,
1: pero na. Sir Boyet, totoo po ba na kapag nag-undergo po yung lalaki ng vasectomy, hindi na po talaga siya makakabuntis ba? Curious lang.
0: Opo. Yeah, it's 99% effective po yung pamamaraan niya lang, as long as magagawa po niya yung tamang procedure po, ano, ng binibigay po ng kanyang doctor. Kaya mainam po na ang isang lalaking nagbabalak po ng ano, magpabasectomy, una, dapat mag-usap po to kasi may permanent effect nga po to, no? So, may mga
1: malaking
0: science
1: na
0: rin. Nare-reverse siya pero hindi ano, due to operation, pero hindi pa masyadong effective, na wala po tayong mga datos in terms of effectiveness ng pag reverse, pero syempre mataas na yung mga technology natin na yun.

0: Pero sa Pilipinas, no, hindi pa natin na ano yon. Kaya kailangan ano pag-usapan ng gusto. At siyempre, pangalawa, siyempre kailangan muna sumailalim yan ng tamang ano family planning counseling, no, yung pagkuha ng tamang impormasyon.
1: So kakausapin mo ba si ano?
2: Yung asawa ko, sir, kasi pwede na pag-usapan.
1: Sir Boyet, no, syempre sa usaping budget, no, dapat ba nakabatay din sa kita o financial capacity na mag-asawa yung desisyon po, syempre, na bumuo ng pamilya o magdagdag halimbawa ng anak? Paano po ito tinitignan o ng CPD?
0: Opo, I think very important aspect po 'yan ng ano din, no, ng pagpapamilya, kasi siyempre kailangan natin din ng mga gastusin natin para may procure, may provide yung mga basic needs natin, no. Pero hindi naman po ibig sabihin na kapag mahirap ka or wala kang pera, hindi naman pwedeng hindi ka na pwedeng magkaanak, no. Yan, hindi po ganoon yung mensahe natin. But ang ano lang talaga is siguraduhin lang, no, na kapag tayo po ay bumuo ng pamilya at gusto nating magkaanak, ang hangarin dapat natin is masiguro, no, na makapag-aral, malusog at nabibigay yung mga tamang pangangailangan, no, ng ating membro ng pamilya. So yun lang ang siguro konteksto na nagkakaroon ng kahalagahan talaga, ano din yung kinikita or sapat na kita, ano, sa isang pamilya.
2: Ito po, Sir Boyet, no, matagal na tong issue, itong early tsaka repeat teenage pregnancy. Ano po kaya yung ginagawa ng CPD para po ito ay maiwasan?
0: Opo, napaka-laking usapin po ngayon yan, because lumalala po yung ating problema in the sense na bumabata po yung mga napupuntis. No? Tupataas po yung mga live births, actually, sa mga 15 and below, and then even in general, no, sa mga minors natin. No? So lalo na sa 10 to 14, no, we have in 2024, the PSA actually recorded around more than 3,000. At pataas po to, no, na kaso ng mga live births among 14 and below.
2: 14, no, years, so, old below, Sir Boyet.
0: Yes, so 14 years old and below. Kaya napaka-seryoso talaga, napaka-alarming ng ating issue. Kaya ang ginagawa po natin, ano, within, lalo na sa konteksto po ng Executive Order number 141 sa Reproductive Health Law, ito po ngayon ay sinasagawa po natin yung whole of government approach dito. Meron po tayong technical working group among government agencies para ma-respond itong national priority. At ang mga track po ng mga intervention are sa reproductive health education, pag-improve ng access ng mga services sa reproductive health, including syempre sa mga sa family planning, palakas ng mga mekanismo to prevent sexual abuse, at siyempre pag-improve ng youth participation sa development, no, para ma-channel into positive outlet or venue yung kanilang mga napaka dynamic, ano, na energy.
1: Sir Boyet, marami pa kaming tanong, kaso wala na tayong oras, no.
2: Sayang, ganda ng usapan.
1: Ano po ba yung mga programa o aktibidad na inihanda po ninyo para po sa pagdiriwang ng World Population Day ngayong taon, at paano po maaring makilahok po yung publiko po, lalo siyempre na po yung mga kabataan po natin?
0: Opo, yung ating mga iba't ibang partners, no, hindi lamang po ang Commission on Population and Development, but mga other government agencies, development partners, and civil society organization, including mga local government units, are actually actively celebrating itong World Population Day through dialogues, discourses, symposiums, upang madrambit, ano, itong kahalagahan ng team natin, ano, ng pagpapalakas ng mga kabataan to achieve their aspiration. So, kung gusto pong makibahagi ng ating mga kababayan, no, pumunta lang po sila sa mga social media accounts and mga Facebook ng, or di kaya ng websites ng mga iba't ibang ahensya, upang makita po, ano, yung mga activities na ginaganap sa kanila pong mga lugar.
2: Ayun, Sir Boyet. Bago po tayo magtapos po, ano na lang po yung inyong mensahe or payo po sa mga mag-asawang nagpaplanong bumuo or magpalaki po ng kanilang pamilya?
0: Opo, ang lagi po naming mensahe sa mga gustong pong mag-asawa ay yung unang-una po ay masiguro nila yung kanilang kahandaan, at ugaliing mag-usap, ano, tungkol sa pagplaplano ng pamilya, no, na at masiguro ng lahat ng member nito ay mabigyan nila ng kaukulang pangangailangan at serbisyo. At ang gobyerno po ay nandito lamang po na pwede niyong katuwang sa pagbuo ng isang matatag at maginhawang pamilya.
1: Commission on Population and Development Deputy Executive Director Sir Boyet, maraming salamat po sa pagpapaunlak po ninyo sa aming pong programa. No?
2: Thank you so much po Sir Boyet sa inyong oras.
0: Maraming salamat din po sa pagkakataon.
1: Ayun. So sa mga kababayan po natin, napakahalaga talaga, no? Lalong-lalo na nung...
2: Lalo-lalo na sa mga kabataan, huwag nyo naman i-normalize ang teenage pregnancy.
1: Yeah, yun nga yung iniisip ko. Sabi ko kanina gusto kong itanong sa kanya pa kasi syempre di ba marami kasi, yung bawa, sinasabi nga natin na yung, sabi nga ni Sir Boyet, parang yung wag daw naman isipin na walang karapatan yung iba na bumuo ng pamilya or what dahil mahirap. Pero syempre dun nga, doon nga lalo 'di ba sa mga lugar na ganun actually nagiging running joke yan na dahil wala silang magawa doon sa lugar nila or something mga walang trabaho.
2: Yun na lang ginagawa.
1: Yun nga so sa sobrang para makita mo yung sobrang daming bata na sana sobrang, isa mga bubuo ng pamilya nag-iisip sila na ay mabibigyan ko ba mabubuhay ko ba yung anak ko hindi
2: sana
1: ba?
2: Bago nila gawin yung isipin nila kung kaya ba natin itong buhayin? Kasi di ba kung nandyan na...
1: Sinakaawa lang din yung mga bata, makikita mo sa kalsada, namamalimos, ano, syempre, isipin din natin na, syempre, bilang pagmamahal natin dun sa mga anak natin, o sa, ano, syempre, sa mga future pa na darating, isipin natin yung future nila.
2: Future.
1: And with that, syempre, sa mga kababayan po natin, sabi ko nga kanina, no, mag-ingat po tayo dahil po, nandyan pa rin po ang habagat, at syempre, nagpapalakas po lalo kay ang si Inday ang nagpapalakas kay habagat. So ingat po tayo sa mga kalsada, ganyan.
2: Sa ating mga motorista, no? Yeah. Ingat-ingat sa pagdadrive.
1: At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Tsak po kung may napulot po kayong aral at bagong kaalaman sa tinampok namin dito sa ating programa.
2: Samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin po sa Impilan ng Radyo Pilipinas na papanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at Usapang Budget Natin page ng DBM at sa Facebook page ni DBM Undersecretary Gades Hope Libiran.
1: Antabayanin po ninyong susunod na programa at alamin ang maiinit na balita sa bansa dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Muli sa ngalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Gades Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
2: Ako naman po si Pau Borja Maravilla mula po sa Department of Budget and Management. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit, ito po ang
1: Usapang budget natin dahil budget natin to.

0: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
6: Sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
7: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers na makikita for both the farmers and mas magas, baba din ang gastos for the consumers.
7: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: Okay. Ngayon, makakain na talaga kaming tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
10: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
7: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
10: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
11: This box was turned over to the Senate as part of the documents including the articles of impeachment. However, the court is not yet in custodia lehis of this box given that there is no lawful order issued by the court for this box to be turned over to the Senate. More so that it is not yet offered in evidence, not even as of yet marked. The chair therefore orders that the BIR box, closed, sealed, and as it is received, be sent back to the BIR or the Bureau of Internal Revenue without prejudice to any action that the court may take. If a motion will be filed by either party for the issuance of a subpoena, and we shall await action, if any, by the BIR Commissioner should that time come. It's ordered.
12: Tara, lumikha! Kids! Alam nyo ba na ang July ay National Nutrition Month? Kaya naman, exciting food themed projects ang aming iahain. Tulad nitong fuzzy wire hair clips, isang colorful fruit bowl drawing, at gagamit tayo ng iba't ibang prutas at gulay para gumawa ng makulay na mga stamp. Sini ang magniningning dito sa
13: Artsy Craftsy!
12: Artsy Craftsy! Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television.
14: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Kasunod ng pinaigting na hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtindig sa karapatan ng bansa sa ating teritoryo, nakararaming Pilipino sang-ayong sa naging pagtugon ng pamahalaan sa usapin ng West Philippine Sea batay sa isang survey. National Historical Commission of the Philippines inilatag ang mahalagang punto sa kasaysayan para kundinahin ang pahayag ng ilang Chinese scholars kaugnay ng umunoy pag-angkin ng China sa Batanes. Defense Secretary Gilberto Chidorro Jr. gusto na ring ipasuri sa Health Department ang mga nasabing Chinese scholars.
2: Kailangan siguro ang pagpasagutin natin dito ay si Secretary Herbosa. Dahil mukhang matindi yung tama ng mga gumawa nun, ano?
1: Bagyong Inday na nagpapalakas ng epekto ng habagat, nagdulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng bansa. Ang update sa bagyo at magiging lagay ng panahon ngayong darating na weekend, alamin! Malacanang, nanindigang nakatutok si Pangulong Marcos Jr. sa trabaho para sa kaunlaran ng bansa sa kabila ng mga paratang ni Vice President Sara Duterte. Sandigan Bayan, kinwestiyon kung bakit pinayagang bisitahin si Senador Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital kahit na dapat ay naka-isolate ito dahil sa sakit ng mild pneumonia. At South Korean stars na sina IU at Lee Jung-suk, hiwalay na nga ba?
3: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, suportado ng karamihan sa mga Pilipino ang pagtindig ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ating sariling teritoryo.
4: Kaugnay niyan, inaasahang dadalo ang Pangulo sa pagdiriwang ng Department of Foreign Affairs sa ika-isang dekada ng Arbitral Award. Yan ang ulat ni Claisel Pardilla live. Claisel?
5: Berlay, nakatakdang dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdiriwang ng Department of Foreign Affairs sa ika-sampung anibersaryo ng Arbitral Award. Ito yung desisyon ng Permanent Court of Arbitration na nagpapawalang visa sa 9-line claim ng China at nagsasabing ang Pilipinas ang may karapatan at soberanya sa West Philippine Sea. Kasabay ng okasyong ito, lumakas pa ang suporta ng mga Pilipino sa pagtindig ng gobyerno sa West Philippine Sea.
6: Ganyang kalakas ang water cannon mula dyan sa China Coast Guard kaya magkakalapit dito sa atin. Lumipat dito sa likod.
5: Mula sa paghabol at pambubomba ng tubig ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, pagtataboy sa mga Pilipinong mangingisda at tahasang pag-aangkin sa teritoryo ng ating bansa, mariin niyang pinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: I will not preside over any process that will abandon even one square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power.
5: Sa ika-sampung anibersaryo ng pagpanig ng Permanent Court of Arbitration sa Pilipinas noong 2016 na bumabaliwala sa 9-line ng China at nagsabing ang Pilipinas ang may eksklusibong karapatan sa West Philippine Sea. Lumakas pa ang suporta sa pagtindig ng administrasyon sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa pinakabagong pag-aaral ng Octa Research, lumabas na 66% ng mga Pilipino ang sumasang-ayon sa pagtugon ng pamahalaan sa usapin ng West Philippine Sea. 13% ang hindi suportado ang mga hakbang ng bansa. Nananatili namang hindi tiyak ang 16% ng mga respondent. Ayon sa Octa Research, refleksyon ito na mayorya ng mga Pilipino pabor sa pag-iit ng pamahalaan sa ating karapatan sa West Philippine Sea.
8: The support is very strong from the public. Maraming Filipinos na ang aware sa situation sa West Philippine Sea na nagkakaroon ng mga bullying, ng pressuring from a foreign government. And yung response ng Marcos administration, as we have seen, it has been the most most proactive response of any government.
5: Pero bakit nga ba mahalaga ang pagtatanggol sa ating teritoryo?
9: For me po, kailangan po nating ipaglaban yung West Philippine Sea. Kasi aside from the fact na pagmamayari po natin siya, gusto din po natin na tumagal siya and mas ma-preserve pa sa next generations po ng mga kabataan. Mas lalapit po yung influence nila sa bansa natin. Ganun. So, bilang kabataan, ilang mga batang Pilipino pa ba yung ipapanganak bilang mga Pilipino? Yun lang po.
10: Ako po, suportado ko po talaga yung decision po ni Pangulong Marcos na sa ipinaglalaban po niya yung West Philippine Sea. Nakasalalay din po kasi yung kabuhayan po ng mga fisher folks po natin dito, and hindi naman po natin pwedeng isantabi.
5: Malapit lang pero tila malayo na ang Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea para sa ilang mangingisda sa San Felipe Zambales na hindi na makapaglayag sa naturang dagat.
11: 2016, nung last na pumunta po ako doon, hindi na po ako nakapunta simula noon dahil matatakot na po ako sa mga barko ng China. Yung mga tubig po, talagang paanoan yung bangka mo, hindi ka naman naalis po, talagang masisira po yung bangka, lalayo ka na lang para hindi madisgrasya.
12: Natakot kayo?
11: Oo po, talagang kaba na po yung pagpapunta pa lang yung Coast Guard nila talaga.
5: Ang pangaagaw sa ating teritoryo, damang-dama, hindi lamang ng mga mangingisda, kundi bawat miyembro ng kanilang pamilya na dito ay umaasa.
11: Ngayon po, nag-alternatibo sa pagsasaka po. Magtatanim ng palay, mga gulay, para may pantustos sa mga pangangailangan.
12: Magkano kinikita niyo nung nasa Bajo de Masinloc kayo nag-ano?
11: Pinakamababa po yung 15 mil, isang punta. Pero sa ngayon, wala na. 1,000, mahihirapan pa dito sa tabi. Ang laki po yung kabawasan.
5: Sa harap ng mga fake news na ikinakalat ng China tungkol sa West Philippine Sea at pagbabaliwala nito sa international law, giit ng Octa Research.
8: So the government should continue to, continue doing what it's been doing and improve some more kung possible, being more proactive pa sa territorial waters natin, and also engage other countries din.
5: Bernard, 6:30 p.m. inaasahang darating si Pangulong Marcos dito sa Pasay City. Magbibigay siya ng talumpati at gaya ng kanyang mga pahayag, inaasahan na magiging malinaw ang posisyon ng presidente sa pagtindig sa ating karapatan sa West Philippine Sea, pag-iit sa rules-based international order at mapayapang paraan ng pagresolba ng mga isyu. Yan ang muna ang pinakahuling balita mula rito sa Pasay City. Balik dyan sa studio, Bernard.
4: Maraming salamat, Laisel Pardilia.
3: Gustong ipasuri ni Defense Secretary Gilberto Teodoro sa Department of Health ang mga Chinese scholar na nagsabing bahagi ng China ang Batanes. Isa raw itong kahibangan na dapat pa rin seryosohin. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
13: Inilatag ng National Historical Commission of the Philippines ang mga mahalagang punto sa kasaysayan para igiit na sa Pilipinas lamang ang Batanes. Pagkondena ito ng ahensya sa sinabi ng ilang Chinese scholars sa isang symposium na bahagi umano ng China ang Bataan Islands bilang geographical extension ng Taiwan. Sabi ng NHCP, ang unang extensive documentation sa Batanes ng isang British explorer ay noong 1687, kung saan walang bakas ng Chinese governance sa lugar, habang ang mga Ibatan people ay namuhay sa protektadong komunidad at nakipagkalakalan sa maritime trading nations. Mula naman 1783, sa panahon ng Spanish Empire, patuloy na kinikilala ang Batanes bilang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Pinagtibay din ito noong 1896 Philippine Revolution at First Philippine Republic, kung saan tumindig ang mga Ibatan para sa kalayaan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Espanyol. Kinontra rin ng NHCP ang argumento ng Chinese scholars na ibinalik dapat ng Japan sa China ang Batanes matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig dahil simulat sa pool ay bahagi ng Pilipinas ang naturang probinsya na lumaban din para sa kalayaan mula sa Japanese rule noong 1945. Hanggang ngayon, wala pang tugon ang Chinese Embassy kung suportado ng gobyerno ng China ang pahayag ng Chinese scholars, sabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Patuloy na kukontrahin ang mga maling impormasyon.
2: Kailangan siguro ang pagpasagutin natin dito ay si Secretary Herbosa. Dahil mukhang matindi yung tama ng mga gumawa nun. Ganyan nag-uumpisa ang kanilang mga gawain, ano, sa false narrative, no? Ganun sila, ganun ang partido nila. So, seryosohin natin to.
13: Nagbabala rin ang isang civic society group sa tangkang pagbaluktot sa katotohanan. Kaya't pinuri ni Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, Dr. Jose Antonio Goitia, ang mabilis sa pagtugon ng pamahalaan tungkol sa Batanes para ipagtanggol ang karapatan at integridad ng Pilipinas. Samantala, bumisita si Secretary Teodoro sa Masinloc, Zambales bilang bahagi ng pagdiriwang sa 10th anibersaryo ng arbitral victory ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pinangunahan din niya ang pamamahagi ng tulong sa mga mangisda sa lugar. Tiniyak sa kanila ng kalihim ang patuloy na pagprotekta sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc kung saan may binubuong security arrangement para rito.
2: Anong trabaho pa natin kung hindi i-secure yung territorial integrity and security ng ating republika? So kasama ito ng lahat ng mga areas natin.
13: Bukod sa West Philippine Sea, binabantayan ang iba pang maritime territory ng Pilipinas sa ilalim ng 360-degree approach ng pamahalaan. Patrick De Jesus para sa Bayan.
4: Samantala, nananatiling naka-alerto ang mga lokal na pamahalaan sa banta ng Bagyong Inday na nagdudulot na ng masamang panahon, partikular sa Cagayan at mga karatig lugar. Kanselado na rin ang biyahe ng ilang mga sasakyang pandagat dahil sa banta ng bagyo. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
14: Patuloy na binabantayan ang sitwasyon sa lalawigan ng Cagayan dahil sa banta ng Bagyong Inday na huling namataan sa silangan ng Itbay at Batanes. Bagamat nasa karagatan ng bagyo, ramdam na ramdam ang epekto nito sa northern portion ng mainland Cagayan, partikular na sa mga bayan ng Santa Ana at Gonzaga na kasalukuyang nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 2. Batay sa mga field monitoring reports, sa bayan ng Gonzaga, naitala ngayon ang napakataas at naglalakihang alon sa baybayin, kaya naman mahigpit na pinaaalalahanan ng mga otoridad ang mga residente at mangisda na huwag munang pumalaot. Bukod sa maalong karagatan, nakararanas din ang Gonzaga at karatig na bayan ng Santa Ana ng malalakas na pagbugso ng hangin at matitinding pag-ulan na nagdudulot na rin ng zero visibility sa bahagi ng baybayin. Agad na nagpatupad ng mga hakbang ang mga lokal na pamahalaan, katuwang ang mga pangbansang ahensya upang tugunan ang malawakang epekto ng bagyo sa iba't ibang sektor. Ayon sa pinakahuling ulat mula sa Philippine Coast Guard, umabot na sa 58 ports sa buong bansa ang apektado kung saan 789 na pasahero, truck drivers at cargo helpers ang stranded. Bukod dito, stranded din ang 249 na rolling cargoes, 13 vessels at 33 motor bangkas, habang 158 vessels at 145 motor bangkas naman ang napilitang mag-shelter o sumilong muna dahil sa sungit ng panahon. Dahil sa automatic no-sail policy na ipinatutupad ng PCG at Marina, opisyal nang kanselado ang mga biyahe ng mga naglalakihang shipping lines sa iba't ibang PMO o port management offices sa bansa. Kabilang sa mga walang biyahe ay ang mga RoRo, Fast Trap at mga maritime trips sa PMO Batangas, Mindoro, Marinduque at Quezon, pati na rin sa mga daungan sa Masbate at rehiyon ng Bicol. Kanselado din ang operasyon ng mga trips sa PMO Bohol, Palawan, Negros Oriental, Panay, Guimaras at buong Leyte at Zamar. Naka-deploy na ang emergency responders at logistical assets ng mga apektadong local government units, katuwang ang DSWD upang agad na mag-abot ng relief distribution at ready-to-eat food boxes sa mga stranded passengers. Magsasagawa ng preemptive evacuation at magbibigay ng agarang reinforcement sa mga pamilyang direktang naapektuhan ng bagyo. Para sa mga nangangailangan ng tulong o rescue, maaaring tawagan ang mga opisyal na emergency hotlines ng pamahalaan. Elijah Canlas, para sa bayan.
3: Bumuho Nagbuhos ang matinding ulan sa ilang lugar sa Metro Manila at dulot pa rin ito ng bagyong Inday na nagpapalakas ng epekto ng habagat. Kaugnay niyan, makakausap po natin sa linya ng telepono ang Regional Director ng Office of Civil Defense, National Capital Region na si George Kisser. Magandang gabi po, Director Kisser. Si Ice Martinez po ito ng Ulat Bayan.
15: Magandang gabi po, Mikhail. Sa ating po mga nanonood sa inyong Ulat Bayan.
3: Director, una po sa lahat, matapos po ang malakas na boost ng ulan kanina, may mga naitala na po ba kayong lugar na binahan, particular sa Metro Manila? Kamusta po ang sitwasyon ngayon at ang mga daanan at ang daloy ng mga sasakyan?
15: Sa ngayon, no, kanina, lukupong ginagisa sa inyo na katatapos na po ng aming regional inter-agency for diesel meeting. Ito po ay dinagawaan mga iba't ibang regional offices ng ating member agencies, NCR, at kanin din po ang mga NGOs. Ngayon, bagamat nakita natin malakas na at nag-dulot na magbigat na trapiko, meron tayong nakikita mga baha, pero wala itong time na iulat na baha na pwede natin din nagpakagol. No? So, bagamat malakas po nila, nagdali naman siya mag-subside, so, dapat tayong nakasabi na baha na talagang nagbigay ng stoppage sa ating mga lagsangin.
3: Okay, Director, bago po ang inaasang epekto ng bagyong Inday, ano-ano po ang mga paghahandang ginawa ng ahensya? At ina-expect nga po natin ay tuloy-tuloy nga ang pag-ulan hanggang sa Lunes dito sa Metro Manila.
15: Okay, ang ating opisina po, Office of Civil Defense, no? So, kayo po yung nakapacilitate ng ugnayan ng lahat ng opisina po ng gobyerno rito sa NCR. Ganun din po ang mga local government units. Sigurado po natin na ang ugnayan po ay pag-a-align, no? Meron po sa direktiba ng ating presidente ng full government response. Ang po ang direktiba ng aming NDRAC at ang Office of Civil Defense namin. Sa ngayon, well prepared na po, no? Nakahanda na po ating mga member agencies na kanina pinagsinta na tayo ba lang mga paghanda, no? At saantay na lang po tayo ng talagang epekto nito at tayo ay nakahandang mag-responde. Naka-deploy na po ang ating mga assets, mga tao at mga equipment at machinery. Lahat po tayo naka-standby ng 24 hours. Pati po ang aming emergency operation center, 24 hours din po. No? So kami po ay nakahanap ng tumugon pag ng ating mga kababayan na may nangangailangan ng tulong.
3: Sa ngayon po, Director, ano pa po yung assessment nyo sa nangyaring pag-ulan kanina? May mga residente na po bang na dapat ilikas na banggit nyo na po na sa ilang mga lugar ay possible naman po. May kailangan po bang bantayan ng mga area na kapag tuloy-tuloy nga ang buhos ng ulan, ganitong kabigat sa mga susunod na araw, ay nakaredy nang magsagawa ng evacuation?
15: Okay, so ngayon, no, naiulat na po ng pag-apayan, no? Itong araw na to hanggang Linggo ng gabi, no? Tayo makakaranas ng 50 to 100 mm, no? Yellow warning. Pero kanina, nag-orange warning po ang pag-asa, ibigyan yung posibilidad ng 100, 200 mm, no? Ang ganda na po nito, hindi nagtutuloy-tuloy itong malakas na ulan na ito, no? At hindi pa siya pwedeng kabihin natin naka-permisyo, no? Ngayon, makakatong na yung ulan, no? Preemptive evacuation. May paghanda na po ang ating evacuation center sa lahat ng ating LGU. Ngunit sa ngayon, wala pa pong naiula na preemptive evacuation. No? Ang ating DILG, no? Ang commissioner ng assessment ng lahat ng ating LGU, patuloy po, no? Na lahat po sila ay nakahanda. No? Pati po ang ating DSWUD at ang ating SRR, no, yung mga search and rescue na pinumunan po ng NCR Command. So, nakahanda na rin po sa lahat-lahat ng preposition at ang mga empleyado po ng MDA na 1,334 no, deployed. Kaya event na po. So, DCWH po, nag-ready po sila doon sa mga flagpole area ng Metro Manila ay nakahanda po sila. Meron silang devoted personnel na nakabantay po rito na kung kinakailangan ay mag-declare or mag-pump, makahanda po sila. At yan po lahat ay 24 hours.
3: Alright, mensahe na lang po, Director, sa ating mga kababayan, lalo na sa mga nakatira o malapit sa flood-prone area sa Metro Manila.
15: unang-una sa lahat sa ating mga kababayan, makikinig lang po tayo sa pagbibili ng ating mga paranggal, ang ating mga LGUs. No? Tumabay-bay po sa radio, sa television, at sa Facebook po ng inyong mga LGUs. No? Pati na rin sa pag-asa, sa office ng opisina, sa office of civil defense. No? Lapong, lagi lang po tayo mapagbansal sa mga balita kapag ito po, no, makakatulong po sa atin pag tayo po ay updated sa balita. Dumating po ang punto na tayo ay in order ng preactive evacuation, ay tayo po ay sumunod. Ito po ay sa kabutihan natin. Kaya kung hindi po tayo sumunod, hindi lang yung buhay niyo po ang nakatalaan ng nasa peligro, pati puso mga pag-rescue kayo, nasa peligro din po yan. No? Kaya tayo lang po ay sumunod sa ating pamahalaan, sa ating barangay, sa LGU, at maribalita po sa ating LGU at NACOS ng Pilipinas po.
3: Okay, sir. Maraming salamat po. That was OCD-NCR Regional Director George Kiser.
4: Bago pa man bumuhos ang matinding ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila, inihanda na ng MMDA ang ilang flood barrier sa kabaan ng Dr. A. Santos Avenue, Barangay San Dionisio, Parañaque City, para mapigilan ang tubig na umabot sa kalsada. Maging sa bahagi ng Gate 4 ng Camp Aguinaldo ay naglagay din ng flood barrier para mapigilan ang tubig baha mula sa kampo at hindi na umabot sa EDSA. Activated na rin ang MMDA Emergency Operations Center simula kaninang umaga para tutukan ang mga posibleng epekto ng habagat sa buong Metro Manila. Nakaantabay naman ang rescue and emergency response assets ng MMDA para agad na rumisponde sa oras ng pangailangan. Patuloy ang kanilang monitoring para matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang insidente dulot ng bagyo sa Calacang, Maynila.
3: Nananatili ring nasa blue alert status ang Cordillera Region dahil sa patuloy na banta ng bagyong Inday. Yan ang ulat ni Janice Dennis ng PTV Cordillera.
16: Patuloy ang monitoring ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa posibleng epekto ng bagyong Inday sa rehiyon, kasabay ng kanilang blue alert status. Nakahanda na at nagmo-monitor na rin ang mga lokal na pamahalaan sa kanilang nasasakupan.
17: Meron tayong din na naka-preposition sa bawat possible na isolated areas natin sa Cordillera. Na ang isang hub natin on logistics is sa interagency warehouse sa Kalinga. So meron po tayo tapos sa mga LGUs po natin, meron na tayong mga preposition.
16: Pangunahing binabantayan ngayon ang mga pangunahing kalsada sa rehiyon. Pansamantalang kinansela rin ng Mines and Geosciences Bureau ang operasyon ng mga minahan sa rehiyon. Nakahanda na rin ang Department of Social Welfare and Development Cordillera sa posibleng epekto ng bagyo.
18: Yung food and non-food items natin ay minemaintain natin na nasa kapasidad yung ating mga warehouses. In fact, sa ngayon, meron tayong 87,414 na family food packs available and distributed sa lahat ng areas ng Cordillera.
16: Nakahanda na rin maging ang mga evacuation center sakaling lumala ang epekto nito. Patuloy naman silang nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihanda ang mga ito para sa maayos at mabilisang pagresponde sa kanilang mga nasasakupan.
18: Pinapaalalahanan natin ating mga kababayan na makinig sila sa ating mga local government units kasi sila ang unang nakakaalam kung ano ang panganib at saka kung ano yung kailangan nilang gawin at kung kailangan nilang lumikas, kailangan makinig sila sa ating mga otoridad.
16: Sa ngayon, wala pang naitatalang pinsala ng bagyo sa rehiyon. Janice Dennis para sa Bayan.
4: Iniyak ng DSWD Field Office Region 2 na handa ang kagawaran para sa pagpapalawak ng operasyon at pagtulong sa mga apektadong LGU sa gitna ng patuloy na pag-ulang dala ng bagyong Inday. Yan ang ulat ni Rian Monica Tukay ng PTV Cordillera.
5: Sinigurado ng Department of Social Welfare and Development Field Office 2 na sapat ang mga relief resources sa rehiyon habang patuloy ang pag-ulan na dulot ng papalayong bagyong si Inday. Nasa 93,861 family food packs at 19,619 non-food items ang nakapreposisyon sa iba't ibang warehouse sa rehiyon habang 3 million pesos naman ang standby fund.
19: Tayo po sa DSWD Field Office 2 ay nakahanda po sa agarang augmentation support sa ating mga local government units. Pagsakaling pong tumama si Bagyong Inday po sa ating lugar, dahil po ang DSWD ay meron na pong preposition goods sa mga iba't ibang local government units dito sa field office, sa lahat ng probinsya, as well as meron din po tayong mga available food and non-food items sa ating 6 satellite warehouses in the region.
5: Naka-blue alert status na rin ang iba't ibang regional at municipal DRRM sa Cagayan Valley. Matapos na maisa-ilalim sa tropical cyclone wind signal number 1 ng ibang probinsya, habang signal number 2 naman ang Batanes dahil sa bagyong Inday. Simula kahapon ay ipinatupad na rin ang no sailing, fishing at swimming policy para matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Mahigpit na rin ang coastal monitoring at inabisuhan ang mga mangingisda na huwag munang magpalaot dahil sa malalakas na hampas ng alon at hangin. Nagsagawa pa ang mga residente katuwang ang BFP at PNP ng Kapangaraya o ang tradisyonal na paglilipat ng mga bangka sa mas mataas na lugar. Samantala, nag-activate na rin ng Code White Alert status ang DOH Cagayan Valley na inaataasan na ang mga DOH-retained hospitals na isagawa ang emergency response mechanisms. Kabilang na rito ang standby emergency teams at preposition ng 2 million pesos na halaga para sa health emergency commodities. Dayan Monica Tukay para sa Bayan.
3: Maghapong nagpalabas ng heavy rainfall warnings ang PAGASA, particular sa mga lugar sa Luzon at dito rin sa Metro Manila. Naka-orange rainfall warning pa rin sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Rizal at ilang bahagi ng Batangas. Mataas ang chance na magpatuloy ang pagbaha lalo na sa mabababang lugar. Samantala, nananatili naman ang yellow rainfall warning sa Laguna, Pampanga, Bulacan, ilang bahagi ng Batangas at sa Quezon. Dala ito ng enhanced southwest monsoon o habagat. Samantala, tinatayang makararanas pa rin ng maulap at maulang panahon hanggang sa Lunes. Magpapatuloy ang heavy to intense rain sa Occidental Mindoro, Antique, Zambales at sa Bataan. Magpapatuloy din hanggang sa Lunes ang moderate to heavy rain showers sa La Union, Pangasinan, Benguet, dito rin sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, Panay Island, Negros Provinces, Zamboanga del Sur at Lanao Provinces. Mahigit sa 4 na araw ng inuulan, ang ilang bahagi ng Kanlurang Visayas at Kanlurang Mindanao maging alerto po sa pagbuo ng lupa at pagbaha. Samantala, nanatiling nakataas naman ang wind signal number 2 sa Batanes, Silangang Bahagi ng Babuyan Islands at ang Hilagang Silangang Bahagi ng Cagayan. Bukas, makararanas ng malalakas na hangin umaabot sa 62 to 88 kilometers per hour ang mga nasabing lugar. Samantala, ang kondisyon din po ng ating karagatan sa northern at eastern seaboards ng Luzon at eastern seaboards ng Visayas ay nasa rough to very rough. Ang taas ng mga alon, posibleng umabot sa 7 meters, lalo na sa Hilagang Luzon. Hindi pa rin po ligtas maglayag ang sea vessels, lalo na ang maliliit na sasakyang pandagat. Nakataas naman ang signal number 1 sa mga sumusunod na lugar sa Cordillera Region at sa Ilocos Norte. Base sa latest track ng bagyo, bukas ng umaga, araw ng Sabado, ay tinatayang lalabas na ang Typhoon Inday. Sa ngayon, huling namataan ang sentro ng bagyo sa line na 525 kilometers silangan ng Itbayat, Batanes. May taglay ito ng hangin na nasa 140 kilometers per hour at pabugso na umaabot sa 170 kilometers per hour malapit sa gitna. Mabilis ang galaw nito sa 20 kilometers per hour pahilagang kanluran. Ngayon, silipin na natin ang lagay ng panahon sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Linggo. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanunan yan.
4: Abangan, Malacañang, nanindigang nakatutok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa trabaho para sa ika-uunlad ng bansa sa kabila ng mga paratang ni Vice President Sara Duterte.
3: At Korean stars na sina Lee Jong-suk at IU naghiwalay na matapos ang halos 4 na taong relasyon. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
20: Failure to appear, failure of the lawyer to appear, and failure to file answer, there should be an entry of plea of not guilty. Likewise, Your Honor, under Rule 9 of the Senate Rule of an Impeachment, which says that the person impeached shall then be called to appear and answer the articles of impeachment.
21: The respondent accused is here, has attended through counsel. She may not be in person, but the notice given to the defense is that she may appear through counsel.
22: Tara, lumikha! Kids! Alam nyo ba na ang July ay National Nutrition Month? Kaya naman, exciting food theme projects ang aming ihahain. Tulad nitong Fuzzy Wire Hair Clips, isang colorful fruit bowl drawing, at gagamit tayo ng iba't ibang prutas at gulay para gumawa ng makulay na mga stamp. Sini ang magniningning dito sa
23: Artsy Craftsy Father!
22: Artsy Craftsy, Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television. Ano nga ba ang impeachment? Ang impeachment ay isang proseso sa ilalim ng 1987 Constitution upang panagutin ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno kung sila ay lumabag sa tiwala ng taong bayan. Nagsisimula ito sa pag-file ng isang impeachment complaint na sa kalaunan ay maaaring humantong sa isang trial. Kabilang sa mga impeachable official ang presidente, vice presidente, mga magistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commission at ang Ombudsman. Maaari silang sampahan ng reklamo batay sa mga dahilan o grounds na paglabag sa konstitusyon, pagtataksil, panunuhol o pagtanggap ng suhol, korupsyon, mabibigat na krimen, at ang pagtataksil sa tiwala ng bayan. Ang impeachment ay naiiba sa simpleng kaso sa korte dahil itinakda ito ng konstitusyon upang panatilihin ang katotohanan at katarungan at tiyakin na may pananagutan ang mga pinakamatataas na opisyal ng bayan.
3: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Nanindigan ng Malacañang na walang halong pamumulitika at nasa konstitusyon ang isinasagawang impeachment trial. Kasunod ito ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa administrasyon. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
24: Pinalagan ng Malacañang ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na dapat na umanong tigilan ng pamahalaan ng pamumulitika. Sagot ng palasyo, mas maiging pagsabihan ng bise ang kanyang mga kalyado dahil ang mga ito ang siyang namumulitika at naninira sa administrasyon sa pagpapakalat ng fake news. Tinabla rin ng palasyo ang pahayag ng bise na dapat nang itigil ang panawagan para sa transparency at accountability. Buwelta nito, bakit titigilan ang pagsusulong kung parte ito ng obligasyon ng public servant? Sabay ang pagbibigay diin na obligasyon ng bise na sagutin ang mga paratang laban sa kanya dahil kung itataguan niya ang katotohanan, ito ay maituturing na pagtataksil sa bayan. Pagbibigay diin ng Malacañang, walang pamumulitika sa ginagawang impeachment trial dahil alinsunod ito sa konstitusyon. Kasabay nito, ipinunto ng palasyo na tuloy ang trabaho ng Pangulo na tutok para sa kaunlaran ng bansa. Di raw gaya ng bise na puro bakasyon. Kaya tanong ng palasyo, ano ba ang naitutulong ng bise para sa bansa? Sinalag din ng Malacañang ang sinabi ng kapatid ng bise na si Davao City Mayor Baste Duterte na inaabuso raw ng administrasyon ng kapangyarihan nito para idiin ang mga kritiko. Gayaan niya ng kanyang kapatid na nahaharap ngayon sa impeachment trial. giit ng Malacanang, naaayon ang paggamit sa kapangyarihan sa kasalukuyang administrasyon, hindi gaya ng mga nakalipas na panahon. Ipinunto nito ang insidente kung saan sinuntok ng vice-presidente na nooy Davao City Mayor Sara Duterte ang isang sheriff, isang patunay daw ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Hindi rin dapat anito questionin ang pagkilos ng pamahalaan para mapanagot ang mga nagkasala sa batas at mas maigi na lamang rektang sagutin ng bisi ang mga paratang sa kanya kesa mamintang na sila ay pinupolitika. Kene, pasyente, para sa bayan.
4: Samantala, iginiayit ng House Prosecution Panel na umamin mismo ang defense team na may ginawang pagbabanta si Vice President Sara Duterte noon laban sa ilang matataas opisyal ng pamahalaan batay sa ipininisintang video evidence sa impeachment court. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
3: Nasa exciting part na tayo. Yan ang KETB Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Matapos ang unang linggo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mismo ang depensa na aniya ang umami na may ginawang pagbabanta ang pangalawang pangulo batay sa inilabas sa video evidence sa impeachment trial. Para naman kay Manila 3rd District Representative Joel Chua na hindi issue kung may nakausap ng assassin ng vice-presidente kundi ang mismong pagbabanta. Sagot naman ng mga mambabata sa panawagan ni VP Sara na itigil muna ang pamumulitika at panawagan sa transparency at accountability at hindi ang political interest.
0: Hindi po ito pamumulitika dahil kaakibat ng responsibilidad ng isang nahalal na opisyal, lalo't lalo na't you are holding the second highest position, kaakibat ng mataas na posisyon ay ang responsibilidad at ang accountability. Hindi naman tinitigil yung serbisyo sa taong bayan, patuloy na tumutugon ang gobyerno sa mga pangangailangan, patuloy na gumagalaw ang Kongreso, patuloy na nagtatrabaho ang Senado. Ngunit we cannot have selective tasks.
3: Ayon kay Deputy Speaker Janet Garin, ang impeachment trial ay naayon sa saligang batas at bahagi ng moral duty. Patungkol naman sa isyu ng legalidad sa pagbubukas ng BIR box na naglalaman ng income tax return ng mag-asawang Vice President Duterte at Attorney Man Scarpio, nilinaw ng panel of prosecutors na maaari itong ipasampina ng impeachment court alinsunod sa paghahabol ng pananagutan kahit walang pagpayag ng Pangulo ng Pilipinas. Sinagot din ng prosecution na usapin ang confidentiality ng AMLAC records.
1: Yung pong confidentiality sa AMLC, this pertains po doon sa pagtitiyak po na wala ho dapat mga dokumento at impormasyon na nililik doon sa iniimbestigahan na tao.
3: Magpapatuloy ang impeachment trial sa Lunes kung saan ipagpapatuloy ang pagtalakay at cross-examination sa mga isasalang na witnesses patungkol sa Article 4 ng Articles of Impeachment na threats. Panawagan naman ang panel of prosecutors sa itigil ang pagpapakalat ng maling balita patungkol sa impeachment. Vel Custodio, para sa bayan.
6: Iginiit ng ilang eksperto at abogado na naitawid at naging matibay ang paglalahad ng prosecution team ng ebidensya sa unang linggo ng impeachment trial kaugnay ito na ipresentang video evidence na may kinalaman sa pagbabanta sa buhay ng first couple at ni dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
7: Sa unang linggo ng impeachment, maayos na ilatag ng prosekusyon ang Article 4 o Grave Threats at Assassination Plot laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pamamagitan ng video evidence, testigo at mga dokumentong iniharap sa impeachment court, sinisikap ng prosekusyon na patunayan na ang mga pahayag ng vice-presidente ay hindi lamang basta salita, kundi isang seryosong pagbabanta sa buhay ng Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nagkaroon naman ng iba't ibang reaksyon ng ilang mga eksperto na sumubaybay sa pagdinig. Para sa entrepreneur at content creator na si Chris Tan,
9: yung idea ng grave threat, it doesn't matter kung conditional o hindi. The fact is, ano ang purpose ng pagbabanta sa buhay ng isang tao? Para yung taong to, para ma-impose mo yung will mo sa taong to. Yun yung purpose eh. Nagawa ba yon? Yes. So kahit nasabihin natin conditional yan, pag ang isang tao ay natakot at nag-submit sa inyong will kung anong gusto nyo, At natakot siya, yun ay already threatening.
7: Ayon pa sa content creator, may tangkaman na ilihis ang reklamo, hindi pa rin mababago ng anumang paliwanag ang intensyon sa likod ng mga binitawang salita ng pangalawang pangulo. Patuloy namang naninindigan ng prosekusyon na ang pinakasentro ng Article 4 ay hindi lamang babase sa kabuoang konteksto ng video, kundi sa lantarang pagbabanta na ginawa ni Vice President Sara Duterte.
9: Pinapalabas sila na natakot lang daw si Sara Duterte dahil binantaan yung buhay niya. Meron daw yung Oplan Romanov kung saan meron daw plano talagang i-assassinate si Sara Duterte. Kaya daw yun ang kanyang ginawa para protektahan daw ang pamilya niya. To justify a grave threat, alam nyo, no, kahit na anong gawin mo, kahit na anong konteksto, mali po ang pagbabanta sa buhay ng kahit sino man. Ngayon, ang mas malala dito, vice presidente yan, at ang binantaan niya ng buhay ay ang presidente.
7: Ganito rin ang naging pananaw ng abogadong si Attorney Rene Bueno na nagbigay ng kanyang pagsusuri. Higit pa anya sa mga legal na usapin, nagbubukas din ito ng talakayan sa moral na aspeto ng mga pahayag, lalo na't nagmula ang mga ito sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa.
2: Being the second highest leader of the country, it is not appropriate on the part of the vice president na mag-release ka ng ganyang klaseng pananalita.
7: Reflection anya ng klase ng public servant ang kanyang ipinakita base sa mga salitang lumabas sa kanyang bibig.
2: Dahil respetado ka, ginagalang ka ng taong bayan upang kung para magbitaw ka ng ganyang klaseng pananakot laban sa Pangulo ay hindi yan nararapat. No, kahit galit na galit ka na, kahit suklam ka na sa Pangulo, hindi ka dapat nagpapalabas ng ganyang klaseng pananalita sapagkat yan ay may kaukulang kaparusahan sa ilalim ng ating revised penal code.
7: Jana Madrid para sa Bayan.
3: Personal ng kahilingan umano ni Senador Rodante Marcoleta ang pagpapahintulot sa dalawa niyang bisita. Sa Kabilayan, ang ulat na na-diagnose na merong mild pneumonia ang senador. May paliwalag naman dyan ang hepe ng PNP CIDG at PNP General Hospital. Yan ang ulat ni Ryan Lasigues.
8: Nagpaliwanag ang PNP Criminal Investigation and Detection Group kung bakit sunod-sunod ang pagtanggap ng bisita ni Senator Rodante Marcoleta na kasalukuyang naka-hospital arrest sa PNP General Hospital. Ayon kay CIDG NCR Chief Police Colonel John Giyagi, personal na request ito ng senador.
10: So again, sa dinami-dami ng gustong bumisita, dalawa lang ang pinayagan at sila lang yung nakapasok, walang entourage at the same time at a limited time. Ito ay personal request ni Senator Marcoleta na gusto niyang bumisita sa kanya aside from his legal mayong mga

0: So mas advice namin na isolate po siya. So yun po. Lalo na ngayon, di ba po, merong sa news, merong increasing cases of COVID. So kailangan po nating bantayan. 72 na po si kung sa marami po. So hindi po, kung ako po yun, hindi po advice na, na isama siya.
1: Kasunod ng insidente, sabi ni Giyagi, rerepasuhin nila ang latag ng seguridad para kay Marculeta. Masihigpitan na nila ang pagsala sa mga nais na bumisita sa naka-confine na senador.
2: Actually, nire-restrict nga natin kasi nga pneumonia. Kasi syempre, sinasabi nga natin, bababa na yung immune system niya. Kaya nililimitahan natin yung visitors niya at the same time, yung tagal ng pagbisita doon sa kwarto niya, doon kay Senator Marculeta. So as not to endanger or mapalala pa yung kanilang kondisyon.
1: Nitong mga nakarang araw, binisita ni Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla si Senator Marculeta sa loob ng ospital.
2: Again, the CIDG ay nire-restrict, kinoconsider yung medical condition ni Senator Marculeta. Yung ni-request lang personally ni Senator Marculeta na bumisita sa dinami-dami, dalawa lang yung pinayagan at sila lang yung pumasok sa loob, walang entourage or anything else. Same thing sa dinami-dami na gustong bumisita na mga friends, allies, supporters ni Senator Marculeta, dalawa pa rin yung pinayagan ng CIDG up to this point in time. Okay? So restriction is ginagawa natin.
1: Wala namang ideya si Giyagi kung kanino nagpaalam ang isang malapit na kaibigan ng mambabatas na nakita sa video na nag-uusap ng walang suot na face mask. Samantala, nakahandaan niya ang CIDG anumang oras na ihatid sa Sandigan Bayan ng senador sakaling mabigyan na ng medical clearance ng mga doktor. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lisiges para sa Bayan.
3: Samantala, tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong talagang cabinet secretary na si Benner Abalos ayon mismo sa palasyo. Ang magiging papel at tulong ni Abalos para sa administrasyon, alamin sa ulat ni Kenneth Pasyente.
4: Matapos maitalaga bilang cabinet secretary, malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay cabinet secretary Benner Abalos. Matiyak na ramdam ng bawat Pilipino ang programa ng pamahalaan.
5: Wala po. Ito po ang ibinigay sa kanya dahil makikita niyo naman po na ang tiwala ng Pangulo kay Capsec Benner Abalos ay buong-buo. At kaya itong function na ito ang ibinigay sa kanya para mas mapalawak pa ng Pangulo ang pagsisilbi at makakaikot si Capsec Benner Abalos sa bawat rehiyon para mas maramdaman nga ng bawat kababayan natin ang tulong.
4: Punto ng palasyo, iba ang magiging papel ni Abalos sa mga kalihim ng kagawaran, maging kay Special Assistant to the President Anton Lagdameo.
5: Sa tulong po ni Secretary Benner Abalos, mas marami pang mapupuntahan na maaaring hindi napuntahan ng Pangulo, pero dahil nandiyan na po si Secretary Benner Abalos, mas mararating niya pa ang ibang lugar. At irerepresent niya po ang Pangulo.
4: Nilinaw din ng palasyo na bago ang posisyon ni Abalos. Naparaan-anya ng Pangulo para muling pagtibayin ang tungkulin ng posisyon ng Cabinet Secretary. Alinsunod sa kanyang kapangyarihang muling isaayos ang sangay ng ehekutibo. Pero binigyang diin ng Malacanang na hindi na kailangang maglabas ng executive order ang Pangulo upang muling buuin ang Office of the Cabinet Secretary dahil iba ang mandato ni Abalos kumpara sa dating tanggapan na nabuwag na.
5: According to, sa Office of the Executive Secretary, hindi kailangan na executive order dahil po ang ginawa alaman po ng Pangulo ay in-exercise niya ang kanyang plenary power to appoint.
4: Binuwag ang Office of the Cabinet Secretary sa ilalim ng Executive Order No. 1 na nilagdaan ng Pangulo noong June 2022. Inilagay ang Cabinet Secretariat sa ilalim ng pangangasiwa ng Presidential Management Staff. June 2022 nang itinalaga si Abalos bilang kalihim ng Department of the Interior and Local Government. Nagbitiw siya sa pwesto noong October 2024 para tumakbo sa pagkasenador sa ilalim ng koalisyon ng Administrasyong Marcos Jr. para sa eleksyon noong 2025. Kene.

0: Pasyente para sa bayan.
1: Sa paginig ng Senado, kaugnay ng investigasyon sa pagkasawi ng dalawang Ateneo student athlete sa isang team building, napansin ng otoridad ang umano'y hindi pagtutugma ng mga oras na naitala ng mga responder at ang oras na nakasaad sa death certificate ng isa sa mga nasawi na si Rene Baterbonya. Bukod dito, nanawagan din si Senate President Win Gatchalian sa Department of Education na unahin ang mga lugar na may mataas sa insidente ng bullying sa pagde-deploy ng School Counselor Associate 1. Narito ang aking ulat.
2: Iniimbestiga na ng PNP ang umano'y discrepancy sa oras ng pagkamatay ni Rene Baterbonya, isa sa dalawang student athletes ng Ateneo na nasawi sa pagkalunod habang nasa isang team building activity sa Dipaculao, Aurora noong June 8. Sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education, inilahad ng mga imbestigador na na-recover si Baterbonya bandang 3:40 p.m. Gayunman,

0: Salam Radio. Kilalanin at mapawow sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
1: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
0: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
2: To give the facts the best about Islam para lalong maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
0: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: 7:11 in the evening at nagbabalik. Nagsisimula pala tayo. Ito po ang inyong programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Pasensya na, nagkaroon lang ng konting sumabay sa malakas na pag-ulan ngayong gabi. Alam niyo ba, mula pa kanina nung paggaling ko ng Cavite, umuulan na. And then all throughout yung biyahe ko ay talagang tuloy-tuloy yung pag-uulan. Kaya ingat po tayo. Saan man kayo naroroon ngayon, saan man kayo pupunta, saan man kayo uuwi, because it's a Friday, medyo traffic. Sabi ko nga, ito yung grabbing combination eh. Kasi yung combination ng traffic, di ba? Combination ng ulan at saka Friday. Alam naman natin, pag Friday, grabe yung traffic. It's grabe yung rush hour. Or everybody wants to go home early. At yeah, gaya nga po na nabanggit natin, no? Jumu'ah Mubarak para sa lahat na itinayo na naman yung kanilang Friday prayer sa iba't ibang mga mosque dito sa Metro Manila. Again, ako po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama nyo hanggang alas 8 ng gabi sa ngalan ni Princess Habiba Sarip Paudak. Ihahatid namin sa inyo iba't ibang mga balita, mga usapin, issue. May makakasama din tayo mamaya sa kabuuan ng ating programa. Siyempre, mula sa ating mga balita, mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters, sa iba't ibang panig ng ating bansa. And likewise, gaya nga ng sabi natin, ingat po tayo si Bagyong Inday. Although ibinaba ng Pag-asa yung kanyang lakas, yung kanyang typhoon category, kasi 'di ba nung papasok pa lang siya, it's super typhoon, no? Super typhoon pa lang nung papasok siya, pero ibinaba, medyo humina siya at ibinaba ng Pag-asa to if I'm not mistaken, tropical storm, no? Na kung saan ay simula pa kaninang umaga ay nag-abiso ng Pag-asa at ilang mga schools areas most especially in south na wala nang pasok. Actually kanina pang umaga wala nang pasok, no? Kasi ika nga yun na nga sa pagbabanta. Kaninang umaga medyo okay pa yung panahon, no? Around mga 8 a.m., 9 a.m., 10 a.m. pero nung 11 na yan, diyan na naramdaman. Malakas yung hangin. Actually, kahapon pa, malakas na yung hangin eh. Naramdaman na yung pagpasok ni Super Typhoon Inday na bumaba na nga into category tropical storm. Ang nakakalungkot lang, ilang areas sa Mindanao, ang talagang hinagupit naman ni Habagat. Hindi daw yun si Inday. Habagat yun. Yung, actually, iba pang nararamdaman natin, is si Habagat, no? Resulta ito ng Habagat, hinihila nga ni Inday yung Habagat na kung saan ay yun yung reason. Kaya may mga nararamdaman tayo na malalakas na pag-uulan in the utmost areas of Mindanao. Sa kanina, sa pagtitingin-tingin natin ng balita, ilan sa mga areas in Calanuga sa Lanao del Sur na nagkaroon ng landslide, no? Nagkaroon ng landslide in some areas in Lanao del Sur, particularly in Calanugas area na kung saan ay may naiulat na namatay, no? At inahanap yung iba pang mga nadamay doon sa landslide. Actually kahapon kasama natin ang OCD ng BARMM na kung saan ay wala pang casualty. Kahapon yun, ha? Wala pang casualty. Pero ngayon, I think, tingnan natin kung ano yung development, no? Tumutok lang tayo. Anyways, eto. Pito na nga. Eto na nga. Oo, yun yung isa sa ating headlines. Anyway, eto ang mga headlines natin.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Pagguhon ng lupa sa Calanugas, Llano del Sur, 7 nasawi, 2 sugatan, 4 ang nawawala. 10 nasawi naman sa landslide sa Sarangani dahil sa habagat na pinalakas ng bagyong Inday. 4 na nawalang menor de edad mula sa Zamboanga City, natagpuan ligtas sa Zamboanga, Sibugay, ang gulo ng human trafficking iniimbestigahan. National Security Council pumalag sa naging pahayag ng mga Chinese scholar na sinasabing ang Batanes ay bahagi ng China. Simulation exercises sa iba't ibang paaralan ng Northern Mindanao na isagawa ng Police Regional Office 10 para sa pinaigting na kahandaan sa panahon ng pangsiguridad na emergency. DOST at DepEd Region 1 nagkasundo sa pamamahagi ng 4,500 red books para sa disaster preparedness. Zamboanga, Sibugay PNP pinaigting ang pagbisita sa mga paaralan sa buong lalawigan. Labor Secretary Tolentino ipinag-utos na magpadala ng tulong para sa mga manggagawa na apektado ng bagyong Inday. 2 international flights sa Air Asia bukas kanselado dahil sa bagyong Inday.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738
3: AM. At yan ang mga balita, pakaabangan ninyo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magbabalik po ang Salam Radio pagkaraan nilang paalala.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
5: Kay lungkot nitong ating gabi.
4: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
5: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
4: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
5: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
4: How do you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa po ninyong lingkod Nords Maguindanao para sa ating mga balita.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Pagguho ng lupa sa Calanugas, Llano del Sur, nasa 7 nasawi, 2 sugatan, 4 nawawala. Para sa detalye mula Llano del Sur, alamin natin kay Johnny Yusuf.
0: Radyo Pilipinas. Report.
3: Johnny.
6: 7 katao ang nasawi, 2 ang nasugatan at 4 ang nawawala matapos ang pagguho ng lupa na naganap nitong madaling araw ng Biyernes, July 10, 2026 sa Barangay Ngingir, bayan ng Calanogas, Lanao del Sur. Kilala ang Calanogas sa maburol at mabundok nitong kalupaan at sa mga matatarik na kalsada dahilan upang maging mas mataas ang panganib na pagguho ng lupa tuwing nakararanas ng matinding pag-ulan. Batay sa progresibong ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Lanao del Sur, patuloy pa rin ang search, rescue at retrieval operations sa lugar kaya maaari pang magbago ang bilang ng mga naapektuhan habang nagpapatuloy ang beripikasyon ng mga otoridad. Samantala, muling nagbabalang otoridad sa publiko na iwasan ng mga hindi kinakailangang biyahe lalo na sa mga lugar na bulubundukin at landslide prone. Pinayuhan din ng mga residente na agad sumunod sa mga evacuation order ng lokal na pamahalaan at disaster response authorities upang matiyak ang kanilang kaligtasan habang nagpapatuloy ang masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Johanny Yusof, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
3: Mula Marawi, Lanao del Sur, maraming salamat Johania Yusof. Samantala, 10 nasawi, kaugnay pa rin ang balitang yan. 10 nasawi sa landslide sa Sarangani dahil sa habagat na pinalakas ng Bagyong Inday. Para sa detalye, alamin natin kay Dayan Lear.
0: Radyo Pilipinas. Report.
3: Dayan.
4: Nasa 10 individual ang nasawi matapos matabunan ng pagguho ng lupa ang isang bahay sa poblasyon Malapatan, Sarangani. Ayon kay Office of Civil Defense o OCD Region 12 Director Rodrigo Susmeña, natanggap nila ang ulat kaugnay sa insidente kaninang umaga. Sinabi ni Susmeña na ang landslide ay sanhi ng tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan dulot ng habagat na pinalakas ng Bagyong Inday na nagdulot ng soil saturation kaya lumambot ang lupa. 2 pamilya ang naapektuhan ng insidente at lahat ng biktima ay na-recover na ng mga responder. Sa ngayon, hindi pa matukoy ng mga otoridad ang eksaktong oras ng pagguho ng lupa kung ito ay nangyari ng madaling araw o kaninang umaga. Hinihintay pa rin ang kumpletong pagkakakilanlan ng mga nasawi kabilang ang ulat na may mga batang biktima. Samantala, sinabi ng OCD na maliban sa landslide sa Malapatan, pagbaha sa ilang lugar ang naitalang epekto na masamang panahon sa Region 12, partikular na sa Sultan Kudarat. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Dayan Lear. Samantala,
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: 4 na nawawalang menor de edad mula sa Zamboanga City, natagpo ang ligtas sa Zamboanga, Sibugay. Ang gulo ng human trafficking iimbestigahan. Para sa detalye, alamin natin kay Lesti Cubol.
0: Radyo Pilipinas. Report.
3: Lesti.
7: Sir, natagpo ang ligtas sabay ng ipil Zamboanga, Sibugay. Ang 4 na minor de edad na inuulat na nawala matapos umalis sa kanilang tahanan sa Zamboanga City noong Hulyo 5 nitong taon. Ang mga nawawalang minor de edad ay kinilala ng kanilang mga pamilya na sina Ilyen Boyong Pandalan, grade 9 student, Maika Boyong, grade 8 student, na pawang mga residente ng Kampo 1, Barangay Labuan, Zamboanga City. Kalaunan ay kinumpirma ng mga otoridad na 2 pang minor de edad na sina Marlene Jupacal Banggi, grade 10 student at residente ng Lakumba, at isa pang minor de edad na taga Labuan Maasin na nagdala sa kabuuang bilang na mga nawalang bata sa 4. Ayon sa kanilang pamilya, ang mga minor de edad ay umalis ng bahay ng maaga noong umaga ng Hulyo 5. Bitbit ang kanilang mga bag, uniforme at mga personal na gamit, ngunit hindi na nakauwi. Agad na inuulat ng mga pamilya ang kanilang paggawala sa mga opisyal ng Barangay Labuan at sa polisya na nagbunsod ng operasyon sa paghahanap at panawagan sa publiko para sa impormasyon tungkol sa kanilang kinaroroonan. Matapos ang ilang araw na imbestigasyon at koordinasyon, ang 4 ay matagumpay na natagpuan sa Ipil Zamboanga, Sibugay sa pamamagitan ng pinagsamang pagsisikap ng mga opisyal ng Barangay Maasin, Police Station 8 Sinunok at Police Station 10 Labuan, Zamboanga City. Lumabas ang investigasyon na naglalayas ang mga bata matapos makipag-ugnayan sa isang individual mula sa Palawan na kilala lamang sa alias Paloma. ang mga nailigtas na mga bata ay nasa pangalaga ngayon ng mga otoridad habang isinasagawa ang mga kaukulang investigasyon o intervention, counseling at panayam upang matukoy ang sirkumstansya sa likod ng kanilang pagkawala at makilala ang sinumang maaaring kasangkot sa pagre-rekruto o pagbibiyahe sa kanila. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
3: Maraming salamat, Leslie Cubol. Kaugnay pa rin ng binabantayang Bagyong Inday, dalawang international flights ng AirAsia bukas kansilado dahil sa Bagyong Inday. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irespe.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bagyo, Bantay Bagyo Update.
3: Luisa.
8: Kinansila muna ng AirAsia Philippines ang flight Z2124 Manila to Taipei bukas 7:45 ng umaga at Z2125 Taipei to Manila bukas rin 10:40 naman ng umaga. Sa abiso ng airline, ito ay dahil sa sama ng panahong dulot ng Bagyong Inday na may international name na Bavi. Bukas kasi inaasahan na mararanasan na rin ang hagupit ng bagyo sa Taipei. Para naman sa mga pasaherong apektado ng kanselasyon ng flight, maaaring magkaroon ng one-time free of charge ng paglipat ng flight schedule na pasok sa loob ng 30 araw. Maaari din namang ipasok bilang credit sa AirAsia account na balido ng 730 days o kaya ay magkaroon ng full refund na ibabalik naman sa original mode of payment. Magabang lang ng email mula sa AirAsia Philippines para sa proseso. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Luisa Irispe. Kaugnay pa rin ni Bagyong Inday, Labor Secretary Tolentino ipinag-utos na magpadala ng tulong para sa mga manggagawa na apektado ng Bagyong Inday. Para sa detalye, alamin natin kay Diki Zarate.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bagyo, Bantay Bagyo Update.
3: DK,
9: patuloy na nakantabay ang Department of Labor and Employment sa lagay ng mga manggagawa ngayong may malakas na bagyo sa bansa. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, inatasan niya ang Dolly Batanes Provincial Office na maghanda ng ayuda para sa manggagawa nga na apektuhan ng Bagyong Inday. Kasabay nito, iginit niya ang pagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas sa Batanes at tinutulan ang mga pahayag na sumasalungat sa integridad ng teritoryo ng Pilipinas. Una nang sinabi ng ilang Chinese scholar na bahagi ng China ang Batanes. Ito ay mariinga tinutulan ng Pilipinas at naglabas din ng pahayag ang National Historical Commission of the Philippines kung saan iginiit na walang basehan ang sinasabi ng Chinese scholar. Batay sa kilalang malawakang dokumentasyon sa mga isla ng Batanes na ang ginawa ng British explorer na si William Dampier noong 1687, walang nabasang anumang bakas ng pamamahala ng China sa Batanes. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, DK Sarate. Sa iba pang mga balita,
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: National Security Council pumalag sa naging pahayag ng mga Chinese scholar na sinasabing ang Batanes ay bahagi ng China. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Diane.
10: Pumalag ang National Security Council o NSC sa mga ulat na isinusulong ng ilang Chinese scholars na bahagi umano ng China ang Batanes. Binigyang diin ni National Security Advisor Secretary Eduardo Oban Jr. na malinaw na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas ang Batanes. Ayon kay Oban, walang batayan ng naturang pahayag at hindi maaring baliwalain ang paulit-ulit na pagpapakalat ng maling naratibo na maaring lumikha ng kalituhan. Anya, mahalagang paalala ito habang ginugunita ang 10th anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Award. Sinabi niya na ang naturang arbitral award ay hindi lamang tungkol sa tagumpay ng Pilipinas sa isang legal na usapin, kundi sa patuloy na pangangalaga sa teritoryo, mamamayan at kinabukasan ng bansa. Binigyang diin pa ni Oban na hindi papayagan ng pamahalaan na ang mga gawa-gawang kasaysayan at maling naratibo ay maging batayan sa anumang pag-aangkin. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Diane Lear. Samantala, simulation exercises sa iba't ibang paaralan ng Northern Mindanao na isagawa ng Police Regional Office 10 para sa pinaigting na kahandaan sa panahon ng pangsiguridad na emergency. Para sa detalye, alamin natin kay Dan Liar. Ay, Dandy Macarambon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Dandy.
11: Nasa 74 na school simulation exercises sa CMEX ang naisagawa ng Police Regional Office 10 sa buong rehiyong Northern Mindanao as of July 7, 2026 ayon sa Pro 10. Layunin ng CMEX sa mga paaralan, paigdingin ang kahandaan laban sa aktibong shooter incidents. Kabahagi ito ng direktiba ng Hepe ng Philippine National Police, PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na isagawa ang mga school CMEX sa pakikipagkoordinasyon sa mga school officials, mga mag-aaral, guro at personahe ng mga paaralan alinsunod sa mga katanggap-tanggap na pandaigdigang protocol sa ilalim ng run, hide, fight na pamantayan sa pagresponde sa panahon na may nangyayaring pamamaril o shooter incidents. Na isagawa ang mga drill o ensayo sa PPO Misamis Occidental na kapagtala ng 26 na CMEX, 24 sa Misamis Oriental PPO, 20 sa CDO City Police Office, 10 sa Lanao del Norte PPO, 6 sa Iligan City Police Office at Camiguin PPO, 4 na CMEX. Ayon sa Pro 10 Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano, hindi lamang CMEX ang isinasagawa kundi pati mga symposium upang mapalawak ang kaalaman ng ating mga estudyante at mga guro sa tamang pagtugon sa mga emerensiya at sa kahalagahan ng sama-samang pagpapanatili ng seguridad sa loob ng ating mga paaralan. Nag-ulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, DOSD at DepEd Region 1 nagkasundo sa pamamahagi ng 4,500 red books para sa disaster preparedness. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mildred.
12: Formal nang nilagdaan ng DOST Region 1 at DepEd Region 1 ang Memorandum of Understanding para sa reproduction at distribution ng 4,500 na kopya ng Reference for Emergency and Disaster or Red Book sa buong Ilocos Region. Ipamamahagi ang mga aklat sa 14 na Schools Division Offices sa rehiyon upang magsilbing gabay ng mga opisyal ng DepEd, DRRM coordinators, mga guro at mga estudyante sa disaster hazards, kahandaan at paggamit ng science-based technologies para sa disaster prevention, mitigation, response at resilience. Nilagdaan ang kasunduan ni DOSD Ilocos Regional Director Dr. Teresita Tabaog at DepEd Region 1 Regional Director Dr. Estela Carino na kinatawan ni Assistant Regional Director Dr. Roda Razon. Bahagi ang ceremonial signing ng pagdiriwang ng 2026 National Disaster Resilience Month sa Disaster Prevention and Mitigation Cluster Kickoff Activity na pinangunahan ng DOSD Ilocos Region. Ayon sa dalawang ahensya, layunin ng kasunduan na palawakin ng access sa mapagkakatiwalaan, science-based at lokal na impormasyon sa disaster risk reduction para sa mga paaralan at komunidad sa Region 1. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
3: Yeah, maraming salamat, Mildred Coquia. 7:34 in the evening. Gaya nga po na nabanggit natin, ingat-ingat po kayo. Medyo maulan ang mga kalsadang, basa ang ating mga kalsada dahil sa ulan. At syempre sa lakas na din ng hangin. Alamin po natin yung mga areas na baha, may baha. At plan yung alamin natin kung kailan ito magsasubside, no? Ako ginagawa ko ay check MMDA yung Facebook page nila para alam natin. Anyway, magbabalik ang Salam Radio pagkaraan nilang paalala.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline.
14: is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
15: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement. From PBS,
17: Presidential Broadcast Service
18: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: 7:36 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tayo po ay napapanood at napapakinggan sa 104.3. Napapakinggan tayo sa 104.3 pansamantala, The Capital. At sa radyo po yan at syempre sa Facebook, sa social media, tayo po ay napapanood at napapakinggan sa inyong mga cellphone via Radyo Pilipinas Facebook. 1.8 million na po ang ating following. At syempre pa sa TV, naman, sa PTV at sa TV Plus, Channel 3 at the Ford Box, Channels 45 to 49.
19: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Makibalita tayo sa relief distribution na isinagawa ngayong araw sa mga evacuation centers sa Maguindanao del Norte at iba pang MSSD operations update sa Bagyong Inday. Para sa iba pang detalye, kasama natin via Zoom si Registered Social Worker Disaster Response Information Management Section Head o ng DRMD MSSD BARMM, si Ma'am Hayanifa Giling Makaanga. Ma'am, magandang gabi po. Assalamualaikum.
20: Magandang gabi po. Assalamualaikum po, Sir Nords.
3: Kumusta na po ating mga kabayan dyan sa BARMM at kumusta din po ang ating relief operations dyan sa area?
20: Sa ngayon po ay meron po tayong naitalang mahigit 22,901 families po na apektado po sa paglupo ng baha. And out of that number, total number, ay meron tayong 4,465 IDP families po na kasalukuy ngayon ay nasa evacuation centers po.
3: Okay. Ano yung naging challenge natin sa pagpunta sa mga areas na ito na alam natin na tuloy-tuloy yung pagbabaha or tuloy-tuloy yung baha, tuloy-tuloy yung pag-ulan at may mga flash floods in some areas na pinupuntahan ninyo? Marami pong areas actually ang nabalitang lubog sa baha at saan-saan po ito?
20: Actually po, nahirapan po ang ating mga staff po ng MSSD doon sa bawat munisipyo po dahil po doon sa lakas po ng current ng tubig baha. And then mga around 9 AM saka po pumasok yung mga datos na gusto natin makuha. And then meron tayong 17 municipalities na lubog na apektuhan po doon sa pagbaha. Meron tayong 9 municipalities po sa Maguindanao del Sur, and then 6 municipalities naman po doon sa Maguindanao del Norte, and isang 1 municipalities po sa Lanao del Sur. Kasalukuyan po kaninang umaga po, may patuloy ko lang po ay namigay po ng hot meals ang MSSD doon po sa bayan ng Para Municipality na kung saan meron tayong 1,200 families po na nabigyan natin ng hot meals. And then ang ating team po ng Maguindanao del Sur ay umikot po doon sa iba't ibang bahagi po ng evacuation centers para po mamigay ng food items na kung saan meron tayong naglalaman po ito ng 25 kilograms of rice and food packs, and then non-food items po kagaya po ng dignity kits, water kits at hygiene kits at iba pa pong pangangailangan po ng ating mga IDP families.
3: Batid natin ang hirap ba na pinagdadaanan ng mga pamilya, syempre pa yung yung ginawa ninyong pag-responde sa kanila, pero alam natin din na ilan sa mga family ay mahirap din kumbinsihin na kung paano sila iaalis sa kanilang mga lugar. As we know, marami po tayo na ilikas. Kanina may mga nasabi po kayong mga numero. Sa kalasalukuyan, ilan po yung mga evacuation centers natin?
20: Meron tayong pong 7 evacuation centers sa Maguindanao del Sur, and then 13 evacuation centers sa Maguindanao del Norte, at meron tayong isa po sa Lanao del Sur, and then out of meron din tayong 7 home base or outside evacuation centers po sa MDN. And then yung patungkol po dun sa paano ba na-rescue po, meron po tayong kasama po natin ang Bangsamoro Ready at saka mga MDRMO sa iba't ibang munisipyo kung saan po meron pong pagbabaha. Sila po yung tumulong doon sa mga pamilyang apektado po doon sa baha.
3: And as we speak, ay nandun pa rin sa ilang mga evacuation center na nabanggit mo yung mga families na apektado. At hindi pa rin sila pinapabalik dahil kung hindi ako nagkakamali, tuloy-tuloy pa rin ba yung pag-uulan dyan sa area?
20: Yes, patuloy po pa rin po ang paglakas po ng pagbuhos po ng ulan actually. Dito sa Cotabato, malakas po ang ulan kanina kasi intermittent po yung ulan po natin dito sa warm areas.
3: Okay, alam natin din na yung coordination natin with DSWD and MSSD. Sa ngayon, kaya pa ba natin sa MSSD yung pangangailangan ng ating mga kababayan diyan sa area? O pag hindi naman kailangan, agad naman nandyan ang DSWD on the national level?
20: Sa ngayon po ay base po doon sa number po ng apektadong families po sa pagbaha. Ay hindi po kakayanin ni MSSD lahat. So may pang-coordination po na mangyayari po sa DSWD upang sila po ay mag-augment sa atin para doon po sa hindi namin kayang mabigyan ng ating mga ayuda or non-food items and food items.
3: Tama no. Teka lang. Balikan ko lang yung mga binamimigay ng mga MSSD kanina, nabanggit mo there are food items and there are non-food items. Meron ding mobile kitchen na ito yung kakaiba kasi no sa MSSD kasi yung pinapakain natin at binibigay natin sa ating mga kababayan ay puro yan halal no. Kumbaga everyone can benefit on those food items that we give at pinapakain. Walang takot yung ating mga kababayan dyan sa BRMM na baka mamaya haram yung kanilang makain. Tama po ba, ma'am?
20: Tama po. Meron tayong mobile kitchen po na pumunta po doon sa barangay Magsaysay ng Parang at patuloy pa din po magbibigay po ng hot meals gamit-gamit po ang aming mobile kitchen po.
3: Okay, hanggang kailan po natin sila aabisuhan o kaya papastay sa mga evacuation centers?
20: For as long as po ay maging kalmado na po ang panahon at wala na pong pagbabaha, ay nananatili pa rin po ang mga kababayan natin, ang mga IDPs na doon muna sila sa evacuation centers until okay na po ang sitwasyon sa kanilang mga kabahayan.
3: Okay, and after this, sa kanilang pagbalik, alam natin na ilan sa mga kagamitan nila ay, or mga mismo bahay nila, no? Kung hindi tayo nagkakamali, ay talagang na niragasan itong pagbabaha. May tulong pa rin ba na pwedeng makuha yung ating mga kababayan mula sa MSSD?
20: Opo, patuloy po kaming magbibigay ng suporta, tulong po doon sa mga affected families po.
3: Okay, bilang panghuli, ano po ang ating paalala sa ating mga kababayan? At syempre, assurance na din ng mga pamilya na nandito sa Metro Manila sa kanilang mga pamilya na naandyan sa BARM.
20: Okay. Ang MSSD po ay patuloy po ay nagmo-monitor po doon po sa mga areas kung saan mayroong pagbabaha. At panawagan na rin sa mga kababayan natin na maging mapagmatsyag po sa ating kapaligiran at patuloy tayong makinig or doon sa mga advisories ng ating pamahalaan para po sa ating kaligtasan at sa ating pamilya po.
3: Eh, maraming salamat from the Disaster Response Information Management Section, ang ating head ng DRMD, MSSD BARM, si Ma'am Hayanifa Giling Makaanga. Maraming salamat po. Ingat po kayo dyan. Assalamualaikum.
20: Maraming salamat po.
19: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: 7:45 in the evening, nakausap natin ng MSSDBARMM kaugnay ng kanilang tulong na inihatid para sa ating mga kababayan dyan sa BARMM na nakakaranas ng tuloy-tuloy na pag-uulan mula sa bagyong o dahil sa bagyong Inday at yung habagat, technically yung habagat. 7:45 in the evening, iiwan po namin sa inyo ang Aisha Azan at ilang mga paalala mula sa ating himpilan.

0: arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 7:49 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio. Dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tuloy-tuloy po tayo sa ating balita mula naman sa Zamboanga, Sibugay. Zamboanga, Sibugay PNP, pinaigting ang pagbisita sa mga paaralan sa buong lalawigan. Nagbabalik mula sa Zamboanga, Sibugay, Lesti Cubol.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Lesti.
3: Sa North, pinaigting na mga tauhan ng Zamboanga, Sibugay Police Provincial Office sa kaumuno ni Police Colonel Bernard Danny Resugo ang pagbisita sa mga paralan sa iba't ibang mga lugar sa Zamboanga, Sibugay. Ayon kay Colonel Resugo, pinapaigting ng Zamboanga, Sibugay PPO ang kanilang programa sa pagbisita sa mga paralan bilang bahagi ng kanilang pangako na matiyak ang ligtas sa tiwasay at angkop na kapaligiran sa pag-aaral ang lahat ng mga paralan sa lalawigan. Anya ang mga opisyal ng polisya mula sa Municipal Police Station ng CI, Malangas, Buuga, Naga at Talusan ay nagsagawa ng sabay-sabay na pagbisita sa mga pampubliko at pribadong paralan sa loob ng kani-kanilang nasasakupan. Layo ng inisyatiba na masiguro ang kaligtasan at seguridad ng mga mag-aral, palakasin ang presensya ng polisya, patibayin ang ugnayan sa mga administrador, guro at mga stakeholder, itaguyod ang pag-iwas sa krimen at kamalayan sa, ng publiko para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Binigyan din ni Resugo ang kahalagahan ng pagiging mapagmatiyag, pag-uulat ng mga kahinahinalang individual o aktibidad at pagsunod sa mga hakbang para sa kahandaan sa panahon ng sakuna. Ipinaalala rin niya na agad makipag-ugnayan sa pinakamalapit na impila ng polisya o tumawag sa emergency hotline kung sakaling may mangyaring hindi kanais-nais na insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Maraming salamat, Lesti Cubol. Samantala, Department of Education Region 10 nakiisa at nakilahok sa national kick-off ng school-based feeding program ng Kagawaran. Iligan City School Divisions naging showcase division ng Region 10. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Dandy. Nakiisa ang Department of Education Iligan City Schools Division sa isinagawang national kick-off ng school-based feeding program and milk feeding activity para sa taong pasukan 2026-2027. Na silang Region 10 Showcase Division. Isinagawa ang kick-off sa Santa Filomena Central School, Iligan City. Pinangunahan ni DepEd 10 Northern Mindanao Regional Director Dr. Ruth Fuentes, Iligan City Schools Division Superintendent Dr. Jonathan De La Peña at Iligan City Mayor Frederick Shaw at iba pang mga personahe ng ahensya. Nakaangkla sa temang Creating a Future Where No Child Goes Hungry. Binigyang din nito ang pinagsama-samang pagsisikap at commitment ng ahensya, mga partner agency, LGU, paaralan, magulang at iba pang stakeholders upang itaguyod ang tamang nutrisyon at suportahan ang pang-edukasyon at pangkalusugang pang-udlad ng bawat mag-aaral ng lungsod. Nataon ang paglulunsad ng programa sa pagdiriwang ng National Nutrition Month, nagkatuon sa temang nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Sa ilalim ng school-based feeding program, muling pinagtibay ng Iligan City Division ang misyon na palakasin ang mga serbisyong pangnutrisyon sa mga paaralan at itaguyod ang mas malusog, matatag at mas mahusay na mga batang mag-aaral para sa kinabukasan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa

0: Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Miss Dandy Macarambon. Ay, bago tayo magtapos, happy birthday daw kay Jairo Alagar.
2: Happy birthday!
1: Ayun, no? Anyways, gaya nga po nang nabanggit natin kanina, ingat-ingat po tayo kung asa man tayo naroroon. Dapat po ay always tayong vigilant sa mga pupuntahan, dadaanan. Oo, kasi baka mamaya manhole na yung dadaanan nyo sa mga baha na yan. Ha? At saka syempre yung mga lugar, always practice na ngayon sa pagbaha na ayun, may mataas na bilang ng kaso ng leptospirosis. And so as yung mga kababayan din natin, most especially here in Quezon City and Manila, ay nagbalik ng protocol, social distancing pati yung face mask, no? Kung maaari, kung kayo ay pupunta sa mga taong lugar, magsuot na kayo ng face mask. Hindi lang yun dahil sa COVID-19, no, kaya yung COVID, no? Kasi may mga cases daw ng COVID pati yung ubusipon na yung yung usual, no, na viruses na kung saan ay madaling makahawa. So magsuot ng face mask saan man kayo pupunta or kung pupunta kayo sa mataong lugar, no? And then yung leptospirosis pagdating ng bahay, kung kayo man ay sumuong sa baha, ay maghugas agad ng paa. Iwasan na sumuong ng basa or ng baha na may sugat, kasi dun daw, no, dun daw ika nga malaki na apektuhan, no? Kaya nakakahawa o kaya makakakuha ng leptospirosis. Anyways, sa mga kababayan natin sa Mindanao naman, no, nandiyan ang MSSD, nandiyan ang OCM, Office of the Chief Minister, at nandiyan din ang MILG para sa pagtugon sa inyong mga pangailangan, tulong at agarang aksyon sa inyong mga lugar. Kanina ang madaling araw, yun nga po, no, yung balita ni Juhaina na merong pito. Pito na namatay, 5 na sugatan, 4 na nawawala in some areas of Calanugas. Kung hindi po talaga livable yung area, alam ko yung area na yun, talagang, alam mo yun, mula sa mga kabundukan na nanggagaling yung tubig baha. Oo, kasi na low-lying yung area. Tapos dun sa likod, may mga malalaking portion ng lupa na kung saan pwedeng maipon doon yung mga tubig, lalo pat ganito na tuloy-tuloy yung pag-uulan, no? Kaya dyan sa atin talagang hindi maiwasan yung pag-uulan, no? Talagang better, no? Better sana yung mayor o kaya local government unit ng Calanugas, isa po yung munisipyo sa Lanao del Sur, ay mapag-isip-isip nila, mapagtanto nila na hindi na pwede yung mga ilang areas na laging apektado ng pagbabaha in the area. So hopefully, condolences dun sa mga pamilya. Sana mahanap yung mga nawawala at sana gumaling na yung mga nagtamo ng mga sugat. At this is very traumatic, no? At doon naman in those areas na alam naman natin na laging merong mga pagbabaha, wag na po matigas ang ulo. I mean, in both either Mindanao o saan man kayo naroroon, pag sinabi ng mga authority na kayo ay dapat lumikas dahil nga may mangyayaring may paparating na bagyo, mga ganyan, wag na po tayo maghintay. Naalala niyo ba yung kahapon, no? Actually kahapon may isang area sa Barm ulit, if I'm not mistaken, in Parang or Maguindanao area or Maguindanao del Sur area, na talagang napilitan yung family na languyin yung mataas na baha dahil hindi nga sila sumunod doon sa abiso ng local government unit na lumikas na. Hayaan nyo na po yung mga gamit. Yung mga gamit, pwedeng mabawi yan, pwedeng palitan, pwedeng makuha ulit. Pero yung buhay ay delikado na. Nagaya nung ano. Yung area kasi, some areas in Lanao del Sur, lalo pat sa areas ng nabanggit na area, yung Calanugas, yan, Madalam, yan, yung mga munisipyo na yan, very prone po yan sa pagbaha, no? May malakas na or mudslide, may mud flow, may mudslide pa, at mud flow kasi yung talagang baha eh, na may kasamang putik. Yung landslide, yung mudslide yung talagang anyways, ang the possibilities of non-survival in the area are very very crucial. Napakataas ng possibilities, kaya iwasan na po natin yung areas. Anyway, sana ay mawala na o kaya di na natin makita ulit itong bagyong Inday na to, at mapalitan ng mas maganda pang balita. Anyways, maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi nating kaakibat mula sa atin dito sa radio, ayan, sa ating booth, Engineers Matet Segovia, Engineer Joy Timidan, at Engineer Rose Ann Erno. At ang ating mga producers for tonight, Ais Adan, at si ang ating executive producer, si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Habiba sa Repaudac, ako po yung lingkod Nords Manginanao na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Ingat-ingat, kita-kita po ulit tayo next week dito lamang sa inyong programang Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras, alas 8, magandang gabi.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
5: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
4: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
5: Ang saya ng high school, 7 years in my school, di na mapapantayan.
4: Then you start sending her love letters and flowers, at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada, and you get to see her there too.
5: Till I met you.
4: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
5: I love you more each day.
4: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with
2: Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorn, acorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
11: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
9: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
12: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
9: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
13: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
14: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
15: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
9: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
16: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
19: ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
20: Kinig-nood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
21: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
20: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media.
21: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
20: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Time check, 8:08 na po ng gabi. Magandang gabi po sa ating mga kabagong Pilipinas. Siguro magugulat po kayo ngayon dahil nandito po ngayon ang inyong lingkod ng Tuesday Team na si Stephen Lee. Pero isang magandang balita po dahil dalawang beses nyo na po kami simula ngayong araw mapapanood dito sa Radyo Pilipinas. Oo, dalawang beses. Yes.
22: Ang manami sa Tuesday upang ipahatid ang magagandang balita na ginagawa ng ating pamahalaan, no? At dahil dyan, good news para sa ating mga taga-subaybay dahil makakasama nyo na po kami every Tuesday at Friday. Yes. So ito yung pilot episode natin, partner.
1: For tonight, no? Na Friday. So aabangan nyo po kami dito sa Vloggers ng Pilipinas, hindi lamang tuwing Tuesday, kundi pati na rin po sa Friday.
22: Oh, dahil lang Radyo Pilipinas, ang Vloggers ng Bagong Pilipinas ay mapapanood sa lahat ng social media platforms. Sa pangunguna ng Facebook, syempre napakarami mga kababayan natin na nakababad sa Facebook, YouTube, no? At live streaming ng Radyo Pilipinas. At syempre sa radyo din, no? Sa FM 104.3 The Capital. Napapanood din tayo sa Free TV, sa mga merong TV Plus dyan na nasa channel 3 ng ABS-CBN at affordable box channels 45 to 49, no? So partner, bukod sa mga live streaming sa TV at sa radyo, meron din tayo mga social media platforms, no, na ating ginagamit. Pwede rin silang manood doon dahil sinishare natin itong live natin.
1: So share niyo lang po ang Radyo Pilipinas dahil dito po makakarinig po talaga kayo, makakapanood po talaga kayo ng mga tunay na balita na siyang nangyayari talaga sa ating bayan. At syempre, meron po tayong panahuin ngayon, no? Ngayong gabi at maulan. Maulan ngayon, partner, kasi pumasok na yung bagyo, eh.
22: Traffic. Yes, traffic. Hindi maiwasan pag umuulan.
1: At para samahan tayo ngayong gabi, no? Malamig man ang panahon dahil umuulan, paiinitin natin yan sa pamamagitan ng mga pag-ulan na mga good news ngayong gabi.
22: Mait na talakayan. Yes.
1: At dito po, kasama po namin ngayon ulit si Mr. Edison Edge Chua ng PRA Communications. Hello po, Sir Edge.
23: Magandang gabi po sa inyo, mga boss. Maraming salamat po sa paunlak na mag-appear po ulit dito sa show nyo. Ayun po, maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nanonood, nakikinig, magandang gabi po sa inyo.
22: Yan, abitin tayo, eh. Oo, kasi ang sarap ka talakayan nito si Sir Eds kasi, no? At ang kagandahan dito, ang pag-uusapan natin ngayon, wala kang madidinig na bad news. Mm-mm. Puro good news.
1: Yes, puro good
22: yung
1: news.
22: Good news na ito na talagang ramdam ng bawat Pilipino.
1: Yes. At umpisaan na natin, partner. Siyempre, 'di ba? Sabi nga, 'di ba, may kasabihan nga sa English, ladies first. Kaya pag-usapan natin, 'di ba? Ang magandang balita na hatid sa atin palagi, as always, ng ating First Lady Lisa Araneta Marcos. At ito nga ay yung Love for All, ang serbisyong lumalapit sa mamamayan. Ito ha, kwento ko lang, partner. Noong Hulyo 7, July 7, dinala ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang Love for All caravan sa Butuan City, kung saan daan-daang karaganon ang nakinabang sa libreng serbisyong pangkalusugan at iba pang serbisyo ng pamahalaan. Bukod sa libreng konsultasyon, laboratory tests, gamot, mental health at HIV counseling, nagkaroon din ng legal consultation, pamamahagi ng rice at food facts, wheelchairs at iba pang assistive devices. May cash assistance din, ha, sa ilalim ng AX. May mga livelihood grants, patient transport vehicles. Ito yung mga ambulansya, partner. Sir Eds.
0: para sa mga LGU sa Mindanao at pamamahagi ng vegetable seeds at fruit tree seedlings ng Department of Agriculture. Pinapakita ng Lab for All na mas epektibo ang serbisyong inalalapit mismo sa komunidad upang mas maraming Pilipino ang makinabang.
4: Grabe, kumpletong-kumpleto, no? Mula medical.
0: Livelihood.
4: Legal. Mm-hmm. Nausapin. Medical, legal.
0: Livelihood.
4: Pati pangkabuhayan.
0: Naman, kumpleto.
4: No? Kaya masasabi mo talagang love. Mm-hmm. Love for all, pangkalahatan.
0: Mm-hmm. Oh, kaya nga may
4: saan
0: for
4: to, partner?
0: Eh. Sa Butuan.
4: Butuan City. Pero siyempre, sir, no? Sir Eds, partner Stephen Lee, mas maganda kung ipakita natin, no? Yung totoong nando doon, no? Yung tao na nakatanggap, naka-receive.
0: Oh, dapat marinig natin mismo sa isa sa mga nakatanggap ng tulong na ito ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Uh-oh. Kaya ipi-play po natin itong video.
4: Oo, Papa Trix, pasok.
5: President Bong, sorry I wasn't able to vote you before, pero ngayon sasabihin ko talaga, ramdam namin. I am very proud of you for being a very good father. A very good example, nakikita ko talaga na he's a very good family man. One of the barangay in Butuan City, Barangay Tungaw, we are the recipient of the 684,000 check for our sustainable livelihood program. Masasabi namin in behalf of our association, maraming salamat po. So love for all, and especially to Ma'am Lisa Marcos, because sa ngayon, ramdam namin ang gobyerno. Maraming salamat. Malaking tulong talaga ito.
0: Ayun, di ba?
4: So yun, partner, no? I-discuss ko lang konti itong video na ito para din sa kaalaman ninyo, dahil ito ay nakuha ko kay vlogger ng bayan. So itong pangyayaring ito ay recipient ang isang samahan ng senior citizen dito sa Butuan City, kung saan nabigyan sila, nag-grant sila nitong pangkabuhayan, tinatawag na Sustainable Livelihood Program ng DSWD, which is part nitong tinatawag nating programa ng ating First Lady, unang ginang Lisa Araneta Marcos, no? Itong Love for All. Gaya niya, no, sinabi na dinig ng mga nanonood at nadinig natin na sa unang pahayag nitong si Ma'am ay sabi niya sa Pangulo, I'm sorry,
0: hindi niya ibinoto.
4: Sir Eds, no, hindi niya ibinoto ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong nakaraang eleksyon. Subalit, ramdam daw nila. Mula yan doon, ha, sa taga Mindanao. So ang pagmamahal ng Pangulo, ang pagmamahal nitong ating First Lady, ramdam sa Mindanao, partner. Diba?
23: At saka hindi po sila namimili kung ano talaga ang serbisyo po talaga ay para sa lahat. Hindi lang po para doon sa mga naniniwala sa kanila, bumoto sa kanila, at saka sa distrito nila. Talagang nakikita po natin dito sa programang to, para sa lahat po ng nangangailangan na gustong talaga lumapit, nangangailangan. So, I think napakaganda po talaga nitong programang to.
0: Ha, partner, alam ko may kaunting ibabahaging kang trivia tungkol sa Love for All, kung kailan ba ito nagsimula?
4: Oo, para po sa kaalaman ng lahat, baka sabihin kasi, no, mga sir, no, na itong Love for All ay programang panandalian, pang photo ops, baka
0: bago
4: sabihin
0: lang,
4: ng iba.
0: Bago lang,
4: oh, dahil lang, oh. Band-aid solution, dahil marami ngayon ang bumabatiko sa ating mahal na Pangulo at sa unang ginang at sa administrasyong ngayong kasalukuyan, ay sasabihin, ayan ay propaganda o pagpapagwapo.
23: Politika.
4: No? Oo, pamumulitika. Ito po ay... papaalala lang natin, o papaalam natin sa ating mga kababayan, na itong Love for All ay nagsimula noong May 2023 pa. So it's running for three years. More than 3 years na siyang tumatakbo. At ang katunayan dyan, lalong-lalo na sa NCR, no? Halos lahat ng lungsod sa Maynila ay merong mobile clinic, sir.
23: Yes. Actually, yan po ang isa sa highlight talaga ng programa na nakita kong kakaiba sa karamihan po ng mga medical mission, dental mission, kasi karamihan po yun ay one day event lang. Pero ang kagandahan po dito sa Love for All, sa pagkakaalam ko po, kapag po pinuntahan nila, may naiiwan po talagang mobile clinic.
4: Mm-hmm.
23: Which is yan po talaga yung napaka-importante, boss. Kasi sa ngayon, boss, makakuha po tayo ng libreng check-up, libreng mm-hmm. Pero after po tayo marisitahan, Nakita na po natin, libreng check-up nga po ng kung anong programa yan. Dito po pumapasok yung ganda ng Love for All kasi alam naman po natin, napakamahal pong magkaroon ng sakit eh. Mahal pong magpa-check-up.
4: Oo,
23: so kapag nakakuha po tayong libreng check-up, niresetahan na po tayo ng doktor, ayun na, gastos na. So maganda po dito sa Love for All, pag alis po nila, naiiwan pa rin yung mga medical laboratories kasi yan po yung mahal eh. Yan yung ano yung mga magpapakuha ka ng dugo, papatest ka ng sugar, marami pa pong ibang
4: kumbaga dagdag lab. Pa sa anin pa sa ating mga kababayan.
23: Gastos po eh. Tama po, kaya may napanood nga po ko isang ginang na interview na parang imbis po sana na ano ipang laboratory niya, napakamahal po magpalab eh napangbili na lang po niya ng pagkain na nabigay po niya sa mga anak niya. So malaking bagay po yung ganitong programa talaga ng ating First Lady.
0: Kasi ganito, kasi ganito po talaga yung vision ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa bagong Pilipinas. Gusto niya yung mga solusyon na pangmatagalan. Hindi man ito nag-iingay, katulad ng mga ingay ngayon sa politika, pero ito'y talagang nararamdaman ng mga Pilipino. And this serves as an inclusive growth for everybody. Kasi, huwag na tayo magpaligoy-ligoy, di ba? Let's address the elephant in the room. Alam naman natin na pagdating sa Mindanao, medyo ang popularity ng ating Pangulo ay talagang medyo nako-question na. Pero doon mo makikita na hindi niya hinahayaan na itong mga datos man na ito, kung makatotohanan man o propaganda man, maging balakid barrier sa kanyang sinumpaang tungkulin, at yun ang bigyan ng solusyon ang problema ng bawat Pilipino. Pagdating sa medical, ayan na, Lab for All. Laboratory, nag-iiwan pa ng mga public transport vehicles, di ba?
4: Oo, yun ang
0: matindi. Partner, nakakyat na ako minsan ng ganyan eh. Akala mo sa labas, parang simpleng bus lang, baka mamaya may gamot lang, iisipin mo may gamot lang, o kaya may bed, ng gano'n. Parang ambulansyang pinalaki. Pero hindi ka, wag kayo, no? Meron niyang X-ray. Hindi na X-ray, ECG kompleto.
4: Pero diba? Linawin natin, partner, ha, na yung mobile clinic iba pa doon sa patient transport vehicle na mula naman sa ating PCSO.
0: Magkaiba pa yan. Kaya nga dito makikita mo yung tinatawag na whole of government approach ng ating pamahalaan. Kasi dahil nga ang ating Pangulo nais matugunan ng iba't ibang problema ng ating mga kababayan, eh hindi pwede yung iisang ahensya, iisang departamento lang ang gagana para tulungan ang mga Pilipino. Dapat magkakasabay yan, partner. Ayan, di ba? Magtutulungan ang DOH, LGU. Tapos LGUs din, no? Tuwan-tuwa nga ang mga LGUs ngayon kasi si Pangulo talagang sa pamamagitan ng mga kanyang programa, ang LGU ngayon nagkakaroon active ng bagong muka dahil nagiging active talaga sila sa kanilang mga nasasakupan dahil tumutulong mismo ang national government. Sinisigurado, di ba, tinitiyak na talagang ang tulong mula sa national government ay maibabahagi sa mga lokal.
23: So, ano pa yun, DOH? Doon sa speech niya, boss, may speech si Pangulong BBM na sabi niya, imbis na kung saan pupunta ang pondo, ibigay natin sa LGU para diretso na sa mga tao.
4: Yun yung bawat bayan makikinabang. Pero dito, sa Love for All, partner, nabanggit mo DOH. Hindi lang DOH, nandiyan ang PCSO. Nandiyan ang DSWD.
0: Yes.
4: Nandiyan ang Department of Agriculture na nagbigay ng seedlings.
0: Seedlings, di ba? Importante yan, partner, kasi kapag yun na itanim, namunga, kung ano man yung mga pinamigay na buto, di ba, magiging pangkabuhayan pa ito ng mga beneficiaries.
4: Pero alam mo ba, partner, kung ano ang pinaka-importante dito?
0: No,
4: Sir Edge, no? Alam mo kung anong pinaka-importante na nagpapasaya ngayon sa mga Pilipino? Matagal na natin itong hindi nakita na nagkaroon na ibalik na ang isang unang ginang ay katuwang ng ating Pangulo sa pagbibigay ng serbisyo sa bawat Pilipino. Alam naman natin na itong Love for All, no? Is ano, ito yung ano yung flagship program ng ating unang ginang. Kung saan, syempre, may bahay. No? Pag sinabi, syempre, unang ginang, ating mga asawa.
0: Ilaw ng tahanan.
4: No? At kahit gaano man kadami itong mga balita, mga fake news na kumakalat, hindi nilang kayang tapalan itong mga programang ganito na hindi naman din pantapal o basta-basta ang programa. Tama. No? Dahil iniiwan sa LGUs lahat ng kagamitan, no? Papamedikal.
23: Tao na po mismo ang nagsasalita. Ang laking tulong po sa amin ito. Maraming salamat. Kasi talaga pong ano, nakakatulong sila. So, magandang-maganda po talaga yung ganitong initiative ng ating First Lady po.
22: Oo, hindi lang tayo nagsalita, kundi merong nagsasalita talaga.
0: Totoong tao talaga na nakaranas ng tulong ng Laporon. And I think partner, Sir Eds, yung sinabi mo kanina, partner, na ngayon lang ulit nasaksihan ng sambayan ng Pilipino.
22: Ilang term po?
0: Ayaw. Huwag na lang tayo pumunta dyan. Ang malaga, ngayon ulit, no? Hindi, kasi magandang good news talaga. Ipakita natin yung good news. Hayaan natin yung mga gusto ng bad news. Ito, good news talaga. Ngayon lang ulit nakakita,
22: ng active. Sabi,
0: ng active, di ba? Kaya siguro ito rin ang dahilan kung bakit kaliwat kanan ang mga batikos na natatanggap nating unang ginang.
22: Oh, ibig
0: sabihin, may kasabihan nga sa ating bansa na kapag ang isang puno hitik sa bunga, ito yung binabato.
22: Oh. Sa layman's term, kapag nakuha mo yung inis ng mga detractors mo, ibig sabihin may ginagawa ka.
0: Oh.
22: Effective yung ginagawa ninyo, yes. Diba? So, ako para sa akin lang, mga kababayan, itong mga ganitong programa na dapat pinapahalagahan natin, kinakalat natin sa ating mga kababayan. Dahil, imagine nyo ha, yung ganitong programa na matagal nating hindi nararanasan, ay nangyayari pala, ilang taon na. So, balit, mas tinatapalan ng mga maling impormasyon o fake news sa social media, di ba?
23: In general po kasi, mga boss, sa totoo lang, hindi po kasi nila na-appreciate yung ano eh, yung kung gaano kalaki ng impact ng programa sa tao. Kasi, yung iba po, hindi, wala naman akong sakit eh. Wala naman akong ganito, di ko kailangan ng medical o laboratory. Pero actually, kahit po healthy kayo, mag-avail po tayo ng ganitong programa. Makibahagi po tayo dito sa programa to. Kasi napakamahal po magpa-laboratory, mga boss. Mm-hmm. Talagang hindi po biro na magpa-laboratory. Eh, kung ito po ay libre, i-take advantage po natin. Kahit po kayo ay DDS o whatever. Kung
22: ano
23: man yung
22: sinusuporta,
23: i-take advantage po natin to. Kasi sabi nga po, makakatipid po tayo rito eh. So, huwag po nating intayin na magkasakit tayo at ma-appreciate. Diba? Kasi pagka wala na po yung ganyang programa, wala na po.
22: Mamimiss natin.
0: Actually, ano kasi natin yan eh. Naging parang habit natin mga Pilipino yan na hanggat di yata tayo nakakaramdam ng matinding sakit, di tayo pupunta sa ospital eh. Pero dahil sa programa, katulad ng Love for All ni First Lady Lisa Araneta Marcos, ng ating unang ginang, ay maiinganyo ang ating mga kababayan na konti pa lang ang nararamdaman ay kapag nasa kanilang lugar na o nabalitaan nila na may iniwan dyan na bus kasi to eh, yung iniwan. Hindi lang basta
22: mobile laboratory clinic
0: talaga to. Naiiwan sa LGU nyo. Pag nalaman nyo na meron dyan sa LGU nyo, makipag-coordinate kayo sa City Hall, sa Municipal Hall para ma-avail nyo yung ganyang programa. Diba? Sa tulong nito, maiinganyo na yung may konting nararamdaman pa lang. At pinaka the best talaga, sa totoo lang, mandatory, dapat i-impose nyo sa sarili nyo na once a year makapagpa-check up. Kung wala talaga kayong nararamdaman, kahit na wala kayong nararamdaman, kahit once a year o twice a year kung kaya nyo. Lalo na kung meron naman mga ganitong programa na libre mula sa consultation hanggang sa ano na yan, laboratories and until sa mismong gamot, libre na rin ang gamot.
22: Kasi nga may kasabihan tayo, prevention is better than cure.
0: Yes.
22: At bukod doon, kung hindi man kayo ang nakakagamit ng serbisyo na ito dahil sinasabi nyo kayo ay healthy, yung mga kasama nyo sa pamilya,
23: kumikilala po kayo, may mga sakit.
22: Yung mga kapitbahay ninyo, no? At wag na lang tayo puro paghahanap ng mali. Andito yung solusyon, ibinibigay na no sa pangunguna ng programa ng ating butihing First Lady Lisa Araneta Marcos, 'di ba? Andiyan na, ibinibigay na sa mga Pilipino. Ang kailangan na lang pumunta kayo. Alamin niyo kung anong mga ito. Kung wala kang sakit, kailangan mo ng legal advice, meron doon, 'di ba? O kung hindi mo kailangan ng legal advice, etong kagandahan. Merong bigas na ipinamamahagi.
0: Ayun, 'di ba?
22: Imagine mo hindi biro ang presyo ng bigas, 'di ba?
23: Tsaka hinihikayat po talaga nila lahat. Kahit po sabi nga nila yung mga nambabash na hindi, hindi naman totoo yan. Politika lang yan. Something, ganyan. Pumunta po kayo. Pagka may ganyang event sa malapit sa inyo, punta nyo para kayo po mismo. Makita nyo kung ano po talaga yung impact. Kung ito ba bayaran lang o whatever. Makikita po nila. Para makita po nila, ma-open po yung mga isip nila na totoong programa para sa tao, para sa bayan po.
22: Yung patient transport vehicle nga lang, partner. Imagine mo. Ilang buhay ang nadadala. Yes. No, yung mga emergency situations na ganyan. At bukod doon yung livelihood program na ano, yes, na sustainable livelihood program from DSWD, yung mga maliit man na puhunan na yan, kung yung mga nabibigyan, nababago ang buhay.
0: Yes.
22: Marami tayong kwento na ganyan eh, di ba? Sa DSWD, na nagsimula lang sa 15,000, nagkaroon ng maliit na puhunan, hanggang, alam mo yun, mapalaki nila, mabago ang buhay at maaalala nila na merong naging daan na gaya ng Love for All na nabago yung buhay nila.
0: De, ang maganda kasi dyan, at least, ang pamahalaan nandyan talaga para umalalay.
22: Inclusive partner. Inclusive. Clarify mo sa kanila, inclusive. Mm. Walang kulay.
0: Yes. Dahil, syempre, alam ng pamahalaan na may mga pangangailangan ang mamamayan, tutulungan. Pero, lagi natin iisipin, numero uno pa rin talaga yung sarili natin pagsisikap. Halimbawa, binigyan tayo ng puhunan, 15,000. Bago pa natin pilahan yan kung saan man tayo pipila na tulong mula sa pamahalaan, dapat iisipin na natin kung ano ba ang gusto nating itayong negosyo. Kikita ba talaga tayo dito? Mm. Yung mga membro ba ng pamilya nyo, handang tumulong para mapalago nyo ito? Para hindi masasayang yung mga puhunan na ibibigay sa inyo. Kasi sa totoo lang, galing din talaga yan sa inyo.
22: Mm. Sa ating lahat.
0: Sa ating lahat, sa ating mga buwis, na ang pamahalaan ay ibinabalik. Dahil yun naman talaga ang tungkulin ng pamahalaan eh. Siguraduhin, tiyakin na ang buwis ng taong bayan, ang pera ng taong bayan, ay may ilalagay sa mga magandang kalalagyan katulad nga nitong mga serbisyong ganito ng ating First Lady, 'di ba? Kaya 'yun po, gawin po natin 'yung tama. Alamin po natin 'yung mga initiative, mga programa, mga proyekto ng gobyerno, imbis na inaalam natin kung ano 'yung latest chika, latest kasiraan ng kahit sino pa na politiko, mas unahin siguro natin para masubukan natin 'yung mga programa ng pamahalaan. Unahin natin, ano kaya yung, ano, di ba, yun kagad ang mindset mo dapat eh. Ano kaya yung pwede ko ma-avail na services, tulong mula sa pamahalaan, services, di ba, servisyo. Para hindi lang yung hinahanap mo eh, yung puro gulo, di ba? Kasi sa maniwala kayo sa hindi, kung yan lang ang hinahanap nyo sa buhay nyo, eh malamang yan at yan lang din ang makikita nyo.
22: Oh, maraming kababayan natin magtatanong, paano ba mag-avail yan? Ano bang kailangan dyan? Napakasimple lang po mga kababayan, magdala lang po ng valid ID. Mm-hmm. Kung wala naman, lumapit po kayo sa inyong barangay, kumuha kayo ng barangay certificate. Nakatunayan na kayo ay residente ng barangay na yon, kung saan may programang Love for All.
23: Kasi napakarami po talaga nangangailangan ng mga ano, medical assistance, financial assistance. Eh, ito po, nilalapit na sa mga tao. Tapos, sasabihin ng iba na, oh, hindi po namin nararamdaman. Eh, yung iba po kasi, nagpapauna dun sa mga maling information, yes, tsaka maling balita.
22: Negativity. Kinakain, oh. Kinakain sila.
23: Yung problema.
0: Eh, yun ang problema dun. Narinig niya lang o kaya nabasa niya lang. Pangangatawa.
22: Partner, sabi, may libreng gamot. May libreng bigas, may libreng legal advice, may mobile clinic at konsultasyon. Eh, paano kailangan po naman namin ng pera?
0: Mm.
22: So, nandiyan dyan yung AIX.
0: AIX, ayun naman, diba?
22: Kasama po yung AIX, no? Yung ating financial assistance, yes, mula pa rin sa DSWD. No, na pinapangunahan naman ng ating buting sekretary,
0: Rex Gatchalian.
22: Rex Gatchalian. No? Saludong-saludo. Yung sabi natin, no, inclusive.
0: Yes. No?
22: At yung pangkalahat
23: kahit sa mga liblibbo yata talagang sinusuyo.
0: Actually, yun ang mas gustong puntahan talaga ng mga proyekto at programa ng ating pamahalaan, yung mga liblib na lugar.
22: Kaya yun, nakakatuwa talaga, no? Nakakatuwang isipin na mayroong unang ginang nakatuwang ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., no? Sa katauhan itong si attorney, no? Lisa Araneta Marcos, no? Na nabalik na, napakatagal, namimiss natin, no? Nakita ko lang 'yan nung bata pa ako.
23: Po, ano? Napakasipag na First Lady.
22: Yung First Lady natin, no, nung panahon ni Apo Lakay, doon nakikita natin hands-on talaga si Ginang Imelda Romualdez Marcos.
23: Tsaka ang isa pang napansin ko sa kanya, boss, hindi naman po sa ano, parang hindi po siya masyado na ma-limelight.
0: Apo.
23: Hindi siya masyadong mapamedya,
22: hindi takaw attention,
23: hindi trabaho lang,
22: trabaho. Yun, kaya ano, eh, siyempre, ayun nga, gaya ng napag-uusapan palagi, siyempre, yan ay Araneta, no? Si First Lady. So, balit, kahit na ganyan ng kanyang estado, ay ibinababa niya yung kanyang sarili sa laylayan ng mga Pilipino.
0: Para maramdaman ang ating
22: maramdaman ang kanyang, siyempre, ang husband niya, no? Ang ating buting Pangulo, na maibigay ang serbisyo na dapat para sa mga Pilipino.
0: Ito, partner, bago tayo mag-break, no? Napansin ko lang to. Siguro, kaya siguro si First Lady Lisa Araneta Marcos, ang ating unang ginang, kasundo niya si former First Lady, Imelda Marcos, di ba? Kasi tinutularan niya eh. Kumbaga she's ano eh, yung footsteps, di ba? Kung ano yung naging pamantayan noon ni
4: Protege.
0: Ano naman, kumbaga talaga gusto niyang gayahin yung biyenan niya, 'di ba?
23: Hindi ko kasi boss na abutan yung panahon na ano.
4: Ay grabe.
0: Ay, grabe na.
4: Pag yan ang pinag-usapan natin, at ako ang tatanungin mga kababayan. Baka kulangin po ang kaya isang araw pag kinento ko
0: po. Kasi napakarami po nang ginawa ni Flerm dati ni First Lady Imelda Romualdez Marcos. Sabihin na natin naging controversial din siya noon, pero hindi matatawaran yung mga ginawa niya para sa ating bansa na magpasa hanggang ngayon. Napapakinabangan pa rin dito na umikot
4: hanggang sa ngayon pinapakinabangan at patuloy na minamahal.
0: Yes, umikot ka lang dito sa Quezon City. Marami ditong mga ano nila eh, mga flagship programs na dati.
4: Pero yun nga sinasabi natin, tayo ngayon ay nakapokus dito sa pagpapalaganap ng magandang balita at proyekto mula sa programa ng ating unang ginang. Kaya yan po mga kababayan, bago mag-break, no? Atin pong antabayanan dahil hindi natin ito tatantanan. Yes. Itong Love for All ay pangkalahatan para sa lahat ng mga Pilipino na nangangailangan.
0: Kaya maaasahan nyo po na kami po dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas ay tututukan ang mga serbisyo pa na iatid ng ating unang ginang sa pamamagitan ng kanyang Love for All.
23: Yes, boss. Kaya naman, kung gusto nyo pong manibago, no, sa mga social media platforms nyo na nakikita nyo, puro negative news, puro ganyan. Tutukan nyo po yung show namin, tutukan nyo po itong programang to dahil maninibago po kayo dahil puro good news, puro positive vibes. So, pagtingin nyo pa lang po sa cellphone, eh, magaan sa pakiramdam sa pang-araw-araw na buhay po.
0: At yan po, tayo po muna ay magpapaalala lang, no? Magbibigay ng mga ilang paalala. Magbabalik po kami dito sa Radyo Pilipinas.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
8: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
7: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress. The tapis, which is a knee-long skirt. The camisa, which is a colorless camise. And the panuelo, which is a stiff scarf.
8: Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
7: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
8: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
24: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
25: Miss Philippines!
8: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
7: Exactly. Pinapasikat nila yung humble pina cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
8: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
7: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
21: Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Oras po natin ay 8:38 na ng gabi. At ayan po, nagbabalik po kami muli dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas sa Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo.
4: So partner, bago tayo magsimula, no, kasi tinatawag mo yung Tuesday natin, Tuesday group ng Dutch Entertainment. Ito naman, tawagin natin Friday Club.
0: Friday Club.
4: Friday, okay. Friday Club. Friday Club ng Love for All.
0: Yes.
4: Kasi mamaya baka malito sila, yung Tuesday group, yung Dutch Entertainment natin, nalipat ng Friday. So iba to. No, Friday Club naman po ito.
0: Yes, ito naman po yung Friday Club kung saan ay makakarinig po kayo palagi mula sa amin ng mga magagandang balita mula mismo sa First Couple.
4: Yes.
0: So ngayon, syempre, kanina tinalakay natin ang magandang nagawa ng unang ginang, di ba? Sabi ko nga, ladies first. O, dito naman tayo sa
4: gentlemen.
0: Gentlemen, yeah, na katulad natin. Yes. Di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nung isang araw kasi, kami po ay nagtungo sa Pulilan, Bulacan. At doon po ay meron po naging proyekto ang ating mahal na Pangulo.
4: Kick-off.
0: Yes, kick-off po ito. Noong Hulyo 8 sa Pulilan Central School, sa lalawigan ng Bulacan, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang national kick-off ng school-based feeding program at milk feeding program kasama sina Education Secretary Sunny Angara at mga partner agencies. Sa ilalim ng pinalawak na programa, araw-araw nang makakatanggap ng masustansyang pagkain at dekalidad na gatas ang mga mag-aaral sa pampublikong paaralan. May nakalaang 26 billion pesos para sa school-based feeding program at 3 billion pesos para sa milk feeding program. Mas pinalakas din ang ugnayan ng Department of Education at Department of Agriculture upang ang mga pagkain at gatas na ihahain sa mga bata ay manggagaling sa mga lokal na magsasaka, livestock raisers, at dairy farmers. Dahil dito, sabay na matutugunan ang malnutrisyon, mapapalakas ang agrikultura at mabibigyan ng tiyak ang merkado ng mga local na producer. Yan, partner. Ito ah. Ito, napakaganda nito kasi isipin mo ah, napaka-sustainable nito. Ito yung unang sumagi sa utak ko eh nung napuntahan nga namin ito. Yung Pulilan Central School, yung mga pagkain ng mga bata at yung inumin nila, hindi yan kukunin, partner, sa kung saan-saan lang ah. Bagkos, yung mga lokal na produkto ng Pulilan din, yun mismo ang i-consume. Bibili ng, ito, dahil nga may nakalaang budget, di ba? Para sa feeding program and sa milk feeding. So, hindi lang pala mga estudyante ang natutulungan, hindi lang eskwelahan, pati ang komunidad.
23: Bukod lokal na ano, no?
4: Ang ano kasi dyan is the partnership between DepEd and the DA, no? Department of Agriculture, kung saan ito ay nationwide kick-off, no? Itong school-based feeding program sa buong bansa. Ibig sabihin, hindi sa Pulilan lang to, ha?
0: Hindi.
4: Buong Pilipinas.
0: At kick-off lang yan, ha? Ibig sabihin, simula pa lang.
4: Araw-araw. Kung saan, ha? Kung saan ang mga manggagaling, no? Yung mga pagkain, yung mga dairies, no? Like milks, no? Yung mga gulay. Lahat, no? Produktong agrikultura ay bibilihin ng DepEd at ibibigay naman dito sa mga estudyante.
23: Napakagandang programa.
4: Kasi Sir Edge, no, alam mo, ang mga bata pagpasok sa school niyan, para maging alert, kailangan busog. May kasabihan, pag busog, malusog. Maganda ang kinabukasan.
23: Tsaka marami po sa kanila din na may inganyo pa lalong pumasok. Kasi alam po nila na pagka kahit wala silang baon,
4: yun, pag
23: pumasok
4: ano doon,
23: ako, mag-aaral, pumasok lang ako sa school, alam ko may makakain ako.
4: Yes.
23: Hindi po ba? Tsaka mas makakapag-focus po sila sa pag-aaral. Kaya napakaganda po ng project na to.
4: Totoo yan, sir, no? Nung ako'y bata, kinder, sinisipag ako noon dahil sa ano eh, sa CLIM at saka sa... sa CLIM at sa, tawag dito, yung mga corns, dinurog na corn, crush corn. Yan, yung CLIM na yan. Yan ang ano. Yan ang talagang inaabangan ko.
0: Sir, kayo po, nung bata po kayo, at medyo lumapit po kayo sa mic, sir, kasi medyo malayo po tayo. Kailangan masagap.
10: Oo.
0: Kayo po, ano po yung, ano, what is something that makes you look forward to go to school?
23: Ako, boss, kasi bilang isang parent po, no? Bilang isang parent na yung mga anak ko po, syempre, bago po lumabas ng bahay, bago po masok sa school, kumain muna kayo.
10: Tinitiyak
23: para
10: natin.
23: Ano, may energy kayo, ganahan kayo mag-aral, hindi kayo puro tulog, puro laro, di ba? Kaya kasama naman po yun. Pero syempre, ang ilulook forward po natin dyan kasi yung mga kababayan po natin na medyo nahihirapan po.
10: Correct.
23: Sa araw-araw yung matustusan yung mga gastos sa araw-araw.
10: Mabawasan ang gastusin.
23: Opo, mabawasan po yung gastusin. Eh, pag yan po, imagine mo sa isang araw po, eh, pagsamahin po natin yan sa isang linggo, sa isang buwan, isang taon. So, ang laki din po na maitutulong yan sa pamilya nila. Lalo na sa pamilya po ng bawat isang kabataan na nag-aaral sa mga eskwelahan na to. Diba? Napakalaking tulong po nito. Imbis po na bibilisin. Minsan nga po, pag bumibili, tinitipid pa. Nakakita po tayo sa TV, oh. Milo. O kaya kung ano, inuulam doon ng bata. Diba nakakaawa po? Ito, at least, alam po natin, yung mga susunod na henerasyon, and I think, mas magiging confident tayo na makapag-produce ng mas magagaling pa na mga bata sa susunod na henerasyon.
0: At syempre, maganda ito nagiging talakayan natin. Pero panoorin talaga natin kung ano yung mga ilan sa mga kaganapan.
10: Yung nangyari kaganapan sa kick-off.
0: Kaya Papa Tricks, pasok!

0: At ayun nga, no, ang ating Pangulo nagtungo dun sa Pulilan Central School, nagpakain ng ating mga mag-aaral doon.
1: Kick-off pa lang yan.
0: Yes, no? Kick-off pa lang yan. At syempre, bago, ano ha, bago kumain, sinigurado ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Na nakapaghugas ng wasto ng mga kamay ang ating mga estudyante. Kasi syempre, hindi pwede partner eh. At saka Sir Edge na, basta kakain lang. So, kailangan matutunan yung paghugas ng kamay. At doon, nakiisa ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. At naghugas din siya doon ng kanyang kamay. Kaya natuwa-tuwa yung mga bata doon eh. Diba? Buti pa ating Pangulo, naghuhugas.
1: Talagang lead, diba? By naghuhugas, example. Yes.
2: No? Lead by example.
0: Yeah, is leading by example, no? Naghuhugas ng kamay, di ba?
2: Hindi lang teacher ang nakita ng bata, ha?
0: Hindi teacher.
2: Pangulo ng Pilipinas yan. Pangulo. Kaya, maghuhugas na rin ako. Baka kalimutan na kasi pag teacher lang. Okay na si ma'am. Okay, sabi ng bata, teka,
0: si Pangulo.
2: Si Pangulong pwede na Nar Marcos yung naghuhugas. Gagawin niya na.
0: Gagawin niya na. Oh, yes. At tuwang-tuwa ang ating Pangulo doon, no? Kasi alam naman natin na malapit sa puso ng ating pangulo yung mga bata, di ba? Sabi niya nga kaya niya naisip itong programa na ito kasi gusto niya tiyakin na malusog ang mga mag-aaral kasi naniniwala daw siya na kapag malusog ang mga mag-aaral, mas magiging mabuti ang kanilang performance sa pag-aaral. So pag mabuti ang performance nila, balang araw pag sila lumaki, makagraduate, magiging asset din sila ng ating pamayanan.
2: Oh, sinasabing Kiko Prali nitong school-based, no? School-based feeding program na ito. Nakita na naman natin yung pagkakaisa ng mga ahensya ng ating gobyerno. Ito yung tinatawag mo nga na
0: whole of government. Nandun din pala, hindi ko nabanggit kanina, nandun din ang ating DA Secretary, Department of Agriculture Secretary, Francis Chu, di ba? Laurel.
2: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga butihing secretary. Secretary Sunny Anggara ng Department of Education na napakasipag din, yes, ha, sa pag-ikot.
0: Andun silang dalawa, sinasamahan nila si Pangulo.
2: At siyempre, ang ating butihing secretary ng Department of Agriculture, Sir Francis, Secretary Francis Chu Laurel. No, nang dahil sa kanila ay nagaganap o nangyayari itong mga ganitong programa kung saan hindi lang estudyante ang nakikinabang, mga kababayan. Kasama na rin diyan ang mga lokal na farmers, yes, no, yung mga ating farmers, mga magsasaka at yung ating mga
0: agraisers kasi yung gagawin gagamitin daw na mga karne. Doon na rin kukunin eh para ipa-feed doon sa
2: lahat ng involved sa agriculture products, no? Lahat konsumo pati ang distribution, talagang kita natin yung ano, yung synchronization.
1: Doon, diba, mo makikita, boss, na talagang inclusive,
0: yes,
1: no? Yung lahat, hindi tayo kukuha ng imported. Hindi, sama natin, imbis imported, yung mga ano na lang, yung mga local, di ba?
2: Bibilihin na lang.
1: I-promote natin, no? Tama po. Kaya makikita ko sustainable siya.
0: And yes, I think the sustainability says it all eh, na yun talaga ang pinakamaganda eh. Hindi yung gumastos lang ang pamahalaan, pero hanggang dun lang sa pagkain ng bata. Siyempre, mahalaga yun. Pero ito, napaka-brilliant ng idea, di ba? Nabubusog sa kabilang banda, nabubusog ang ating mga mag-aaral. Ba? Oh.

0: ng mga estudyante, kumikitang pangkabuhayan naman doon sa mga magsasaka at sa mga produktong agrikultura.
1: Mm-hmm.
0: At napakaganda talaga nung nakaisip nito, partner, no? Sa pangunguna siyempre ng ating butihing pangulo.
1: Yes.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na talaga namang iniisip, no, inclusive, walang pili, no? Laging laging gusto ng pangulo pinupuntahan yung mga lugar na ano eh. Alam mo 'yon, yung
2: hindi mo nga isipin,
0: hindi mo isipin na pupunta eh. Pulilan, Bando, 'di ba? Butuan, Sarangani, 'di ba? Talaga at, saludo ako talaga sa ating pangulo.
1: Iba talaga kasi ang pangulo. At balita ko lang sa inyo, 'di ba? Nandun nga ako. Natutuwa ako. Ito personal kung ano naman to.
0: So, nasaksihan mo to, partner.
1: Alam nyo ba na nag-gain na ng weight si Pangulo? Eh, kasi nakita ko siya dun eh. Medyo umano na siya. Talagang so, napaka...
2: Totoo naman
1: yan. Maaliwalas. Siguro nung nakaraan, totoo naman yun eh. In-admit niya naman na nagkasakit siya dahil sa pagtatrabaho.
0: Pero
1: ngayon, may ano na eh. May laman-laman na ulit yung ano. Tsaka dito, makikita
0: so, naka-recover
1: mo
0: eh. Si Pangulo. Naka-recover
1: si Pangulo. Kaya nga, tuwa ako eh. Siyempre, bilang sumusuporta sa kanya, sabi ko, at iba yung ngiti niya nung mga ano nung may mga bata doon. May nakuha na pa akong video na sa ano ko, sa social media ko, sa Facebook ko.
0: Yun.
1: Ano, tinuruan niya yung bata mag-bless.
0: Oo.
1: So, di ba?
0: Kagandahang asal.
1: Yes, it's very refreshing. It's a breed of fresh air.
0: Hindi na magmura.
1: Makakakita tayo ng leader, yung pangulo natin na tinuturuan ibalik yung
0: kagandahang
1: asal at disiplina sa mga kabataan. Sana lahat ng leader ganoon, di ba? Kaya lang sa kaya lang nakakalungkot kasi,
2: di ba, yung mga anak
1: niya. Talagang ano, di ba? Kagalang-galang.
0: Yung pinupulaan pa, yung kung ano pa pinagsasabi-sabihan, pero pag tinignan mo no doon sa karakter, no, napakabait ng ating pangulo at ng kanyang first family.
1: Yes.
0: No, kung saan kita mo, ikaw sasaksihan mo mismo.
1: Ko.
0: At sa mga video na tinuturuan niya na magmano. Ito yung kaugalian na hindi mawawala sa mga Pilipino.
1: Ng mga yung mga estudyante ron. So, di ba? Sana kung ito mga bata na ito natututo, di ba? Na ito ang dapat gayahin. Sana pakiusap ko sa mga kababayan natin lalo na yung mga kasing edad na natin o yung mga mas matatanda pa sa atin. Kung tayo ay may nais tularan na leader, dapat yung katulad ni Pangulo, yung nais niyang ibalik ang disiplina at ang kabutihang asal sa mga Pilipino na sa tingin ko hindi pa naman tuluyang nawawala pero nabawasan na talaga. Let's admit it. Dahil sa social media, may mga kababayan tayo na medyo nawala na yung respeto sa kapwa. Pero sa tingin ko, kung laging nakakakita tayo ng mga ganitong video, no, na nagpapakita ng respeto, paggalang, kabutihang asal, disiplina, sa tingin ko, maiinganyo ang mga kababayan natin na manumbalik sa kung ano ba talaga ang mga Pilipino at yun ay tayo'y mabubuting mga tao.
0: Oo, kaya yun na nga, mga kababayan, no, itong ating discussion, kung hindi pa kayo naghapunan,
1: parang
0: talagang tayo. Mabubusog kayo.
1: Parang tayo.
0: Busog na busog kayo.
2: Parang nakaramdaman diba? Ng gutom bigla.
0: Mga partners, no? Tawagin natin mga partners, Sir Ed, Stephen Lee, no? Kung hindi pa kayo naghapunan, late kayo naghapunan, alas 8, sa mga diniscuss natin, busog na busog,
1: busog
0: kayo. Mula
1: kayo.
0: Medical, hanggang legal, diba? Hanggang livelihood projects, financial assistance, kumpletong-kumpleto. At ngayon, eto naman kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Edukasyon, feeding program, di ba? At natulungan ang mga magsasaka na ang tawag dito, mabili ang kanilang mga produkto.
1: Yes.
2: Bukod po doon, nakikita po ng tao yung makita nilang maging role model nila. Na nakikita nila si Pangulong BBM, ganyan ang postura, ganyan ang asal, di po ba? Maganda po yung ganun.
1: Yan.
2: May role model yung mga kabataan.
1: Tama.
0: Bibihira po tayong makapanood ngayon ng ganitong programa sa social media. Yes. Kaya pakiusap ko po sa lahat ng ating taga-subaybay dito sa vloggers ng Bagong Pilipinas, i-share po natin itong mga discussion na ganito. Kasi kung puro negative na lang, ang papanoorin natin sa ating araw-araw na pamumuhay, yun po ay magre-reflect mismo sa ating buhay.
2: Yes. Tsaka kung may mga katanungan po sila, no, maganda i-comment po nila.
1: Yes, comment nyo.
2: Pag-usapan po natin.
0: Tama,
2: no?
0: Tama.
2: Pwede po kayo mag-engage sa usapin namin dyan sa inyong tahanan, sa inyong mga phone. I-comment nyo po kung totoo ba yung sinasabi namin. May tanong po kayo.
1: Comment kayo sa mga social media namin kung hindi nyo makomment.
0: At kung nahihiya kayong magtanong, i-share nyo.
1: Yes.
0: Itong mabubuting balita kung nasi-share nyo nga na mag...

0: nagagawa nyo mag-share ng mga hindi magandang balita, i-share nyo po yung mga ganito. Hmm. Diba?
1: Mas magandang i-share yung mga ganito. Para naman sa kabuuan ng Pilipinas ay gumanda-ganda naman ang pananaw sa atin ng mga ibang bansa, di ba? Eh,
2: sa totoo lang naman, mga boss, sa totoo lang, kahit tayo, pag tumitingin tayo sa mga cellphone natin, parang puro negative, gera, krimen, o kung saan-saan. Dito lang sa show na to, makakakita ka na magagandang good news talaga about sa atin na totoo, facts, at verified. Hindi ito gawa-gawa.
0: Yes. Yes.
2: Di po ba?
0: Oh, kaya dapat nilang tutukan, hindi na lang yung Tuesday group, no? Ng Dots Entertainment, kundi itong Friday Club, yeah, kung saan matutunghayan, no? Makikita nyo po, aktual na ginagawa ng ating Pangulo, magagandang programa at balitang kabusog-busog sa inyong hapunan. Yan.
1: At syempre po, dahil ito, patapos na po tayo, ako po ibabati muna. Bati ang portion na to. Yes. At ako po bumabati sa aking pamilya na nanonood ngayon. Mamaya, nandyan na po ako. At sa mga followers ko, sa mga nanonood sa Radyo Pilipinas, mag-ingat po tayo palagi, ha? Lalo na ngayon, maulan. So, tiyakin nyo po na handa po kayo. Ha? Kung sakasakali mag-brownout, meron kayong mga flashlight, mga kandila. At naganda rin po dapat kayo ng mga ano, no? Yung mga madaling kainin, no? Kasi alam naman natin na gano'n, yung mga stock. At may nagpapa-shoutout po kasi sa akin, eh. Mm. Ito, hindi ko alam, eh. Sabi ko, ang panata natin dito, ano eh, factual news. Ito, kayo na po ang humusga ha, kung factual itong sasabihin ko. Nagpapabati po ang pinakagwapo na vlogger na si Papa Trix TV. At One Shot TV, panoorin niyo po siya. At kayo na po ang humusga kung yun po ay factual news o fake news. Hindi, joke lang. Yan po ay maaasahan.
0: Follow niyo, magwa-1 million na yan.
1: Magwa-1 million, ano?
0: 1 million bashers.
1: Followers?
0: Bashers.
1: Bashers.
2: 1 million bashers.
1: Siya lang yung vlogger na bashers ang
0: binibilang. Oh, binibilang. Basher.
1: At syempre sa ating ano no, sa ating
0: sa Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas sa dito technical, sa technical team natin na walang sawang tinutulungan tayo.
0: Sir Christian, grabador. Oh,
1: hello po sa inyo, Sir Christian.
0: Oh, medyo masama ang panahon sa kanila, 'di ba?
1: Oh, hindi
0: kaya babawi ito sa susunod.
1: Kaya po Sir Edge, may mga nice po ba kayong batiin?
2: Ako gusto ko pong batiin una sa lahat, syempre ang aking asawa. Isang asawa lang. Wow, hindi mo kaya. Sabi po ni Boss Christian, niloloko niya tayo. Sa asawa ko po, yung mga anak ko, at syempre yung mga kamag-anak po natin, binabati ko din po yung mga kasamahan ko sa trabaho. Yan, sila Jam, sila Rica, si... Syempre po, ang number one, magiting kong boss, chairman, attorney Alex Lopez. Yan, siyempre. Binabati ko po yung boss natin yan. At syempre, gusto ko lang po, syempre, magbigay ng konting message sa ating mga kababayan. No? Gusto ko po ipaalala sa kanila na ang Love for All at ang school-based feeding program po ay patunay lamang na ang tunay na gobyerno ay hindi nag-iintay sa opisina. Ito ay pumupunta mismo sa inyong mga pamayanan. Dahil ang pananaw po ng administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ang ating una at ang ating unang ginang, hindi natin pwedeng paghiwalayin ang kalusugan at edukasyon. Kapag malusog ang pamilyang Pilipino, matatag ang ating komunidad. At kapag busog at malusog ang ating mag-aaral, mas maliwanag ang kinabukasan ng buong bansa.
0: So yun ang aking huling mensahe. Atin pong suportahan lahat ng programa ng ating administrasyong Marcos, no? Ang ating sa pamumuno, sa ilalim ng pamumuno ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Suportahan po natin lahat ng programa na nakakatulong sa ating mga kababayan. At siyempre, nagpapasalamat po tayo sa ating unang ginang First Lady Lisa Araneta Marcos sa magandang programa, itong Love for All, kung saan mahigit 3 taon na itong nagbibigay serbisyo sa bawat Pilipino. Aking binabate ang aking asawa at ang aking mga anak, mga kababayan ko sa Quezon, sa Rojas City. At siyempre, ang mga bagong bayani, no? Itong mga OFWs all around the world, kung saan tinitiis ang hirap, pagod, makapagbigay lamang ng magandang buhay sa kanilang mahal sa buhay. Kaya hanggang sa muli, mga kababayan, sa susunod na Biyernes po, Friday Club, asahan nyo po magbibigay ng balita na walang bad, puro lamang good.
1: At bago po kami magtapos, abangan nyo po sa darating na Martes, magiging mainit po ang ating usapan. Dahil ito, uulit-ulitin ko ha, inuulit-ulit ko na sa social media, atin ang bataan.
0: Atin ang bataan.
1: At atin ang West Philippine Sea.
0: Siyempre.
1: Magandang gabi po mga kababayan. Kita-kita po tayo muli next time. Kami po ang vloggers ng Bagong Pilipinas.
0: Ang boses ng Pangulo.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Headlines. Headlines. Headlines. Headlines. Headlines.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas
2: News. News Nationwide.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas
2: News.
1: News Nationwide.

Thank you.

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Huwag kayong matakot. Maligayang araw ng Sabado, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Benito Abad. Pagbati po sa lahat ng mga kapatid nating Benedictines. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Magnilay tayo sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 10, Talata 24 hanggang 33.
2: Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
3: "Hindi hihigit sa kanyang guro ang alagad, o higit sa kanyang amo ang utusan. Hangad lamang ng alagad na tularan ang kanyang guro, at ng utusan ang kanyang amo. Kung tinawag na Beelzebul ang may-ari ng bahay, ano pa kaya ang kanyang mga kasambahay? Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang tinatakpan na di nabubunyag, at walang natatago na di nahahayag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ipahayag ninyo sa liwanag. Ang narinig ninyo ng pabulong, ipahayag mula sa bubong. Huwag matakot sa mga nakapapatay ng katawan, ngunit hindi ng kaluluwa. Matakot kayo sa may kapangyarihang sumira ng kaluluwa, pati ng katawan sa impyerno, bilang na pati buhok sa inyong ulo. Kaya, huwag kayong matakot. Mas mahalaga kayo kaysa mga maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko sa harap ng aking Ama sa langit. At ang ayaw kumilala sa akin sa harap ng mga tao, ay hindi ko rin kikilalanin sa harap ng aking Ama sa langit."
1: Isinulat ni Cleric Russell Patolot ng Society of St. Paul ang pagninilay. Anong kinakatakutan mo? Kahapon, narinig natin sa mabuting balita kung paano ni Real Talk ni Jesus ang kanyang bagong hirang na mga alagad sa haharapin nilang hamon sa misyon. Tahasang pagtanggi, pagtalikod at paghihiya mula sa sariling pamilya, mga kaibigan at kababayan. Sigurado akong natakot ang mga alagad sa ganitong pangungusap. Ngayon naman, paalala ni Jesus sa kanila na ang pag-aalimura ng mundo ay isang patunay ng kanilang katapatan at dapat nilang ikatuwa't ipagmalaki tulad ng isang medalyang tanda ng tagumpay. Dagdag pa ni Jesus na sa kanilang paghihirap at pagpapakasakit ay hindi sila nililimot ng Diyos. "Bilang ang inyong buhok," ika nga niya. Mga kapanalig, normal na susubukin ng mundo ang ating pamumuhay bilang Kristiyano. May mga pagkakataon din na tayo'y panghihinaan ng loob.

0: kailanmay di tayo tuluyang mabibigo.
1: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
5: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
3: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
6: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
3: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
7: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
8: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
9: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami ninyong yung pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
10: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Oras sa buong Pilipinas. Isang minuto bago ang alas 6 ng umaga.
11: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, pamahalaan, all hands on deck sa pagresponde sa epekto ng bagyong Inday

0: Bagyong Inday inaasahang lalabas na sa bansa ngayong araw.
1: Headlines.
0: PVOX patuloy ang pagmonitor sa lagay ng Bulkang Canlaon. DSWD nagpaabot na ng tulong sa mga apektado ng ashfall.
1: Headlines.
0: Malacanang, pinuri ang naging maayos sa pagdinig ng Senado sa unang linggo ng impeachment trial.
1: Headlines.
0: Prosecution, pinaghahandaan na ang pagharap ni OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez sa impeachment trial.
1: Headlines.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ng diplomatic reception para sa 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award.
1: Headlines.
0: Department of Foreign Affairs at ilan pang mga personalidad binalagan ang claim ng China sa Batanes.
1: Headlines.
0: At mayorya ng Pilipino nananatiling mataas ang suporta sa mga hakbang ng pamahalaan sa West Philippine Sea.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay July 11, 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Nagpapatuloy ang whole of government approach sa gitna nang inaasahang epekto ng bagyong Inday at Habagat. Ayon kay Communications Undersecretary at Paris Press Officer Claire Castro, kabilang dito ang paglilinis ng Department of Public Works and Highways sa mga kanal at iba pang daluyan ng tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila. Pag-activate ng Disaster Response Unit ng Department of Environment and Natural Resources sa mga rehiyon at pagbabantay sa protected areas, forest lands, mga ilog at coastal zones, at pagubantay ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa telco facilities, 24/7 operation ng kanilang command center at paghahanda sa kanilang emergency communication equipment. Handa rin ng Department of Health kasabay ng paglala o paalala sa publiko na umiwas sa panganib ng leptospirosis. Mayigit 4 na milyong family food packs naman ang handang ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa buong bansa bilang paghahanda o pagharap sa kalamidad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magdadala ng maulap na kalangitan, pag-ulan at malalakas na hangin ang Typhoon Inday at Habagat sa malaking bahagi ng bansa ngayong Sabado ayon yan sa PAGASA. Batay sa Weather Bulletin ng PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyong Inday sa layong 490 kilometro hilagang silangan ng Itbay at Batanes. Taglay ng bagyo, ang lakas ng hangin aabot sa 140 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 170 kilometro kada oras. Kumikilos ito sa direksyong pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Dagdag dito, nananatiling nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 ang Batanes hanggang Signal No. 1 naman sa Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Apayao, hilagang silangang bahagi ng Isabela at Hilaga at gitnang bahagi ng Ilocos Norte. Samantala, makararanas ng paminsan-minsang pag-ulan ng Metro Manila, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Cavite at Batangas dahil sa pinalakas na habagat. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan ang bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o thunderstorms. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo ngayong Sabado ng umaga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iniyak ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na nakadeploy na ang kinakailangang tulong para sa mga naapektuhan ng bagyong Inday at Habagat. Ayon kay Gatchalian, nakakalat na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nasa mahigit 4.7 million family food packs mula DSWD. Gayun pa ng kalihim, hindi tumitigil ang kanilang operasyon sa replenishment ng mga nabawas na family food packs, kaya makatitiyak ang taong bayan na may sapat na tulong na maibibigay ang ahensya para sa mga maapektuhan ng kalamidad.
3: Deploy na. Kung matatanda nyo, ang direktiba ng ating Pangulo, hindi naman kami naghahanda lang kung nandyan na yung sakuna. Kung hindi, naka-preposition yan. We have close to 1,000 warehouses nationwide. Right now, nakakalat na ang 4.7 million family food boxes. At patuloy pa tayong nag-i-back ng stockpile natin.
0: Yan ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, Department of Social Welfare and Development o DSWD nagsimula ng mamahagi ng ayuda sa mga apektado ng bagyong Inday at Habagat. May report si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Umarangkada na ang Department of Social Welfare and Development sa pamamahagi ng ayuda sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Inday at pinalakas na habagat. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, mahigit 69,000 piso na halaga ng tulong ang naipamahagi sa mga apektadong pamilya sa Canlaon City sa Negros Oriental, habang mahigit 23,000 piso naman ayuda ang ipinamahagi sa Zamboanga City. Nagbigay rin ang ahensya ng mga ready-to-eat foods sa mga pasayrong na-stranded sa mga pantalan sa Aklan at Camarines Sur. Sa Soxargen, naghanda ang DSWD ng 1,000 ready-to-eat food boxes, 2 sleeping kits, 50 rolyo ng tarpaulin at mayigit 27,000 family food box para sa mga apektadong pamilya. Patuloy pang nakipag-ugnayan ang DSWD sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang agarang paghatid ng tulong sa mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakabantay ang Philippine Coast Guard o PCG sa 50 pantalan sa buong bansa sa gitna ng posibleng o epekto ng bagyong Inday. Sa programang Boses, sinabi ni PCG spokesperson Commander Michael John Encina na pansamantala munang itinigil ang biyahe ng ilang barko, partikular sa Luzon dahil sa malakas na hangin na dala ng bagyo. Inalalayan naman ng PCG ang mga na-stranded na mga pasahero.
5: The PCG monitored 50 ports all over the country affected with 543 passengers, kasama na po dyan yung mga truck drivers and cargo helpers na stranded, together with 205 rolling cargos, 9 vessels and 30 motor barka, which is considered to be stranded nga po. Meron po tayong na-monitor din na 158 vessels and 138 naman na nagtitake shelter po due to the effect of the typhoon Inday.
0: The Philippine Coast Guard spokesperson Commander Michael John Encina.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, halos 1,000 pasahero stranded sa mga pantalan dahil sa bagyong Inday. Ito'y ayon sa Philippine Coast Guard. May report si E.J. Lazaro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Pinatayang aabot na sa halos 1,000 pasahero ang na-stranded sa iba't ibang pantalan sa bansa matapos suspindihin ang mga biyahe sa dagat bunsod ng epekto ng Typhoon Inday. Ayon yan sa Philippine Coast Guard o PCG. Sa Maritime Safety Advisory ng PCG, mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 kagabi ng Biyernes, Hulyo 10, umabot sa 62 pantalan na naapektuhan sa Southern Tagalog, Luzon, Visayas, Palawan at Barm. Sa kabuuan, 957 na pasahero, truck driver at cargo helper ang na-stranded kasama ang 242 rolling cargos, 13 sasakyang pandagat at 33 motor bangka. Samantala, 168 na sasakyang pandagat at 154 na motor bangka ang pansamantalang sumilong upang makaiwas sa mapanganib na kondisyon ng karagatan. Pinakamarami ang naitalang na stranded sa Southern Tagalog na may 360 na pasahero, sinundan ng Western Visayas na may 261 at Barm na may 130 passengers. Patuloy na binabantayan ng PCG ang lagay ng panahon at mga pantalan habang pinapayo ng publiko na sundin ng mga abiso ng mga otoridad at umiwas sa hindi kinakailangang paglalayag hanggat nananatiling mapanganib ang kondisyon ng dagat dahil sa Typhoon Inday. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balitang bagyo pa rin bukas at tuloy-tuloy pa rin ang normal na operasyon ng mga paliparan sa bansa. Ito ay kahit pa nararamdaman na ang pabugsubugsong ulan at hangin sa ilang lugar dulot ng habagat at bagyong Inday. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, wala pang isinara o sinuspinding mga operasyon ng airports dahil sa habagat at bagyo. Wala pa rin kanseladong flights na dahil sa ulan o hangin. Sa ngayon, nasa 91 flights ang kinansela ng CAAP simula pa kahapon dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Canlaon. Nakatutok naman ang CAAP para tiyaking normal at maayos ang flights at operasyon ng mga paliparan sa bansa.
2: Radyo Pilipinas News
0: Nationwide. All operational at may maayos na maintenance ang lahat ng pumping stations na nasa pangangalaga ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, malaki ang papel ng mga pumps na ito upang mapabilis o mabilis na mapahupa ang mga baha sa iba't ibang parte ng Metro Manila kaugnay pa rin ng epekto ng bagyong Inday. Aminado kasi si Artes na tiyak magkakaroon pa rin na mga serye ng pagbaha dahil sa laki ng volume ng tubig ulan na bitbit ng bagyong Inday at habagat. Panawagan pa ng MMDA official sa publiko maging maayos sa pagtatapon ng basura upang hindi mabarahan ang mga waterways at magawa ng mga pump ang trabaho nito.
7: What we can assure yung public ay dahil gumagana naman lahat ng pumping stations natin, mas mabilis huhupa yung tubig baha. Sana lang yung pakiusap pa rin namin ay yung pagtatapon po ng basura kasi yan po ay malaking epekto doon sa pagbara sa mga daluyan ng tubig. Marami tayong nakikitang flash floods na pag naalis naman natin yung basura, mabilis talaga humukupa yung tubig.
0: Si MMDA Chairman Attorney Romando Artes.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, umaasa ang Department of Agriculture na magiging mas matimbang ang dalang benepisyo sa agricultural sector ng bagyong Inday kaysa sa tinatayang pinsalang posibleng idulot nito sa nasabing sektor. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, una kasing binawasan ang alokasyon ng irigasyon. Aniya, kung sasakto ang bagsak ng tubig ulan sa mga dam, ay tiyak na mapapataas din ito ang water level na magiging malaking ginhawa naman sa mga magsasakang umaasa sa tubig mula sa irigasyon. Dagdag ni De Mesa, direkta rin itong makatutulong sa pagpapataas ng produksyon ng mga magsasaka.
8: Kung babagsak yung ulan doon sa mga watershed areas ng mga major dams natin, Angat, Magat, makakatulong para tumaas yung water level. While it is true na nagbawas ng allocation for irrigation dahil mababa na sa critical water level eh. Kaya ang una talagang inaalisan yung irrigation kasi ang priority of course ang inuming tubig ng Metro Manila. So importante itong parating na bagyo ay magbuhos ng ulan dito sa mga watershed area.
0: Yan ang payag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Social Welfare and Development Field Office 1, pinalakas ang disaster preparedness. Mahigit 96 million pesos na halaga ng relief supplies nakapreposition na. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas Report.
9: Mahigit 96.2 million pisong halaga ng relief resources ang nakapreposition na sa iba't ibang bahagi ng Ilocos Region kasunod ng pananalasa ng bagyong Inday at sa gitna ng inaasahang pagpasok ng iba pang bagyo ngayong taon. Ayon sa DSWD Field Office 1, nakahanda ang 118,481 food items, 12,875 non-food items at 4,618 na 6-litrong bottled drinking water na nakalagay sa regional, satellite at 25 active relief repositioning areas. Meron din itong 3 milyong pisong standby funds para sa agarang disaster response. Kasabay nito, patuloy ang inventory, quality inspection at reconditioning ng relief goods, katuwang ang volunteers upang matiyak na nasa maayos na kondisyon ng mga ito bago ipamahagi kung kinakailangan. Binalalakas din ng DSWD ang koordinasyon sa LGUs, National Government Agencies, Civil Society Organizations at iba pang partner groups. Nagpapatuloy rin ang pagbibigay ng technical assistance at capability building activities upang higit pang mapahusay ang kahandaan ng lokal na pamahalaan sa pagtugon sa kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Papapalaot sa dagat na nanatiling mapanganib para sa mga isda dahil sa habagat. Ito ay ayon sa Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mula Radyo Pilipinas, Dagupan, narito ang ulat ni Sara Cayabia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nananatili ang babala ng mga otoridad sa mga mangingisda sa lalawigan ng Pangasinan. Naiwasan muna ang paglalayag sa karagatan sa kabila ng paglayo ng bagyong Inday. Ayon sa pamunuan ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, bagamat palayo na ang bagyo, nananatiling mapanganib ang kondisyon ng dagat dahil sa umiiral na habagat na nagdudulot ng malalakas na alon at pabugso-bugsong hangin. Dahil dito pinapayuhan ang lahat ng mangingisda sa probinsya na pansamantalang ipagpaliban ang kanilang pagpalaot hanggat hindi pa ligtas ang lagay ng karagatan. Patuloy rin na hinikayat ang publiko na subaybayan ang mga opisyal na abiso at babala mula sa mga kinaukulang ahensya upang maging handa at makaiwas sa anumang panganib. Binigyang diin ang kaligtasan ng bawat isa ang pangunahing prioridad sa ganitong panahon. Kaugnay nito, sinuspindi na rin kagabi ng lokal na pamahalaan ng Dagupan ang pasok ngayong araw sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan. Ito ay dahil sa banta ng malalakas na pag-ulan at iba pang panganib dulot ng masamang panahon. Ayon sa LGU, ang hakbang na ito ay layong matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani. Una nang ipinatupad kahapon ang localized suspension sa karamihan ng mga local government units dito sa Pangasinan dahil sa banta ng bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Cayabia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Walang klase sa lahat ng antas sa mga sumusunod na lugar ngayong araw dahil sa masamang panahon dulot ng bagyong Inday at pinalakas na habagat. Ang Caloocan, Marikina, Malabon, Laguna, Tansan, Naic at City of Las Marinas sa Cavite, Dagupan City, Pangasinan at Caloocan. Samantala, mga klase sa lahat ng antas sa Maynila ay mag-shift sa alternative delivery mode.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Walang tigil ang responde ng OCD Barm kasunod ng malawakang pagbaha sa Mindanao, partikular sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Sa parehem ng Salam Radio, sinabi ni OCD Barm Officer in Charge Mirna Angot na naging comprehensive ang approach ng OCD sa pagpapalikas sa mga residente. Aniya, naging maigting din ang pagpagtulungan sa kanila ng Barm Government. Agad na rin naibigay ang karampatang tulong sa mga residente na apektuhan ng pagbaha kung saan itinatayo na rin ang temporary shelter sa mga apektado ng pagbaha. Sa ngayon, sinabi ni Angot na karamihan sa mga residenteng apektado ay nanatili sa dalawang aktibong evacuation center habang ang iba ay nananatiling home base.
11: Mga workers naman sila, may mga social workers na at the ground. So kaya kung kinakailangan ng local government units na talagang immediate assistance, nandyan kagad yung ating MSSD sa BARM. And of course, we do have the MILG and then all out, talagang hands-on sila, dissemination information patungkol dun sa mga local government units na paghandaan. And then meron din tayong BARM ready na ating partner in the same, no? Meron din silang emergency operation center na ongoing din yung monitoring nila. Yung mga responders nila kagabi pa po. Halos lahat ng mga responders natin sa BARM on the go na kagabi pa po.
0: Yan ang pahayag ni Office of Civil Defense BARM Officer in Charge Mirna Angon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:18 ng baga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 18 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, mahigpit ng sinasagawang monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX sa naging moderate explosive eruption ng Bulkang Canlaon nitong Huwebes. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni PVOX Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Maria Antonia Bornas na partikular na tinitingnan ngayon ng PVOX ang dalas ng mga moderate explosive eruption. Ito ay dahil oras na maabot ang kinakailangang threshold ay posibleng itaas na rin ang kasalukuyang alert level ng Canlaon. Anya, tinitingnan ding senyales ngayon ng PVOX ang mga nagaganap na moderate eruption sa napipintong major magmatic eruption. Gitnang opisyal, dapat magdoble ingat at maghanda ang lahat ng lokal na pamahalaan sa Negros Island region at mga karatig lalawigan. Dagdag pa ni Bornas, tinututukan na rin ngayon ng PVOX ang assessment sa naganap na ashfall at pagtiyak sa air quality sa mga apektadong lugar.
13: Sa kasalukuyan po ay tayo po ay nakabantay kung sakali mang umulit, no? Kasi pag paulit-ulit na po ang ganitong mga moderately explosive eruption ay kailangan na pong itaas ulit ang alerto sa alert level 3, no? Pero sa natin po, yung ganito pong mga pagputok ng bulkan ay bahagi po siya ng tinatawag na long-term unrest ng Canlaon na mauuwi po malamang sa isang major magmatic eruption.
0: Si PVOX Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Maria Antonia Bornas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakabantay ng Office of Civil Defense o OCD Negros Island Region sa posibilidad ng lahar bunso nito na nangyaring ashfall dulot ng minor explosive eruption ng Bulkang Canlaon nitong Huwebes. Sa panayam ng Mark In, Mark Out, sinabi ni OCD Negros Island Region Director Donato Sermeno III na naging agaran ang aksyon ng kanilang tanggapan at lokal na pamahalaan. Anya, ito ay dahil agad namang nailika sa mga residente sa 4-kilometer permanent danger zone. Kaya tiyak na ligtas ang lahat ng mga residente. Ayon kay Sermeno, pinakamatinding naapektuhan ng ashfall ang mga bayan ng Canlaon at San Carlos City na ngayon ay nagsasagawa na ng clearing operations.
14: Sa San Carlos City po, may reports na tayo na nag-umpisa na po sila ng mga clearing operations nila at doon din po sa sa Canlaon City po. At binabantayan po namin ng especially dito sa La Castellana dahil may mga karanasan po tayo na may pagdaloy ng lahat diyan. So yan po yung patuloy namin binabantayan po sa ngayon, sir.
0: Si Office of Civil Defense Negros Island Region Director Donato Sermeno Dr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, nakahanda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na tumugon sa mga residenteng apektado ng panibagong pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon sa Negros Island Region. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, may sapat na nakapreposition ng family food packs sa Visayas Region para agad na may pamahagi kung kinakailangan. Sa kasalukuyan, may mga 192,000 family food packs na nakahanda sa Negros Island Region habang may karagdagang 100,000 family food packs na nakapreposition naman sa Region 7 o Central Visayas.
15: Alam namin kapag may disaster, hindi naman natin kayang gawing kasing komportable yung evacuation center ng bahay nila. Pero ang direksyon ng ating Pangulo is to make sure na we come close to that comfort. Kailangan kompleto sa pagkain, sa mga gamit.
0: Yan ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalia.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita ay giniit ng Malacanang na naging maayos ang pagdinig ng Senado sa unang tatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kahit hindi mandato ng palasyo na mag-assess sa paglilitis, trabaho ito ng Senado kasamay ng pag-monitor ng taong bayan. Anya, hiniling ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat sundin ang batas at tamang proseso sa nasabing impeachment trial.
16: Ang hiling naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon ay sundin ang batas at ang proseso. Sa nakikita po at nababasa rin po natin, na ipapakita naman na nagiging maayos po ang daloy ng hearing sa Senado.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tuloy-tuloy ang sinasagawang mga paghahanda ng House Prosecution Panel para sa pagharap ni Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez bilang testigo sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay Private Prosecutor Lorna Kapunan, isang material witness si Attorney Lopez sa Article 4 Aggrieved Threats Article, lalo pat kabilang ang mga pahayag niya sa ginamit ng depensa sa unang linggo ng paglilitis. Nakahanda rin ang prosekusyon sa mga posibleng maging tugon ni Attorney Zuleika Lopez dahil itinuturing siya bilang isang hostile witness.
17: You're preparing very well. She is, you stated it right, she is a close associate of the Vice President, having been her Chief of Staff. So, obviously, she will be presented as a hostile witness. Well, as you have seen, they played the tape. That means it's very material. They played her tape, which we didn't play. So, the defense considers it material, and rightfully so.
0: Yan ang tinig ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapuna.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kumpiyansa ang House Impeachment Prosecutors at Spokesperson sa mga susunod na kaganapan ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pulong balitaan, pinasalamatan ni House Prosecutor Isabel Zamora ang publiko sa pagsubaybay sa unang linggo ng paglilitis kung saan nakita umano kung paano gumalaw ang magkabilang panig sa loob ng impeachment court. Binigyang diin ang mababatas na umpisa pa lang ito at hindi pa tapos ang pagpresenta ng mga witness patungkol sa Article 4 o Grave Threats Article.
18: Umpisa pa lang po ito, naintindihan po namin na narinig ninyo ang closing statements ng dalawang panig. Kahapon po binigay ng depensa ang kanilang closing statement. Pero sasabihin ko po na hindi pa po tapos ang pagpresenta ng mga witness patungkol sa Article 4 o yung Grave Threats Article.
0: Yan ang payag ni House Prosecutor Isabel Zamora.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nilinaw ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. na administrative matters lang ang pakay at tinanong sa kanya ni Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez. Ayon kay Bantug, walang kinalaman ang tanong ni Lopez sa kaso ni Vice President Sara Duterte o sa impeachment court. Dagdag pa ng Senate Secretary, hindi niya inisyo kay Lopez ang subpoena ng impeachment court sa pag-usap nito sa kanya dahil hindi pa niya ito hawak noong oras na iyon. Sinabi rin ni Bantug na ang Senate Sergeant at Arms ang mag-i-issue ng warrant at hindi siya bilang impeachment clerk of court o Senate Secretary.
19: Administrative nothing to do with my clerk of court duties. It was me meeting them more as a secretary of the Senate to the chief of staff of the office of the vice president, rather than an impeachment court matter. Nothing about the case was discussed. Again, it was purely housekeeping, purely administrative. It was signed by the presiding officer last night. I had it picked up this morning. So the subpoena is ready to preserve at any moment.
0: Samantala, kabilang sa mga napag-usapan ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. at Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez ang posibilidad ng pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ngunit ayon kay Bantug, wala namang direktang kumpirmasyon mula kay Lopez kung talagang dadalo at kailan pupunta ang Vice Presidente. Ang matitiyak lang ni Bantug ay handa ang Senado anumang oras magdesisyon si Vice President Sara Duterte na pumunta sa Senado.
19: Yung security arrangement was discussed kung sakaling pupunta si VP in any of the trial days. Sabi ko, we're always ready to coordinate. No? In fact, I had the Sergeant that I was with me, with the VP. I had also the head of our protocol. But so no, again, it's purely administrative. But, walang indication at all.
20: Basta prepared lang,
19: such that if any decision is made for the Vice President to come in, both parties will be ready.
0: Yan ang payag ni Senate Secretary Renato Bantug Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Nailinaw naman ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol na hindi otomatikong maituturing na hostile witness si Office of the Vice President o OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez. Ito'y kahit pa kabilang siya sa kampo ni Vice President Sara Duterte at pinatawag bilang testigo ng prosekusyon sa nagpapatuloy na impeachment trial. Sinabi ni Tongol na ang tanong kung bakit nais ng prosekusyon na iharap si Lopez bilang testigo ay mas nararapat sagutin ng House Prosecution Panel dahil sila ang humiling ng kanyang pagharap sa impeachment court. Pinaliwanag rin ang tagapagsalita ng impeachment court na kailangan pa ng formal na motion mula sa prosecution bago maituring na hostile witness si Lopez.
20: Hindi ako yung pwede yung tanongin dyan, no? Dapat yung prosecution kasi sila yung nagpapatawag. Pero ang mabibigay ko lang sa inyo is yung alam ko kung saan ka patungo, no? Dahil na itanong na rin naman sa akin yan na ilang beses kung ikukonsidera ba siyang hostile o hindi. Yes. No? Hindi kasi pwedeng gumalaw ang korte ng walang motion sa either party na ideklara ang isang testigo na hostile. At yung pagiging hostile witness, ito ay may formality sa batas. Ibig sabihin nito, merong pagkakaiba sa pagpresenta ng isang ordinaryong witness at saka ng hostile witness.
0: Yan ang payag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Maaring pagpaliwanagin ng Senate Impeachment Court si Office of the Vice President o OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez kung bakit hindi siya dapat maharap sa contempt proceedings. Ito'y sakaling hindi siya tumalima sa ipinadalang subpoena kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tongol sa isang press briefing nang tanungin kung ano ang posibleng mangyari kung hindi sisipot si Lopez sa itinakdang pagdinig. Ayon kay Tongol, tulad ng iba pang compulsory process ng korte, maring pagpaliwanagin ng sinumang hindi susunod sa kautosan ng hukuman kung bakit hindi siya dapat maharap sa contempt citation.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Mismong sa bibig na ng depensa nang galing ang authenticity ng video na naglalaman ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo, kaya naman mas nakatulong pa ito sa prosekusyon. Ito ang naging pahayag ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro kaugnay ng unang linggo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ani Luistro ang naging galaw ng depensa sa pag-arangkada ng impeachment trial, lalo na ang pag-play din ng parehong video evidence ng prosekusyon ay isang admission of authenticity na labis na nakatulong upang mapatunayang totoo ang mga aligasyon ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, destabilisasyon at pagkontrata ng isang asasin.
21: This is not an ordinary court proceeding. This is a sui generis. But there is a principle in law we call estoppel, no? You cannot question anymore something which you admitted already. Eh, yung kanilang pag-present kahapon ng video, which is part of the video presented by the prosecution. For us, that is an admission of the authenticity, genuineness of the video concerning the allegations of threat, distab, and contracting an assassin.
0: Yan ang payag ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Tinawanan na lang ng House Prosecution Panel ang iginiit ng depensa ni Vice President Sara Duterte na wala umanong maipakitang ebidensya na may kinontratang assassin ang Vice Presidente. Ayon kay Impeachment Manager at House Prosecution Spokesperson Robert A. Smarbers, hindi nagkakaroon ng aktual na kontrata ang isang kriminal. Pabiru pa nitong sinabi na kakasuhan din daw ng breach of contract ang kriminal dahil hindi nito nagawa ang trabaho niya.
22: Wala pa ako nakita ang nangyaring gano'n, no? Na kung saan ang isang kriminal ay may kontrata, no? If indeed the person is a assassin or is an assassin, wala naman siguro ang kontrata yan. Diba? Wala naman siguro ding pipira. Halimbawa, hindi tumupad sa kontrata, demanda mo ba siya ng breach of contract? Diba? Hindi.
0: Yan ang payag ni Impeachment Manager at House Prosecution Spokesperson Robert Ace Barbers.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Maring tinanggihan ng House Prosecution Panel ang pagtatangka ng depensa na bigyang katwiran ang naging banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa prosecution, walang sinumang opisyal ng gobyerno ang may karapatang magbanta sa buhay ng kapwa, anuman ang dahilan o provocations. Ito ang tugon ng prosecution team sa dahilan ng depensa na conditional threat. Kaya nagawa ng pangalawang pangulo ang magbanta dahil sa umano'y Oplan Romanov. Para kay House Prosecutor Isabel Zamora, hindi ito usapin kung conditional or absolute dahil sa criminal law, walang tinatawag na conditional threat.
18: Hindi nagmamatter kung conditional or absolute. In any case, wala naman po sa criminal law na conditional threat na tinatawag. Basta threat, basta nagawa po ang isang threat, yun na po yun. Threat na po yun. So, kung nagtataka ang mga iba, ano ba tong conditional threat? Kasi may condition daw na gagawin ito kapag nangyari munang isang bagay. Eh, nasabi na din po yung threat, di ba? So, there is no such thing as a conditional threat.
0: Yan ang payag ni House Prosecutor Isabel Zamora.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpaalala si Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol na sakop ang mga senator judges ng sub judice rule. Partikular dito ang Rule 18 ng Senate Impeachment Rules kung saan hindi pinahihintulutan ang mga senator judges, House prosecutors, defense counsels at private counsels na magsalita tungkol sa merito ng kaso. Ginawa ni Tongol ang payag matapos magtanong tungkol sa Facebook post ni Senator Robin Padilla kung saan tila tinatalakay nito ang usapin ng mga video evidence at kung alin sa mga ito ang original at alin ang raw version. Nilinaw naman ng tagapagsalita na wala siyang kapangyarihan na magpasya kung may naging paglabag si Padilla dahil hindi siya kabilang sa mga senador na bumubuo ng impeachment court.
20: Pag binasa niyo po yung Rule 18 ng ating Senate Impeachment Rules, hindi po pinapayagan yung senator judges at saka po yung ating mga House prosecutors at yung mga defense counsels at pati na rin po yung mga private counsels o counsel for prosecutors na magsalita ukol po sa merit ng kaso. Yun po yung malinaw lang sa Senate Impeachment Rules. Hindi ko po sinasabing may paglabag si Senator Judge Robin. Hindi po ako senador para mag-make ng determination kung ganon. So I think kung meron pong sentimentong ganon, it will be coming from one of the senator judges at baka pag napunta po tayo sa puntong yun, doon natin siguro malalaman kung medyo bibigyan lang ng paalala ng presiding officer yung ating mga senator judges. O...
0: Yan ang payag ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umalag ang House Prosecution Panel matapos sabihin ni Vice President Sara Duterte na ihinto ang pamumulitika at mag-focus na lang sa ekonomiya at serbisyo publiko. Ayon sa mga mambabatas, hindi natitigil ang trabaho ng Kamara para sa bansa habang umuusad ang impeachment trial sa Senado. Binuweltahan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang naging pahayag ng Vice Presidente. Di niya kaliwat kanan ang mga intervensyon ng pamahalaan para sikmura ng mga Pilipino tulad ng pagpapataas ng sahod sa iba't ibang rehiyon at pagtiyak na ramdam ng ordinaryong pamilya ang pag-unlad ng ekonomiya.
1: Kailangan balikan din ho natin yung pong binabanggit na wala din ginagawa, no? Kasi hindi din naman po ito totoo. So marami hong iba't ibang mga interventions na ginagawa po yung pamahalaan para tutukan po yung iba't ibang mga pang-ekonomikong mga usapin na kinakaharap po ng atin pong bayan, no? So may mga tunguhin para doon sa pagpapataas ng sahod ng iba't ibang mga rehiyon. No, may mga tunguhin din po para tiyakin po na yung pag-abot ng upper middle income status ay actually maranasan ng mga ordinaryo po nating mga kababayan. No, so hindi po totoo na consumed by politics lang po yung pong ginagawa ng atin pong pamahalaan.
0: Yan ang payag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:37 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Si Ding Dong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
4: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
5: Ay, aircon ba ako?
4: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalba pala itong rep natin.
5: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
4: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa pagpapatuloy ng arangkada ng mga balita dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:39 ng umaga. Sa gitna pa rin ng umiiral na sigalot sa Middle East, ligtas na nakauwi ang 97 mga Pilipino mula sa Dubai, United Arab Emirates, sa tulong ng pamahalaan. Kapo ng umaga lumupag ang Emirates Flight EK336, sakay ang mga Filipino overseas Filipino workers na nagpasyang voluntaryong umuwi sa Pilipinas dahil sa gulo sa gitnang silangan. May mga ilan din sa OFWs na natulungan namang umuwi dahil sa iba't ibang problema sa kanilang employment. Ayon naman sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, pagdating sa bansa ay agad silang nabigyan ng food assistance, financial assistance at temporary accommodation sa mga malalayong probinsya pa ang uuwian. Tutulong din ang pamahalaan sa pagsasaayos ng kanilang domestic flights o biyahe para makabalik sa kani-kanilang pamilya.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang diplomatic reception para sa 10th anibersaryo ng 26th Arbitral Award. Sa harap ng mga miyembro ng diplomatic corps, binigyang diin ni Pangulong Marcos na nananatiling isang valid affirmation ang 2016 Arbitral Award na dapat ayusin ang anumang hindi pagkakaintindihan ng bansa sa pamamagitan ng rule of law at hindi agresibong aksyon. Ayon sa punong ehekutibo, hindi lang ito isang legal milestone kundi isang patunay ng pagprotekta ng Pilipinas sa kapakanan ng mga lokal na mangisda, manlalayag at bawat Pilipino.
25: We gather not merely to celebrate a legal milestone but to reaffirm a living truth that peace can only endure when it is anchored on justice, mutual respect, and the sovereign equality of all nations. For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kailangang mapanatili ng Pilipinas ang isang kapanipaniwalang panlaban, hindi lang kontra sa China, kundi pati na rin sa anumang bansa na maaaring humamon sa soberanya ng Pilipinas sa hinaharap. Ito ang payang ni Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. matapos sabihin ng Chinese scholars na pagmamay-ari ng China ang Batanes. Ayon kay Chudoro, wala itong basehan at pinatutunayan lang nito na plano talaga ng China na sakupin ang buong Pacific Ocean. Pinayuan din ng Defense Chief ang gobyerno na maging maingat sa pagdegosasyon sa China, gayong iba ang kahulugan ng China sa isang kasunduan kumpara sa karaniwang pagkakaintindi ng ibang bansa rito.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, muling iginingit ng Department of Foreign Affairs o DFA na nasa soberanya ng Pilipinas ang Batanes at hindi sa Taiwan. Ito ay matapos na mabasa sa isang pahayagan sa Guangdong, China na ang Batanes ay nakapaloob sa probinsya ng Taiwan. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, hindi dapat bigyang halaga o tugunan ang mga hakahakang walang batayan. Gayunman, dinayak niya na hindi na dapat pagtalunan pa ang soberanya ng Pilipinas sa Batanes dahil marinaw na ito ay nakapasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa kaunay pa ring balita, pinalagaan ng isang maritime defense expert ang naging bagong claim ng China na parte ng Taiwan at nasa jurisdiction ng China ang Batanes. Sa isinagawang National West Philippine Sea Summit, sinabi ni CLAI Executive Director Ray Powell na isa na naman itong taktika ng China upang angkinin ang teritoryo ng Pilipinas. Ani Powell, inilahad kasi sa isang symposium ng mga Chinese scholars sa isang universidad sa China ang kakulangan ng historical reference na kontrolado talaga ng Pilipinas ang Batanes. Itinuturing din ni Powell bilang pretext escalate ang galaw na ito ng China dahil sa defense negotiations ng Pilipinas at Japan na nais ding kontrahin ng China.
8: China saw an opportunity. Japan and the Philippines announced negotiations. Japan used that pretext to do something that they wanted to do anyway, which is to begin running these patrols east of Taiwan into the Philippine Sea. So this is outside the 10-dash line. They then assembled the scholars to give them the legal overlay, the veneer, to be able to justify what they wanted to do anyway. So we call this a pretext to escalate. The pretext was the talks. The escalation now is underway.
0: Yan ang bayang ni CLAI Executive Director Ray Powell.
7: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pagpapakawala ng missile at pag-aangkin ng China sa Batanes, maring kinondena ng minority leader. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
7: Radyo Pilipinas. Report.
9: Maring kinondena ni Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima ang kamakailang aksyon ng China sa rehiyon. Ayon kay De Lima, pagpapakita ito ng kawalan ng katapatan sa maayos na pagresolba ng mga umiiral na usapin. Kabilang dito ang paglulunsad ng China ng isang ballistic missile patungo sa Pacific Ocean na isang hakbang na naglalayong magpakita ng lakas militar nang walang pakundangan sa posibleng idulot nitong geopolitical tension sa rehiyon. Bukod sa mga patuloy na usapin sa West Philippine Sea, may mga ulat hinggil sa pahayag ng ilang Chinese scholars na nagpapalabas na bahagi umano ng teritoryo ng China ang lalawigan ng Batanes. Ayon kay De Lima, ang naturang mga claims ay walang katotohanan at may turing na maling propaganda. Kaugnay nito, muling nanindigan ang pamahalaan na higit pang paigtingin ang pagtatanggol sa karapatang pangsoberanya at ang teritoryo ng Pilipinas. Inihayag din ng mambabatas na patuloy na makikipagtulungan ang bansa sa mga regional allies upang mapanatili ang pagwatupad ng Law of the Sea at maitaguyod ang isang rules-based international order sa gitna ng mga hamon at pananakot sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:46 ng umaga, nananatiling mataas ang bilang ng suporta ng sambayanang Pilipino sa tugon ng Administrasyon Marcos sa usapin sa West Philippine Sea mag-iisang dekada matapos ang 26 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Sa pinakauling tugon ng Masa Survey, lumalabas na 66% ng adult Filipinos ang pabor sa pagtugon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa alitan sa teritoryo sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China. 13% naman ang hindi sumasang-ayon habang 19% ang hindi makapagsabi ng tiyak na pananaw. Inangwataas ang antas ng pagsang-ayon sa National Capital Region na umabot sa 70%. Sinundan ng Balanced Luzon na may 68%, Visayas na may 65%, at Mindanao na may 62%. Ayon sa OCTA, pinapakita ng survey ang maratag at tuloy-tuloy na suporta ng mga Pilipino sa paninindigan ng pamahalaan sa West Philippine Sea. Isinagawa ang survey mula April 20 hanggang April 24 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents.
7: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Iikot sa bansa si Cabinet Secretary Benher Abalos Jr. para irepresenta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang tiyaking naaabot at napakikinabangan ng mga Pilipino ang mga serbisyo ng pamahalaan. Una nang naanumpa sa pwesto si Abalos nitong Miyerkules ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bahagi ng tungkulin ni Abalos na tubulong sa iba pang miyembro ng gabinete. Hindi naman anya mag-overlap ang mga responsibilidad ni Abalos sa mga tungkulin ni Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr.
16: Itong function na ito ang ibinigay sa kanya para mas mapalawak pa ng Pangulo ang pagsisilbi at makakaikot si Cabsec Benher Abalos sa bawat rehiyon para mas maramdaman nga ng bawat kababayan natin ang tulong ng gobyerno.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas maraming bata ang mapapaabutan ng masustansyang pagkain sa ilalim ng feeding program ng pamahalaan. Anya, hindi na pipiliin ang mga mag-aaral na pakakainin sa mga paaralan. Layan ng panibagong hakbang na ito ng gobyerno na masiguro na lahat ng bata at na pumapasok sa eskwelahan ay makakain ng masustansyang pagkain at makatutulong sa kanilang focus at pag-aaral. Dagdag ng Pangulo, makatutulong din ang programa sa local suppliers lalo't sa kanila kukuha ng mga supply na gagamitin para sa feeding program.
11: Ang nagiging dahilan kung bakit hindi makapag-aral na mabuti ang mga kabataan ay kulang sa pagkain. At kaya tinanggal na natin yung problema na yan para tiyak tayo na lahat ng mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kailangan alalahanin ang kanilang kakainin. Kaya yan ang inuuna natin na alagaan, na sila ay makakain ng maganda, sila ay maging masustansya ang kanilang kinakain, sila ay ligtas sa sakit, at sila ay makapag-aral na mabuti.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na itinutulak ng Department of Agriculture o DA ang pagpapatupad muli ng price cap sa 5% broken rice na imported na bigas. Bagamat umaasa si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ang maaprubahan ay ang 60-day price cap na inirekomenda ng Kagawaran at ng National Price Coordinating Council, ayos na rin sa kanila kung ibibigay ay 30 days rice price cap period na lang. Pagtitiyak pa ni Laurel, pagsapit ng Setyembre ay kusa na talagang ititigil ang pagpapatupad ng price cap sa imported na bigas.
12: Pinupush pa rin namin, I think naman maaprobahan din ng at least 30 days yan additional or sana 60 days. September, dapat by that time wala ng price cap.
0: Yan ang payag ng Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, tiniyak ng Department of Health o DOH na nananatiling sapat ang supply ng bansa ng antiretroviral drugs kontra sa sakit na HIV. Ayon kay DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo, nakarating na sa bansa ang bahagi ng unang tranche ng antiretroviral drug sa HIV na TLD at nakatakda na rin itong i-distribute sa mga HIV treatment hubs. Anya, lumalabas din sa naging monitoring ng DOH na maging ang mga private treatment hubs ay may sapat ding supply ng HIV medications kaya walang dapat ipangamba. Babala pa ni Domingo sa mga individual na nagpapakalat ng fake news patungkol sa shortage ng HIV medications. Handa nila itong aksyonan sa legal na paraan.
13: If all things go on schedule, dapat magsimula na yung mag-distribute. Kung hindi Friday, baka this weekend or sa Monday. Pero kasama rin din sa statement na sinabi ko, na ini-emphasize ko, at nakikita ko rin bilang isang social media user, hindi lahat ng mga treatment hubs nagkaroon ng shortage. Nagkaroon ng pagkakataon ng iba na bumili ng sarili nilang buffer stock. So, wala akong sisihan. May nakita rin akong isang foreign commentator, sandi niyo makita. Pero baka makita niyo yan sa X. May foreign commentator na kinikritisize niya ang PhilHealth at ang DOH. Sabi naman namin, at ito na yung statement namin, actually, as early as January, December, meron ng mitigation measures and advisories. And the proof is, maraming mga treatment hubs, hindi nawawala, nabibigay pa rin ng full parang allocation.
0: Yan ang payag ni Department of Health Spokesperson Undersecretary Albert Domingo.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, tiniyak mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuloy-tuloy ang pag-aaral sa wage hikes sa iba pang rehiyon. Ito'y para madetermina kung kailangan ng dagdag magkano ang aumento na ibabatay sa sitwasyon at presyo ng mga bilihin sa bawat rehiyon. At ni Pangulong Marcos, buwan ng Setyembre inaasahang maglalabas na rin na kani-kanilang pasya ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards para sa posibleng dagdag sahod sa iba pang rehiyon ng bansa. Anya, ilalabas lang ang mga rekomendasyon ng bawat wage board matapos makumpleto ang kanilang pag-aaral. Kaugnay nito, inihiyag ng Pangulo na nasa mahigit 200 piso na ang kabuuang itinaas na minimum wage sa National Capital Region. Anya, ito ang pinakamalaking naitalang wage increase sa Kalakhang Maynila Capital Region sa buong kasaysayan ng bansa.
15: Ang susunod ay sa mga region na pero matagal pa yan, mga September, October pa yung mga iba. Kaya pagka natapos na sila sa kanilang pag-aaral, ay lalabas na rin natin yung ating mga naging resulta.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, hindi kayat ang mas maraming kababaihan na pasukin ang non-traditional industries. May report si Jared Moreno mula Radyo Magazine.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Naniniwala ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na walang kasarian ang kakayahan. Kaya naman hinihikayat nito ang mas maraming kababaihan na kumuha ng mga non-traditional TVET courses tulad ng automotive, welding at ICT upang mas mapalawak ang kanilang oportunidad sa trabaho. Sa paningam ng Radyo Magazine, sinabi ni Ms. Catherine Amorcer Sadias, ang acting executive director ng National Institute for Technical Education and Skills Development and TESDA, na naging matagumpay ang programa ng ahensya sa paghahanda ng mga kababaihan para sa mga trabahong ito.
19: Around 80% po ng kababaihan kaya nang makipagsabayan sa iba't ibang sector po na related nga po dito sa STEM. At sa TESDA po, patuloy po na tinitignan namin kung paano po namin ma-ensure po na tumataas po ang numero ng mga kababaihan na nai-engage nga po doon sa non-traditional skills.
17: Patuloy rin ang pakikipagtulungan ng TESDA sa iba't ibang industriya upang maging tulay sa pagkilala ng kakayahan ng mga kababaihan sa mga non-traditional na larangan. Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nation.

0: News Nationwide. Posibleng tumaas ng 4 piso ang presyo ng diesel habang nakaambaring bumaba o tumaas ang presyo ng gasolina sa susunod na linggo ayon sa source ng oil industry. Batay sa galaw ng Means of Plats Singapore o MOPS, at average na pahalitan ng piso kontra dolyar mula Hunyo o Hulyo 6 hanggang 9 taong 2026, inaasahang magkakaroon ng malaking pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Sa diesel, tataas ng 2 pesos hanggang 4 pesos kada litro. Sa gasolina naman, rollback ng piso kada litro o posibleng tumaas ng piso kada litro. Ipinaliwanag ng oil industry source na nananatiling mataas ang presyo ng diesel at iba pang middle distillates dahil sa matatag na demand at paghigpit ng supply. Dagdag pa rito ang pangamba sa posibleng pagbaba ng supply ng diesel mula Russia dahil sa pinsalang dulot ng mga pag-atake sa infrastruktura ng enerhiya nito.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tataas na naman ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG epektibo sa Lunes. Sabi sa LPG Marketers Association o LPGMA, tataas ng 3 piso kada kilo ang LPG o katumbas ng 33 pesos sa 11 kilogram na tangke. Paniwanag ni Regasco President Arnel T. Resulta ito ng pagbawi ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa pansamantalang suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita sa Ibayong Dagat, Ukraine. Kinumpirma na nagkaroon na ng kasunduan sa Estados Unidos para sa lisensya ng Patriot Missile System. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni J. Arevalo.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Kinumpirma ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nagkaroon na ng kasunduan pampolitika ang Kyiv at Washington kaugnay sa pagkuha ng lisensya para sa Patriot Missile System. Ayon kay President Zelensky, mahalagang hakbang ito upang mapalakas ang kakayahan ng bansa sa paggawa at pagpapanatili ng mga air defense system sa gitna ng patuloy na banta ng mga pag-atake ng Russia. Ani Zelensky, malaking tulong ang hakbang na ito upang mapabilis ang pagkukumpuni at supply ng mga interceptor missile na ginagamit sa mga drone at missile attack ng Moscow. Dagdag pa nito, inaasahan ding lalawak ang ugnayan ng Ukraine at US sa larangan ng teknolohiya at depensa. Gayunman, nilinaw ni Zelensky na kinakailangan pa ang pinal na pag-aapruba at pagpapatupad ng mga teknikal at legal na proseso bago ang ganap na pagsasakatuparan ng kasunduan. Patuloy namang naninindigan ng Estados Unidos sa pagbibigay ng suporta sa depensa ng Ukraine sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si J. Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, July 11, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineers Arnel Villamor, Mark Bukiron, at kay Engineer Kenneth Nadua, gayon din sa katauhan ni Tommy Reyes ng PBS News Division. Muli, ako po si Efraim Gaito sa inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, 2 minuto bago ang alas 7 ng umaga.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: May 2 mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap.

0: ang bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
2: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makikiang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
5: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Oras natin, 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
7: Bukbong dagat ng Pilipinas.
11: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
7: Tatalakay sa iba't ibang misyon at gampanin ng Philippine Navy. Bukbong dagat ng Pilipinas.
11: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
7: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Bukbong dagat ng Pilipinas.
11: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Magandang araw, Pilipinas, mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Araw po ng Sabado, 11 ng Hulyo, 2026, at kayo'y nakikinig sa hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan, ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa buong sambayanan. Ako po si Seaman Second Journalist May Ann O. Portugalete ng Philippine Navy, ang maghahatid sa inyo ng makabulang talakayan at balita tungkol sa ating mga magigiting na mandaragat at mandirigma.
12: At ako naman po si Seaman First Maribel A. Flores, Philippine Navy, na magdadala rin sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang unit ng inyong hukbong dagat. Makakasama niyo kami sa loob lamang ng isang oras, hatid ang mga kwento ng serbisyo, dedikasyon at kabayanihan ng Philippine Navy. Inaanyayahan po namin kayong i-like at i-share ang official Facebook page ng Philippine Navy at Civil Military Operations Unit National Capital Region. Kami din po ay inyong mapapanood live sa Radyo Pilipinas Facebook page.
10: 4 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at dumako na po tayo sa ating headlines ng mga balita. 5th Marine Rifle Battalion na mahagi ng school supply sa Dawat Elementary School.
12: 5th Marine Rifle Battalion nagsagawa ng search and rescue operations sa Lebak, Sultan Kudarat.
10: Higit pa sa 474 na halaga ng illegal na sigarilyo na samsam ng Philippine Navy sa Western Mindanao.
12: Nagsagawa ng medical mission ang Naval Forces Central sa Barrio Luz Elementary School sa Cebu City.
10: Naval Forces Eastern Mindanao nagsagawa ng mobile recruitment sa Davao City.
12: Philippine Navy nag-anyaya sa mga kabataang nagnanais maging opisyal at enlisted personnel.
10: Philippine Marines nagdaos ng tactical exercise sa Ilocos Norte.
12: Naval Command Northern Luzon nakilahok sa paggunita ng arbitral ruling.
10: 4th Marine Rifle Battalion nagsagawa ng community outreach program sa Bongao, Tawi-Tawi.
12: 1st Marine Brigade na mahagi ng school supplies sa mga mag-aaral sa Maguindanao del Norte.
10: Philippine Marines nagsagawa ng coastal defense exercise sa Ilocos Norte.
12: Marine Battalion Landing Team 8 nagsagawa ng mangrove planting activity sa baybayin ng Barangay Davila, Pasakin, Ilocos Norte.
10: Philippine Military Academy nagbigay pugay kay General Browner sa kanyang serbisyo sa Armed Forces of the Philippines. Dumako na po tayo sa detalye ng mga balita. Fifth Marine Rifle Battalion na mahagi ng school supply sa Dawat Elementary School. Namahagi ang 5th Marine Rifle Battalion ng school supplies para sa mga estudyante ng Dawat Elementary School sa Barangay Penansaran, Dato Blasin, Suat, Maguindanao del Norte. Matagumpay naman ang nasabing aktividad kung saan 60 individual na estudyante ang nabigyan ng karagdagang gamit para sa kanilang edukasyon. Dagdag layunin ng unit na ang kanilang programa na patuloy na suportahan ang edukasyon ng mga kabataan at makatulong sa paghubog ng mas maliwanag na kinabukasan ng mga mag-aaral kasabay ng muling pagpapatibay ng kanilang pangakong maglingkod at sumuporta sa mga komunidad bukod pa sa kanilang pangunahing na misyon na pangalagaan ang bansa.
12: Samantala, nagsagawa ng search and rescue operation ang 35th Marine Company sa pamamagitan ng 5th Marine Rifle Battalion. Katuwang ang Barangay Local Government Unit sa pamumuno ni Barangay Kagawat Norsyamin Karon sa Purok Sentro, Barangay Dato Karon, Lebak Sultan Kudrat nitong Webes. Agarang rumisponde ang mga marine at mga lokal na opisyal matapos ma-stranded ang ilang residente dahil sa pagbaha sa lugar. Ligtas na inilikas ang mga apektadong residente sa Barangay Pasandalan Gymnasium na itinalagang evacuation center.
11: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan. Bantay ng karagatan sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
10: Nasabat ng Philippine Navy ang 474 na halaga na illegal na sigarilyo sa Western Mindanao. At may detalye pa si Lesti Cubol mula sa Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Matagumpay na naharang ng hukbong dagat ng Pilipinas ang 4 na sasakyang pandagat na nagkakarga ng mga puslit na sigarilyo sa magkakahiwalay na operasyon sa dagat sa nasasakupan ng Naval Command Western Mindanao na nagresulta sa pagkakumpiska ng mga kontrabandong nagkakalaga ng higit sa 474 million pesos. Ito'y bunsod ng pinapaigding na Maritime Security Operations ng Naval Command Western Mindanao sa ilalim ng pamumuno ni Rear Admiral Constancio Arturo Reyes Jr. upang matiyak ang seguridad sa dagat, mapapanatili ang kaligtasan, kapayapaan at kayusan sa karagatan at maprotektahan ang teritoryong pandagat ng bansa. Ang pinakahuling operasyon ay sinagawa noong Hulyo 6 nitong taon ng hinarangan ng Naval Task Force 61 o NTF 61 ang MV Jipa Joyce sa karagatan ng Tongkil Island sa Sulu. Nadiskubre na mga tropa ang higit sa 3,000 master cases at 29 na rim na mga illegal na sigarilyo na nakakalaga ng higit sa 474 na milyong piso. Ang sasakyang dagat at ang 4 na tripulante ay dinala sa daungan ng Zamboanga upang i-turnover sa kinaukulang ahensya para sa pagsasampa ng kaso at tamang disposisyon. Ang pinakahuling paghuli ay kasunod ng 3 matagumpay na maritime interdiction operations na isinagawa ng mga unit ng NTF-61 mula Hunyo 23 hanggang Hulyo 5 nitong taon sa mga karagatan ng Maguindanao del Norte, Zamboanga, Sibugay at Sulu na higit pang nagapatigil sa mga operasyon ng mga sindikato ng smuggling at nagpapalakas sa kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na pagpasok ng mga produktong walang buhis sa kanlurang Mindanao. Pinuri ni Rear Admiral Reyes ang mga operating unit ng NTF 61 para sa kanilang profesionalismo, pagbabantay at walang maliw na dedikasyon sa tungkulin. Binigyan din ni Reyes na patuloy na itinataguyod ng Naval Command Western Mindanao ang mapusok na mga operasyon sa seguridad sa dagat upang pangalagaan ang mga hangganang pandagat ng bansa, pigilan ang paggamit ng mga katubigan ng Pilipinas sa mga ilegal na aktibidad at protektahan ang mamamayang Pilipino mula sa mga transnasyonal na krimen na nagpapahina sa pambansang seguridad at katatagan ng ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: At sa iba pang mga balita, naghatid ng libreng serbisyong medikal, dental at pagpapagupit ang Naval Forces Central ng Philippine Navy sa mga residente ng Barrio Luz Elementary School sa Cebu City nitong Sabado. Sinagawa ang medical mission sa pakikipagtulungan ng Cebu, Parkland International Hotel at Jesus Christian Community of Cebu. Bilang bahagi ng sama-samang pagsisikap na mailapit ang mga pangunahing serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad. Kabilang sa mga serbisyong ipinagkaloob ang pagsusuri ng vital signs, blood typing, pangkalahatang medical consultation, eye examination, dental services, pagkakaloob ng mga gamot at libreng pagpapagupit sa mga benepisyaryo. Ayon sa Naval Forces Central, layunin ng programa na mapalawak ang paghahati ng mga serbisyong pangkalusugan at makatulong sa mga pangangailangan ng mga komunidad. Dagdag pa ng command, nakatulong din ang mga aktibidad sa pagpapatibay ng pakikipagtulungan nito sa mga katuwang na pribadong sektor upang mas mapalawak ang paghahatid ng mga serbisyo sa mga komunidad.
11: Hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
10: Nagsagawa ang Naval Forces Eastern Mindanao ng mobile recruitment sa Naval Station Felix Apolinario, Panakan, Davao City nitong Lunes. Araw pa lang ay dumagsana ang aspiring applicant na magnais maging sailor mula sa iba't ibang lugar sa Silangang Mindanao at karatig na mga lalawigan. Layunin ng aktibidad na mas ilapit ang recruitment sa mga kwalipikadong aplikante at hikayatin ang mas maraming kabataang Pilipino na maglingkod sa bansang bilang bahagi ng Philippine Navy.
11: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
12: Inaanyayahan ng Philippine Navy ang mga kwalipikadong Pilipinong nagnanais maging opisyal o enlisted personnel na mag-apply para sa Naval Officer Candidate Course at Sailor Basic Course. Isasagawa ang Armed Forces of the Philippines Service Aptitude Test sa nitong ika-15 hanggang ika-16 at ika-22 at ika-23 ng Hulyo sa Personnel Management Center Philippine Navy Annex Bonifacio Naval Station sa Taguig City. Maaari nyo din bisitahin ang opisyal na Facebook page ng Philippine Navy Management Center para sa iba pang detalye.
11: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
10: Nagsagawa ng pagsasanay ang Marine Battalion Landing Team 8 sa ilalim ng 4th Marine Brigade sa Ilocos Norte bilang bahagi ng Archipelago Coastal Defense Preparedness Exercise o APEX Acero 06 2026. Sa nasabing pagsasanay, agad na kumilos ang mga kalahok ng unit patungo sa itinalagang lugar upang subukin ang kanilang kakayahan, makakilos ng mabilis, makapwesto ng ligtas at mapanatili ang maayos na koordinasyon habang isinasagawa ang operasyon. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kahandaan ng Marine sa pagtatanggol sa mga baybayin at tiyakin ang handa ang mga unit sa pagtugon sa iba't ibang sitwasyon maaring kaharapin. Ayon sa Philippine Marine Corps, ang bahagi ng pagsasanay sa patuloy na pagpapahusay ng kakayahan ng mga pwersa upang magampanan ang kanilang misyon sa pagtatanggol sa bansa. Oras natin, 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik lamang po ang programa makalipas ng ilang paalala.
11: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
7: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. first. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
14: Hukbong dagat ng Pilipinas.
18: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
10: At tayo po'y nagbabalik sa ating programa, Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan. Ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa buong sambayanan. Sa ngayon, may kakapasok lang ng balita. Alamin natin ang ulat, panahon ng ihatid ni Dan Villamil mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center.
18: Radyo Pilipinas Weather!
19: Good morning po sa ating mga taosubaybay sa Radyo Pilipinas. Huling namataan yung sentro ni Bagyong Inday kanina 4 ng umaga sa layong 500 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umabot ng 140 kilometers per hour at pagbugso na umabot ng 170 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, yung paggalawin nito ay pahilagang kanluran sa bilis sa 20 kilometers per hour. Generally, papalayo na ng ating bansa yung paggalaw ng bagyo. Pero makaranas pa rin tayo ng mga malalakas na hangin sa ilang bahagi ng extreme northern Luzon. May nakatas pa rin tayong tropical cyclone signal number 2 sa bayan or dito sa area ng Itbayat, samantala signal number 1 naman ang nakataas sa rest of Batanes, Mabuyan Islands at itong northern portion ng mainland Cagayan. Kaya sa mga lugar na ito, maghanda pa rin po tayo sa mga malalakas sa bugso ng hangin na dulot ng Bagyong Inday. Samantala sa Metro Manila at malaking bahagi ng ating bansa, magpapatuloy rin yung mga kaulapan at mga malalakas sa pag-ulan na associated dito sa southwest monsoon o habagat na patuloy na hinahatak ni Bagyong Inday. Pinakamaapektuhan itong mga malalakas na pag-ulan itong western section ng ating bansa. Kaya patuloy po tayong mag-monitor ng mga heavy rainfall warnings sa ating mga lokalidad. Maghanda rin po tayo at maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil inaasahan natin na magpapatuloy itong mga pag-ulan na dulot ng habagat hanggang sa araw ng Lunes. At sa kalagayan ng ating karagatan sa kasalukuyan, may gale warning tayo nakataas sa mga dagat baybayin ng Batanes at Cagayan. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga lugar na ito, huwag po muna tayong pumalaot dahil makaranas tayo ng maalong karagatan na dulot ng Bagyong Inday. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil Gulat.
10: Maraming salamat, Dan Bill, sa inyong binahaging balita para sa araw na ito.
12: At sa iba pang balita, ginunita ng Philippine Navy ang ika-10 anibersaryo ng 2016 Arbitral Tribunal Award sa pamamagitan ng isang commemorative program sa Naval Station Ernesto Ogbinar sa Poro Point, San Fernando City, La Union. Nakilahok sa aktibidad ang mga tauhan ng Naval Command Northern Luzon na nakinig sa talakayang hinggil sa kahalagahan ng arbitral ruling at sa epekto nito sa mga karapatan ng Pilipinas sa karagatan. Tinalakay din sa aktibidad ang papel ng United Nations Convention of the Law of the Sea o UNCLOS, gayon din ang mapayapang pagresolba sa mga usapin sa karagatan. Layunin ng pagunita na palawakin ang kaalaman ng mga kawanin ng Philippine Navy sa kaysaysayan at kahalagahan ng arbitral ruling bilang bahagi ng pagpapanatili ng kahandaan sa pagtatanggol sa mga interes ng bansa sa karagatan.
18: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
10: Nagsagawa ang 4th Marine Rifle Battalion kasama ang 93rd Marine Company Reserve at mga Marine Veterans ng Community Outreach Program sa Barangay Luok, Tulay, Bungaw, Tawi-Tawi. Isinagawa ang programa sa pakikipagtulungan ng opisina ni Bangsamoro Transition Authority PDT Parliament Member at Floor Leader Honorable Attorney John Attorney Jet Lim at ng Bangsamoro Youth Commission, kung saan nabigyan ng mga kagamitang pampag-aral ang mga kabataan at mahalagang pangangailangan naman sa para sa pamilya. Layunin ng aktibidad na suportahan ang edukasyon ng mga kabataan at mailapit ang mga pangunahing serbisyo sa mga komunidad, lalo na sa mga malalayong lugar.
18: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan. Bantay ng karagatan.
12: Namahagi ng school supplies ang 1st Marine Brigade sa mga mag-aaral ng Abubakar Siddiqui Elementary School at Ibra Ibulyok Memorial Central Elementary School sa Barira, Maguindanao del Norte. Isinagawang aktibidad sa tulong ng isang katuwang na nagbahagi ng suporta para sa mga mag-aaral bilang bahagi ng Community Engagement Program ng Brigada. Layunin ng programa na matulungan ang mga kabataan sa kanilang pag-aaral at mapalakas ang ugnayan ng mga Marine sa mga komunidad sa ilalim ng kanilang nasasakupang lugar.
18: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
10: Oras natin 26 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik lamang po ang ating programa makalipas ang ilang paalala.
18: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of José Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
2: Touch Me Not may not just be the title translation of José Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
1: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
2: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
1: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
2: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
3: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
4: Miss Philippines!
2: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
1: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
2: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisóstomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura.
1: It sure is. Now that's a quick look at cultura, because our culture is cool.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Bugbong dagat ng Pilipinas.
8: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
5: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
8: 738.
9: At tayo po yung nagbabalik sa ating programang Hukbong Dagat ng Pilipinas, Bantay ng Karagatan, ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa buong sambayanan. At sa iba pang balita, nagsagawa ang Philippine Marine Corps ng Archipelagic Coastal Defense Preparedness Exercise o APEX 006-2026 sa Ilocos Norte bilang bahagi ng pagpapalakas ng kahandaan sa pagtatanggol sa baybayin ng bansa. Kabilang sa mga aktibidad ng pagpapatupad ng reception staging, Onward Movement and Integration o RSOI Pace, kung saan inihanda at inaayos ng paggalaw ng pagtitipon at paghahanda ng mga kalahok sa pwersa bago ang susunod na pagsasanay. Kabilang din sa mga nakilahok ang mga estudyante mula sa Marine Corps Force Development Center, kung saan nabigyan sila ng pagkakataon mailapat ang kanilang mga natatunan mula sa mga pagsasanay sa aktwal na sitwasyon sa larangan. Layunin ng APEX at Zero na mapalakas ang koordinasyon ng mga unit, mapahusay ang kakayahan sa Coastal Defense Operation at mapanatili ang kahandaan ng Philippine Marine Corps sa pagtupad ng kanilang misyon para sa seguridad ng bansa.
5: Bugbong dagat ng Pilipinas.
8: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
10: Nagsagawa ng mangrove planting activity ang Marine Battalion Landing Team 8 ng 4th Marine Brigade sa baybayin ng Barangay Davila, Pasikin, Ilocos Norte. Isinagawa ang aktibidad bilang bahagi ng pagunita sa ika-48 anibersaryo ng pagpakatatag ng nasabing batalyon. Layunin ng aktibidad na makatulong sa pangangalaga ng kapaligiran sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng mga punos ng bakawan na mahalaga sa proteksyon ng mga baybayin komunidad laban sa pagguho ng lupa at malalakas na alon. Kasama ang lokal na komunidad, patuloy ang Marine Battalion Landing Team 8 sa pagsasagawa ng mga programang nakatuon sa pangalaga ng kalikasan bilang bahagi ng kanilang tungkulin sa paglilingkod sa bayan.
5: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
5: Report.
9: At ngayon may kapapasok lang na balita. Live report from MMDA. Alamin natin ni Charlie Nazares ng Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas. Traffic.
11: Yes, magandang umaga sa inyong dalawa kasama Maribel and Marianne. Ganon din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Sa mga oras na ito, nakikita naman natin dito sa loob ng ating tanggapan sa Metro Base na napakaluwag po ng ating mga lansangan sa Metro Manila. At wala naman po tayo ng mga namomonitor na mga vehicular accident mula naman sa ating mga traffic monitoring units. At sa mga oras na ito, wala rin po mga reported na mga flooded areas kung kaya't walang problema. At payo na lamang po natin sa mga motorista, konting ingat na lamang po sa inyong pagmamaneho para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Sige mo ng ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat.
9: Maraming salamat, Charlie Nosaris from MMDA. At sa iba pang balita,
10: iginawad kay General Browner, membro ng PMA Makatao Class of 1989, ang Outstanding PMA Alumnus Award o Ulirang Alumnus ng Akademya bilang pagkilala sa kanyang mahigit tatlong dekadang paglilingkod, pamumuno at ambag sa pagpapalakas ng Armed Forces of the Philippines. Sa kanyang mensahe sa mga kadete ng PMA, hinikayat ni General Browner ang mga susunod na pinuno ng militar na manatiling matatag sa pagharap sa mga hamon, maglingkod ng may malasakit at panatilihin ang pagkakaisa sa hanay ng sandatahang lakas. Ang nasabing aktibidad ay nagsilbing pagkilala sa patuloy na ugnayan ng Philippine Military Academy at ng mga nagtapos dito na patuloy na naglilingkod at namumuno para sa seguridad ng bansa.
8: Bukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
10: Inaanyayahan po namin kayong tunghayan ng isang audio-visual presentation na inihanda ng Hukbong Dagat ng Pilipinas tungkol sa Philippine Navy Recruitment Program. Narito po at panoorin nating lahat.
12: Sea. Air. Land. Fire! The Philippine Navy continues fulfilling its mandated task of protecting the freedom of our beloved country. Pursue your passion and career while serving your motherland. Explore and travel the Philippines and other countries. Embrace a new challenge every day. Take on a job that takes you to new horizons with a noble purpose. Navigate the endless seas anchored in an honorable mission. March through rough lands with determination to preserve our freedom. Soar high and exceed your vision. This is your Navy. Committed to our core values. Modern and multi-capable. Have the character to defend our territory? Do you have the competence to be the guardian of our seas? Do you have the capacity to protect our sovereignty? The Philippine Navy is looking for young professionals willing to serve and experience the adventure of being a soldier of the sea, air, and land. Our country needs you. Heed the call. Join the Philippine Navy. Stand out. Make
13: a difference.
14: Philippine Navy, they are heroes for me.
15: Be one of us and join the modern and multi-capable force of the future, the Philippine Navy.
9: Bilang bahagi ng recruitment plan para sa taong 2026, patuloy na isinasagawa ng Navy Personnel Management Center ang kanilang recruitment program upang mabigyan ng oportunidad ang mga kwalipikadong Pilipino na makapaglingkod sa Philippine Navy.
10: Hinihikayat ng NPMC ang mga interesadong aplikante na samantalahin ang pagkakataong ito upang simulan ang kanilang landas tungo sa paglilingkod sa bayan bilang bahagi ng Philippine Navy.
9: Kinakailangan ng mga aplikante ay may tamang educational background, physically at mentally fit, at may good moral character. Kabilang sa initial requirements ang birth certificate, diploma o transcript of records at dalawang valid IDs. Para naman sa mga aplikante na mababa sa limang talampakan, kinakailangan ng NCIP certification.
10: Sa pamamagitan ng programang ito, nagbibigay ng pagkakataon ng mga aplikante na makapag-apply at sa mailalim sa paunahing screening bilang unang hakbang tungo sa isang makabuluhang karera sa serbisyo militar.
9: Para sa karagdagang impormasyon, maaring bisitahin ang NPMC Annex Naval Station Jose Francisco o sundan ang official Facebook page ng Navy Personnel Management Center.
10: Paalala sa publiko, walang bayad ang recruitment process ng Philippine Navy. Ito ang pagkakataon upang simulan ang inyong karera sa serbisyo, maglingkod sa bayan, maging handa sa hamon at ipakita ang tapang at dedikasyon sa karagatan ng Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Ngayon may kakapasok lang na balita, pinamataas na sulfur dioxide emissions sa loob ng 16 na taon na itala ng PhilBOC sa Bulkang Mayon. At may detalye pa si Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Albay.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Sa isa, isandaan, 86 na taon na pinagawa sa Bulkang Mayon na itala nitong 16 na taon na pinagawa sulfur dioxide plant. Ayon sa PhilBOC, sumabot sa 7,475 na tonelada kada araw ang emission kahapon mula sa 4,569 na tonelada nitong Webes, na higit na mataas sa karaniwang 2,300 na tonelada kada araw mula na nagsimula pagputok noong January 6. Bagamat nabawasan ang pag-uulan ng bato at pagtaloy ng pyroclastic density current sa Uson, sinabi ng ahensya na ang pagtaas ng sulfur dioxide ay maaaring magsinyalis ng panibagong aktibidad sa bunganga at patuloy na banta ng mga volcanic hazards. Sa kayo na nanatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon, kung kahit may pitit, nagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil sa banta ng lahar flow, pag-unang bato, uson at ashfall. Pinag-iingat din ang komunidad laban sa lahar at rumaragas ang putik, lalo't inaasahan ang malakas na pag-ulan na dulot ng bagyong Inday. Pinabayuhan din ang mga piloto na iwasan ang paglipad malapit sa tuktok ng bulkan. Patuloy naman binabantayan ng PhilBOC ang kalagayan ng Bulkang Mayon at agad na maglalabas sa panibagong abiso kung may mga bagong maitatalang aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Pilipin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Maraming salamat, Paul Hapin, sa iba pang mga balita.
10: 19 katao na rescue matapos matrap sa ilalim ng tulay sa Miyagaw, Iloilo. At may detalye pa si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Nagsagawa ng rescue operations ng lokal na pamahalaan ng Miyagaw, Iloilo sa 19 katao na natrap sa ilalim ng Tumagbok Bridge dahil sa walang tigil na pag-ulan na dulot ng bagyong Inday. Ayon kay Miyagaw Mayor Richard Gary, nagtulong-tulong ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, Philippine Coast Guard, Philippine Army at Philippine National Police upang masagip ang mga apektadong individual. Pinaniniwala ang mga badyaw ang mga na-rescue na pansamantalang naninirahan sa ilalim ng tulay. Sa kasalukuyan, pansamantala silang nananatili sa evacuation center ng bayan ng Miagao at tiniyak ng alkalde na tutulungan ang mga apektadong individual. Patuloy na bang nananawagan ang lokal na pamahalaan sa publiko na maging mapagmatsyag at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad habang nararanasan ang epekto ng bagyong Inday? Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
9: Paul, tanong ko lang kung kamusta ang lagay sa panahon dyan sa inyong lugar? Kaugnay nga po nito sa bagyong Inday.
17: Sa ngayon ay panaka-naka na ang pag-ulan, pero kaninang madaling araw ay bumuhos ang isang malakas na ulan and malakas na hangin. That is why may mga natrap na residente sa bayan ng Miagao. And I believe mga badyaw ito, base rin sa mga information na nakuha natin doon sa bayan ng Miagao.
9: Kailangan bang lumikas yung mga residente dyan, Paul?
17: Sa ngayon, ma'am, ay walang advisory from the Municipal Disaster Risk Reduction Management Office na magsagawa ng evacuation. Yun lang, yung 19 katao na natrap sa ilalim ng tulay, ang na-rescue ng Philippine Coast Guard, MDRRMO at iba pang mga ahensya ng pamahalaan.
9: Ayan na. Maraming salamat, Paul, sa iyong impormasyon na ibinahagi sa araw na ito.
17: Para sa Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
9: Oras natin, 45 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Magbabalik lamang po ang ating programa makalipas ng ilang paalala.
13: Bumbong dagat ng Pilipinas.
18: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
19: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: This is a public service announcement.
26: A public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
13: Bumbong dagat ng Pilipinas.
18: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
13: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko
18: 738.
9: At tayo po ay nagbabalik sa ating programa ng Hukbong Dagat ng Pilipinas, Tinig ng Katotohanan, Bantay ng Karagatan, ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa buong sambayanan. At bago po tayo magtapos, nais po nating ipaabot ang ating pagbati sa lahat ng kasapi ng hukbong dagat ng Pilipinas sa mga sa pangunguna ng ating masigasig at magiting na Flag Officer in Command Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Esbeleta, Philippine Navy, Huya Sir.
10: sabong staff ng Radyo Pilipinas at sa atin pong very supportive partner agencies, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Maraming salamat din po sa lahat ng ating mga tagasubaybay na tumatangkilik sa ating programa.

0: Bukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
1: Live report po ngayon, 10 katao patay sa landslide sa Malapatan, Sarangani Province dulot sa naranasang malakas na pag-ulan. At may detalye pa si Maricel Dasala, Radyo Pilipinas, Davao.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.

0: Hello, Mama Sel? Mama Risel? Hello po?
1: Yes, ma'am. Hello po.
0: Ayan na. Alamin lang po namin yung pangyayari dyan, yung sa 10 katao patay sa landslide sa Malapatan, Sarangani. Oo.
1: Sige po, sige po. Okay lang ba signal ko, ma'am?
0: Yes po, Ma'am Marcel. Ano po yung, opo, lagay po ngayon dyan.
1: Ah, okay. Ano, live na po ito?
0: Hello po? Ano po ilagay po natin dyan? Okay naman po yung signal na live report po tayo ngayon. Live
1: hello?
0: Po. Hello, Ma'am Marcel. Live po. Yes po.
1: Okay. Sa 10 kataong nasa uwi matapos matabunan ng rain-induced landslide ang bahagi ng Barangay Poblacion sa Malapatan, Sarangani Province. Ito ay ayon sa pinakuling situation update ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, 12, alas 3 kahapon ng hapon, July 10. Ayon sa ulat, dulot ng pag-uho ng lupa, ng patuloy na malakas na pag-ulan sa lugar at patuloy pa rin binibigisa at binavaliding sa mga otoridad ang iba pang detalye at kaugnay ng nasabing insidente. Samantala, nananatili pa rin sa red alert status ang Emergency Operations Center ng RTRR MC 12 habang patuloy nitong monitor ang epekto ng magnitude 7.8 offshore sa Sarangani earthquake at ang mga banta ng bagyong Inday na nagpapalakas sa southwest monsoon o habagat sa Southside Gen. Patuloy din ang 24/7 monitoring ng interagency coordination at pakikipag-ugnayan ng RDRR MC12 sa mga lokal na disaster risk reduction and management council pangmatiyak ang agarang pagsugon sa mga apektadong lugar at ang napapanahong pagpapalabas ng mga abiso para sa kaligtasan ng publiko at pinapayuhan din ng publiko na manatili alerto, sumunod sa mga abiso ng kanilang lokal na pamahalaan at umasa lamang sa mga operasyonal na advisories mula sa PAGASA, RDRR MC12 at iba pang sinuukulang ahensya ng pamahalaan. So yan po ang uling acting para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamonda Salia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Maraming salamat, Maricel Lamon, Dasala ng Radyo Pilipinas ng Davao. At sa iba pang balita, makikita po tayo muli sa susunod na Sabado sa muli po ang inyong lingkod, si Man Second Journalist May Ann of Puerto Galete, Philippine Navy, na nanawagan ng pagtutulungan para sa isang mapayapa, ligtas at makatarungang karagatan.
2: At ako naman po, si Seaman First Maribel A. Flores, Philippine Navy, nagpapaalala, anumang unos sa karagatan, ang hukbong dagat ay laging handa. Hanggang sa susunod na mga programa, maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas,
0: mabuhay ang Armed Forces of the Philippines, mabuhay ang hukbong dagat ng Pilipinas.

0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang

0: araw. Kanin na.
1: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
2: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
2: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Ang hirap kumita, parang kulang ang oras sa isang akaw. Paano ako makakasabay kung lumang gamit ko?
8: Ang daming trabaho, pero ang bagal ng sistema.
9: Anak, para lang ba sa bata ang AI na yan?
10: Baka mahirap gamitin. Hindi para sa tulad ko.
9: Pangmayaman lang siguro ang teknolohiyang yan.
11: Pero nang may nagturo, nagbago ang lahat. Wow, kaya pala akong tulungan gumawa ng report.
9: Mas mabilis na ang benta ko.
12: Narito ang tinig ng makabagong panahon.
13: Mga ka-AI, panahon na para ang teknolohiya ay mapunta sa taong bayan.
14: Sa panahon ng AI, ang aangat ay ang handang matuto. AI para sa lahat. AI para sa masa. AI Talks with the Voice Master.
15: Welcome to the AI Talks with the Voice Master.
12: Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radio at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino.
16: Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana.
12: Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa taga-kanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radyo Pilipinas.
17: Hello, great day, mabuhay. This is the Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzalez, and welcome to another powerful episode po ng the AI Talks with the Voice Master. Today, we are broadcasting from beautiful Bournemouth Beach here in the United Kingdom. Ayan, nasa harapan ko ngayon ang dagat, malinis, maayos, may sistema, may disiplina, may respeto sa public space. And while I am looking at this beautiful beach, one question keeps coming to my mind. Paano kaya kung gamitin natin ang artificial intelligence, hindi lang para gumawa ng content, video, voice, image, o negosyo, kundi para iligtas ang kalikasan? Because AI should not only make us faster, AI should make us wiser. Tama? AI should not only keep us earn more. AI should help us protect more. AI should not only entertain people, no? At AI should help save people, communities, oceans, mga dagat, mga ilog, mga gubat, and of course, ang kinabukasan ng ating mga anak, no? Ngayong episode na ito is all about AI and environment. Paano ginagamit ng UK ang technology, data monitoring, automation and artificial intelligence to protect nature? At higit sa lahat, ano ang pwedeng matutunan ng Pilipinas? At hindi ito para laitin ang Pilipinas. This is not anti-Filipino. This is love. Pero gaya ng lagi kong sinasabi sa Pocholoji Travels, minsan, mahal mo ang bayan mo, kaya mo kailang sabihin ang totoo. Alright? So, ang ganda dito ngayon. Sobrang sakto lang yung panahon, no?